dulo yisiphithiphithi mnandi nandi maswiti besithi siyabuya manje kanjani kule.

0: Masuko-masuko ulit sa CDFM.
1: Waradwa!

Sehlopha sa magesi tsa sina mabane be le batlontlolla Richards Bay ka ba otla ka ntla ilungwe ho noto ba tloa mohatleng mwena motho e motle ba tla lo bapala di playoffs ke a dumela sehlopha sa magesi amazulu ya tlontlolla Durban City ka ba otla ka ntla ilungwe ho noto Marumo Gallants ya tshwarana le sehlopha sa Stellenbosch ka noto ho noto.

dibapetse wena motho e motle mme o hlakile hore Orlando Pirates ke bona bo mampudi ba sehla sa 2025-2026 leaking ya PSL kwano lapeng. Re aba le bohela hle ba sebeditse batho bana ba ile ba hla ba ipabola dipapadinga tse alang tsa leaky check nnete tse pedi tsa teng ba ile ba seke ba sebetsa hantle fela ka morao ho mono ao ya ba Orlando Pirates ke Orlando Pirates ba ileng ba kgona ho ithiba ba ile ba ithiba ba ileng ba hloleha ba ile ba hloleha ba bang ba e tshwara ka ho lekana fela ba bapetse nnete ya sala re aba le bohela.

a ke di ya ka mahlo ditaba tse ding wena motho e motle mme enji motshega letona la tsa sesole ka rona ya Afrika Borwa o ile a teka ditekanyetso tsa lefapha lena la tsa sesole mo mamedi mme o ile a teka tšhelete e balelwang go 57.6 billion rand. Ke tšhelete 57.6 billion rand ke yona tšhelete mo mamedi yo a reng o tlo o sebesebetsa taba tsa gae ka yona sehleng sena seo a ntseng a tshwere ka sona mme enji motshega ntse ge le mmogo nnane o kela gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletso e mametseng ke ya mantlha mo mamedi gopola mo re yang teng ke goreng ya rona botshelela ga setseo fela ka kwano ka provinceng ya Eastern Cape seponisa se atleile go tshwara banna ba robong ba fumanweng ba tshwere dithetefatsi o banna bana mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke banna ba bane ba tlhagang nageng ya Nigeria ba tshwereng ba tshwere dithetefatsi ka mona ka provinceng ya Eastern Cape ba bahlano go banna bana ba robong ba babedi ke ba naga ya Mauritius e ka re kgwebo e kgolo ka mona ka provinceng ya Eastern Cape mo mamedi e motle ba bane ke itse ke ba Nigeria ba babedi ke ba Mauritius ga o a tlhaka gore na bana ba setseng ba bararo ke ba naga efe mo mamedi e motle taba ke ya dithetefatsi ka rona ya rona ya Afrika Borwa e leng tlhoba boroko mme jalo ka baagi ke nnete ge lokelwa kore jalo ka ga re thusitse seponesa go tshwara banna bana gobane menyenyetsi e e tlhaelelang momedi ke gore go na le motho ya ileng a tlhalosetsa seponesa gore ela go na le batho ba gwebang ka dithetefatsi mme batho bana ba go kaekae a seponesa sa tlola matjato a masesane mme batla ka bona re a lebogatlhe seponisa sa naga ya Afrika Borwa ka mosebetsi o motle o makgethe ke ye ketšho ke ge letshwere moruo wa naga o re o ka nagana ga nne le lesiko ne re tlo ba bana ba mang re a lebogatlhe bontate le bomme ka mosebetsi o gabane ka nako tsotlhe ke a tseba ntse ke dutse le wena tshebeletsong e ratwang wena mmamedi ya lapeng a re le sututse mmogo le wena ya mosebetsing ya tshwereng ka thata ke bua le wena mokganni wa nthorontoro mokganni wa koloi ya private mokganni wa tekesi mokganni wa bese ga re be mmogotlhe go fitlhela goreng ya botshelela taba tsona ke ditshwere tsa botlhokwa nanong lena le e ratwang ke wena lenanong la gawa la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ya lesedi FM a ke lebale baoki le dingaka dipetlele mmogo le ditliniki ka go fapafapana nke ke ka lebala seponesa jalo ka se ke tlhalositse sesole sa naga ya Afrika Borwa bakganni ba diambulance le botlhokwa e le ka nnete gabane tseso ba lebedi ka gotlo tse nne tsa lefatshe ke nkile ka tiba ke otlantse le lefatshe gabane tseso nka lebala jwang bana beso ba sebetsang digaracheng bo mme le bontate ba itelletseng mesebetsi ya bona gabane tseso tshwagang fela jalo go sontse o lokile gobane le kgona go tlisetsa bana ga kgwedi e fedile tse yang ka maleng le ba apese le ba kenya dikolo le bogang go ke gona e le shome le metso me robedi metsotso pele o gora ya boraro ke itse ka jeno tjena moeti wa ka yeo ke tla tsamaisana ena tsela le ena ke mosebetsi mmogo le nna tsietsi mogaladi tsika o tlhophisitse mmino monnatenate wa soul and R&B ha tuma fela ka ditaba le mmino mona.

0: lebitso la yena pina itafamba ke lebitso la pina mmamedi e motle psl sleak ke ena a re neletse yona kwano tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le sedi fm nakwano e fitlhile jalo ka ke tlhalositse ya moeti wa rona motlhomphei maya ke ena ya tlo re fa ditaba tsa botlhokwa lenanong lena la rona kapa segutlwaneng sa rona sa ithueletsebo ntate maya dumela tlhe kgabaneso
1: moramatlhoko re ke boele ko dumedisa gape le mo mamedi wa lesedi fm go di theoa dikalaneng mme ka jeno lena ke tla ka molaetsa o reng tseba monna wa gago kapa tseba molekane wa gago ke dintho di femmewa ka tse o loketseng o di shebe kapa o di identifye go ntate wa bana ba gago ya pele moramatlhoko ga o ka bona monna wa gago a thotse gagolo go sa tlwaelegang o tsebe gore go na le se mongongoregisang pelong ya gae motlhomong o ka fumana gore mosebetsing mo a sebetsang teng go na le seo a ileng a feta go sona mme taba yena ya mo utlwisa botlhoko gagolo jwale mme wa ka ga o ka fumana molekane wa gago a le jwalo ke kopa gore o mo support-e mo wa fetang teng mme motse gore na letsatsi la gae le bile jwang o tla o tlhalosetsa ga e ka ba motho ya open ya bobedi moramatlhoko ntate ka gara lelapa ke motho ya shebang maemo gagolo a ntse a sa bui kapa a thotse bontate ke batho ba kgonang go sheba pattern ya diketsagalo tsa malapa a bona ke lebaka lena a tla o jwetsa ka mora nako gore ke shebile moradi enwa wa ka kapa mora wa ka gore nako ye wa fihlang ka yona ka tlong ga se nako e amogelegileng mme ya boraro ke ena moramatlhoko ntate o tloga pela mosadi ya mo hlompholang ka dinako tsotlhe gobane bontate ba tlhoka go hlomphuwa mme monna wa gago jwalo ka bontate ba bang a ka thabela gore a hlomphuwe mme ga a hlomphuwa tseba gore o mo rwesitse korone eo modimo a mo fileng yona e nngwe gape ke gore ntate o tloga pela mosadi ya mo etsetsang lerata bontate ga se batho ba ratang lerata moramatlhoko le ga e ba o mo tshwaya diphoso mo tshwaye tsona o ntse o mo tlhomphile kapa o bontsha tlhompho bohloko ba gae o a bopata ka gare go lelapa gore a nne a tlhagelele a ntse a le maatla baneng ba gae le go mofumagadi wa gae mme monna o loser interest mosading ya sa mo appreciating gore o sebetsa ka thata ga kae o feta ditlhapeng tse kae ga mosadi wa gae ntate a ka tlisa tse wa di tlisang ka tlong mosadi a ba sa di appreciate taba yeo e mo utlwisa botlhoko gagolo e nngwe gape moramatlhoko ke ena monna o value peace ya lelapa la gae go feta go tsotellwa monna ga tlhoke attention ya mosadi empa o tlhoka kgotso gore e be teng mme kgotso ena e dominate dintho tsotlhe ka gare go lelapa la bona monna o rata mosadi ya tshepagalang ebile mosadi enwa a mo tshepa dinthong tsotlhe monna yeo can go an extra mile bakeng sa lelapa la gae monna o tlholega gangata go itlhalosa go mosadi ya mo misunderstandang ke lebaka lenana ga mme e le motho ya buang gagolo ga ka bua dintho tse e seng tsona ntate yeo wa itholela ka nako tse ngata a iketsetsetse wa dietsang gobane o a bona gore mona teng o hobella letlapeng gobane mosadi wa gae ga se motho ya mamelang monna o nagana ka botebo ka dinako tsotlhe empa a sa bontshe gobane ke ena leadera le moetapele wa lelapa la gae moramatlhoko ya go qetela re na le mefuta e meraro ya batho e re loketseng re e tlhokomele mofuta wa pele ke mofuta wa batho ba hore ba bitsa magapetla batho bana ba dula bophelong ba hao for a very short season empa ha ba le bophelong ba hao o tla fumana ba tlisa botala bo re kanaganang hore o tlo phela le bona forever only to find hore ke hwana kwana fela mora mahloko mme ka mora nako ba withera ba feta mofuta wa bobedi kwa makala makala ana a bonagala a tiile a le thata a le attached sefateng kapa kutung ya sefate empa hona le nako yeo a tlo fela ka yona le ona o fumane e sebile makalana a omeletse bona bo e reng motho ha feta pela lona le robega ha bonolo ke mofuta wa bobedi wa batho ba ka dula le wena empa tsatsi ha le dikela ba tlabe ba omeletse mme ba ile ba tlile le pela hao o so setse o le mong mofuta wa boraro ke ona wa methapo ona ke mofuta wa batho ba dulang ho wena in all seasons whether ho hobe whether ho lua kapa ho tsheua ba dutse le wena o ja papa ka metsi kapa ka moroho wa sepatlapatla kapa ka cabbage mora mahloko ba dutse le wena kana go tsohle mathateng a o fetang hona mme ke o lakaletsa gore ntate wa ka mosadi wa ha ha le teng mo etse mosadi wa methapo gore lelapa la gao le tsebe go tia mme le ntate tiang lelapeng la lona mme le tswelele pele ka kgotso modimo wa kgotso a lefe kgotso ke a leboa.
0: Re a leboga ntate Maya, re leboga go menagane mme ke a tshepa taba tsena tseo re fileng tsona ka jeno di wetse tsebeng tse utlwang gantle tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Re a leboga gabane yeso. Mamedi ke ile ka tlhalosa pejana ka re ke na le moeti wa botlhokwa fela pele ke mofa sebae a kontumelele nke ke die mafika ke yana. Ke le ka o di hokela gantle di tle di tsamaye ga monate re gopotsana gore nna le wena mo mamedi e motlhe re kene le nanong la rona la mmino wa soul and R&B mme moeti wa rona ke tsietsi mogaladi ba re ke DJ Tsika. And you're out. Fela pele ke mo fa sebae ntumeletle jolo ka ke tlhalositse nke ke die mafika ke yana. Heather Headley, I wish I wasn't. E tla re hanka morapidi ena ko bapalle Yolanda Adams, a refresh I'll heart.

mamele motle ke a tseba ebile ke a tseba le wena wa tseba gore bona bophelo bo tshwana le buka bona bonna le wena re bophelang bophelo bo tshwana le buka ga e le go bua nnete monne mongwe motlhalefi o re ga maemo a sa dumele maemo a sa tsamaye ka tsela e wena o labalabelang ka yona bophelong ba gago o seke wa kwala buka ena ya gago ya bophelo go molemo o lokelang ko o etsa phetla leqhepe o ne o tswele pele o ithute ka tsa bophelo gobane bophelo ba gago ke buka o re ga o le thata go le boima ntho dinyolosetsa bophelong ba gago phetla o se ka ba wa kwala buka go molemo o o lokelang o etsa ke gore o phetle leqhepe le letšha o ithute gagolwanyane ka bophelo ere ke molebohe mosebetsi mmogo le nna tsietsi mogaladi o ile a tla dikopanya ka makgethe le teng mmino e le o monnatenate mmino wa soul and R&B tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le sedi FM ke a tseba bateng ba letlhonolo ba tla tsoswa ka jeno motho e motlhe le ga re tla tswa ba bangwe ba rona re le ba dibakeng tse itseng re le o kopanya mabaka bano ba letlhonolo ba tla tsoswa ba bararo ntshware ka mogala nomorong ya 086 000 3084 ke mo tla mphumana teng ka mohala a thino moro ya WhatsApp ke 079 758 5066 ke a ipita 079 758 5066 chikiletsa molaetsa wa gago wa kgatiso nna ke tle ke fetise ditaba tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le sedi FM.

0: era ho ntse e tlhopho be ya taba tsa ho hantle ka manane ke nke wa pele ke yona le Sedi FM dumela.
1: Good morning papi.
0: Hello mabi.
1: Ha mona ke le kae?
0: Ke phetse ha monnate ga itse dia ka wena.
1: Ha monnate hle.
0: Ke a leboha.
1: Bona ke tshe mo hala dikimo fa le kgolo go di mali kgolo.
0: Ya bona ha bona pele bona.
1: Ah bona bona pitsa bona ona so gile.
0: Hele hele hele.
1: Ah a itse ke ra mo hala di bona nne a itse fela.
0: Ka magete.
1: A re ke mo la maso ya ka motshia.
0: Re sebetsa jwalo ga ile hantle. Re sebetsa jwalo.
1: Ke jwalo ke. Ka motsebetse motle.
0: Re a leboha, re a leboha.
1: Re ke tshe batho bana he. Re ke tshe boisi fa ndeji. Ke le bohe mapatata o tshile sepetle le maobane. Ke re tshe mapatata le maemong a nang tse le modimo. Ke qetelle ka mahudi motho bana ka mane ka Bloemfontein. Ke go tshe mahudi. Modimo de maemong ohle. Ba be le tsatsi le monate. Thank you ba tikile bo.
0: O ka o ka e fan vake.
1: Interesting.
0: He motho a ipata ye.
1: Ah, a ipata stoutu.
0: Ah. Ha isa le ke tla le sakeng. Ha isa le ke moqetela masakeng kwa.
1: Ke ta mogwa a seka mantla.
0: Ke hantle.
1: Ala o ma nne ke no tshe.
0: Ke a tsiba ke motho le ntho, ke motho le sia le moya.
1: Ha mona tswa.
0: Ke a leboha hle.
1: Thank you papi.
0: Ke a mo lebohela, a se mo hema binda. Tshebeletso ke le sedi mme di dumela.
2: O tlo ka ndate ba hlo.
0: Ke phetse ha mona te gabanese wena.
2: Ha ke present ndate. A tswa mona ke ma tshela wa motho o mshama tsa mo tsene ntlo go ntlo ke ke ra 22 meter tsa mahlo.
0: Hala hala ta, u hala hala.
2: I'm going to go to the house.
0: A se mo he motho nyo motle tshebeletso ke le sedi mme di dumela
3: ke nna ha ndoka masoko le kae
0: ke phetse ha monate mme o phetse
3: ke phetse ndate masoko
0: ke a lebo ha o ka phapha misa lentswe la ha mme wa ka nna ntho tsa ka dilukile ka kwano o buela tlase
3: o bua le nani tri wa ndate masoko ka mona ka foso mo botlhaleng
0: ke a utlwa nani
3: o ke ndate masoko ke rata go e hetse ke se se nne ke ntse ke kolwa ne ka mani ka pele pomo ke tsabile le kae ke go bona ba fole ba go ntse nyata nyata ke tsama masuku ke go go se tsanta te wa ka ka mani ka fitse ke ka mosebetsi ke ga ke ntse ke se ba ke go yena a tswe ke se se le rangwa no wa ka ka mani ka ke re go go se tsala ke go yena a tswe ke go fitse tshiba ke go yena a fole ba se se ke nne ke go ntse ke masuku ka go ntse ke le bo
0: ke le bo nani che ba ke le bo mena ne khetse di aka tsabeletso ke le sedi mme di dumela ke phetse ha monate mme o phetse
4: a ke phetse ke ntse tsoma tlo
0: ke a leboha
4: ke tsoma tlo go tsoma ka be ke tsoma tlo go ne ke khotatsa bana ba Jesu ka mona ndi go pata ngono ka ngono tsa ga go tsika o pele mapaka ke re ntse mo lo ka tla go tale ntse modimo a fo so tsa ba sa tsitsa ke tsose
0: ntse mo lo mabitso a ke mang
4: ntse mo lo ba sikotsi ka mona ka o pele mapaka
0: ba sikotsi
4: ya
0: tatu ha khothale ntate moholo ka nnete re ya lebo ha o motsebise le libitswe ska ba ba fela ntate moholo aka ha re motsebi ya ke re gone
4: eh ya tatu ma ke ya lebo
0: he was kai tatafatsa was kai tatafatsa taba ye
4: ya le wa tatu ma ke ya le nna mme eh be ke so sa malga to kitso ka ka ntu ka tsinya ke tsosa smamulo ka ho pa o se ke a le bua ke ntate mahlobo tsa tsile monate
0: le wena tsa tsile monate mme re ya leboha.
4: Thank you
0: so much. Asimo he. Tshebeletso ke le sedi mme di dumela.
5: Ba le mafu.
0: Khabane.
5: Kao.

Maudit, moi, bon tata.

0: ke kopa ke la le bana ba latelang batswe ba phatsime ke polo gatebe mane Kroonstad ebe oupa gatebe mane loli then ebe wili gatebe ka mane ga tsakane ba kopela ke Daniel gatebe ka moka ka Brakpan.
1: Good morning, good morning, Dr. Mahloko. O bua le mo le bohento meng ka tumo le paraisi. Ka tatso sa bomme bana ba latelang. Sone estamos sone ka mona ka tumo le paraisi dula ka vuka. Lezi. Maloasi o dula vuka mona tumo ho le kikatele ka mema maeza. Yena o dula tokolo hona mona tumo ho ke le bontate Dr. Mahloko ba tsetsile mona te bye.
2: Dr. Mahloko dumela le ka motswadi wa ka. Ate mahloko duma o dumediswa ke pitso wa lekgosi ka motseng wa Monyakeng versus Brone mara ona jale ntate mahloko ke o duma Toronto re ke mathela ka go la motseng wa Kanana ka go la Oakley ka mona ntate mahloko ke re o na le mme ka mono ke mme Sefakwana Tshabedi a tswa phaphame ke re Matohlang Tshabedi bona ka ra motswa Kanana le ena a tswa phaphame ke mathela wana ka mane ka mo motseng wa Monyakeng la versus Brone ke tsose mofumaduwa ka ke Maleboa ha Mohlomi a tswa phaphama tate mahloko ba tsosa ke wa bona ka mehlale matsatsi pitso wa lekhosi tango ntate mahloko
3: go tso logistics go pa go tsa ba latela me mamana e Moliane ke tsose ra gadi mamotse mogolo le besa ke katela ka makarabo fokase ba ka hlohlolwane ba tsosa ke lehlonolo fokase ka mona ka hlohlolwane tango
4: dumela ntate mahloko ha ke tsose a upa ndlebe ka mane ka kopisi ke ratso ya phatsime ke re madi ka nokonene ka thembisa ke ratso ya phatsime ke re matlhapi Mofokeng a tsoa phatsime ka mona ka Legatswana ba kopelwa bohle ke nkgono masabata ka Legatswana ba ntate mahloko
5: otole se le kgolo tsedi ke ne sa ka je ke jone mbene kopo ke na le bana ba latelang kopo ke na le bana ba latelang ke na le mme wa ka mama mofadi ndwene le ka ga bondwene ka le mofumadi wa ka mama rena ndwene ke sa ka mona ka kutlwano
6: tumela ntse mahloko le ka mhlanga ka morena ke mme Mofokeng ka betleme ke re ntse mahloko ke rata o tsa bana ba latelang ke re batswe ba phatsime ke mme Mokwena ka ditseng Matseko, Meledi, Olven Hotspot, Kamane Besa Rotsweng, ke letsatsi la morena ka sheno, re mo tlotlisa, ke leboha ntate mahloko.
7: Dumela Logistics, nna ke tsosa bana ba latelang. Motobi Mvala. Kapero Morena, Salolili, Williams, Akwana Moroko, Kere Twin Losha, Paraon Tukante, Bekele Stas, Oba Fetu, Kawye, Rumba Fanda Wan, Kawata Stas, Mwana Muzantimo, Ala Shukina Tizu.
8: Kitabatabelo Aruna Bushi, Kelba Afrika Borore, Naledi Kutele Kwano Lapenga, Kaslopa sama Melody Sundowns se lo bapala papadi ya bobedi mo mamedi motle ya magaola gang le SFA mane Morocco gena le tshepo go batla gutla ba tshogena ledi jang ka pa jang batla hle ba elwane ya sedula matswapong motho motle ere ke buela wena ha o ntse o itlhopa o itlhopela ya mosebetsing ere ke buela wena ya nang le mathata ere ke buela wena ya tlang ka leeto bophelo bona bo re bophelang bona le leeto le tletseng dikgaolo tse ngata ka mogomakatsang monne mong ha bo hlalosa hantle hore bophelo ke leeto le tletseng dikgaolo tse ngata tse dintsa dikgaolo tsena tse dintsa tsona dikeketsa tlisa thabo yeo e labalabelang bophelong ba hao empa khothatso ke ene ke o fang yona ka jone mo mamedi motle ema o tsitsitse le maemong a bududu Emma o na le tshepo ho rena ho etsa hala eng ho ruma leeto lena la bophelo hobane tse ding tsa dikgaolo tse o re kopanang le tsona leetong le la bophelo ho na le tsenang le tsentle bakeng sa bophelo ba ka le wena ha se dikgaolo tsohle tsempe bakeng sa bophelo ba hao leetong la bophelo ho na le tse monate ho na le tse tla tlisa thabo bophelong ba hao.

o phethehile gospel choir ke ne ke sena ho ha pele ho ra ya botla no ho bona me tsheng me tsano pele ho ho ra ya botla no ho fumana mafube thapelo ya rona ya ho e ba musa ho tlo ba hao e ba le batla le tla etsa motho a khothalle ho ya kereke e ba le batla le tla etsa motho a khothalle ho ya mosebetsi ka pa sekolong mantsu ya hao le diketso tsa hao ha di ke di tlisa diphetoho tse tlisang thabo bophelong ba motho ska ba ba le jwela kgopiso maphelong a batho ho latela dipuo tsa hao le diketso tsa hao hona le bontate ba hudileng ba nang le bana ba kgonang ho dia bana ba batho ba bang hona le bomme ba rwetseng ditopo ba kgonang ho dia bana ba batho ba bang ba lebetse hore le bona bana le bana ska ba ba le jwela kgopiso maphelong a batho ba bang e ba le Musa.

0: rorisang Jehova hobane ho hotle ho roka modimo wa rona. E ke ntho e monate thoko ya motshwanela. Ngwaneso le wena kgaitsedi, ke tsatsi la sabata, ke tsatsi la phomolo, ke tsatsi le tlhogonolofaditsweng la behelwa ka thoko, ke tsatsi la thoriso, ke sontaha sa pentekonta. Ke ho dumedisa ka lebitso la morena le mmoloki Jesu, ya tsohileng bafung, ya phelang, a buisa le ntate le moya o halalelang. Re bala pesalome ya 145, temana ya pele ho fihla ka ya bobedi. Ke tla o hodisa modimo wa ka, morena wa ka. Ke tla boka lebitso la hao ka mehla le ka ho sa yeng kae. Ke tla o boka ka matsatsi ohle, ke rorise lebitso la hao ka mehla le ka ho sa feleng. Lena ke lona lentswe la morena, re boka le ho tumisa morena ka lona, e leng ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona. Amen. Ngwaneso le wena kgaitsedi, tshabong ya letsatsi le tshimolohong ya beke e ntjha, mopesalome o re hopotsa ka kgetho e hlokolotsi haholo. Ke tla o hodisa modimo wa ka, morena wa ka, ke tla o hodisa. Ke tla o hodisa ka mehla yohle, ke tla o rorisa, ke tla o hodisa. Bamamedi, thoriso ha se ntho ya maikutlo fela, ke qeto eo motho ka mong a e etsang. Hoseng ho hong le ho hong, ha re tsoha, re tsohela maemong a bophelo a sa tshwaneng. Ba bang ba tsoha ka thabo, ba bang ba tsoha ka maswabi le ka boima ba morwalo mahetleng a bona, ba bang ba tsoha ka matshwenyeho le ka ho kgathatseha ka dithapelo tseo ba di rapetseng, empa ho sa bonahale karabelo ya dithapelo tseo. Le ha o le jwalo ngwaneso, lentswe la Modimo le re ruta hore ho sa natse maemo, Modimo o tshwanelwa ke poko le thoriso. Hobaneng? Hobane Modimo ke morena. E seng fela ha bophelo bo re tsamaela hantle, empa le ha re na le dipelaelo kapo re tshaba. Ho hodisa Modimo ho bolela ho mo phahamisa ka hodimo ho dintho tsohle le maemo ohle. Ka hodimo ho tshabo ya rona, ka hodimo ho matshwenyeho a rona. Ha re mo rorisa, re tlosa mahlo a rona ditsietsing, mme re a lebisa, re a shebisa ho Modimo. Utlwa hore mopesalome a reng, ke tla o boka ka matsatsi ohle. Momamedi, e seng ka sontaha fela. E seng ha dintho di lukile, di ntsamaela hantle fela, empa ka letsatsi le letsatsi. Molemo le botle ba ho qala letsatsi ka thoriso ke hore re mema Modimo ho tsohle tse tla latela letsatsing leo. Re mema Modimo mosebetsing, re mema Modimo dipuisanong, re mema Modimo diqetong le dinthong tsohle. Ke hore re apesa ka boteng ba Modimo ntho e nngwe le e nngwe eo re etsang. Pele ha o tsoha, pele ha o etsa eng kapo eng ka jeno, qala ka hore, morena, ke a o hodisa. Morena, ke a o rorisa. Ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le lerato la Modimo Ntate, kopano le matshediso a moya o halalelang, di be le rona bohle jwale le ka ho sa yeng kae. Amen.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo. Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
2: Hoduma hlooho hora ke ya bohlano. Tshebeletso eo e mametseng ke Lesedi FM. Minna la kalibitso ke matsoho mahloko. Ke a o amohela mo mamedi e motle. Lenanong la rona la tsa bodumedi.

le re kenang ho lona ke lenana la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM jolo ka se ke ile ka hlalosa motho e motle re tlo ba mmoho le wena ho tloha hona jolo fetela mane ho re nya rona ya botshelela ka lena le ratwang ke wena lenana la tsa bodumedi bekenye fitileng ke bile le bomme ba o kileng ka qoqa le bona huduma sehloho seo si ileng sa bewa huduma tafole mo mamedi e motle mme re kitla ko phethele sona o tlo se utlwisise hantle gore na re lebile kae ka sehloho sa rona.

0: go baneng ke ke ya ba sethepu se nepahetse ke yona taba ya rona yo re buang ka yona letsatsing lena mo mamedi e motle be ke nye fitileng ke bile leng khono madi ao ya neng a metse tumelo ya bana ba thari ka ba le me nkoki ngobe ya neng a metse tumelo ya Judaism ka boela ka ba le me Topsy Rampone ya metse tumelo ya bo Kriste ka ba le mama Fatima Ntenge ya metse tumelo ya Islam ke bona ba itibaka le letsatsing lena motho e motle ba o ke tla bua le bona re ne re tswele pele huduma sehloho sena seo re ileng ra se qala bekeng e fetileng e re ke se ke ka senya nako sena selelekela ke senke ke sebelele ka thoko nna le wena re tlhege wele gabong ke rata go dumedisa ka tsela e kgetheileng baiti ba ka ke qale ka mme Ntenge mme Fatima dumela
1: dumela ntate le kae
0: ke phetse o phetse hantle motswadi
1: okay.
0: Ke a leboga mme Ngobe dumela
1: dumela ntate Masuko o le phetse
0: ke phetse o phetse hantle mme
1: ke phetse ke a leboga ntate
0: ke a leboga ke boele ke dumedise le mme Marampone mme Marampone dumela
2: ntate Masuko le ba mamedi ke a dumedisa se le bitsong la sona
0: ke a leboga mamedi nkgono madi ao re tla ba le ena re santsane re le ka o hokela mehala ya rona re tsebe o mo fumana ha monate re tsebe o qoqa le ena lenanong lena la rona ga ke batle gore re senye nako bo mme jalo ka re ile ra tlhaga hlalosetsa mo mamedi bekeng e fetileng re tlo mofa sebaka sa gore a tla tswele pele le ena a latlhele la gae letlhakore fela ke rata gore mme Ngobe ke qale ka wena mme Nkoki Ngobe tokelo ya go ikgethela le tokelo ya go se hlekefetswe re etsa jwang gore e nngwe e seke ya hatella e nngwe ke dutse o duma taba ena gobaneng ga e ka ba sethepu se nepagetse
1: ke a leboa ntate Masuko tokelo ya go ikgethela ke tokelo e e leng gore dikarolo tse pedi tse e leng sethepong di na le yone gobane ga motho a nyalwa o nyalwa a tseba gore lelapeng la nyekedisiwa sethepo se teng ka mabaka e re a tlhalositseng bekeng e fetileng gore sethepo ga e le gantlentle morero wa sona ke jwale ga re sheba go testamente ya gale sethepo go bontate ba bangata ba e leng ba patriaka ba tumel or the patriarchs ka lentswe le adimileng se ne se tlhagisa ke bomme ga re sheba sethepo sa Jakobo se tlhagisitswe ke bomme mo baneng ba bona gore ba gaelelwa kampo gona go ba morago dilemong tsa go ka ba le bana jwale ga ke bone gore go na le motho a gatelelang sethepong ga re sheba nalane ya testamente ya gagwe
0: ka kutlwisiso ya gago ga ona motho ya a tlhekefetswang ga re tla ntlheng ya sethepu mme Ngobe
1: ga gona motho ya a tlhekefetswang ga re tla ntlheng ya sethepu ntate Mahloko ga re sheba sethepu gantlentle ntate wa pele testamenteng ya gale wa o ba le lenyalo la sethepu ke ntate la Matthew re bona ditaba tsa gae go genetso wa bone ka mora moo ga re se re tseba gore sethepo ke ntheteng re bona go bana le molao o tlisang toka e ka sitana le yona tshireletso ka gare go sethepo tshireletso go mme gore re tle re bua ka otlolong ga ntse e ya ena go bana le molao gape o exoda o tlisang tshireletso sethepong o tlisa tshireletso go bana ba tswaletsweng sethepo melao ena ya tlhatlhamana jwalo jwalo go exod ga ke bone gore go ne go ka bana le molao o tlisang toka le tshireletso go bomme sethepong le go bana ba tswaleletseng sethepong ga e ne kaba sethepo se a gatelela kapa se a tlobelela kampo sethepo ga se a loka ga se yo meregong ya modimo go setšhaba sa gae
3: fela re ke botse mona ke a ipotsetsa fela mme Mangobe ho baneng ha basadi ba lokela ho arolelana monna empa banna bona ba ke ke ba arolelana mosadi
1: batho ba ne ba babedi ha ba etswa tsa ho lekana ha re sheba maikarabelo e ba nang le ona ka hare ho lelapa jwale dintho tse ngata di etsahetse ho tsamayeng ha nako ntate mahloko le bamamedi moo bomme ba iphumanang hore ba itsheba ho bontate kapa ba itsheba ka ho ipapisa le bontate ka leihlo le lekanyang tulo kampo bona boemo ba bona lenyalong ha bo lekane o teng a tsamaileng e be hlooho o teng a tsamaileng e be molala gore mmele o tlo phela mmele o ke ke wa phela ka hlooho tse pedi go ya ka nna go fosagetse ntate mafoko gore mme a itshebe ka tsela enono gobane le mosebetsi wa rona lenyalo ga o tshwane jwale ga se taba gore ntate o ba na le melala e mengata go ba na le mothusi sebakeng sa mme mo e leng gore mme ga kgone tswedisa pele merero le ditoro tsa lelapa lena o gopolebeke setileng ga go ne go bua re buile ra etsa motlhala ka malapa a magolo jalo ka malapa a marena gore ga e ka ba sethepong se ne se sa loka go na le borena ka gare go babedi boneng bo kebe buile ba seke ba tswela pele gobane mosomong sethepo se sa ka sa ba teng le mo ke batlang buisa teng ka taba e nanang tate mahloko le bamamedi ga re sheba re sa shebe haholo tumelong ya bajuda kapa tumelong e ho testamente ya hadi
3: a ko e tshware ganyane fela mme Ngobe ke tshware maraka ga ke gutla marakeng re qetele taba tsena tsa rona le wena
1: ke a leboa ntate
3: mabedi motle wa tshebeletso le sedi ntumelele fela ke tshware maraka ke a gutla
4: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela ebile ba hirisa disebediswa tsa kaho mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thepa ya hao
5: Mashuko mashuko o le sedi
3: e le shume metsotso hantle ka mora hore rena ya bohlano nana o ke la haola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM tswela pele mme o no sa hlalosa taba ha hao
1: ke ne ke sa hlalosa hore di thoka ngata ne dikete tsa tswela pele le merero e itseng ya modimo e ne ke ke ya phethahala ha e ka ba ho ne ho tsena sethepo ha re sheba ho tswalwa ha Jesu o tswa lelapeng e re ke re batswadi ba hae ba tswa lelapeng la sethepo ga re sheba nalane ya lelapa leo lelapa la Nathan ke ntate mogolo ga ke kgone go bala gore na meloko e mokae ya Maria le Josepha go na go Luka go tlhwa ke Josepha dibukeng tse dingwe go tlhwa Marie. Jwale, batswadi ba Jesu ke ditlotlotlolwana lelapeng la Nathane e nana e le mora wa Dafita. Ga re bala ho Samuele wa eseng ho Samuele, ga re bala ke metile ho Samuele, ga re bala ho Samuele wa bobedi chapter 12. Ra bona monono mo e leng hore Dafita o tshwarela sebe sa hae le ba tsheba ebile lenyalo la bona le a ananela lenyalong lona le bona mo ba tshela e leng mofumahadi wa borobedi ho Dafita ho tswalwa Solomone le Nathane le bara ba bang ba bangata empa borena ba Dafita hore botle bo qetelle bo fihlile ho Jesu ke ka lenyalo la sethepo ntate mahloko jwale ha ke bone hore se fosahetse ke kopa o ema mono hanyane
3: ke a leboga mmengobe ke leboga go menagane mamedi re mmogo nna nao ke la gago la tsa bodumedi fela ke batla go gutlela bekeng e fetileng ganyenyana wena o kgothaletsa sethepo mmengoki Ngobe
1: ke a se kgothaletsa ntate mahloko ka ho otloloa ke tsho khotaletsa le hore nne a ska emela hore ntate a tsitsi nna ha itse ba hore o tletse le lapeng lenana maikarabelo a feng morero o feng o tlameha hore a bone hore lelapa lenono le a ema jalo ka bomme bohle testamenteng ya gane ba neng ba le sethepong.
3: He, ke a utlwa mme ntshwakele fela jwalo mme Ngobe o seka ba latlha mogala ke ke bue le mme Maramponi. Mme Maramponi o emetse tumelo ya bokreste mo mamedi e motle. Mme Maramponi, ke a leboga o ntse o le teng. Nna e tlhile lenyalo ke taba ya lerato kapa lerato le katla ka morago. Kutlwisiswa gago ka lenyalo le lerato o di bapisa jwang, o di beaile go kae sekaleng sa gago?
2: Leboga ntate Mahloko. Ke tlo araba ke ipapisitse ka temana ena e Nkosi Ngobe a buang ka yona. E re ke qale pele ka go araba ntate gore taba ya lenyalo ke taba ya lerato. Ke utlwa nne a re lenyalong la Jakobo le le latlhaiswa ke basadi, sethepo sa teng se tlhaisitswe ke basadi. Ke kopa gore ke bale go Genesis chapter 29. Ke tla go balela verse 18 e re Jakobo a rata Rachele. A re ke tla go sebeletsa ka dilemo tse supileng ga o ka neya Rachele moradi wa gago e monyenyane. Mola Jakobo o bua le malomae Labane gore ke gatlhoe lelapeng lena e qala ka lerato. Gore ka lebaka la lerato le o ke nang le lona go moradi wa gago. Ke ready ho sebeletsa ka dilemo tse supileng gore e tlo nne yena. E sentse a rabela taba ya gore a se ata ka bomme. Hona chapter 29 ntate Mahloko, Bibele e re, e re ke qale ho verse 25, e re, ya re ha boisa, Jakobo a tshoha, ha bona ho tseleng. Mme a re ho Labane, ke taba e jwang eo e nkentseng yona. Mona maluma yo metse tse tsotse. Jakobo o se beditse ka dilemo tsa 7. Ka le bakala le rato le anana le helena ho Rachele. Empa maluma ha o tsometse a mo tsetse o a se ratang, a mo yetse tsa botsotse. A mo fanlea ba teng tsaro a mo fa Rachele. Empa ya ska sella mo ntate Mahloko.
3: Hanyane fela mme Makampone ntshwarela ko ra qoqotho ntshwarele mme wa ka mme ntshwarele ke batla go khutlele potsong ye go butsitseng yona ha ke tsebe ha ba mohlomong ono sa ntsane o etsa metheo ya ha o tlotsebe ho tla ho yona fela ke batla o nkagabele ho yona ke tsebe o khutlela mona mo re beileng teng hona jwale na e hlile lenyalo ke taba ya lerato ka pa lerato le katla ka morao.
2: Lenyalo ke taba ya lerato ntate Mahloko. Ke taba le ke ne ke o balela yona temana ena. Go ha ne se ka lebaka ka lebaka la lerato leo Jakobo a dileng ho lona o Rachele. Lenyalo le ke ne le keke la e bateng.
3: Ka mantswe a mang, ha o ntse o ntlhalosetsa le momamedi hona jwale. Bomme taba ena gatello ha e sa le e le teng ho tloha Bibeleng. Hobane o qeta hore taba ya sethepu ha ya tla ka bomme e tlile ka bontate.
2: Ntate Mahloko e tle go kgutlisetsa tabeng ya kgetho. Gantlentle o bua nnete lenyalo ke gatelelo. Empa ke gatelelo e tlileng ka bontate e seng ka Modimo.
3: Jale Modimo a e dumelela jwang tumelong e ya rona bokreste gore e be a tega kana-kana le batho bao a ba tshepileng jwalo ka botafita le bona ba be ba kgabe ka nnete motho a kgabe ka bona ba le bangata?
2: E re khutlisetsa temane ya rona ntate Mahloko ya Bakorinto e re buileng ka yona diketsetseng Bakorinto chapter 30. Gore Modimo o file motho kgetho. Modimo o re file molao. Ha qeta re fa molao, a re fa kgetho gore re phele jang. Modimo ha ya re hatelle. Batho ba kgethile go tlohella molao eo Modimo a ba beetseng ona. Ba phele go ya ka ditakatso tsa dipelo tsa bona.
3: Mme Fatima, ke na le wena mme Ramponi ke atla. Mme Fatima ntse o le teng?
1: Ke teng ntate.
3: Ke a leboga. na haiba sithepu ke o thusana ha bomme ha se mo batla nne ba ate ha ka o fela ha bona ba ntse ba phathahana kore ntho ya hore se re le ka o fela ka tlunjwa le ke gona bana ke bomme ba ka bang ba bane na ha re na ngatafala kutlwile le bua bekeng e fetileng ka go le ya thusana mme Fatima na ho ngatafala ho ha rona ho ke ya baka thulano
2: ke kgopela tsara yo ntate ga ke no tlhaloganya ntle gore go ngatafala ke
3: ke tla e hlakisa mme wa ka ke tle ke e hlalosa hantle re fela ke hleke mabala ke khutla mabaleng ke tlo hlalosetsa yona hantle ke sa hla ka mona ka mmarakeng
4: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa ho matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boradikontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za nomoro tsa mohala 057-10-10-390
3: Me Fatima bekeng e fetileng ha o re hlalosetsa o itse tumelo ya Islam e dumela sethepu
2: mme
3: ho tla tswa ka nna jwalo ka ntate hore na ke a kgona na ke mona re dumellane nna le wena jwalo ka molekane wa ka mme Fatima ke mohatsaka mme Fatima kae kae re se re lata wa bobedi re lata wa boraro re lata wa bone se le bane ka tlung na ho ha o tlotlisa pherekano conflict ka tlung
2: ntate Mahloko e se ke tshilo la gore sithepu a se gapeletse ke mola a se mola o leng gore o be le gore motho ya ntate sa ne ke a be le bomme ba lekanang ba ifo o araba putso ya hao ntate ke tlore mosadi o mongwe le o mongwe ka ra sithepu o na le tokelo ya go kgetha mo a ka dulang a se gapeletse gore ge ba le ka gare ga sithepu le ntate o mongwe wane ba dile ka gara motse wane o mongwe le o mongwe o na le tokelo ya go ba le motse ka ge re le batho re na le maikutlo re ka tle re le basadi ra kgone go dula ka gara motse o motee re le bane ntate
3: e re ke botse potso e ke e botsitseng bekeng e e fetileng ke e botsa gape mme Fatima o ka thabela go ba sethepu
2: ee ntate nka thabela go ba sethepu
3: mabaka ga wa itshetlegile go kae
2: mabaka e le gore ge ntate wa ka tlung a ka tla a decide gore yena o nyaka go ba le sethepu ka molao wa Qur'an nna a ka tshwanele go moganetsa gobane ge yena a nyaka go tšea sethepu o raya gore nna tshwanetse ke tswe ka gara lenyalo o tsene mosadi yo mongwe
3: ke batla go utlwane ke a e ka re ga a latlhegelana nna le wena ka mantswe a mang o ka thusa ntate go batlana le mosadi yo wa bobedi a mmatlang ke se o ka se etsang
2: if mabaka a ka tlung a re dumelela gore re nke mosadi yo mongwe wa bobedi nka mothusa gore re nke mosadi a mokegetseng wa tumelo ya rena gore re kene le ena ka gara sithepu ntate
3: o ka mantswe a mangwe a ke ke a lata wa kereke ya Roma o tlamehile a late enwa wa tumelo ya rona ya Islam
2: eya ntate
3: jela ha lata wa kereke ya Roma kapa kereke e nngwe tumelo e nngwe na go tlo ba le bothata
2: ga go tlo ba le bothata ntate noba re ka tlhela ra utlwisisana ka pakeng tsa tumelo ka gobane tumelo tsa rona di kaba di fapane
3: ke a utlwisisa jwale nkgono madi a o dumela
6: Khotsong tate.
3: Ke a phela o phetse hantle ka jeno.
6: Ke phetse morena ka thabela o tla ro phetse le bo mme ba phetse mo.
3: Ke a leboa, ke a leboa nkgono. Nkgono ke ile ka botsa potso ena pejana. Ke batla go khutlela ho lona ba neng ba dumella hore sithepu ka nnete sona se nepahetse. Tokelo ya ho ikgethela
7: le tokelo ya ho ya ho hlekifetswa ya ho se hlekifetswe re etsa joang hore engwe e seke ya hatella engwe
6: mohlomphe ke qale he pele ke araba kgotso ya hao ere ke lukise monana fela ke tsepamise monana ba mamedi ba hao ba utlwisise hore sethepu ha se hlekifetso sethepu ke puisano ebile ke tumellano pakeng tsa ba babedi ba batlang ho kena ho sona jwale ho tla potsong ya hao ntate ha re hlekifetsane re a buisana re dumellane ha re sa dumellane re ke kebe ra ba ra hatella e mong ho etsa ntho e leng hore re ntse re mmona hore ha ayo ho yona re tla buisana ho fihlela re be re utlwisisana re be re bontshana le mabaka a yona ntate wa ka gobane ha re sa utlwisisane e mong lo hulela kwana e mong a hulele kwana ha ona ba le kutlwisano mono ha ona ba le phedisano mmogo ntate wa ka ha se hatellwe ha ke kgetho ya motho
7: Nkgono re botse na ebe le ka jeno le ha setšhaba se se se atile ha kale ho santsane ho hlokagala bo sethepu na o ka kgothaletsa sethepu
6: ee ya ntate gobaneng se tlameha ho fela a ke re ba ntse ba oroga ba bang ba hlaga ba ntse ba oroga ba bang ba hlaga jwale ho itswe atang le atafale lefatsheng
7: o e badile ka eo
6: nna ha ke motho wa buka ntate I'm not ha ke ya programwa
7: kutlwa kutlwa gore ho itswe atang le ngatafale
6: a nkile ka tsamaya tseleng eno ke la ka utlwa ke rekeng ntse o tshuo jwalo ya ba ke inkela yona ke tswa le yona thuto yeo
7: ha wa programuwa
6: ee ya ngwane
7: fela mantswe ana na ke mantswe wa nkileng hona mono mo honong ho bua teng
6: ee ya mantswe ano a matle a ka ara letswai re a kgethatswe kere
7: mabedi metsotso e masome ya mabedi le metso e mehlano gantle ka morago rra ya botlhano lenaneo ke la gaola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm la ka lebitso nna ke Matshogo Mahloko ke na le mme Nkoki Ngobe ke na le mme Fatima Ntenge ya emetseng tumelo ya Islam menko ke ngobe o emetse tumelo ya Judaism ke na le metopsi ramponi ya emetse tumelo ya Bukreste ke be le nkgono madi ya o ya emetse tumelo ya African spirituality e leng bana ba thari me maramponi ke gotlela ho wena me maramponi hona le mme ya hlokang thari lenyalong la hae boemong bo bo jwalo mona ke batla re ke re bue ke hlola ke utlwa ka sengkgwesha batho ba bua ka practicality ke batla re ke re bue ntho e phethahetseng e phethahalang le bophelong ba rona ka jeno

0: tlhalo sa beke fitileng gore bana le nyalo ke tsona le fatso ha ke o nyale ho bana ke re ha re nyalane nna le na tere tsebo ba le bana wa tsa hala hore le nyalong ka ba ka le ka le ba ka la mafu e re iphumana bana ba bona ba ba le ona matsatsing a o fumana re kene le nyalong ho ba le di tshita tsetsa ngore tsare e ske ya ba teng empa taba eo ha e bolele hore le nyalo leo ha se le nyalo lenyalo ha le biteng mo le mongwa ho re bana ba to ba teng lenyalo e kike ke go hudiswa motho o bebele ya ka ere modimo o re le nkope le tle lenteke ka mantswa mang ntho engwe le engwe e o ge kopa mo modimo ka thapelo modimo na le matla a o ge etsa yona e seng gona ke iketsetse dintho go ya ka kutlwisiso ya rona ha re kena lenyalo ntate mahloko ha re kene re lebelletse ke kana le nyalong ke ke ke batla ho phela pela molekane wa ka e o ke moratang e seng ke batla ho kena ke na le kitso ho motshini wa etsa bana ha hona motshini wa bana le nyalong bana ba itse ya ke modimo ha ba le teng le nyalo le teng le ha ba le siyo le nyalo le ntle le nyalo ntate
1: ke ne ke re ke a bina jwale ke re ke tloele pina ena ne ke re ke a bina ena ke batla go khutlela wena hape mme Marampone ho baneng ha basadi ba lokela ho arolelana monna empa banna bona ba ke ke ba arolelana mosadi ke potso e ke ibutsitseng mme Mangobe eo ke dumelang hore wena jolo ka motho wa mokreste kapa wa tumelo ya bokreste ho tlo ba boima hore o ka ya raba fela na o ka imatahanya le yona bophelong ba kajeno
0: ke ke ka itsinga ke hanya le yona ntate mahloko ke batla ho balla Hebrews chapter 13 verse 4 ere lenyalo a le ke le hlomphehe hara batho bohle le di phate ke so ke di phila ha ke batla ho ya pele le yona ba netla ke nyala ngwe ja neng ka bana le wena empa lenyalo ha ke ha le hlomphehe ho batho bohle bibele e re hlalosetsa hore lenyalo le na le tsileng ka lerato batho ba keneng ka ga lone ba le hlomphe ntate mahloko bebele e re ruta gore motlhangwe di mone o bopa motho ga nare ga re etse motho ka setshwantsho sa rona bebele e re ya ba modimo o etsa monna ke ka go modimo monna re mo fang di-qualities tsa go ba tlhogo le ka gara malapa a rona and ga o bala bebele e re re ye ka kotlolo go Exodus chapter 20 ga re bala Exodus chapter 20 modimo o re o seke wa ba le medimo e mengwe las fa fa tsaka ka mantsa mang modimo ha batle ke hlahlamiswa ha batle re go be le motho emong o tla go be le modimo mo o tlo morata ka ntle ho yena o re o seke wa di khumamela o seke wa di sebeletsa ho bane nna Jehova ke modimo o boulela ka mantsa mang ha modimo self a boulela e be ha ka kang ka motho ntate mahloko batho ba bontsa ke ka tlhago ke ya ka mo re balang ka teng ke batho ba boulela ke ba nne mo dimo ha ipaki gore nna ke a boulela ke ka ho batho ba bontsa ke ba tsekeng ba gona ho emela taba ya ho hlahlamiso taba ya go bona ba kenye sephetho ha nka ka balla nka ke mahloko ho di prophedia chapter 6 verse 34 ebe ho ba le fufa la monna ya mohlanitsa a ba hlatse mohau mo sa iphitetsa yena monna yo a kenyang basadi a ba hlahlamiso ba be 4 ba be 5 ha yena a ka hlahlamiso ba ha le ba ha botuka bibele e re bua mo hlanga a be a tsoke mo hao mo sa iphitetsa ha we bala ho ire a keke a amohela tefo bo ha le ba ha o keke wa ba botima le ha o ka ba mothothela ka dimphotsengata ka mantswa mang tsaba ya se thepu ntate mahloko ha ke mametse e baya enka ya kgetholla health ke bona ele tshikitsetse hobane entle ha e bua ke bomme ba re yetse ke bontate empa bomme ha ba tlo khona ke nya bontate tshepu hore le bona ba ke ba nyale se buna le potsene ke ga tante ke mahloko entse ngwe bo tsa bomme hore ebe bona ba ka kena tshepu na ha ke ba mametse ka ofela ha bona ba ntse ba re e nka kena ha ona ya reng nna ke ka ga sthepo o re se ke experience sa hao ka ga sthepo tsena sa ho sona le tsona taba ena e mpulela hore bomme ba fana ka moriane ba tsokang ba o tsisa and ho bohloko hore o tenye motho ka ra ntho o soka ngwe kena ka ra yona o ka feeling experience ya yona hore ke se e re ke o jotse ntate mahloko ka le bakala ba ne modimo wa boulela o re ke modimo o boulelang o re

0: khotlang bana ka lebaka la bogopo ba batswadi ba bona re ka gotlela gape malapeng a batlhanka ba modimo ba neng ba kene sethepong ba re dileng ka bona bekenye setseng gore modimo ga o ka sheba malapeng a bona go ile ba le mogosi lelapeng la Dafita e seng mogosi o modimo a o tlang Dafita le balekane ba gage empa mogosi o o tlang bana ka lebaka la ketso e ntsweng ke batswadi ba bona ka mantswe a mangwe ge le batswadi ge kenya bana ba rona kgara teko ke kgotsofatsa ditakatso tsa rona ebe ditlamorago tsa teng di testiwa ke bana modimo ga ya e pata taba eo gore nna ka lebaka la poulelo eo ke nang le yona ke le modimo ke otla bana ka lebaka la bogopo ba batswadi ba bone thedetswae gona jale ge tla bonang bomme ngobe le bomme fatima ba ge ba kgothaleletsa batho go kena ka ranto eo le bona ba sa kenang kara yona ntate matlhoko
1: metsotso motho e motle ke 20 le metso e robedi pele go hora ya rona botshelela mme Fatima mohala wa mmengobe o gawile ha jwale ke tla gotlela go yena mme Fatima mme magampone a ge le gothaletsa batho go kena nthonye le sukang le kena go yona lona
2: mothamisitse letsogo
1: e ya mme ke tla go wena nkgono
3: ntate matlhoko ka re ke buile sethepogo islam a se gateletse empa ge re ka fitlha situationeng e e leng gore e ka dira gore ntate a nyaka o tseya sethepo a gona mo e leng gore nna nka moganetsa gore a tseye sethepo ekare o jalo ke re eya nna nka kgothaletsa motho gore a tsene ka gara sethepo gobane monna ga a no tsamaya a ya a tseya sethepo ekare
1: nkgono a gabela
2: ke tlo kopa mme Topsi a ka nyetele ke tlo mo isa pitikeng ya bomme a lo bona bomme ba phelang ka gare go sethepo and then ke na le potso go yena gape mme Topsi gore ke a utlwa o re modimo ke modimo o o nang le poulelo ga a re wa bua modimo ke ntate ntate a ba a tswala mora setshwantshong sena sa bona senana mme o kena go kae motho wa motshegadi nang o na le karolo e bapalang gobaneng ga a bua ngata o ntse a kotsa gore sethepo ke gatello ke gatello ga se gatello bomme bo African botšhabeng bona ba na le karolo ya bona empa bona go ya ka bukantseng a e kotsa ke bo ntate fela ntate a ba nna a tswala mora ga ntla motsheyadi yena o tlhaga kae ya motsheyadi karolo ya gae ke feng ke potso e ke lebisitseng mme Topsi
1: kele wa teba jwa lenkgono le wena hele mme Topsi Metopsi wa agabela o ka agabela mme
0: ka agabela ntate matlhoko ke tlo agabela mme ke mo balle first peter 3:7 ere ka mokgwa o jalo le lona banna le phedisane le basadi ka tlhokomelo gobane mosadi ke pitsa e fetisang ka o fokola mme le bahlomphe e tswe e le majalefa ga mmogo le lona mosadi ka tlhago ke pitsa e fokolang tate matlhoko and ga gona di-responsibilities seo modimo a di fileng motho wa mosadi motho wa mosadi o tlile ka gara lenyalo bebele e re e tlo ba a best half e tlo ba mothusi o kene ka gara lenyalo o tlo thusa then e tsaya mosadi ka gara lenyalo a senang di-rights e seng ka kae beya gantle gobane ke submita go molekane eo modimo a mphileng ena ke yona moetapele ke leader ka gara lenyalo ga buile I obey ke a latela jale mme a kekeng a re mosadi yena o kena kae mosadi ka re go lenyalo ntate matlhoko nka motshwantsha le gore le lefatsheng ga modimo o ne o bopa lefatshe ka mokgwa go modimo o bope mosadi ga o ka ba wa bopantsha gobane modimo o ne a bona gore lefatshe leo a le entseng le complete ka ga lenyalo mosadi ga a tlela o tlo computa jalo ka ga banna ba re kenya competition-eng le basadi ba bangwe ke tlile go tlisa phetagalo ga ra lenyalo leo ke tlile go tlo leetsa lebe complete empa re ithumana balekane ba rona ba re kenang le bona lenyalong ba re kenya competition-eng lenyalo ke competition ntate matlhoko that is why nka e beyang gore ga o ka sheba gona je go na le ga re shebelela dipale ntate go na le bomme ba sebedisetswang balekane ba bona ditlhaga ka lebaka la competition eo re keneng ka ga yona and-e go ba sona ntate e o tla thong ga o fiwe phetlha o tla fiwa phetlha ke mme one o fiwe phetlha ke mme two o fiwe mme ke number three e be ga dikopana tlhong ya ntate a le mongwe ga a no keteletse a tlhantsi gobane fele go competition-eng e mongwe le e mongwe o batla go ratwa go fetemo nne Fatima o na ba bitsa ka mabitso ke fete a go hona le bo matswathaka go na le bo segetho go na le bo eng tintoto di bontsha ga re lekane
1: e ke ngone ke ngone na di bua ke ngone na di bua simme Fatima
0: ntshagela ntshagela ntshagela ka matsoko yena e go bulela ga ha ka ka ba re ba wa ka di ka mekhahlelo ke ka tikano ha iyo ka ga le nyalo lo e mong le mong o na le tshilo sa hae ene ke se show tiene enne ana mmala go kwa matsathaka go ba metseng ya teng go fela tsena di tshapang yana le mong
1: e re ke etse tsena he bo mmetsa tsinle na ke ke ke nke ba mamedi kwano ke phitile se hlo sena hore ba mamedi ba tle ba tshwaele ba botse dipotso letle le kgone o ba araba ke nka mmamedi wa pele ke tlo kopa letle le ba mamele batswadi ba ka ke tla le fa sebaka sa go letle le ba arabele ke nka mmamedi wa pele mmamedi kgotso
4: ntate matsho le bomme ha ke le dumedise ntate matsho ha ke batle go quota bible ha ke batle go quota setso empa nna ke bua ka maikutlo a ka sethepo ha se ya loka ebile nna ha ke se kgothaletse ntate matsho ke ntate Tshabalala ka refeng kgotso gobane sethepo ke taba tsa magaro fela tanke ntate
5: ntate matlhoko kgotso le bomme mo kgotso Tate Mahloko o bua le mahapi ka Pretoria Helbron. Tate Mahloko stepu ha se hantle. Ha o le monna o qeta ho ba nyala basadi bao e re ka magana ko 18. Ka mogedi le mangana tse 18 fela o bo hlokahala. Ho khoetsa longa basadi ba bangata ba. E bile re shebile bophelo bo ba matsatsi mo ba ka jekole. Ho khoetsa lo ba go ya ka basadi ba le bana ba bona. Ha monna o qeta ho hlokahala mo. Ba lefu lona le teng lenyalo ke lenyalo ka lerato o rata motho pele motho tlamehile o mo rate ke gona o tla monyala o kolole jwang le motho leng ga o mo rate ke a leboa ntate wa
1: ke a leboa ntate mohapi tlhakile potso ena mme ke tlo kopa nkgono madi a utlwe o mo arabele potsong ena tla ya e butsitseng tate gore na jale ga se ke wele go tlo e tsalang ka lona le lebane jena re keng ke mmamedi e mong gape mmamedi kgotso
6: mara mahloko kgotso mme a ramponi o e beile hantle ha ke gatelelo wena o re modimo ha a e dumeletse na o na e tlwelelang e re ke gopotse fela ntate bebele e re morena Jesu o re tlhalo e ne e sa dumelelwa go bafarisi empa e bile teng moshe o idumetse ka baka la bothata ba dipelo tsa lona ke bothata ba dipelo go nyala sethepo go tswa go bontate mme o e beile gantle o e qetile Mahlaku welbom bishop
1: bishop Mahlaku ke a leboa mmamedi ntumelele fela ke tlheke mabala ke a gutla
7: bohloko ba o latlhelwa ke morati wa ga se papahe clientele e utlwisisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ke metsotso e masome mabedi pele go hora ya botshelela goreng ya botshelela re tlo balelwa ditaba tsa pele tsa letsatsi mme tla re gang ka morago go tsona e be ke kopana le moifo wa lenano la mathumisa ka lentswe la tiisetso Mokwena go re etelela pele go isa mane goreng ya bosupa ka tse e tlhaeletseng ka mahetle a tsentseng di etsagala lefatsheng leo re phelang go lona ke bua ka ditaba he wena mo mamedi e motle ke lenano la ditaba le na leo re tatlhege le mamele go fitlhela goreng e ya bosupa se ka ba fetwa ke lona gobane ba re tshwaretse tse toma ke sana le wena re ne reng ke ba mamedi re utlwe go rena ba ya kae ka taba tsena mamedi kgotso
8: ntate matlhoko dumela le baeti ba gago nne mo gare etlile sethepo ke ntho e tlile a kgothaletsang gore e be te nna o tho ke mme Fatima mono ntate matlhoko lengolo la Samuele go na le mo modimo a hanyang taba eno ya gore monna ka mongwe lokela a be le mosadi a le mongwe jale ke batla go botsa mme ona ena a ka dumela gore ntate wa lapeng a be le sethepo hana je me ga onye hana je inda tsitsa mona ha wiki mona mana ya lebo
1: gabane eso ke a tshepa mme Fatima yeno sa ile a araba hore eh eh yena ntate ya kage sithepu hana mohanetsa ke a tshepa sa ra rabetse mono gabane eso ere ke nke mmamedi mong hape le se DFM khotso
9: ene ntate mahloko ke mamfuke ka batleng sithepu ntate mahloko a se thata matsetse ka shini nako ye fitile sile sile sitlo bane na ba kgona gore ba ne le masaka a bona ba kgona gore ba supporte bana ba bona maga masese ka shini ntate mahloko se ke sa hlola seloka sithepu ho thata ntate mahloko a a ntate wa modimo a ka email ke ka hona ba senang basadi ba babedi ana tshena ntate mahloko ka baba wa gago gobane go boima ke a leboha ntate mahloko
1: ke a leboga mme ke a leboga re ke nke mmamedi e mong gape mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke rata gona ga e tla mona he lesedi FM kgotso
10: kgotso ntate mahloko ntate mahloko mme ga ke utlwisise ha a batla gore sethepu ke sethepu se tshwanetse se sebe jalo aa nakong yane ya dibebele e ne le sethepu ya gona jale ga seo sethepu a shebe le gona jena go sheba mona di-TV batho ba na le ditšhelete sethepu se ba duba jwang ae mme ae and-e ga ke kgole mme ene a le sethepu ehe mme wa tsa keng re tshepile mme ore mme o tshwara thipa ka bagaleng mara ae ka jale wena ore kenya sageng thank you mme
1: re utlwisise mme tshedi gore ga re tshwane re le batho tšhe mme mona o tlhagisa letlhakore la gae ke a utlwisisa le wena jalo ka mme gore wena ga o e tšhaelele monwana ga o kgothaletswa go etsa jalo ena o na le mabaka a e tsang gore a tle ka taba eno wena kgaitsedi yaka fela ke thabela maikutlo a gago re keng ke mmamedi e mongwe gape kwano le sedi FM dumela
11: ntate mahloko ko tlhomphile ntate le baeti ba gago mo le mefo wa gago ntate ke a mo utlwang kgono o boa ka taba ya sethepu ntate sethepu ke ntho tsa kgale-kgale tsa bontatemogolo bontatemogolo na ba ruile bontatemogolo na ba na le ntho tsa bona botlhe empa sethepu se na le banga ba sona ga e fela motho e le motho fela gore o tlang ka sethepu ntate dintho di tura ga kana ntate dintho di nyolohile ga kana lefatshe le le thata ga kana ntate e-e ntate sethepu ga se sa lokile ntate wa ka gobane ntate batho bana banka sethepu ke marena le bontate mogologolo ba bagologolo ba kwa sethepu se ya tswalelwa ntate wa ka a se sethepu sa go santse fela motho le motho a gatlhwang ke sethepu ang ke sethepu ntate dilemong tsena di bima ntate go thata ke mantlapo ka rathanda hetlebeke ntate ka thwala street ke mantlapo wa lepakane ya ntate di thata ntate nako ena go thata ntate wa ka ke a leboga ba yo tanko
1: re a leboga mantlhapo wa lebakania re a leboga mme nkoki ere ke kgutlele go wena kgaitsedi yaka a ko re tlhakisetse mme o lla ka gore maemo a ka jeno ga a jese ditheoelang gore o ka kgothaletsa sethepu maikutlo ao ke afe
12: ntate masoko le mehleng ya testamente ya gale e le mo ntlha ke mo aka e tswang teng go ne ntse o na le maemo a sa jeseng ditheogelang ga re sheba sethepu sa ntate Elkana le mme Hana le mme Penina e ne e le sethepu se sa jeseng ditheogelang ke boletse gore mangolong a Exoda le Deuteronomy go na le melao e laolang sethepu le ka ntle go mong ga modimo a dumeletse sethepu mo se sa tsamayeng gantle o tlisa kahlolo e ka sitana le yona kotlo re bona mme Penina ga ntate Elkana a etsa mahlabelo a mo fa karolo ya motho a le mong a lekanang ka motho a leng teng lelapeng la mme Penina empa go mme Hana o na mo fa karolo ya batho ba babedi ga e ntse e ya e ya taba ya ntate Elkana le mafumagadi a gae go na le mo testamente ya gale e sa tlholeng e bua ka mme Penina teng ha o ba la mangolong a mang a supportang ditaba tsa testament ya ha ra bolelwa hore mme Hana o ile a bana le bana ba bang ka mora ho ba a nehelane ka Samuel yaba mme Penina for ngwana e mong le e mong e mme Hana a bileng le mme Penina o ne a lahlehelwa ke bana ba babedi jwale ntho eno e re ruta hore sethepu se laotswe ke Modimo mme o na le kahlolo le kotlo ha maemo a sa iketla
1: ka tsela
12: eo ke ka moo mme Penina a ileng a otlwa e ka sitana le hona o ahlolwa ka teng ha ahlolwa a se a le siko sethepu o ahlotswe a ntse a le teng sethepu yaba ha a be le katleho sethepung e re ke tjho jwalo
1: ha o nahane hore
12: maemo a sa iketla ntate Modimo hobane sethepu seo se dumelletse wa se laola ka tsela eo yena a bonang ho hlokahala ka yona
1: ke ne ke tla ntlheng ya hore ha o nagane hore maemo ha ka tloa a tsamaile hantle kapa ditaba di tsamaile hantle ka lebaka la gobane o kene sethepung
12: motho o na le tsa hae ka pelong ya hae ntate Mahloko mohlala wa mme Hana le mme Penina jalo ka mafumahadi a ntate Elkan ke thuto ho rona hore ho a etsahala ho sethepu se se ke sa tsamaye ka tsela eo se ne se tlamehile hore se tsamaye ka sona ha se hore maikemisetso a sona e ne e le ho hlekefetsa mme Hana kampo hona ho etsa hore mme Penina a qetelle a lahlehetswe ke bana bana ba bileng le bona ha sa qala se le jwalo ko kwenea ha motho hobane motho a na le pelo e le mane ke ka hoo Modimo o tlisang kahlolo le kotlo ha maemo a sethepu a fetohetse boemong bona o hopole hape ntate Mahloko le ba mamedi hore sethepu ha se sa batho kaofela sethepu se malapeng a itseng sethepu se mareneng sethepu se ya ka hore lelapa ka lelapa le na le ditlhoko difeng le mehleng ya kasheko ha se malapa kaofela a tlabang sethepung le yona tumelo ya bajuta ha e sa tshwere sethepu jalo ka mehleng ya testamente ya gale go na le mabaka a mmalwa e se dumeletsweng ka ona a ngotseng dibukeng tse laolang tumelo ena fela jalo ka mehleng ya gale e ne se mang le mang a nyalang sethepu se na le mabaka a sona
1: ke a leboga mme ka o e tlhakisa e kare kaekae o tsamaya jalo o gutlela ntlheng ya go dumela gore sethepu ga se ya loka kae kae ga se ke o mamela gantle fela re ke tlhe ke mabala ke beye taba tsa ka gantle mamedi re ke gopotse mo le mo ditaba gore lena lenaneo la rona la tsa bodumedi le tsheditswe ke Njunga Construction tsa bodumedi lenaneo lena le tsheditswe ke Njunga jalo ka ke tlhalositse le tsheditswe ke Njunga Construction mamedi motlhe re ge nna le wena ge ne ge tswele pele nkgono Madiau na o ka kgona wa gabela potso yane ileng ya botswa pejana
2: ee ya ntate ha o kene sethepung qalego ya teng foundation ya teng ke kutlwisano le puisano mosadi wa matswathaka ga ona ma tlhekefetse ka yang teng go hang ha le phedisana basadi ba monna lenyalong la sethepu motlha monna eo a tlhokagalang le ntse le tswela pele phedisana ebile lona le monate se le na le bond se le na le sisterhood le a utlwana le bana ba lona le ntse bophelo bo ntse bo tswela pele the way ne ntse le phela ka teng monna lona a ntse a le teng tate ga ona bothata mme ke tlhokomela gore batho ba bo rona ba ile ba tshosetswa gona gona ka bo bona o tswala o le mosotho you are an African pele o ka kgetha ditumelo tsena tsentseng di senya botle ba bo Africa tsena tsentseng di tshosa batho ntho ke e utlwang gagolo mona bamamedi le ga ba ntse ba etsa di-voice note e tlile ke letswalo ba kentswe letswalo la ntho e ba sa itseleng go na le tsebo go na le tumelo ba dumela gore sethepu se sile gobane ba ile ba qoqelwa ka bobe ba sone ke dula ke tlhalosa gore ntho e nngwe le nngwe e na le botle le bobe tsena tse ba di bona bonang TV ha re tsebe ha se tsohle tsotla di bona TV ha se tsohle tsotla di bona social media tsentse ene tsotla meang ho phela ka tsona ha re kgetheng botle ba ntho re tlohele bobe ba yona ke bona e ka re ba mamedi le ba eti ba bang ba rona ba tshoa difohle ke a leboha ntate
1: o jo ba tshuso
2: ba tshusitswe haholo ntate ne ho senya ntho entle ya bona
1: mamedi ri kewe kopane le mamedi mong ka kwano mamedi khotso
13: tate mahloko ya dumedisa hle le bomme taba ya stepu ke tshaela monwana dintwa tse teng ka go manyalo di ka fela gobane ga o bona gore o tlolwana le molekane wa gago o tla ya go e mong taba ene ke e tshela monwana kaga manyalo matsatsi ana ke dintwa pele dinta ga di tlhokagale ntate mahloko ke mogona o bonang gore bomme ba bolauwa ka sekgatlha seodimo gender based violence e ka fela ka lebaka la sethepu fela
14: dumela ntate mahloko hai bomme ba kgothaletsa ntho e thata nna ga ke se kgothaletse sethepu monna o ntse a sa kgotsofala ntse a na le ba babedi o ntse nka ba bangata fela ka ntle o tla tholana le bana ba bangata fela ka ntle ka mone hai ga ke e kgothaletse ntho eno ebile a se nnete go monna o na le sethepu ga sa tswela ka ntle o ntse a tswela monna o a tswela ka ntle ntse a na le sona sethepu
15: kgotso ntate mahloko kgotso digestics ke nna ntate tisetso tekete ntate ke kena setlhong sa bomme sa sethepu sethepu ke ntho ya sesotho kore ke kano ya gore moetlo na goreng ga se temana ya gore e builwe baebeleng sethepu ga se ya loka kore se tlisa fela pherekano ka mantswe a mang ka re sethepu se ne se etswa ke batho ba gorang ntate mahloko ke a leboa ke ntate tiisetso tekete ka bona ka mme ya thone tanke ntate mahloko
16: me ha natari sa wisa no harmona o kaba o sona tagara e wisa na le me no ha ke tava ke ba tamo la le mo ka ni de le mo bu
1: da de ke a le bua ke batla fela ho botsa potso ena ke botse ka tsela ena ha motho mme magampone a se a tlohile lenyalong kapa mohlomong ho bile le karohano le molekane wa hae boemong boo jwalo na o ka kgothaletsa motho ya divositseng ke kopa o kadima lentswe leno momamedi gore a kene lenyalong le leng na ha se tsela ye nngwe eo motho ka ge le teng tse e le karolo ya sethepu
0: ntate mahloko gore na motho o divorcetse kapa ga ya divorce ga gona mo bebele e dumelelang gore motho a ka nka mosadi e mongwe ke batana le temana mo paulose a reng ga mosadi o tlhokagaletse ke mosadi eo e leng wa gago ga o nka e mongwe bebele re wa mo feba ke batla go batlela temana yo momamedi a tla seke a re ke enka kae ga ona mo bebele e dumelelang gore boemong bofeng kapa bofeng monna a ka nka mosadi wa bobedi ntate mahloko taba ya sethepo e etsiwa ke bontate ba selfish ke batla ke gaelelwa ke lentswe la gorena selfish re ka e bitsang ba meharo ke a leboa wena mme waka gobane ga bakorinthe ga o tlhalosiwa lenyalo go ya ka bakorinthe chapter 13 e re ga le ipatleletsa lona lerato ga le ipatleletsa lona empa ga o kala o batla dintho tse batlwang ke wena o ba selfish kaga lenyalo leo e be e re le mamelela tsotlhe le dumela tsotlhe le tshepa tsotlhe ka mantsanang ga o tsokele leratong o lebelela ntho nngwe le nngwe le nngwe e tswalang ka ga lenyalo leo o dumelana le yone gore na e mpe kapa e monate empa bontate ba ba selfish ntate Matlhoko ba batla dintho tse ba tswang ke dipelo tsa bone ga ba sa kgone go di fitlhelela ba be ba tsamaya ba long ka sethepo ntate Matlhoko ga ke mametse ka o tsela
1: ga o ka ba mokhutshwane fela kgaitsedi yaka ke tsebe o botsa potso nngwe ka pelenyana
0: no holekeng ga ke mametse ntate Matlhoko bomme ga ba bua e mongwe le mongwe ore o kena sethepong ka lebaka la gobaneng bagologolo ba bona ba ne ba etsa gore ka lebaka la gobane mang a ne a etsa gore empa go ya ka tumelo ya rona ntate Matlhoko ya bokeresete ga ena mo re dumelelang teng gore re etse dintho gobane bo mang ba ne ba di etsa go Romans chapter 12 verse 2 e re le seke la ipapisa le lefatshe lena le ntse le fetoge ka ntšhafalo ya kelello le lemoge go ratwang ke modimo gore na ke gofe le lemoge gore na ke gofe go molemo go kgatlhegang go phetileng go feng ka mantswe ma o ka etsa ntho o bane bone motho yo mongwe a yetsa
1: ke a leboga mme
0: kaga lenyalo la sethepo therefore le nna ke tla phela sethepong go ya ka mokeresete ga yeta ba yong tate
1: ke a leboga mme nkoki ga re phethele nna le wena kgaitsedi yaka ga o tlhokagaletswe ke molekane na o dumeletswe gore o ka kena lenyalong gape na ga se karolo nngwe ya o kena tabeng tsa sethepo
12: testamente gale e tlhakile go Deuteronomy 25:5 ntate Matlhoko e re ga ba ena ba phela mmogo e be o mongwe o ya tlhokafala a sena mora enwana a setse o lokela ke go kena mofumagadi wa moenaga go tsho Deuteronomy 25
1: ka mantswe a mang seleke o eso a ka nna a kena ka tlong gaka ga ke oile
12: Deuteronomy 25 ka kotlologo go tloga go verse 5 e bua ka gore ha mme a tlhokagaletswe ke molekane wa gae a sena mora moena moelakane wa gae kapa mogolwane wa molekane wa gae o tlameya go mo kena go tsho Deuteronomy 25
1: jale ga banyetse bona
12: ke ka goo go ba nang le sethepo maemong a itseng taba ya gore matsatsing a kasheko e berere setheko ga sa loka setheko se go gakeng ka kotlolo ga se gantle go etsa kakaretso eno
1: mmengobe mme gampone mme Fatima nkgono ntumelelentle ke le lebogele ka jeno ge di buile di tlhakile di a utlwagala ke a tshepa ka nako ye nngwe e tlang e seng beke tlang nakong ye nngwe ge tla ke re gotlele mona taba ena ntse e nama ka tsela e nngwe e kgetheileng ke rata go nka sebaka sena ka jeno ke le leboge ke lebogele nako ya lona ge boele re kopane gape nakong ye tlang basotho ba batle modimo wa mpolokele lona mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ge fitlha pheletsong ya lena la gao lenaneo la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi o tlonkinele matso metsi mo mamedi ka tsela eo re kgaogang ka yona ge tla boela ge e lokisa gape taba ena e batla e keneletse ebile ntse e nama ka tsela e nngwe tshosang bona ba gaesale godumatlhogo gorra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa taba tsa gorra ya botshelela re theo di ballwa ke tsa pele tsa letsatsi fela pele go moo ke kopana le tiisetso mokwena lenaneo ke la mathumisa

Jengwane re lebuile ha holo hle ka ditabatseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela. O tlabela pe a gutla dingwane hana go tlabele hora ya bosupa ho fa rena ke di ntla difense ntsendi tsa hala ho putulwa la Afrika Borwa le lefatshe ka bophara. Re boela re amohela mo mamedi ho lenala mathumisa ke sonta ha ka jeno go dina e udimo ya motsiano ngegela matsatsi a mashume a mabedi le metso e mene. Me tsirin tsa ditaba tse re tlang ho buisa na moho ka tsona tsatsing la ka jeno. Komishini e ikemetseng ya dikgetho nang ya Lesotho e phatlaladitse hore ho na le mekgatlo e meng ya dipolotiki e hlakotsweng lenaneng la komishini. Re tla o fata bena ka botlalo ho feta mona mamedi e nngwe ya dintlha tse re tlang ho bua le wena ka yona ka jeno. Batho ba supileng ba hlokahetse kotsing e mpe ya ho thulana ha makoloi mona ke mmileng wa R12 pakeng tsa Qwaqwa le Harrismith. Re tla o fa dintlha tse feletseng malebana le taba eno. Re tlabela pe mamedi re o neya monyetla he o hlahise maikutlo a hao sehla sa 2025-2026 sa PSL tlasa botsietsi ba Betway se fihlile pheletsong. Me bompudi ke mapakapaka mapakania ke bona he bompudi ba sehla sena. Mme re tlaka re lakatsa mamedi he hore re ke re utlwe maikutlo a hao jwalo ka motho ya tshietsang papadi ya bolo ya maoto Afrika Borwa hore sehla o se bone ka tsela efe, setlhopha sa o se bone ka tsela efe. Mme ke dintlha difeng tse lokelang hore mohlomong setlheng se tlang ditlhopha di lokise botsamaisi bo lokise. Re tla o neya monyetla hore o tlhagise maikutlo a gao tabeng eo. Mohlophisi wa lena la mathumisa ke Dimakatso Motshweneng, motlhagisi wa lona ke Diengwane Moyeti boetse gape ke ena he ya re balang ditaba ya etsang bonnete ba gore kgaso e fitlhe wena ntle le tshitiso ke Anathi Khondla. Nna la ka lebitso ke Tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse, ga re kgetheng kukapela.

0: Mamedi metso tso tjane e mashume mabedi le motso ka mora hora ena ya botshilela. Re le bana nya le Sotho mo komishini e ikemetseng ya dikgetho na nyu ya le Sotho. E phatlaladitseng hore hona le megatlo e menya dipolitiki e hlakotsweng lenaneng la komishini. Me e menya mega ena e hlaloswa e lebile gotla hulo tsekata ba ena. Ba aibana ya Lesotho ba tla le ba dikgethong tse akaretsang isao ka kgwedi ya Mphalane. Re buisana ka ntlha ena le mmoedi wa komishini ya dikgetho nang ya Lesotho, yena ke Monghadi Touwe Hantsi. Ntate Hantsi, ha re leboye haholo hle ka nako ya ro amohele tshebeletsong ena ya lesedi ho Mathumisa.
1: Ntate Mokoena, ke a o dumedisa. Ba mamedi ba lesedi ka ofela.
0: Re leboile haholo hle ka nako ya o seng mona ha le mona o tswile ka nnete o bua le rona. Ke megaefeng kapa e mekae ya dipolotiki e hlakotsweng ke komishini e ne e ikemetseng ya dikgetho naheng ya Lesotho?
1: Go ne go hlakotswe ke seemong se fetileng ka kgwedi ya ena ya Tshitwe. A ke re Basotho ba tla gopola le bamamedi ba lesedi gore re ne re na le komisi la ya felelwa ditho tsa komisi se di tsa felelwa ke nako selemong se fetileng ya ba re ba le komisi e ntšha e qadileng ka di-23 selemong sena se godimo. Jale yane e fetileng e ne ile ya gwa ba le di-party tse bonagalang di ne di sa ya ikobele gore na molao o re di sebetse jwang ya ba komisi ya di hlakola, mme ke di-party tse isang go lesome.
0: Tse isang go robong?
1: Go lesome.
0: Oh, lesome. Mabaka ntate Hantsi ke afe go tlhaloseng mamedi?
1: Hantle, komisi mona gore party e ngodise le komisi e na le go na le dipegelo tse entsweng ke molao wa dikgetho wa 2011 gore ke tla etsa tse motlhala fela. Komisi molao o re party gore e ngodise le komisi e tlamehile ebe e ngodisitse le Law Society Under Societies Act. Ga e se go etsaetse jalo e be le ditho tse ngodisitseng le yona di patetse botho tse seng tsa se go magolo a mararo. E re party e be e na le komiti, party e be e na le ofisi, party e be e na le akhaonte bankeng. Ke tse ding tsa ke mehlala fela e ke e
0: beyang.
1: Jwale selemo le selemo komisi e tla nne e bone gore party ena e ikamahanya le constitution, gobane le constitution ke e mong ya meolwane e beuweng ke molao. Party e tlameha be le constitution ya molaotheo. Jwale selemo le selemo komisi e etsa tshalomorago ya go bona gore na di-party di ntse di ikobela molao ona. Ebe ga go se go le jalo, ga komisi bona gore party ha e sa phethagatsa pegelo tsa molao e tla ngolla komisi, tla ngolla di-party tse jalo e di bontshe gore hela le tlameha le ikamaganye o be compliance en dinthong tse itseng le tse itseng. Party e itseng o shota mona, party e itseng wena go tlameha o be tsena o fitlheletse nakong e o tla thwe e be wena party A ke gobaneng jwa lereke ke ra o hlakola go bonagala o sa ikamaganye. Mme ke tsona ditaba tseno tse bontshitseng molao o tlhakisitseng gore party e tlameha e ipapise le tsena. Ga e ba party e sa ipapise le tsona, komisi e tla tlameha gore e sale party ena morago e ikamaganye le tseno. Ga e sa etse jalo mona mo thweng party jalo ka ga e la ngodiswa e ka hlakolwa gape ka molao.
0: Go na le taba e bontshang gore mega ena kapa megatlo ena dipolotiki e nka taba ena go leba magotleng a dinyewe. Karabelo ya komishini ke efe tabeng ena? Ana motlhomong e bang

0: Freedom Fighters e eteletsweng pele ke mohlomphehi Mamosuwe Motuo, le BTM e eteletsweng pele ke mohlomphehi FSC Mlongeni, le BDNP e eteletsweng pele ke mohlomphehi Pelele Letshweya, le BDC e eteletsweng pele ke mohlomphehi Molebedi Soulo. Tsona itse ha di bontsha hore di a hlakolwa, ho bonahala ba ile ba ba le mokgwa wa ho buisana le komisi hore komisi ra utlwa le re na ke ka mabaka a feng le ke keng la ka hlakola, empa elang hloko 1, 2, 3, 4 mme komisi e la ba hlakola ba ntse ba le mothating o ba lebeletseng ba ne ba buisane, empa he hwa bonahala ba sa kgotsofala. Komisi yane e la tsamaya dithutsane tsa komisi di le tsa tsamaya, ya re ha komisi ena e fihla ba boela ba re komisi e ntsha ditho tse ntsha. Re na le bopaki ke bona ba hore re ne ntse re bua le komisi ditho tse fetileng tsa komisi, ka nnete re ntse re kopa hore ho hlake hore ha re bone ho na le mabaka a tiileng a hlakileng a hore le re hlakole, mme ka ha komisi e sebetsa e ipapisitse le molao, e ikobela molao ka hohle hohle hore dikgetho di tle di natefele mang kapa mang e be tse lokolohileng tse phuthulohileng, ke ha komisi e ba fa tsebe ho qadiwe ka dipuisano ka nnete. Komisi ya ba batla le legal opinion hore na ho ka etswa jwang ha o so le tsele jalo, ho utlwahala batho kapa di-party tsena di bonahala di sa kgotsofalla hore di hlakotswe. Ya ba qetellong wa fumane hore komisi e ne hlakotse di-party tsena ho latela molao wa dikgetho section 27. Jwale yona section 28 ya molao wa dikgetho e boetse e re komisi haeba le haeba o fumana hore phoso e teng tseleng eo no entse dintho, ha se wena o ka boetseng wa itlhatlhoba wa lokisa, makgotla ke ona a ka lokisang boemo bona. Jwale ke mona moo di-party tsena di leng tsa ya kgotla di batla hore lekgotla re batla komisi go latela molao tlhoko ya yona, ke lona le ka lokisang, re batla gore komisi e ne e fositse ka mabaka ana le ana le ana le ana le ana, jwale re kopa re godisetse komisi. Empa he wa araba karabo ya gago ka bokhutshwanyane ke gore, mpotso ya gago ka bokhutshwanyane ke gore, ga e ba makgotla a ka fumana go hlakile gore komisi e ne e hlakotse ka phoso mekga ena, komisi ka nnete e tla sebetsa le bona ka diatla tse tshweu go uwe pele.
1: Jolo ka ha naha e le ba dikgethong isawo le le komishene, ditlhophiso di tsamaya jwang?
0: Ditlhophiso di hatetse pele haholo, empa he ke tle ke lokise hona mono fela a kere. Jwale nako ya paramente ena e fela mahareng a kgwedi ya Phupjane, a e seng ya Phupjane, ya Pudungwana. Ha e fela go tla balwa matsatsi a ya go tloa mono, e le gore dikgethong hua makalong a February ka 2028. Ee, gona mono ga o bala dikgwedi tse tharo go tloa jwale, boitukiso ka nnete bo batla bo le maatla haholo, gobane ntho e kgolokgolo e komisi sebetsanang le yona ke sesiwa. Hopola ntate Mokwena hore e sale o ntse o thorekisang sesiu, sesiu sene ke sa gala. Jwale komisi yona tjena e tshwere ka natla go bona sesiu seno di-system tsotlhe di sebetsa hantle, e le gore batho ba tseba go hlaha mo bangwadisetsedi. Sesiu ke voters roll.
1: Ka bohlanka
0: ke a leboa le nna, ke leboa lesedi ha

0: Tswana ho ntate Machiro. Machiro
1: a kime
0: o mampudi
1: a ke mampudi
0: a ne ke batla re mampudi ne ke batla o dumedisa lo ka mampudi ntate
1: no a khona o bona sekopi se na tsaka sona ai mathata a maholo ngwaniso mara he re ke empe ke le ke le buise ma pirates ha ile mona ba ithuti kapuina mara ba ska ba le bala ha ba koga jole re ipotsa na ha ona floppy brown mathileng kae kae na
0: hai bontate why o ba neng o tla ka diqoso tse kana kana tse tlhokang bopaki
1: no a se diqoso a ka le ntse mpa ke botsa fela ba tsene e ba tsiba ba ikogile ka yona hai hai kho ya di lae tsa mara ba ba go ga bona ba ske ba le bala
0: ntse a re le bohle ntate Machiro mamedi ha re o di voice notes
2: nna ntate tshe tso a ba ga tse a ntse ke modimo ai ko ya se bitsa yona ba ba tsala ka taba ka ba manyana ho
3: a ntle di setso go tso re fela mahlonolo go Orlando Pirates man mahlonolo go bona ka nnete ba ba pete season ene bile ya bona ba ba pete bolo ka nnete e ntle haholo tatse ka jone tseke tshwere le mafika ka ma Africa bra ka ofela ha ke ke tsitse mamelo di Sundowns tseke tshwere le bona ba tlhagetse motlo tatse le ka jene ke a le bona ntle di setso tshwere mo iketse ke ke ga ba tsa ka botshabelo
0: mamedi ha re le bohle ha le motlhetsi maikutlo a hao mme re ne re loketse ka ne di bua le mme Rabothata go tswa NCR jolo ka o tsebo re Sontaga se se le se seng ke mo teng re buisanang le wena jolo ka moreki ka dintlha tse amanang le tsa bareki go tswa mane NCR fela he a ke tsebe na ebe mohala o e tsalang ka ona dikgokagano tlhile ga di hantle fela re le buile tlha e le motlhetsi maikutlo ao le ka moso
4: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi Melisedi FM kapa SABC News, Rena Kabeya.

0: monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Breadbox Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya setshu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Setshu sa hao e be se sa lebaleheng, se etse se be ngo ka kno ho na le melawana le dipehelo.
1: Matsoho a sebeletsa metso, mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi kgaebana ka boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa. Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John Rikiti ka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelo.
2: Mamedi ke metsotso e le shumele motsomong ka mora hora ya borobe ya bosupa. Ke a o dumedisa, ke a o amohela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi. O le teng o senga ka jeno, hopola he mamedi hore lena ke la hao leo le ratang la kgothala. Tshebeletso ke ya hao ya lesedi, nna lebitso la ka ke Sibongile Sonopo. Hopola ha re qalana neo lena la rona la kgothala, mokgahlelo wa pele re buisana le metswalle ya rona. Mme ka jeno he mamedi ke na le moeti ka kwano ka diphaposing tsa kgaso. Moeti waka aka kwano ka diphaposing tsa gaso mamedi ke mampudi empa ke mampudi boemong ba bommabotle. Ke ile ka ka bua le yena lesedi gatwane nakong ya o feta mamedi a re qoqa ka Miss World a tswa mamedi a ya mose ngwanona waka. Hey, ga qoqa se motho a nang le ditaba tse ngata tšhenete. Empaneng he mamedi o ba re ile ra qoqa le yena tshebeletsong ya lesedi kwano pele a ya mose bakeng sa Miss World o gotlile. Jwale re ke ke ra thola fela mamedi hobaneng motho yona re buisane le yena e se o ka e ba mampudi. Ka jeno lena ke mampudi, re tlhoka o bua le yena. E le ntsenela la mampudi ka jeno mamedi. Le utlwaetse haholo basebetsi mmoho le nna goba ka jono mamedi ke apere diaparo tse ntsho ga ke kena sense bampotsa gorena he o mampudi le wena jone le baiti ba ka le bona ba apere diaparo tse ntsho ke a bona le bona ke bo mampudi. Re a leboatlhe mamedi, dumelang gotlhe mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng. Ke ne ko nketse pine monate e tlang ka Teboho Moruti a re joko ya gao. E re mamedi, pele ke buisana le mampudi enwa waka boemong ba bommabotle e le yena ya tshwereng lefatshe, re ke nke pina gape e tla ka Lerata Mofokeng a re Zasala.

re rapela ntate ya lerato ntate ya mohau ntate ya tletseng lerato hodima rona bophelong ba rona re rapela o seng hona hore o be ka hare o lenaneo lena ha se lenaneo modimo leo re le hlotseng ka botho empa le hlotswe ke lehodimo re tsamaise hore tataise ka hara lona re ipea tlasa kaloso ya hao hobane re a tseba hore lentswe le tla tswa ka hare lona e tla ba le fodisang le phahamisang le rutang le tlamelang mmamedi a tla utlwa melaetsa e tswang ka hare lona ha hlonolofatswe ke wena re o tshepetse lentswe le leng le leng le tla tswa dipounameng ho seng ha letsatsi hore ha le ye mme le kgutle le phethile mosebetsi ka lebitso la ntate le lamora le lamoya o halalelang amen o seng ona ka thuso ya moya o halalelang re bala karolo tse pedi diketso kgaolo ya bobedi temana ya pele ho isa ya bone re nto bala Genesis kgaolo ya leshome le motsomong temana ya bohlano ho isa ya borobong diketso kgaolo ya bobedi ho tloha temaneng ya pele letsatsi la pentakonta le se le fihlile ba ne ba dutse bohle nqalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe jwale hang ha utlua modumo o tswang lehodimong o kang wa moya o fokang ka sefefo ntlo yohle eo ba dutseng ka ho yona ya tlala ona maleme a arohaneng a kang malakabe a mollo a ba hlahela a dula hoduma e mong le e mong wa bona mme bohle ba tlala moya o halalela mme ba qala ho bua ka dipuo disele ka moo moya o ba buisang ka teng Genesis kgaolo ya leshome le motsomong o tloha temaneng ya bohlano ya ba Jehova o theoha ho tla o bona motse le tora e hauwang ke bana ba batho Jehova a re bonang ke setšhaba se le seng puo ya bona kaofela e nngwe fela mme ha e le mona ba qadile ho sebetsa ha ba sana ho thibelwa hore ba se ke ba pheta tsohle tseo ba di rerileng a re theoweng he re ferekanye puo ya bona hona teng hore e mong a se ke a utlwa puo ya e mong ya ba Jehova wa ba qhalanya teng jwalo ba ya le lefatshe lohle ba le sa ho haha motse ka baka leo motse oo wa rewa Babele ka hobane ke moo Jehova a ferekantseng teng puo ya lefatshe lohle le moo Jehova a ba qhalanyeditseng teng lefatshe lohle lena ke lentswe la Modimo Modimo ee wona fela o lehlonolofatse ha Modimo o theoha Modimo wa rona ke Modimo o fanang mme a o fana Modimo o theohelago batho ba ona Jesu Kreste ke mpho e kgolohadi eo re e filweng empa ka Jesu Kreste Modimo o ne o e so qete ho fana bosiung ba hae ba o qetela le barutuwa Jesu Kreste o ba senolela hore Modimo o tla ba fa mpho e nngwe hape ena ke mpho ya bobedi e ikgethileng e babatsehang e makatsang moya o halalelang ena ke mpho e tswang ho Modimo ka tshepiso ya Jesu Kreste ya fanang ka mpho ka mehla o fetoa bopaki ba boleng ba mpho eo lebaka leo ke hatella ntlheng ena ya boleng ba mpho ke hobane ha se bakreste ba bangata ba lemohang boleng bo moya o halalelang o nang le bona bophelong ba bona ke ditshebeletsong tse ngata moo re bonang moya o halalelang ebile ke ditshebeletsong tse ngata moo re bonang o sebediswa le ho etsa tse tlontlollang ka lebitso la hore ke tshusumetso ya moya o halalelang batho ba neswa dipetrole batho ba jeswa jwang seo bana ba sebedisang moya o halalelang hampe ba se lemoheng ke hore moya o halalelang ke mpho eo re e filweng ke ntate ha re a lokela ho tshaba ha re a lokela ho tshoswa ka ona ha re a lokela ho qhekanyetsa ba bang ka ona ka ntle ho boteng ba moya o halalelang kereke ya kajeno e ka shwa re file moya o halalelang ka morero hobane ke motshedisi mosebetsi o ka sehlohong wa moya o halalelang ke hore emela le hore tshedisa seo Jesu Kreste a se bolelang Phutheo le barutuwa ke hore jwalo ka ha ena e le moemedi wa bona o tla ba romella moemedi e mong e leng moya o halalelang mosebetsi wa moemedi ke ho bapa le wena le ho tshehetsa nakong tse o hlokang tshehetso ka yona nakong tseo moemedi o ne a nkuwa hape le motho ya ka emang kgotla le wena nakong tsa hao tsa ho qoswa mona Jesu o tshepisa barutuwa
hore le ha a tloha go bona a keke ba sia ba le bang empa o tla ba romela moemedi ya tla tsama le bona go pheta mosebetsi o ba o rumilweng o tla ema le bona o tla ba thusa ha o hlokahala o tla ba emela na kontse o lefatshe le ba qosang ka tsona mpho ena ya moya o halalelang ke a ka go sa feleng ena ke mpho e tla hlola le bona ka o sa enkae tse dintsa dimpho tse o re di fumanang bontate ka letsatsi la bontate le bomme ka letsatsi la bomme dimpho tse o re di fumanang letsatsi la tswalo mohla mokete wa lenyalo tse dintsa tsona di robehile tse ding re di jele a di saleyo tse ding ho ka etsahala o ile wa e busetsa lebenkeleng empa ena mpho ya moemedi ke a ka go sa feleng le ha o ka e apara ke ke a senyeha le ha o ka e sebedisa e ke ke a fela ena ke mpho e tla phela le rona ka o sa feleng ke ka mpho ena re na le modimo bophelong ba rona ka dinako tsohle ena ke mpho e kgethehileng e ikgethile Jesu o tshepisa moya o halalelang sebakeng sa barutuwa ba hae fela o ba bolella ka moo lefatshe le kekeng la amohela moya o halalelang ka lebaka la gobane lona lefatshe le soka le tseba le go bona empa ha e le barutuwa ba o tseba gobane ba phetse le bona ebile o phetse le ka gare go bona nakong ya tsholo ya moya o halalelang Petrose o bolella batho gore ba bake mme ba kolobetswe ka moramong ba amogele moya o halalelang tsena ke dikgato le dipegelo tseo ka tsona re ka amogelang moya ona o halalelang kgato ya pele ke ena ya go amogela Jesu jalo ka mopholosi ya bobedi ke go baka dibeng tsa rona re kolobetswe re nto amogela moya o halalelang jalo ka mpho e tswang go Ntate Paulosi ena ha hlalosa taba ya moya o halalelang o re ke tefo e beheletswang bokamosong ba rona e le letlotlo le leruo tseo modimo o re tisetsang ka tsona gore re ba ona ka sebele Paulosi o tswela pele gore ha moya wa modimo le ka gore o rona e ba re na le bophelo ha o se jalo e ba ha re na kabelo go Jesu Kriste jalo ka mmoloki o seng gona re keteka tshologo ena ya moya o halalelang re keteka kamogelo ya mpho ena ya bobedi ke ka go re lokelang go ba le teboho go modimo o re fileng seo re neng re sena sona moemedi a tla ba le rona ka nako tsohle seo re lokelang go se etsa ke go ntšhafatsa dikamano tsa rona le ona sena re ka se etsa ka tlasa tshusumetso ya moya o halalelang ha re na le moya o halalelang ha re a lokela go dumelela batho re kgelosa ba re bolelele ka moo re lokelang go ntsha ditšhelete moya o halalelang ga o tlhoke o lefelelwa re ke o tlhalosetse pale e nngwe yeo kileng ka e mamela ya monna e mong itsegale sepetlele nakong eo dingaka di mo lokollang ka morago ba be le bothata ba o phefumologa mme ba mo fe moya o ikgethileng sebakeng sa matshwafo ha a qeta go fumana molato kapa account yeo a lokelang go e lefelela ya sepetlele itse a sheba tšhelete eo a lokelang go e lefa sebakeng sa moya o a o filweng e sale a fitlha moo sepetlele o ile a sisinya tlhogo a seka dikgapha mme ngaka e mo shebileng ya mmotsa gore e be o lliswa ke gore a ka se kgone o lefa molatona kapa ke eng karabo ya hae go ngaka ena ebile gore modimo e sale o mo fa moya dilemo tsohle tsa bophelo ba hae empa dihora fela a le ka gara sepetlele o iphumane a lokela go lefa moya wa sepetlele mme sena se etsa a iphumane a sena mantswe a go leboga modimo ka molemo o modimo o mo fileng ona wa go mo fa moya ntle le tefelelo ya ba yaka o bina jalo ka seroki se itseng molemo o sena moedi wa modimo ga o roke ka tshwanelo mona lefatsheng o ba re tlhoka teboho tlhompho le thoriso le kganya tsotlhe di a o lokela moya ka se lebale yena a sa keng a o lebale ga re bine sefela sena se reng tlo moya o halalelang.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng, sekhutlwana se senang modumo, sekhutlwana se sa batleng lerata. Tora ya Babele. Ha re ke re shebe ditaba tsa Tora ena ya Babele. Ha o sheba Bibele yohle, ha ona moo e buang ka Tora ena ntle le karolo ena ya Genesis fela. Ditsebi tsa thuta modimo ha di manolla taba tsena di re bolella ka bophahamo ba yona. Bo ne bo lekanyetswa dikilomitara tse 70 ho ya hodimo. Lebitso lena Babele le bolela kgoro ya modimo, mme a o bala o Genesis kgaolo ya 10:10, qalo ya mmuso wa hae. Ya Babele le Ereke le Akade le Kaine fatsheng la Shineare. Mo re badileng teng re bolellwa ka modimo o ileng wa theoha ha o utlwa ka kaho ena ya Tora ya Babele. Ba ne ba le puo e le nngwe, mme modimo wa nka qeto ya ho ferekanya puo ena ya bona. Tora ya Babele e re rutang. Ke Tora ena ya Babele e senolang le ho pepesa boetsadi bo ka hare ho ngwana wa motho le lebaka la ka moo re itshwereng ka teng. Mona torong ya Babele re kopana le setšhaba se iphapantseng seo thato ya modimo e leng sona. Re tla hopola hore ho tloha tshimong ya Edeni ho fitlha mona, morero wa modimo ka motho ebile hore ba ate mme ba tlale lefatshe lohle. Mona ke kopana le ditloholo tsa Noha tse kgahlanong le morero ona wa modimo, ba nkang qeto ya ho ba kgahlanong le ho lobokanya morero wa modimo. Temaneng ya bone moo re badileng ho Genesis, jwale ba re tlong, jwale re ikaheleng motse le Tora. Tora ya yona e fitlhele hodimong, mme re iketsetse lebitso re tle re seke ra qhalanyetswa lefatsheng lohle. Re kopana le batho ba ntsweleng, mona re ithuta ka moo re le batho re ka bang metswalle le ha re ne re se metswalle, re ka utlwanang, re ka sebetsa mmoho ho senya le ha re etsa seo e seng thato ya modimo bophelong ba rona. Sena re kile ra se bona ka batho bao e neng e le dira ba fetoha metswalle ka lebaka fela la hobane ba ena le sera se le seng. Ha boikgantsho ba botho bo kena ho rona, re lebala seo modimo leng sona, re nahana re na le matla. Re nahana re ka etsa sohle seo re se batlang ka matla a rona. Ha re lebala tseo modimo re etseditseng tsona, ha re lebala moo modimo re ntshitseng teng, e ba re tla etsa sohle se matleng a rona ho iphapanya morero wa modimo ka bophelo ba rona. Ke boikgantsho bona bo neng bo apesitse setšhaba sena ha se ikahela Tora ya Babele. Re phela nakong tseo ho tsona re ahang Tora tsa Babele pakeng tsa rona le mabaloko a rona. Ka lebaka la boikgantsho, ka lebaka la boikakaso ba bang ba rona, re ahile Tora tsena tsa Babele esita le mesebetsing ya matsoho moo re sebetsang. Ka hara manyalo re phela re ipatile ka hara Tora tsena tsa Babele. Ho setšhaba sena sa modimo, Tora ya Babele ile a tshwana le sethetsa se ka molomong wa lesea, moo ba neng ba nahana hore ba ka etsa sohle ka matla a bona ntle le modimo ka hara bophelo. Temaneng ya bone re elellwa ka moo ba neng ba etsa sena sebakeng sa bona e seng sa modimo, hore o tume bona e seng modimo, o phamiswe bona e seng modimo, hore o hlomphuwe bona e seng modimo, hore o kgumamelwe lebitso la bona e seng la modimo, hore mabitso ho tsebahale a bona e seng a modimo, mme re iketsetse lebitso. Ba bakae le hara rona kajeno ba etsang dintho hore o tsejwe bona, ba etsang dintho hore phutheong lebitso o tsejwe la hae, ho tumela hae, hore ke nna haileng kereke ena, kereke ena e eme ka lebaka la ka ho feta Jesu monga kereke. Ba bakae kajeno ba ahang di emahale hore o ngolwe mabitso a bona ho tsona, ho hlomphuwe bona ho feta modimo o ba entseng, ba etsang dintho hore o ratwe bona ke batho, ba roba melao ya modimo hore fela lefatshe le ba rate, ba lebala seo taelo ya modimo bophelong ba bona e leng sona. Kahong ya Tora ena matemaneng ya boraro re bolellwa ka moo ba ileng ba bopa makote ka teng bakeng sa majwe hore ba tle ba ahe ka ona. Ba sebedisitseng bitume sebakeng sa ho duba seretse. Seo ba se lebalang ke hore makote ao ba etsang ditene ka ona a tswa tlhahong ya modimo. Ba leka ho tlosa modimo bohareng ba bophelo ba bona, mme sena se thekedisisa bophelo ba bona, ba fifatsa bophelo ba bona.
ha ba suthisi modimo le tseo modimo di emetseng ka hara bophelo ba bona bophelo bo a dutufala ba sulafallwa ba babelwa ke bophelo le ka jeno santsane re bona ka mo lefatshe le le ka ho kala matla modimo ka thuto tsa mahlale le le kaleng lena leo batho ba batlang ho iketsetsa seo ba se batlang ka bohlale ba bona ba go bosa modimo lefatshe la ka jeno le le ka sohle se matleng a lona ho tsodisa modimo ka ho phepetsa seo matla modimo a leng sona bophelong ba ka jeno sena se etswa ka dihlahiswa tsa tlhaho ka boyona babele e re busetsa morao ke tora ena ya babele e re sileng ka sebe sa ho se utlwane ka dipuo ka jeno ka tsholo ya moya o halalelang ho se utlwane ka puo hona ho batlatsa phepetso ke ka pentakonta mo re bonang kopano teng kopano e sa etsahaleng ho tella le ho nyedisa modimo empa kopano e etsahalang ho phamisa le ho amohela mpho ya moya o halalelang maemo le mong a utlwang lentswe la modimo ka puo ya hae nakong eo banna bana ba galelia ba tswellisa taelo eo Jesu Kreste a ba sietseng yona yang ka lefatshe lohle le ba bolelela evangeli a ba dumela le ba kolobetse pentakonta eo re iketekang ka jeno e hlakola le ho lokisa sebe sa babele modiketso kgaolo ya bobedi temana leshome le metso e mmedi ba ne ba hlollwa bohle ba nahana ba botsana ba re na taba eo e ka ba keng pentakonta ena e reng ho nna le wena ha e bapiswa le tora ya babele ntho ya pele ha re le o Jesu ha re kopane ka ntho tsa masawana ha re kopane hobane re nyatsa batho ba bang ha re kopane hobane ho ena le o re batlang ho molwantsha ha re kopane hobane re rata ho beha mabitso a rona ka botleng ha re le o Jesu re ba ntho e le nngwe le ha re bua puo tse fapafapaneng le ha re ka ba merabe e fapafapaneng taba ya bobedi eo pentakonta le babele e re rutang yona ke ena ya hore thato ho tla dula ho phetho ya modimo e seng ya motho ebile modimo o na le tsela ya ona ikgethileng hore kgutlisa tahlehong le ha re ka leka ho ikopanya ho phepetsa morero wa modimo ka bophelo ba rona modimo lerato mme ka mohau wa ona o tla re kgutlisetsa tseleng e lokileng taba ya boraro eo re ithutang yona ka pentakonta le babele ke ena ya hore sefapano sa Jesu Kreste se phahamile ho feta toro ya babele sefapano se tsitsitse ho feta toro ya babele ebile se matla ho feta toro ya babele mme se re atametsa ho modimo ho feta ka moo ditshele tsa lefatshe le tsa toro ya babele ditshebo le dinyediso tsa yona di ka etsang ka teng ke sefapanong sa Jesu le ha dipuo di ka fapana re fumana moemedi moya o halalelang le tshireletso ya ka nako tsohle ke botebong ba testamente ya kgale moo re bonang baprofeta ba bonela pele tseo testamente ntšha e re senoletseng tsona methohako ya babele e tla ka mokgwa wa mpho ya moya o halalelang sofonia kgaolo ya boraro temana ya borobong gobane mohlang oo ke tla fetola melomo ya ditšhaba e tle e be e hlwekileng di tle di bitse kaofela lebitso la Jehova di mo sebeletse ka pelo e le nngwe re boela re utlwa le Johanne ha le sehleketlekeng sa Patmose a re bolelela ka moo a boneng legodimo le buleha ka teng mephapusi ya terone ya modimo o matla ohle e batalatswa ka pela sefatlhego sa hae manyoloi a 24 abina pina e ntšha gobane modimo o pholositse setšhaba sa ona pentakonta go nna le wena ke bohare ba ditlhonolofatso tsa modimo mme ke letsatsing lena re lokelang go thabela go hodiswa le go ntšhafatswa ka moya ona o halalelang o modimo o theoetseng go rona ka sebopeo sa ona mme nna le wena re ipea tlasa sefapano ha re se furalla monga sona a o rohetse legodimong re a gopotswa gore tsholoo ena ya moya o halalelang e ba eng ka sebaka moo mahlomola a ka le a gago a neng a le teng e ba eng ka sebaka sa sakatuku se e phumolang meogo sefatlhegong sa gago tsholoo ya moya o halalelang e re fa bophelo bo botšha gore ga Jesu a o rohile go tloa lefatsheng lena
re santsane rena le bophelo bo botsa bo re ka bophelang ka thabo o bane manga bona Jesu ka sebele o busile ka pausile moya ona ele moemedi ka hara bophelo ba ka le bahao mo mahlomola le fatshe a o dubanteng mo ho le mbuima mo sengwe sa gone ho nyeloha moepa wa bophelo ka se khutlwana sa ka se kgetheileng re re moemedi o teng motsidisi o teng moeli o teng moya o halalelang ha o ate ka hara sebaka sa o sa tshebetso moya o halalelang ha o dule ka hare ho lenyalo la hao moya o halalelang ho seng hona ha o foke ka hara diphutheo mo dintwa di leng teng mme re bine sefela o re etele mohlweki ka dineo tse ho wena romilwe ke moloki o tla re abela tsona a be a qetelle ka hore re be jwalo ka difate tse hlomilweng pela metsi re nosetswe moya ntate ka matsatsi le matsatsi ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng seng hona a re furalla ke re ho wena Jehova a o hlonolofatse mme a o boloke Jehova o kgantshetse sefatlhego sa gae mme a o hauhele Jehova a reteletse sefatlhego sa gae wena mme a o fe kgotso amen.

0: Monedi Monaneke onketse pine monate e tlankang popale sa malindi are moya moya ke ya mabenkeleng ga ke khutla mona ke tlo kopana le pule leo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Sebongile sonopo Ole Sedi FM
0: Ha se mo hema me di kena go ya hore ke kopane le pule leo hore fa lebelo lena mamedi leo re buileng ka lona e leng Sanlam Cape Town Marathon Homeboy
4: Oh, sis Bosch.
0: Ho shapo ho jang khaitse dia ka?
4: Shapo ho njani khaitse dia motho?
0: Amonate nate khaitse dia ka re fe di nthotsetsa halang ka monaka Cape Town Marathon.
4: Ke lebo antiza kwa no tsebeletsong ya lesedi FM kenke nako le motsotso ke tla ke dumedise wena morati mothaseli le wena mogotumetsi wena tsebeletso ke bua ka wena momamedi ya ratehanga mohlomphei ya khabane hantle fela kwa no mona ho lesedi FM jolo ka ha antiza a ila hlalosa mamedi wa ka hore lebelo ke le matla ha holo lebelo le e leng re le shebuye ka mahlo a mafubedu hantle fela ka kwa no ka mona ka motsekapa moteng he re bona jwa lebelo lena le tsejwang ha holo ka hore ke lebelo la Sanlam Cape Town Marathon mona teng he re bona jalo e lebelo le lengwe mamedi wa ka le matho jalo ke banna le basadi ho ya ka mogota batsena di leng ka teng mme o tlopolo re ke lebelo le leng la thewa jalo ka selemo sa sekete magolo robong mashome a robong ana le metso e mine ka 1994 e le ka nako eo e lengwe re a tseba hore setlhaotshwana sane sa samabelo e leng setlhotswana se bitswang ka gore ke Harry ke Harry's running club ba ile ba qala lebelo lena mme ba lekalla hona ka mane ka Pine Lenza mehe neta sala re tseba hore Josiah Tungwane ke e mong wa banna ba ile ngore o ile a hapa lebelo lena gatlo la pele ka lemo seo sa 1996 ile monna wa motho e motso kana ko ewa me o tlopela hore lona bo nete mfela ka selemo seo sa 1994 gatlo la pele pele di ile la hatswa ke e mosweu ke bua jalo ka Julian Paul ho ya ka mogota batsena di leng ka teng ka hora tse pedi metsotso e mashome a mabedi a nang le metso tsheletseng le metsotswana e mashome a mane a nang le metso e mehlano jwale he tsatsing lena la kajeno wena mamidi wa ka re ka kwano ka mona ka motsekapa mo e leng gore lebelo lena le tshwaretswe hona ka teng ka mona ka Green Point ne o tla kopola re ha re le ka kwano ka mona ka Cape Town ke province ya Western Cape e ka ba ka kwano ka mona ka Green Point e ka ba dikilometara tse ka ba nga tsenne fielwane hlano ho tloa hona ka mane ka Cape Town me ha ba neng o le motho ya palaming sepalangwang o ka nka metsotso fela e ka bang e mashume a mahlano anang le motso o le mong ka kwano ho tla ka kwano ka mona ka Green Point Stadium e le lebala letse jwang ka hore ke DHL ho ka le tsakuring le leng me o tla plore mamidi wa ka le bala lena le o geleng ho lona tsatsing lena la ka jeno ha o finyana fela kwa no mona mona le tsela e leng re ya sebediswa ba keng sa hore le bilo lena le tle mathwe ho lona ha o fifela le lebala lena la DHL le ile la thewa ka 2007 ho ya ka 2000 la bulwa hantle masimuso ka 2009 jole he mona teng re a tseba hore ho sebediswa tsela ya Freezer Sonnenberg Road me o tlopela hore le tsela yane ya Beach Road Leona ya sebediswa me le tla fella hantle fela ka tseleng yane ya Play Road ho ya ka mogota batsena dileng ka teng ga ba hlokometse dimati tsa rona ka lehlakoreng la banna re ba hlokometse dimati tsa rona ka lehlakoreng la basadi fela he nete ya sala re a tseba hore e ka ba batho dimati tse ka banga tse dikete tse mashome a mabedi a na le metso e supileng 27,000 ramas be leng hore ba teng letsatsing lena la kajeno lebelong lena le leng hore le thakoile hantle fela metsotsong e leshome a pele hora ya bo robedi hantle fela mamidi wa ka ya ratehanga ka lehlakoreng la bana ba di wheelchair mme ka lehlakoreng la ba mathang hantle ho sena bokoa bofe kapa bofehe le qadile hantle horeng ena ya bo robedi ba kopakopane ke banna le basadi empa he re a tseba hore lebelo ha le ntse le matho ya pele mane ba tla arwana ho latela ka mogoro hore na mohlomong aye ba tsamba ba iteletse lebelo leo pele ka lehlakoreng la banna ke bomang ka lehlakoreng la basadi ke bomang ha re shebe dikakapa tseo re ka di lebellang letsatsing lena la kajeno ka lehlakoreng lena la banna re a motseba monna ya bitswang ka hore ke Elliot Kipchoge e leng hore ke monna ya tswang ka mane ka naheng ya Kenya ke mong wa dikakapa o dilemo di mashome a mane a nang le motso o le mong o hlahile ka lemo sa 1980 mashome a robedi a nang le metso e mene a hla hantle fela ka lahlano kgoding ya Pudungwana mme o tlopela hore o matha di long distance o tloa mono re a tseba hore o ile hapa jwalo Olympic marathon makgetlo a ka bang a mabedi kaofela ka 2016 le ka 2020 life manajalo a hapa le ke bua jalo ka kgau ya golite ka mona ka ho world record ho ya ka mogota badileng ka teng ke makgetlo a ka bang a mabedi 2018 le ka 2023 o tlapola hore ka selemo sa 2023 ke moteng he rekoto ya hae ileng ya rojwa ke monna wa ka mane ka Kenya le yena ke bua jalo ka Kelvin Kipchum ho ya ka mogo dileng tsa hlatsa hlopiswa ka teng mme re a tseba hore ka kwano ka mona ka Afrika Borwa re tshwere ka kapa ekgolo ke bua jalo ka Steven Mukoka ye a dilemo di mashome a mane le yena a nang le motso o le mong o hlaile ka Pherekgong ha e hlola matsatsi a mashome a mararo a nang le motso o le mong ka lemo sa 1980 mashome a robedi a nang le metso e mehlano mme nete ya sala ke bona hore bophamo ba hae Steven Mukoka letsatsi la kajeno bo tla hle bo mo thusa haholo ha e le mona e le hore o phahame hantle fela ka mitara o le mong fielwane 5-6 jwalo ka ha e le mona e le hore nnete ya sala re a tseba mamedi wa ka hore ha o le motelele kwano mona papading ena ya mabelo o na le monyetla o moholo wa hore o ka hata mehato e fetang ya ba bang ka metsotswana e se mekae mme le yena chebo neteng Elliot Kipchoge ke monna ya nang le bophamo ba 1-7 mme ha ba siasiane hakalo empa he ntwa e matla haholo e tla bapakeng tsa banna bana ba le babedi wa mo Afrika Borwa Steven Mukoka le yena wa ka mane ka Kenya e leng Elliot Kipchoge mme re a tseba ka lehlakoreng la basadi he re na le Edna Kiplagat mme Edna Kiplagat le yena o hlaha ka mona ka Kenya ho ya ka mogota badileng ka teng o le mo di mashome a mabedi sbos
0: e a re ya mabenkeleng
4: ke a lebo
5: a mo pete mo le mongwa hao e seng fela ho shoka le tsuke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla ha ba o setho sa avob no tloka tshetsi wa chelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihla ho 8000 rand etsa kopo ho avob.co.za avob personal loans ke kadimo e o tlisisa hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto avob financial services ke mofano wa mekitlane ya ngodisitsweng ncrcp 19411 hona le dipehelo
6: sebetso le siyo bogolo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona le sedi FM ke molelo.
3: Sebongile sonopo o le sedi FM.
0: Ga itse ya motho o ka qetella
4: Re tle ne re tle jolo he ka mona ka lahla korela basadi gaitse ya motho ke bua jolo ka Edna Akipa Laket e leng gore o di le modima shume a mane ana le metso tsheletseng hlaile jolo ka le mosaskete magorobong mashume a supileng ana le metso e robong hantle fela mamidi wa ka ya ratianga ke bona he be leng gore nete ya sala re tla se re ba lebelle ka kwano ka mona ka lahla korela lena la basadi wena mamidi wa ka empa he ka mona ka wa Afrika borwa he re a tseba gore le hlakoreng la basadi gena le yena morwetsana wa hakaba e leng re tsena a ileng a hapa lebelo lena ka selemo sa 2024 e leng gore bonneteng fela o ile a le hapa ka bokgabane bona ba e sale ke bua jalo ka Glen Rose Club ka 2024 mme ka tsela eno e jalo he re tla nagele nke gobane ke a bona ke bana ba sentse ba kene tseleng dimatika bobeka dimatika mahlakora mabedi ba e leng gore ke ba di wheelchair le ka mona ka gobana ba e leng gore ba tle ba boemong bo botle ba itekanetse mebeleng ya bona wena mamidi wa ka mme ka tsela jalo re tle khutlele wena kgaitsedi ya motho re tla bola re kopana hape sentse ke fa mo mamedi tsentseng di etsala ka kwana
0: ke lebile haholo wena kgaitsedi ya motho mamedi re tla bola re khutlela ho yena kgaitsedi ena ya ka ke buisana le wena nkgono ntate moholo jalo ka hosane re ke teka letsatsi lena la bohlokwa letsatsi le leholo la Afrika ke batla utlwa ho wena nkgono matla a adipali hantlentle ditshomo tseo bonkgono le hlonele gore rona chebos bo shigile ga ba le monyetlanyana wa hore re fumane hanyane ditshomo ha re tla re hola ne di soka chedi fela le ha re fumane hanyane fela empa mamedi re bile le hlono le ho ba re ya ditseba matla a ho qoqa ditshomo kapa ho yetsa ditshomo ke a feng kapa bohlokwa ba ditshomo ene e le bofeng bophelong ba ngwana bophelong ba motho yenwa a qoqang pale le bophelong ba motho emong ya teng lapeng mhlomong ya utlwang ditshomo tsena tse qoqwang e ka bang kgono e ka bang tate moholo motho emong le emong ka lapeng re ne re di etsa ditshomo fumane mamedi a ke tsebe hore na ntho ne re etsa ho baneng empa re ne re etsa ke a bona ntho ya ditshomo re ne re rata lapeng le bana beso bana ba bommangwane wa ka ba bomamogolo wa ka go ba re hotse kaofela ka tlung e le nngwe e tla re ha e le mantsi bua fela e molemong o tshwanetse a etse tshomo qeteletse motho se o kopakopanya le leshano fela go go etse tshomo e tla etsang gore batho ba thabe bosiung bo jale a ke tsebe mamedi gore na nkgono ntate moholo matla kapa bohlokwa ba ditshomo e ne le bofeng bophelong ba motho ya etsang tshomo bophelong ba motho ya mametseng bophelong ba lelapa ka kakaretso gopaneng ga dipale tseo di ne di le bohlokwa di ne di etsang go rona jalo ka maAfrika 086003084 a kontumele voice note 079758506 ska ska yesa betelele ebe khutswane ha monate fela ke tsebe ho nka ba bangata ka mogo ke gonang ka teng ho batswale le nako mamedi ha ke sana yona ho hang metsotsong e mashume a mararo ke tlo tlameya hore hape ke khutlele ho gaitsedi ya motho pule leo hore fa tsena tsa lebelo la Salam Cape Town Marathon ke mo tla mphumanang teng a ko buele nna mo mabedi ke utlo rena o no le bohlokwa ine le baeng hore ho ba le dipale bohlokwa ba tsona hantle ntle ine le eng dipale tsena ka pa ditshumo tsena tse o rene re diqoqelwa ke bo nkgono le bo ntate mmolo ba rona mantsibua o tla fumana batho sense re tatetse fela hore re lo kena dikubong re futhumale jalo ka ile Maria tsena kana ko tseding ho besitswe lapeng stofo sane sa mashala ha se besitswe mane nkgono a besitse ka papaola ha o besitswe paola mono mmere dutse le futhumetse ho sonso ho ho qoqwa ditshomo tsena nkgono tla letsetsa tshomo kapa mmangwane kapa mamogolo nkgono kapa wa bona mang le mang le mang ka lapeng o ba le ntho ena ya hae ya tla iqoqa go be monate o utlwe ka re ho futhumetse lapeng ka nako tse ding o fumane nkgono wa ha iqoqa kapa ha etsa tshomo ena o bone ka re wa e bona o lefatsheng leo kwetse mahlo ha ke tsebe nona le ntwe ngwe tsa lang re le ke batla utlwa ho wena nkgono ntate mhono bohloko ba ditshomo tse o ne le bofeng
6: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse.

0: wa ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi yana le metso e robedi ka mora hora ya bo robedi ke itse o tlo nthumelle molaetsa wena nkgono ntate mmolo ke re qoqe man rutlo rona ebe bohlokwa ba ditshomo tse o reneng re dietsetswa rona ba bileng le hlonolo la hore e re di fumane ene le bofeng ho baneng ho no tlameha hore ho qoqwe dipale tsa mofuta wo katlung ho be monate hakalo ho be monate wa hore e ka ka le shebelletse movie o monate jalo ka hona jalo bana ba hona jalo ntho ba ithabelang ke yona eo he mo media hore ba shebelle movie o monate e mantsibua hona le movie movie night movie night teng mamedi jalo rona mamedi ne le ditshomo night ne le bosiu ba ditshomo tsatsi le leng le le leng mohlangisa etsahalang ka tlung ka mona ha o be monate man o ka re ho a bata e ka re ha re a ja e ka re ha o be monate jale ke batla utlwa ho wena nkgono ntate mohono bohlokwa ba tsona di tshomotse tsa rona tse o le neng le re etsetsa tsona ha monate ha ka ke bofeng.
2: Dumela hantle wa mathuke bo phele mgel go lo phetilela ka mo go tswile wa tsa sports mohlokwa la ditshomo ka pa dipale ane le ho kopanya ho go thaletsa kopano ba ne e go bo kana ho go netsa gore ba kopane ke bentwelo mo o tswa mo ne ba go tabohlali le ho gona ho rarolla mathata ba na le mathata e ho ka go la mathata lo go ba tshwarelle go bana ho ke ta ho ba itsetsa pali wa botsa dipontsho lo wa se se e ke tsona taba tso especially hape lo ba go ietsa ba ba khale yona mo thank you so much go khona ba ditaba ka maokeng 056 le ku 90.3 so ndase slemgen ba
3: khotso bonye go hloka ba di tsomo go tshorisa bana di kelel ha o bona o no tsena ke ntho tseng a tatse ke tsa la nsi ke ho ba ne le re tshofiswa di kelel how to try out o sky yetsa go ba yee me yale ka shego le di tsomo ha di sale yo e mo ne mo una hana try nana ene motho ha di tsia le mo o di wa nana ntho tse kutsi ha ho ga lo kana go tsana ga le moya o fogela o hle mona me ke ka ona bana ba rune ba sa ba sa khona gore ba ka etsa ntho tse lokile so mo di ne di tshurisa dikelello tsa rona re dula re tsepame o nana ka maikutlo a podi ke a leboha podi ke ntate le fa ka rona ka botshabelo thank you
4: dumelang
5: Dumelang, a hle ke kopa tsalo.
1: Hai, mamedi. Hai, botswa itsetsa ntho tsentle. E re ke nke pina etla ka ba lerato masione ba re ikemetse ka rapo.

0: Mamedi ne ke onketse ba lerato masione ba re ke emetse karabo. Mamedi ke batla re ke re bue ka taba ena ya ho lema re kena sekutlwaneng sa rona sa bophelo ya ho lema konofolo ka jarteng lapeng. Batho ba bangata ha ba e rate lapeng ka lebaka la monko wa yona. Ebile ha ba rate hobaneng ha se le semela se ka bang se a kgahlisa bakeng sa hore se ka etsa hore jarete e be ntle. Empa mamedi, ho na le dintho tse ngata tse bohlokwa ha o leme konofolo eo lapeng moo. Konofolo ena mamedi ha o e leme lapeng e etsa hore ho dule ho le fresh. Kore sebaka seo konofolo e leng ho sona ho dula ho na le moya o fresh. Ka lebaka la monko ona wa yona e thusa haholo mamedi bakeng sa dihahabi tse kotsi. Haholo tse tshwanang le bonoha hoba ke engwe ya dintho tseo batho ba di tshabang haholo. Ntho engwe ya bohlokwa mamedi e thusa haholo hore haeba o le motho ya nang le diphoofolo tsa lapeng, diphoofolo tseo tsa lapeng di seke tsa iphumana dina le dikokwanahloko tse ka etsang hore di kule. Haholo hangata re a tseba hore batho ba bana le ntja, wa fumana ntja e se fumane hothwe le yona e ba le di-infection nyana, ntja e se kula, ntja ya hlatsa, ha o gore neng e se e batla e boeboa, ha o tsebe na ke nka re ntja e senang phepo e ntle kapa katse e senang phepo e ntle. Empa ha o na le diphoofolo tse jwalo ho ena le semela se tshwanang le konofolo lapeng, sekonofolo e tlo thusa haholo hore diphoofolo tseno tsa lapeng di seke tsa ba le dikokwanahloko tsa mofuta ofe kapa ofe. Ntho e bohlokwa ka ho fetisisa wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi hore o leme konofolo lapeng moo ke hore mamedi e tlo thusa bakeng sa hore bana ha ba ena le mafu a mangata a mofuta ofe kapa ofe, hobane mamedi ka tlhao ntho ena eo re buang ka yona ha o ntso ya ngakeng o ntso fuwa di-antibiotic ya rona ya tlhao ke yona ena. E haufinyana o kgona ho ga o bidisa ka tungwane sa ngwana sefuba se ba betere, kokwanahloko eno ya sefuba e shwa ka pele, wa etsa ka lebaka la hobaneng ke yona antibiotic ya rona yona ena. Ha o na le bo dintho tse hlokang hore he o thule a nwe eng ntho engwe le engwe mamedi ka itena ka ntho tse ngata, antibiotic ya rona ya tlhao e tla be e le teng jareteng. Dintho tse ngata, mafu a mangata lapeng re tlo kgona ho ahlola ha re na le yona lapeng. Ke moo re fihlang hepheletsong ya sekgutlwana sa rona sa bophelo.
1: Sebongile sonopo o le sedi FM.
2: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
0: ha se mo he mo me di ke metsotso e le shumele metse robong pele re fitla horeng ya borobong ke nako ya hore ke kopane le gaitsedi ya motho ke bua ka sibuhudi pule liyeo gaitsedi ya ka
4: as bosch
0: ke tse ngwana mme palama
4: ke le boas bosch mamidi wa ka ya ratihanga rentse gele hona ka kwano ka monaka lebelong lena la sela Cape Town marathon ile lena la salam me o tlo pula re mothatimo wa hana jwale re fumana hore ba ntse ba iteletse lebelo pele re bua jalo ka le hlakoreng la banna re bua ka mo Africa borwa hantle fela ya le modimo shume mararo ana le metso ile mine ke Andrian Wildshot ile ngore o ntse a iteletse lebelo le o pele ho fitlha mothatimo wa hana jwale re tla se re bone ho ba neng re hlokometse hore Eliot Kipchoge e hlile batho ba ngata ba ntse ba mo shebile jalo o ntse a le kae kae mogoping o moraunyana hanyane fela empa he re hlokometse ka lehlakoreng lena la bana ba di wheelchair ke bua jalo ka Tespaye Guteta letter mme o tlopolo re Tespaye Guteta letter o hlakamane ka Ethiopia mme ke ena ya ntseng a iteletse pele ka mona ka lehlakoreng lena la wheelchair a tsamaya jalo boemo babedi ka yena Yami mamedi nako e lekantsweng bakeng sa gore mohlomong lebelo lena ba ka eta hantle boemong ba pele ba tla tswa boemo ba pele e ka ba dihora tse pedi metsotso e mashome a mabedi a na le metso tsheletseng le metsotswana e leshome le metso supileng ke kakanyo e leng gore e lekantswe jalo mohlomong ba tlang go apa lebelo lena mme o se ka lebala gore ka kwano ka lehlakoreng lena la wheelchair re a gopola gore ya ntseng a tshegeletsa golete ya hae re bua ka Shaw Watanabe e leng gore o tlhakamane ka Japane ke monna athe ka mona ka lehlakore la basadi re na le Michelle Wheeler ya tlhakamane ka America ke motho wa nne kgaitsedi ya motho sbosh a re ditlwelela kalo ga le monage nnete ya sala taba ntse di tswela pele fela jalo letsatsing e le nala ka jeno
0: ke lebuile gaitsedi ya motho ke tla gotlela go wena mane metsosong e bo leshome kapa e robedi pele re fitlha goreng ya borobong
4: ke itebo
0: a se mo he mamedi ere ha o le tsena he ke tle ke etse tsena ka pele ka potlako
5: se bo tshe ngwana mme di tsumo mo fazo di ne di etsa go bana bana ba se ke ba tsamaya le bosiu banyaneng ga ditloetswa bana ba kgona go tha hai ba tsebo go ya le hao ke nako ya go amamelana le kopana mono di etsa le gore bana bana ba kgona go etsa mekoko dikolong mona ka nnete mokoko bana ba kgona go etsa le go ithuta tse etsaetseng kgale hangata ne di etsa bana ba botlhale kore bana ba teng o ne o tla fumana e le bana ba botlhale agolo ba neng ba dimamela o fumana go le monate ka tung ka mona agologolo bana ba kgona go sebele letswalo ga otho ba etse bomekoko ka sekolong oba ke ntho e ba dulang ba etsa metlhaena le go tlodisana ka tsona ke yona ntho ya botlhokwa e ne ke bona e etsagala baneng ka nako eo ngwana mme ke segame ka mona ka belekomo ga e dimane lesotho gapatsa
6: anti oma 2K watsa dipale tseno le ditshomo tseno nako e nne di etswa ne di fa ngwana go mamelela di ruta bana go tshwarelela di ruta ngwana le bohlale goba because pale tse di ne re ruta gore na ga o le tsietsi o ka etsang ne re ruta ngwana gore ga o le ka ra mathata o kgona go tshwarwang dihlile ka nnete ne di ruta bana gagolo le ntlheng ya go tshwarelela gore na ngwana ga o molaetse ke ngwana leshanong ne re mmona mono wa because yena o tlo bala dipale tsa gae tsa tlo bua ka tsona kapa ga le ga a etse tshomo o tlo etsa tshomo tsa boikapelo se o tla utlwa gore a shena gae go yone a tlile o tlo ba maleshanonyana ka bora leshanonyana so ene le yana eno e ne re taba na nthotseno eh o tshwarella lo etsa nthotse e qabolang ha o ne etsa palesa tsiseng batho o no bona o ga ga ena ha o ne e tlile le kisa hore o sana ha o bua o bua ntho e thabisang batho.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha se mo hema me di ke nako ya hore ke khutlele ho wena gaitsedi ya ka.
2: Ke re bo ba antisa ke bo Zbosh a tsebletso nya Lesedi FM le tsatsing le nalaka jeno. Mamedi wa ka ya rate hanga ke mona he moteng rentseng re tswela pele jwalo re fumana hore ka kwano ka monaka le hlakoreng la wheel chair yantseng a eteletse lebelo leo pele re bua jwalo ka monna e leng gore o ile a shejuwa haholo nakong ena e leng gore lebelo lena le ile la thakgowa jwalo ka matlho a mafubedu. Re bua ka David Russell e leng gore o na le boiphitlhelo bo mmatla haholo kwano mona lebelong lena, mme o tlapola gore ke monna tlhang ka mane ka naheng ya UK mo e leng gore teng he nnete ya sala re a tseba gore o ile ya ba mpodi wa London Marathon makgetlho a ka bang a robedi kao fela letlhakoreng lena la wheel chair. Fela he ga ke soka ke bona Manuela Sham e leng gore batho ba ngata re ne re lebeleletse gore ka nako ena o tla ba sa ntse a bona hetse gore na seo a ka se etsang ke se feng ka kwano ka bona ka mona ka wheel chair ka mona ka dikau tsena tsa wheel chair. Fela he nnete ya sala o fitlhelela motho a teng ona wa gana jwale David Russell o se a batla a entse dikao dimo go dikilometera tse ka bantse 20 a nang le 5 fielwane tshelela. O fitlhelela motho a teng ona wa gana jwale seka lebala mamedi wa ka ya ratang gore dinaga di kopane dingata tse e leng gore di mengwe ka kwano. Re a tseba gore le ka mane ka Iseraele ba ile ba romelela dimathi tsa bona gara ba bang ke mone hantse ke ba shebile kwano mona ke bona maru teferi e mong wa dimathi tse hlwahlwa haholo ke monna wa ka mane ka nenyane ya Israel ya lemo tse 30 a nang le metso e le meraro. 145 countries tse leng gore nete ya sala di ile tsa tla tsa mengwa ka kwano ka mona ka Afrika Borwa. Lebelo lena ke lebelo le leholo kwano mona Afrika mamedi wa ka ya ratehanga. Fela re tlatlhe re bone gore na go tla tsamaya jwang fitlhela mothating ona wa gana jwale tjenana. Ke yona taba eno e leng gore e ntse tswela pele jwalo o tla opola gore ke dimathi tse ka bantse 20 a na le metso e supileng tse e leng gore di nkile sekarolo kwano lebelong la monongwaga. Ke a leboa Zbosh nakong ena ya gana jwale ke o taba.
1: Ke lebohile haholo homeboy.
2: Netso.
1: A simo he mamedi ke lebohile ke metsotso e dulang hantle o e supileng pele re fitlha horeng ya bo robong. A kore mamedi ke kgutlele gape ditabeng tsa ka ke tsena.
0: Matsogo a sebeletsa metso mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gaebana ka boikitletso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelo.
3: Labongi, dumela bongi. Dumela hle motswalle wa maqheku. O bua le Masirame. Ke ka mona ka Duduza, ke nkhono Masirame ka Duduza. Bongi, mme ana hlola a re etsetsa ditshomo. Ditshomo tseo mme na re etsetsa tsona. Jwale ha ke lebale, ke motho a sa lebaleng. Ha ke di nahana ditshomo tse mme na ntse re phetela tsona, re ntse re otsela mono. A tshibongi ditshomo tseno ne di bulela ka bophelo ba mme. Mme o hotse a sena mme wa hae, mme wa hae o la hlokahala ana le 2 years. Jwale ditshomo tse ka opela ntse ke dikopanya ke re ditshomo tsa mme di re. Jwale ke a bona he jwale gore mme o na phela ha bohloko. A sena mme, a sena mangwe. Le bo ntatemoholo ba siyang bana jwale ka dinoha. Yona bongi ditshomo, ditshomo ke molaetsa wa bohlokwa. Ho nna dinghodisitse, bongi dinghodisitse le ka jentle. Ke motho wa bonkgono ba baholo. Ke tshwere ke bonkgono le bontatemoholo. Ditshomo tseo di ntsamaisa pele hona ke tseba taba tsa ka. Ke a leboha bongi o be le letsatsi le monate. E rona ka mo Duduza ntse re o lakaletsa mahlonolo gore o re phelele nnake. Ya leboga.
4: Kgotsa Zbosh, dumela Zbosh, tsatsing le monate la kajeko la Sontaga. O bua le nkgono Ramasedi mona Makgwathi Moemaneng. Ditshomo mehleng ya pele e ne e le thuto go rona. Bonkgono ba rona ga ne ba retsetsa re ne re ba mmoho, ne re tloha strateng, ne re tloha strateng re kgona ho ba mmoho kaofela, hobane ebile ke bile lehlohonolo, ke hotse le bana ba malome mangwane ka tlung le kajeko re ntse re tshwarane. Ditshomo di ne di etsa hore re ratane, re thusane. Ha o mong a ile a fosa haro wa ipheta, wa etsa e entsweng ke nkgono, le etsa hore re be le lerato, re ratane ka tlung. Eya, ne di etsa hore hape re bone hore mang o kgona ho bua le kore o kgona ho bua di ntsha dihlong. Ne di ntsha dihlong ka tlung kore hore ha o le tseleng o kopana le ntho itseng o kgone ho bua kore ha o tswa ka hara ntlo. Eya, ditshomo ene di re fa bohlale, hobane ha o kopana le motho tseleng, ha o fa keletso e seng yona, o ne o kgona hore o bone ka pele, jwalo ka monna yane ya neng a ntse a fuwa dikeletso ke batho hore a palame esele kapa a thowe esele e palangwe ke ngwana ho fitlhela esele e ba e robeya. Eya, Sebotjho. Eya,
1: ao batho, ke a leboha, ke a leboha hle nkgono wa ka. Mamedi ke ntse ho lekane Modimo a mpolokele wena, ho fihlela re kopana nako e tlang. Thuso Motaung tla ba teng ka lenaneo la magolong a matala.

0: Re ke boele ke o lebohe bongi mo mamedi dumela. ANC re se hlopha sa ditho tsa mogase libile magotleng a dingwe o thibela seboka sa Eastern Cape. Ha se ya latela mehato yohle ya ka hare ya ANC. Lekgotlale phameng la dingwe profenseng linkile qeto e tsietsang sehlopha seo se tekile mabaka a tsamaiso e fosaetseng le mathata a ka hare ho moga a isong ho rarollwe. Maobane mongodi e mogolo wa ANC Fikile Mbalula o hlahletse kopo ya hore qeto eo ya lekgotla ya ho kgina nakwana seboka sa moga sa ho kgetha boetapele profenseng kgweding e fetileng e hlakolwe. ANC e kgethile sehlopha sa tshebetso sa profense ka mora hore nako ya tshebetso ya PEC ya nako e fetileng e fihle pheletsong. Sepolesa se fuputsa sesosa sa kotsi eo ho hlokaetseng batho ba supileng mmileng wa R712 o pakeng tsa Qwaqwa le Harrismith Free State. Mmoeli wa ditshebeletso tsa tsamaiso ya dikotsi tsa mebileng profenseng Sephothowa o re kotsi eo e ameng makoloi a mabedi e etsaetse haufi le letamo la Sterkfontein maobane bosiu. Towa o re motho a le mong o tswile dikotsi le ho potlakisetswa sepetlele.
1: Koloi ya vene e thulane sa dipheleo le koloi ya Golf GTI. Mme vene la ile a qhala bapalami ba teng ba tsweletseng ba kaofela mme ka bomadimabe ba latlhetse ke bophelo sebakeng seno. Ebile he ya tshwaseya ya tukana gore vene eno mopalami a le mo bona le ka gara koloi ya golf le ena latlhetse ke bophelo sebakeng seno a le mo ile a potlakisetswa sepetleleng sa Thebe Harrismith.
0: Dikgomo tse feta milione di entilwe e le ho thibela ho nama ha bohloko ba mokaka profenseng ya KwaZulu-Natal. Letsholo la profense la ho enta le qadile ka kgwedi ya Hlakola monongwaha e le karolo ya lenaneo la Lefapha la Naha la Temo. Letona la Temo le ntshetsopele ya dibaka tsa mahae profenseng Thembeni ka Matlopa Mthethwa le re ena ke katleho ntweng e kgahlanong le bohloko bona.
2: Only province that have fit a million and we are leading in the country, and we are saying by next week we will be vaccinating around Umkhungundlovu, and I'm pleading with every livestock farmer to cooperate and work with the department official.
0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya leshome le motsomong lenaneo ke le legolo la magolong a matala.
3: Hako lebue ngwanana o mpe hantle metsotsong e meraro ka morao hora ya borobong. Momamedi ao dumedisang o sengwena ke thuso motaung. Re tla ba le wena o fihlela metsotsong e mashome a mararo ka morao hora ya leshome. O tloa moo o tla kopana le moruti ao fe tshebeletso ya o seng hona. Ke a leboha. Ke a leboha ausi. E re ha nako ya ka e emetsena he. Ke tle ke qale ka hore ke o dumedise ka Sipho Makhabane lenanong la makhulong a matala re boka Modimo. O Modimo wa khanya. Fela sena se kile sa binwa ke monna moholo e mong wa sefofu. Ke etetse sepetlele ke ile o bona bakudi. Ha ke no se lebala le kgale. Monna moholo enwa o na theoha ka mona ka bothabothe e le ntate wa ngaka. Fela a foufetse. Itse ha ba re ntate thuso motaung o teng le pele ke mo dumedisa. A bina fela sena. Boka modi. Oh, morena.

Oh motemo tla dumela ngwane so le nana o ke la magulong a matala ka tseno ke sonta ha bekena a kontumelle se maybe le o be le nna ha re nka leeto lena leeto le matla la tsatsi le leholo ka tseno kgwedi hlola matsatsi ya mashoma mabedi le metsumine ha o hola ko la ka letsa katla le mahlonolo hola obo hole obo hole ke bele hape hona ka jeno ngwanenso ka ngwana ya fihlileng ya ke re morena o motle morena o motle ha ke a le bana ha ke a le bana wena ya neng a keteka dilemo le dilengwana o dula le moratuwa wa hao khotso khotso khotso ha ya tela pinna hao nka o lebala joang ya rekile nkolo yentsha nka o lebala joang wena ya keninga o ke bona ntlo ya o ka mo ile ntle ka tenga khotso ke a leboa modimo ke eo

Ke le boa go bana ke o bona wa kena mona ho marangrang a maholo a le Sedi FM. Ke bona o kena ka matla maholo ke le boa ke sonta. Mo mamedi ere ke bele ke tlahe ka mane ka kwa Zulu Natal. Moteng ke bone ngwana na ya le modile mashema mabedi le metso e supileng. Bo au swa hae balla. Bare ngwana bo rona a tla bolawa ka sehlogo. Bare ngwanena o na bile a ena le khemisi. O na bile a ena le kgwebo ya hae ya khemisi. Ba ile ba mo thunya mmo le mosebeletsi wa hae. Le wa tshireletso ya neng a le teng mono a leka ho e lwana ntwa ena. Ha ba ka ba mo fa sebaka. O ile ha duma dikulo. Me ba di bala gore di ne di feta le shome ke rata hore la penleo ke rata hore la penleo pepi pepi askisa.

o mo mamedi emong le mong ya bolaitsweng ngwana o mo mamedi emong le mong ya hlokahalletsweng ngwana mme ngwana mme ngwana mme ngwana mme hle ngwana mme tsi.

Tsidise ha. Hey bo pelo bona ke ntwa. Ke a kopa iphumule meyogo. Iphumule meyogo. Obohloko bulaelwa motho o morratang. Obohloko bulaelwa motho eo o ntseng o shebile le bokamoso ba hae. Obohloko. Pipi.

ha hona ntwentle bophilong ha hona ntwentle kwano le fatse mmona hore ha o le ha hao e be khotso e be thabo fela ha o le lapeng o le ha hawa motshemotse ho hobe monnati ha o le teng ha o fihla o amohelwe ka diatla tse mofuthu ke bela ke etsa kopo o seng hona nanong la makgulong a matala se ke wa bontsha bana mehlolo o se ke wa bontsha bana mehlolo o se ke wa bontsha bana ntho eo ba kekeng ba e lebala maphelong a bona ke a o kopa o se ke wa bontsha bana ntho tse swabisang lelapa la hao ha e se ke ha e ba lelapa la ntho tse swabisang tse hobosang mothimong

a tswa hona le mothemeng re ha kena dinthong yena jwale ibe mafura jwale re ha kena dinthong ibe mafura o kile bona hore ha o ka kopanya metsi le mafura mafura tla dula ka hodimo go re fumana yena se ile mafura jwale e se ile yena ya tsamang ka hodimo ka mona e se ile yena jwale fish oil motho a ipetotse fish oil skaetsa ntotsi jwalo bilo le a fela thota e sale wena o kene jwale ka lebelo le matla nthonyi e itsang re le lwane le qabane la penla hao jwale o kene ka lebelo le matla o fetuile jwale fish oil jwale o ka hodimo ka mona fetuile jwale oli ena ya ditlhapi ena o mathaka hodime be butle Teua. Re metso tsenga mashoma mabedi le metso mehlano ka morao hora ya borobonga. Ke a leboha ka taxing ka moo ha o buletse lenano la makgulong a matala. Ke beele ko lebowe. Hona lape mono ha o mametse makgulong ko lebowe ka koloing ya gago ko lebowe wena ya leng kerekeng empa o ka koloing gona jwale gore ga ke kene ka kerekeng pele ke utlwa ditaba makgulong a matala le Lesedi FM. Bekeng ena ke ile ka utlwela ka ngwana ya lemo di tsheletseng ya hlokometseng nkgonae mmae le ngwanabo. Ne ke rata o leboa ba ke utlwile gore ba mpengese ba ile ba hlaga mowa. Ngwana ya lemo di tsheletseng ya hlokometseng nkgono mmae le ngwanabo. Ntho e bohloko akalo. Ke rata o leboa. Ya ile nga ema ka maoto ho ya thusa lapeng leo. Modimo o metse ka hore le hore.

ke a o kopa. Ke a o kopa, o seka bona motho a tla go wena mona matsogo a le jwang. Nala tsena tsa gae di le ntsho e ka ke motho ya sebetsang ka thata e ka rotse ba motlakase a tshwere tanyana ya kgale e rusitseng o seke wa monka le o monka.

kopa o seke wa monka le go monka ke se ke lokisitse mo mameduna ntlhokomedisa re mo teng kare ke jwale ke beile gantle ke a o kopa tle mo mamedi ke a o kopa o seke wa leka wa dumelela motho a sa tsebeng motlakase go lokisa motlakase ga gago o seke wa leka wa dumelela motho a sa tsebeng gase a re o tlo o lokisetsa gase o tlo o bolaya motho o tlo o bolaya le bana ba gago o tlo o šwa le bana ba gago tla bona motho a tla go wena a tso o shebile matswana o nana gore matswana a tseba ntho a etsa o fumane hey o fumane a tshwere dintho motho motle fumana motho ya na le ntsebo ya motlakase tle ke a o kopa

wa tsha wena mothemotle o na le motho ya llang ka bophelo gona jwale o na le motho ya reng bophelo bophelo bo mo makaditse e bophelo bo ka nna ba o makatsa o ne o batla bo makatse mang o ne o batla bophelo bono bo makatse mang ha bo sa makatse wena o ne o batla bophelo bono bo tule mang ha bo sa tule wena o ne o batla bo makatse mang bokeke ba makatsa mo aisani wa hao gobane wena o batla gore bo makatse mo aisani wa hao bo tla shebana le wena bophelo bo matsongana bo tla shebana le wena bophelo nako nngwe bophelo bo ka utsudisa wa sala o le tsena bo ka utsudisa bophelo nako nngwe.

na kongwe bophelo bo ka o bontsha dintho tseo na o ne o sa hopolelo hopola gore o ka di bona bophelong o ne o sa hopolo gore o ka di bona bophelong o ne o sa gore hohang o ne o sa fihle go wena gore ntho e ka reng ena nka e bona bophelong ee bojalo bophelo bophelo bo ka o tsukutsa bophelo bo ka o tsukutsa ba o tsukutsa bophelo ba hoetsa washing bo ka o tsukutsa bophelo ba hoetsa washing na kongwe bophelo bo ka o furalla lo o furalla hona le na kwe bophelo bo ka o furalla ka yo o belena ko ye o bophelo o ka bonang e ka buemetse ho le lwena ona le na ko ye o bophelo bo ka o shebang ba o makalla ba o sheba bophelo ba o makalla na ko ngwe bophelo mba hao o ka qetela o bona motho e mong le mong ile sirra sa hao o ka tetella o bona motho e mong le mong le mong bophelong ile sirra sa hao na kwe nngwe bophelong o ka nahana le dintho tseo sa tlamehang o di nahana o ka nahana le dintho tseo sa tlamehang hanyane fela le ro di nahane bo shebile bophelo bo makaletse re o mang o yingwena

wa tseba na kwe nngwe bophelong ba gago o seke wa kgolwa dintho tse di ntse o di naganang. Nako e nngwe bophelong ba gago o seke wa kgolwa dintho tseo o di naganang. Seke wa di kgolwa. Mpinane ke a leboga Francina. Dieketseng ke a leboga Ntusi ke a bona. Mo lo wena Tlale ke a leboga tle. Le wena Disebo ke a leboga ga o kene nanong la magolong a matala. Maletlhonolo ke a leboga gagolo Tefo Phamotse. Le wena Sonti Joyce. Le wena NG CM wa re jo bophelo ntate Motau. Bophelo bo ka o tsodisa. Bophelo bo ka o tsodisa bophelo. Hei, hei, bophelo bo ka o tsheisa ka batho. Bophelo batho ba ka tsheha ka wena. Ba batsama ba qoqa ka wena, batsama ba nwa ditie ka wena, batsama ba inwa majwala ka wena. Bophelo, bophelo bojwalo, bojwalo bophelo. Empa re ko botse mo mabidi, re bophelo bo bejwalo ho wena. Na o ile wa batla, ho baneng bophelo bo le dinale tse kana ho wena. Ho baneng bophelo bo le meutlwa e mekana ho wena. Ho baneng bophelo bo ntsheditse marumo. Ho baneng bophelo bo supile ka marumo. Na o ile wa nahana.

0: Ya. A theo we modimo a theo a theo a theo. E ke utlo walla. Ke utlo walla hona jwana. E bophilo botla o tsukutsa. Bophilo bo ka o bapala. Bophilo bo ka o duba. O ka tsama ka maoto a tsama ka o nona le koloi. O ina le dikoloi bophilo ba o tsamaisa ka loto fatse. Bophilo. O nona le ntlo bophilo bo ka o etsa o tsama ye. O kopa maroko. O na o sebetsa bophilo. Bo ka o etsa o tsama ye o ka dima ditšhelete. Tsama ye o ka dima ditšhelete. Tsama ye o ka dima. Mpa ke atla. Na le tabe ke batlang go bua le wena. Gona ka jeno. Wena ya re mbophelo bua njaivela. Bophelo bo mpontsha jaive.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA. O thata le mekaniki. Ho blacklistwa le bitso ka phoso. Ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona. Ditheko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
3: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke tsebe motho e motle, ho na le ntho e reng ke bule mehala. Ho na le moya o ntshututsang hore ke bule mohala mo mamedi a mpolelle hore hona jwale bophelo bo moetsang. Mo mamedi a mpolelle a bue le nna hona jwale ke bule mehala. A bue le nna hona jwale hore na yena bophelo bo moetsang. Hona jwale jwalo ka re bua. Hore bophelo bo moetsa eng hona jwale. Bophelo bo ka etsa hore batho ba nahane ntho tse ngata. Ba nahane ntho, nako nngwe ba nahane e ka so kopane hlooho. Ba re motho eno a e sa le yena eno motho eno wa hlanya. Ba tsho ba bue, ba tsho wa utlwa ke itseng, ba tsho jwalo. Ba re eno sa hlanya eno. Bo ka o tsosa o seng gona wa tswa apara, wa tswa wa tsamaya bophelo, o sa tsebe re na o ya kae bophelo. Bophelo. Ngwana mme. Bokgona. Re. Habo hlasela habo duba habo roba habo ntsha bohlale hona le nako engwe na go bophelo bo ntsha bohlale hona le nako engwe na go bophelo bo ntsha botlever hona le nako engwe na go bophelo bo ntsha ngo tseba haholo. O na le nako eo bophelo bo ntshang o nagana le gore o a tseba o sa tsebe. ke bophelo bo me ba bophelo bo wetsa jwalo hona le ntho e o buintsang ho wena mona hore gore hantle ntle wena o mang hantle ntle wena o mang semelo sa ho kore bophelo kore se kore bophelo bo etsa hore hantle ntle kore jwa jwa le bo batla jwa bo sututsa hore hantle ntle wena o mang

0: motšhomo tšere re utlwe moruti maina o sa le teng o tla re inela matso metsintle re kopa tshwarelo gagolo moruti maine kgotso
1: ntate motaung
0: moruti wa
1: bophelo bothata
0: ha ha
1: utlwile o nyologa ka yona go yona ke ne ke sa dudisega
0: halleluja
1: ha o re bophelo bothata
0: ya ba ke a motsa mothenwa ke re ha bo compare le eng ntshwarele maine
1: o re ho yena ha re bophelo bothata
0: oh yes oh yes oh yes
1: o re ha bo bapisa le
0: ha
1: ke yena ye re ha we hopola ka po ye we tseba Motlang hore bophelo bothata.
0: A re ye maina ha re tsamaye hle monna.
1: Ntate motaung. Ka jeno le na ha ke tsebe re na modimo o buile eng le wena.
0: Ah maine ma.
1: Empa yena e kene ntlong e nngwe le e nngwe bophelo bothata.
0: Ah maine mane a ema.
1: Yena ntate motaung e kene hohle. E o tla o dimo e a fatshe e a pharalla dikarolong tsohle re na le mantsu ona na ntate motho a re bophelo bophelo bothata ebile o re motho ena neng a bua le wena go itse o hloile bophelo
0: halleluja
1: hloile bophelo bane dintho tse etsahalang bophelong ba hae ke dintho tse wa sa di utlwisise
0: amen amen amen
1: ntate motho a re dintho tsebo etsahalang ha kgone go di emela ke ka go wa re ntate motaung ke bua nnete ke hloile bophelo ntate motaung ga ke tsebe gore nna ke manye re bua le ena o seng gona ya reng ke hloile bophelo lefatsheng go jaaka se ka ka kopana le manga go jaaka se ka hlantho itseng he bophelo bophelo ga ke bo batle ntate motaung morena jesu o ile a bolelela barutiwa ba gae a re le tlaba le matlhomolo a mangata lefatsheng
0: halleluja halleluja
1: o ba boleletse mme o boleletse rona a re le tlaba le matlhomola empa betang dipelo bane ke tlhotse lefatshe bophelo bona di dintho tse o re sa di lebelelang ntate motaung ka lebaka la nako
0: aha
1: ke kopa o ye lephepeng la makgolo a mashume a mane a na le metso meraro ka jeno le ga o ya bukeng eo lephepeng leo ke kopa nna le wena re ke re be borakgwebo re tlo sheba temana ena ka leitlho la business 443 ntate motaung re bukeng ya jobo empa ke kopa ke re mo atamele ka tsela yo sa yo a soka a atamelwa ka yone bophelo bo na le dintho tseo re sa di gopolang ntate motaung nna le wena re diborele tsa kgwebo
0: halleluja
1: re lo etsang ntho ena kgwebo e bitswang due diligence ke yona re lo etsa re lo phenya re lo sheba rena kgwebo yena e na leng e ba temana ya pele kgaolong ya pele monna
0: ha e tloa e se re monna o na le teng naheng ya utse lebitso la hae e ne e le Jobo e ne e le motho ya tsamayang ka go loka le ka bokgabane ya tshabang modimo ya sesefang bobe ke ema gona teng mona maine re kgone
1: goyeo re buang ka ena ke monna
0: re ya mabenkele
1: wa motse wa utse
0: ema ganyane moruti maine ganyane fela re tsware mabenkele hanyane fela mofukeng hanyane
2: ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya sechu chu e ka hapa ha radiation tsena tsenne si chusa hao ebe se sa le baleheng si etse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo
3: A mo pete molemong wa hao e seng fela ho hlokahalletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. Avbob Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. Avbob Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
0: Moruti maine re tlabela re khutlela mabenkeleng metsotsong a mashoma mabedi ka morao hora ya leshome. O ka tswela pele Mofokeng.
1: Ntate Motaung a ke re lo sheba di-balance sheet tsa motho e.
0: Ehi.
1: Re ke re bone di-income statement tsa hae, re shebe di-cash flow tsa hae.
0: Ah!
1: Moruti maine ja le hae ka robua ka tsa kgwebo, ke kopa re mo atamele pele na neng la makolo. Jobo a shetwa ka tsela ye.
0: Amen.
1: Ke mana ya bobedi e re. Ntate Motaung e re. O na tswetse bara ba supile le baradi ba bararo. Ke mana ya boraro.
0: Ee, ya boraro e re. Leruo la hae e ne e le dinku tse dikete tse supileng le dikamele tse dikete tse tharo le dikgomo tse lekanang dijoko tse makgolo a mahlano le diesele tse tshehadi tse makgolo a mahlano le bahlanka ba bangata. Monna eo o ne a fetisa bana kaofela ba botjhabela ka boholo.
1: Ntate Motaung, ha re sheba jobo, re bue ka leruo la hae empa hopola momame ditaba ya rona ke ena, bophelo re hlahelwa ke dintho tse re sa di lebellang.
0: Hallelujah.
1: Le ha o le jwalo, Ntate Motaung o itse maemong a jwalo. Ho na le ntho e re tshwanetseng re etse momame, ke kopa re ke re shebe jobo. Bibele e re o nana le dinku tse dikete tse supileng. I na le dikamele tse dikete tse tharo. A boetse hape a ena le dipholo. Ntate Motaung tse ka lekanang dijoko tse makgolo a mahlano.
0: Bua maina, bua nda.
1: Ho bolela hore Ntate Motaung o na ena le dipholo kapa o na na le dikgomo tse sekete.
0: Ha, o na ruile he?
1: Ya, Ntate Motaung ya o fetela a ena le diesele tse tshehadi tse makgolo a mahlano.
0: Ha!
1: Jale ha re shebe ka leihlo la kgwebo ha e ba jobo. Bebele e re bolella taba Ntate Motaung ka mantswe ya reng bophelo. Bophelo bo hlaha kapa bophelo. Bophelo re hlahelwa ke dintho tseo re sa di lebellang. Dinku tse kete tse supileng. Bebele ha ya re bolella na o na etsa eng. Empa ne Ntate Motaung nna le wena ka leihlo la kgwebo ya pele.
0: Yes.
1: Jobo o na le industry ya diaparo kapa textile industry.
0: Hai, maine!
1: Hobane o na kuta dinku tsa hae boya a bonka ho lo etswa diaparo ka tsona.
0: Kakata!
1: Ntate Motaung ke re shebe bomamedi tsamaya le rona dinku tse dikete tse supileng boya ba tebe motho enwa e ne se dinku fela empaneng boya bona bona bo rekisetsa industry e etsang diaparo mohlomong Ntate Motaung o na na le dishese company eo.
0: Tsamaya maine tsamaya hle.
1: Ya bobedi Ntate Motaung bebele e re o na a e na le dikamele tse dikete tse. Di kamele nakong ya kgale di ne di sebedisetswa ho isa dintho hole. O bolela hore jobo o na le industry ya logistics, o na le industry ya thota dintho di tloha Bloemfontein ka ho di ya Venberge di tloha Venberge di ya mane Mathwabeng. E ne le mofuta wa kgwebo o jobo a neng a le ho.
0: O na le transporotong tswela pele.
1: O na le transporotong.
0: Kakata
1: empa ena ya di lorry bane o sebedisa dikamele.
0: Kakata
1: Ntate Motaung ha wa bona o na sa sebetse fela ka tsena tse yang hole empa ne o na sebetsa ka tsena tse leng haufi bane bibele e re o na a ena le diesele tsona di local transport ke kopa ke re shebe jobo ka leihlo la kgwebo ha logistic in fela empa re mo bona ke le ka hara taxi ina. Ntate Motaung ka di eseletse na a tlona phase 1 a ba isa phase 3 ba tloha renkeng a ba isa hae jobo e ne le mofuta wa jwalo wa moto ke nnile ka motlodisa mahlo Ntate Motaung ke shebile dinku empa sa utlwisisi gore go na le mao a neng a file a sebetsa teng jaaka ntate motao mo shebetseng jobo o industering ya diapa o transporta dikamelo go bolela go ke tsena dilori tsena
0: amen
1: jobo o industering ya ditekesi bana jalo go tlosa samane empaneng bakeng se le se ya o qetela
0: amen
1: bibele e re o na a ena le dikgomo tse ka bang dipholo tse ka bang sekeng monnana e ne le rap gobane go ne go jalwa go ne go lekwa
0: oke
1: ntate motaong re ipuile ya jobo re mo shebile ka leitlho la kgwebo
0: amen amen
1: ga re keta mo sheba o tlama ntsho ya gago a re monnana re bophelo bothata
0: bophelo bothata
1: ka letsatsi le le leng ke shebile nako jokenteka
0: ai maine
1: tlhaelwa ke ntho e kgolo
0: ai
1: mama ya lesome le na le metsomeraro kgaolong ya pele bophelo a tsere botswang bebele ka letsatsi le leng ga bara ba gae le baradi ba ešwa ba enwa tsere mekatlhoma ya mogolwane wa bona ga fitlhele mosa bara ba gago bana ba gago jon
0: mommamedi o motlere ganyane ntate maine o tsamaya a ntse a kgaoa ei technology ene batla go reetsetsa motlholo metsotso leshome le metso e supileng ka mora gora ya leshome ntate maine ke tla go wena ke tla go wena ke tla go wena ka tsatsi le leng gathwe bana ba gago bara ba gago ka tsatsi le leng momamedi go na le ntho e ke e naganang go yetsa kwano mona ge gona jale gobane ke ena technology e batla gore phoqa gagolo le mora maine fela ke tla leka makgobonthithi go na le ntho e ke tlang go e leka kwano ka potlako a tla tsebe go kena mona pele re ya mabenkeleng pele re ya mabenkeleng pele re tshwara mabenkele wo pele re tshwara mabenkele tle momamedi ke tla leka gore ke kopane le maine ka tselanyane nngwe itse pele re tshwara mabenkele mora maine ke batla go kena go wena gona jale mofokeng wa ka e re ko utlwa gore na e re tle ke kene go wena o moyeng gona jale ntate maine gona ka moo ke keneng le wena ka teng e re ko utlwe gantle gore na wa nkutlwa mora maine wa nkutlwa
4: ntate motaong ko utlwa gantle
0: tswela pele ka jobo motsotso fela pele re ya mabenkeleng
4: ntate motaong ka letsatsi le le leng bebele re temaneng ya leshome le na le metso meraro ka letsatsi le leng ga bara le baradi ba gae ba ne ba eja ba enwa ka tlhong ya mogolwane wa bone ga fitlhaleng mosa go jobo la re dikgomo di ne di lema di diesele di ne di fula pela tsona ya ba ba sabia ntate motaong ba di wela godimo ba di ga
0: ai man
4: a ke bophelo ke ntheswa bona ntate motaong go kwa ditlamele e leng moo jobo a sebetsang teng lekaleng lena kapa industering ya makolo ya magogo
0: aita
4: le dikgomo tsa gae tse lema bophelo ke ntheswang bophelo ke ntheswang ntate motaong ke maga ya lesome le ba le metsetsheletse mere motho ya wa re a sa bua ga fitlhae mare mollo wa modimo o ile le godimong o tshisitse dinku le badisa o pola dinku boya boatswa o bo rekisetsa industry ya
0: diatabosoko
5: ba o latlhelwa ke morati wa ga sepapahadi clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
6: ebe o na le tsitsipano Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefula tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshetjwa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
0: Moruti Maine, Jobo.
4: Jobo ntate Motau. Ona ruila ma di di ntoka ufela.
0: Oh yes.
4: Sibili re, ha o bala temana ya le shume le na le metsimi raro ire. Ka le tsatsi le, ka le tsatsi le le.
0: Ey.
4: O thola pinse papani.
0: Hm.
4: Morulo wa na tsalo eta o ja di ntutsahai. Jobo ha kone ke kopa kwa di malentswe ho supplier industry ya textile. Ke mana ya le shume le na le metsi supile nyere ye wa re a sa bua. Ka bo yena ha ke kae mo mara ba ka o le ba di papa tse ka.
0: Ba ne le tsi ke me.
4: Ba
0: di hapa ba bolaya le ba di saka le rumo. Ke phunyuile ke notsi ho tla ho fa ditaba tsena ho tla ho behe.
4: 18 re ya re ye wa sa bua ha tla ye mong are bara ba ha ole bara di ba ha
0: ah ema
4: ba ne ba e ja ba ina ve ni ka tlo ga ke mo tawa ke se bena ke mang a ka ene la ntaba ena monna ye ba ke ba tlatse mo kwa ga ke mo tawa ke ba tlatse mo kwa mo pelo ke ntho ye tswa ntsobo o me ba ding tlo mo le ngwe ga ke mo tawa transport o tlo ding ga se ri nyane lo ka li mona ana li ina jo bo ye ba una na le masino ga ke mo tawa ana le maplasi ka le satsi le le leng mo tlo a lose a lahlelwa Give me a little bit of a Jobo ala shelo ke ntongwe le mwe.
0: Kgwebo ho tle ho fela.
4: Ke ke mo tawo di tsa wa. Tsemo le mwe ya senyeha.
0: Bana ba shwa.
4: Au ta ke mo tawo. Enda ye lo ana ma le bana ba ba.
0: Hallelujah.
4: Ke fula ba ntsha be ya matsoho. Bo pelo chicken treasure. Mona yeno ya di tsone jo go ntse ba tsawo ke ka go tla re mo shebe ha re ya pijana o bane ma emong a jwa le ka ka go tla o be le re go lenna gore le ka jobo a tla nna ke be ke na go tlo tsetsa
0: mme ma jobo
4: mme ma jobo
0: a tla
4: ka tsitsa o yena ka re o yena ga di mamela ke tse tsene la ka tshebo
0: da le moratuo
4: Rwaka modimo e ba
0: ha. Ah e maine eh eh.
4: Ka o qeta le wena o shwe.
0: Rwaka modimo o qeta le wena o shwe.
4: Bo pelo ke mpresa go bana. O le le le se gore ke yena motho a tlatsa a o tsiletsa a o fa di pula go tsa kotatso empa ke motho a o tetebetsang. O na le mamame ya ka thata ngare. O na o la ntse go hlokuja go ka yena. Moruti ba ile ya gore e o kopane Ni di pepetsa bo pelo motho a tsanya thing out to self kotatse about tickets nda tsama tsa shaba temaneng ya mashume a mabedi e ba re tsaka deng ya hao
0: ya ba jobo o wa ema a ha hola kobo ya hae a ipeula hlo a itiela fatse ya khumama are
4: Ga ke mo tawo ke le leng le ya gore. Jo ba ha maemo a tshena.
0: Ei.
4: Ke le lo e tlo fapana.
0: Ei o tla ba hlanya o tla ba hlanya tla ba tlasa tsebe rona taba tsa ikeng.
4: Ke a di mama ntshe ha mo mamedi. E ska ba ya feta o ka le bala eng kapa eng empa ena o eng.
0: Bua
4: maemo. O re maemo nga jwalo tseba mo dulanteng.
0: Ah maine.
4: Ha hadin todi puta ba tsamo ka dulante
0: hadin todi puta
4: todi sa kopane apo ye tsese ba ka space sa ha mo dulante mo nos
0: hadin todi putela di u shebile di u jaivela
4: Ntate mota o tshaba lo tsena ka ntlha ba ne ba tho ba tsaba taba ya hao e dutse social media o tshaba le hore o ka ya tsena mafura mo tselwang mafura teng ka ba kana di pepetso tsa bophelo o re maemo nga jwalo ba tla sebaka mo tla dula teng ke mana yena ya mashome a mabedi
0: ei
4: jabo ha hola di aparo sa hae o iteula hlogo wa khumama kauna motho a pela ga ya pele ke ena jalo o etse nako ya ha o le modi
0: tswela pele
4: ka tsena ha di sa sebetse a po tsene papushing wa tsiba gate mo tawo motho a na le hole ha ba bone jobo a tshwerele hare o na a na gana hore jobo o go nka bo pelo ba hae e coming ha na de ola so ya hae jobo o na re ho motivo ntate ho na le di ntho tse ke sa di utlwisi sina e mpane ha ke de ola so a go ntsha pa tsela ya o tsena ga nang ka yona a po a le mo riri fatse a po a le tsela lo ya ka fatse ka la shine fatse a to kale me rano ye me chapatse ba to ba le banda ha na ufedile jobo a ke pa pusina a be ula far mo dibo o kam pa mo riro mo chapa o kam pa di idea sen chapa o kam pa business sen chapa o ke mo ke o se ka mo dibo an to te kon nda ke me tau shema kaulo ya mubedi ke mana nya mo robedi
0: ke a huyo na
4: ke mana mo robedi ire
0: Khaudo ya bobedi timane nya borobedi.
4: Buka ntle yona ya jona.
0: Ire ke bone khaulo ya bobedi mntawuntso ya kae le wena na kwa ire tshwara tjena. Ke mo he khaulo. Maine mphe hape man.
4: Khaulo ya bobedi ona mo ho jo le kapeng la 444 timane ya 8.
0: Mo are mo rereng anka lengeta ho ikwaditsa ka lona.
4: Anka lengeta. O ikwa di tlakalo
0: antse a dutsi thutubulong
4: o itse o tsebe mo o dulang teng
0: ha
4: mo mamadi kang a ne khaulo nya pele tsimane nya mashume a mabedi le ha re le ne le ne o la le ne le le o ameng a ipe o la hloka go o na re modimo o tshekele lo ye ntsha
0: oh yes
4: gore ke tsebe ma emo ana ke tsena yo ba tsantse a shebe ka o
0: amen amen
4: Mpa khaulo ya bobedi monna ya dulang tsongeng ke mane ya bobedi bebelere a nka le ngeta a ikwa ditlakalo a dutse thoto bolong
0: a emma
4: ntate mo tonke kopa ke ofrente le ba ka la hore a dule

La shela potobolo. Amen. Hallelujah. Ai. Motho motle re fella o ka le reka le nane o lena ya e ba le nane o la hao. Hona jwale re kena tshebeletsong ya o seng hona.

mo mamedi wa ka ya ratehang ntate le mmengwane so le wena kgaitsedi pelo ya ka inyakalletse ho modimo wa poloko ya ka moya wa ka o rorisa Jehova ya phetisitseng ditshepiso tsa hae ngwane so lena lena ke letsatsi le hlodilweng ke modimo a re thabeng re nyakalleng ho lona ke ho dumedisa ka lebitso la Jesu ya neng a shwele ya tsuhileng bafung le ya phelang a busa le ntate le moya o halalelang jwale le ka ho sa feleng a re thakgoleng tshebeletso ena ka sefela ke sekilwe ke Jesu.

a re rapele mo mamedi. Modimo o rutileng dipelo tsa badumedi ba hao nakong e kang ena ka ho ba romella lesedi la moya wa hao o halalelang. Re sitse ka ona moya oo ho hlalohanya dintho tsohle tsa ho loka le ho nna re thabela ditshitso tsa hao tse halalelang ka ditokelo tsa Kreste morena wa rona, mophulusi wa rona ya phelang, ya busang le wena bongweng ba ona moya oo, Modimo o le mong ka ho sa eng kae, ntata rona ya mahodimong.

tlo a re fumane palo ya lentswe la modimo mo mamedi mme re bala go seng ha letsatsi la ka jeno buka ya diketso kgaolo ke ya bobedi re bala temana ya pele go fitla ka ya leshome le metso e meraro diketso kgaolo ke ya bobedi temana ya pele go fitla ka ya leshome le metso e meraro a re fumane ka thuso ya modimo yona e bale ha tjena letsatsi la pentekonta ha le se le fihlile ba ne ba dutse bohle nqalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe jwalo hang ha utlwa modumo o tswang le godimong o kang wa moya o fokang ka sefefo ntlo yohle yeo ba dutseng ho yona ya tlala wona malimi a arohaneng a kang malakabe a mollo a ba hlahela a dula hodima e mong le e mong wa bona mme bohle ba tlala moya o halalelang mme ba qala ho bua ka dipuo disele ka moo moya o ba buisang ka teng ho ne ho le bajuda ba ahelletseng Jerusalema banna ba tshabang modimo ba tswang ditšhabeng tsohle tse tlasa lehodimo ya re hobane modumo o utlwe ha bokana batho ba bangata ha mmoho mme ba tshoha ka hobane e mong le e mong a ne a ba utlwa ba bua puo e leng ya habo ba ne ba hlollwa bohle ba makala mme ba ne ba botsana ba re bonang bao ba buang na ha se ba kgalelia kaofela ha bona na ho ya kang ha re ba utlwa ba bua puo eo e mong le e mong wa rona a tswaletseng ho yona rona bohle bapharta bamede baelame le ba ahile mesopotamia le judea le kapadosia le ponto le asia le frigia le pamfilia le egepeta le dinaha tsa libia tse bapileng le sirene le ba jakileng roma kapa e leng bajuda kapa e leng baproselite bakreta le ba arabia kaofela ha rona re ba utlwa jwang ba bolela dimakatso tsa modimo ka puo ya rona ba ne ba hlollwa bohle ba nahana ba botsana ba re na taba eo e ka ba ke eng empa ba bang ba soma ba re ba kgotse veini e tswai lena ke lona lentswe la morena re boka le ho tumisa morena ka lona e leng ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona alikho igama.

tlore rapele mo mamedi wa ka ya ratehang modimo ya matla o hleng tate ka lebaka la morena le mophulusi wa rona e leng Jesu Kriste re mema wena moya wa tsebo moya wa matla moya wa bohlale moya o tolokang ditaba tsa gago gore o tlo ba le rona dula le rona morena gobane bahlanka ba gago ba mamedi ba mametse lentswe la gago re kopa tsena le tse dingwe gape ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona amen baratuwa moreneng re phela Aforika Borwa e tletseng dikgaogano bongwe le karogano leruo le bofuma tshepo le go nyagama phapang le kgotlhano re naga e nang le dipuo tse ngata re naga e nang le ditso tse fapaneng re naga e nang le nalane e raraganeng empa re ntse re sokola go utlwisisa ka nnete seo dikgaogano le diphapang tse e leng teng gare ga rona di se bolelang empa lengolong la diketso tsa baapostola kgaolo ya bobedu modimo ga a tlose phapang le kgaogang modimo o a e halaletsa ngwaneso ya rategang ga a qeta go e halaletsa o a e sebedisa gore nna le wena re be re se ba morabe o le mong seo ga se bolele gore re tlameile re be re le ntweng gobane ga re bolele kapa ga re buipuo e le nngwe motlha letsatsi la pentekonta ga le ne le fitlha o rialo mongodi a re ba ne ba dutse phaposing e le nngwe ba ne ba dutse nqalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe jwale gang ga utlwa modumo o tswang legodimong batswadi ba ka ba batle ba ba rategang pentekonta ngwaneso e ne e le mokete wa bajuda wa kotulo batho ba tswang ditšhabeng tse ngata ba ne ba bokame Jerusalema ke rata ga o ka elelwa gore modimo o kgetha motsotso wa phapang go senola moya wa gae modimo o kgetha mo go kopaneng batho ba sa tshwaneng ba sa buing puo e le nngwe batho ba nang le kgopolo e sa tshwaneng go ba kopanya le go tlisa le go theola le go senola moya wa gae ka gare go bona le re lentswe la modimo ya ba moya o a theoga mo go nang le ditšhaba tse ngata ga utlwagala modumo o kang wa moya o maatla go tlhaga maleme a jwale ka mollo mme a dula godimo ga e mong le e mong momamedi moya o bolela phefumologo ya modimo e leng bophelo le maatla moya go bolela phefumologo e tshwanang le motlhamonene ga modimo o ne o qeta go bopa motho ka lerole la lefatshe lentswe la modimo le re ya ba motho e ba sebopua se senang bophelo ya ba modimo o phefumolela marubeng a dinko tsa gae ya ba motho o fumana bophelo mollo o bolela go hlwekisa le boteng ba modimo ga re tla tseba gore modimo o teng re bona ka mollo ga e ka ba ga o kgole o botse moshe a re bongweng ba gae thabeng ya Horebe ga a tlhokometse a disitse dinku tsa Jethro mogwegadi wa gae a re ka pong ya leitlho a bona sefate se aparetswe ke mollo sefate se tuka empa se satshe mollo ga o theoga metswalle ya ka e metle e e rategang o bolela boteng ba modimo le re lentswe la modimo ya ba ba tlala moya o halalelang ketsagalo ya botlhokwa ke gore ba tlatswa ka moya
me ba qala ho bua ka puo tse ding empa e seng bakeng sa boithoriso ba bona empa e le bakeng sa thoriso ya Modimo. Mohlolo wa Pentekonte ngwaneso ke kutlwisisano ya batho ba tswang dinaheng tse fapaneng ba utlwang molaetsa ka dipuo tsa bona, Baparta le ba Egepeta, ba Media le ba Arabia. Mona momamedi re bona matla a maholo bukeng ya Genesis. Matla ao ha re a ka ra bona bukeng ya Genesis kgaolong ya leshome le motso o mong ho buiwa ka Tora ya Babele. Re bua re bona dipuo di arola batho empa ka tsatsi la kajeno kgaolong eo re e badileng letsatsing la Pentekonta re bona dipuo di kopanya batho. Re bona batho ba tswang dinaheng tse fapafapaneng ba utlwa baapostola ba bua mme e mong le e mong ya tswang naheng eo a tswang ho yona a utlwa baapostola ba bua ka puo eo a e tsebang eo a e utlwisisang. Dipuo Pentekonta re bona e kopanya dipuo tsa batho kapa e kopanya batho ka dipuo. Pentekonta e na le yona ntho eo momamedi, e na le yona ntho eo ya ho tlisa dikgopolo tse pedi. Ba bang ba makala, ba batla hlaloso, ba bang ba soma, ha ba utlwisisi le kajeno ho ntse ho le jwalo. Ha Modimo o sebetsa, ba bang ba dumela, ba bang ba hana ho dumela. Pentekonte momamedi e re ruta ka dintlha tse tharo. Moya o matlafatsa batho botlhe e seng baetapele fela. Moya o tlisa bonngwe ka hare ho batho. Moya ha o tlise kgaohano le phapa. Moya o romela batho lefatsheng. Pentekonte ha se ho dula fela, ke hore batho ba ye ba tsamaye ba lo sebetsa naheng ya rona ya Afrika Borwa. Pitso ya bongwe e tobane le xenophobia, karohano ya merabe, le kgethollo, le phapang ya moruo. Batho ba bangata kajeno ba nyahame, ba tletse bohloko, ba lahlehetswe ke tshepo. Kereke ha e a tshwanela ho kgutsa, kereke e tshwanetse ho bua ka sebete. Pentekonte e re tlatsa ka moya wa seriti le kamohelo. Botle re tlatswa hore re tle re sebediswe, mafumahadi, banna, batjha, mafutsana, botle re tshwanetse ho sebediswa ke Modimo moya o halalelang. Ba bang ba ile ba re ba tahilwe. Kajeno ba bang ba re kereke ha ena thuso, tumelo ho Jesu ha e sebetse. Empa Pentekonte e re bontsha hore ha moya o sebetsa, maphelo a fetoha, le setjhaba se a fetoha. Pentekonte ha se ketsahalo fela, empa ke pitso. Modimo o ntse a tsholela moya wa hae le kajeno. Potso ke ena, na re ikemiseditse ho tlatswa? Na re ikemiseditse ho feta meedi le ho sebetsa? Modimo a le hlohonolofatse, Modimo a le boloke, Modimo a le etse hantle. Ka Jesu Kriste Morena le mophulusi wa rona.

Tlhonolofatso ya modimo e fetang kutlwisiso yohle e boloke megopolo le menagano ya lona tsebong le leratong la modimo ntate le la mora wa ona e leng Jesu Kriste, mme mogau wa morena wa rona Jesu Kriste, kopano le matshidiso a moya o galalelang di be le rona botlhe jwalo le ka go sa eng kae. Amen.

0: Orlando Pirates 2 Orbita 0 papading ya maobane me hlopha sa tsemunyama hlopha sa Orlando Pirates bashana ba kamona ka Orlando bankile mohope medi milione tso ba di fumanenga ke tse mashume amabedi kile ka utlwa mora khosa perfumulo wa banna perfumulo wa moshana o tla senesimane se budimo ha ba mmotsa dipotso wo monnati wa ukena sekolo monnati wa go ya sekolo ke monnati ona mo mamedi motle hona le tabanyane nngwe e kileng ka utlwa gore ba ahiba agana ba bangata banka qeto gore ba gutlele haye lapeng agana banka qeto ya gore e bana Afrika borwa mona ho ka ba molemo ha re ka gutlela haye mane Ghana. Le bona nthwena e ntseng e tsala kwano lapeng mona Afrika borwa ya bothata bona ba melata. Ho na le ka lemo se seng ke a kgola ne le lemo sa 1981 le bo 81. Hona le sebaka hana ke mbanna hana ko ka emo ba ile ba ba kopja ro ba tswe mono ba gutlela ha bo bona Ghana hona le mo ba ne mbale teng ke tla ofa pe sebaka seno hape ka bo 81 mane le maobane Dr. Faime yaneng a tswere mo sebetsi moholo wa ntate Thabo Mbeki o ile a bua ka yona ntho yona eno le yona ena ya Ghana aba etsa mohlala ka yona ke a fita metsotso e mashoma mabedi le metso mmedi hantle ka mora hora ya leshome le motso o le monga e bua a monna re bua le bana ba bashimane re bua le bontate re bua le bana ba rona ba le dikolong ntate thuso ke rata ho leboga lenane la magulong a matala ke rata ho leboga o matshidiso ho nna ke leboe le ntate moruti maine nkile ka fihlelwa ebile ke ne se ke fihletswe ke hore ke ipolaye o matshidiso aka o matshidiso ho nna ke a leboa ngwana mme ska etsa jwalo bophelo bona bo stoutu haholo haholo ska etsa jwalo ska wa leka ke a leboa ha e le mona o re o tshidiseile moyeng wa hao o tshidiseile tla hodimahlo metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka morao ra leshome le motso le monga mme ke rata o kopa ore o tla o shebe mebila e lokiswang ke bela hape ko o kope gore mo o leng teng o kganne hantla ke utlwe motho kamane ka Limpopo thutse boradi thututu ba babedi a ba kena le o ditaso o ka ipotsa gore na o ne a tsamaya ka lebelo le le kae o ka ipotsa lebelo le wa neng a tsamaya ka lona go na le ntho nngwe ya bohlokwa eo ba buileng ka yona ha ba bua ditaba tse re amang mona Afrika taba nngwe e ba buileng ka yona le ha le tuna la mapolisa le tshwere mokobobo hona jwale mo professora hana ntsa dipalopalo tsa diketso tsa botlokotsebe hona ditaba tsengatanyana tseo a buileng ka tsona ditaba tse amang ho tloa bana dikolong tse re amang rona malapeng tse re amang metseng le metsaneng ya rona morao tjena dikolo ha di sa tlamehile hore di rute fela ngwana di mo rute fela hore 1 kopanya le 1 pedi kopanya le pedi hona jwale dikolo ho tlameha hore ho kene le boitshwaro tlameha hore ho kene le boitshwaro tlameha hore hape dikolo mane ho kene le dithuto tse ba rutang ho iphedisa tse ba rutang ho iphedisa hobane bothata bo re shebaneng le bona Afrika Borwa tlhoke ya mesebetsi ke bofuma bofutsana bo bokana kana tlala bofuma jwale dikolo mmuna dikolo di tlameha hore di tshintshe empa ona le mohanyana penkileng ka utlwa ka le letona la thuto lekile la e bua tabena dikolo di tlameha hore di tshintshe tsela e hore rutwang ka yona ha wa tlameha hore o tshwane le mehlengyane ya kgale mo no thona ke ketlele ntshele bo ntshele bo hona ke mo ntshele ntshele bo e mero ngwana o muruta a ikapile thekeng a ikentse ketlele mono e fitile nako eno ya u ikapa letheka le tlabe le robe letheka bana ba rona ba ikapile mathekeng a tla robea ha sa robe matheka na tla sothea ntse ba etsa ntshele bo ntshele bo bana isi diketlele bana isi diketlele re tlameha ho sebetsa ka thata ka ho ya ka maemo a o re leng ho ona hona jwale dipolano ho bolayana banna ba bolayana ba bolaya banna ba bang ba bolaya basadi ba bolaya bana bana ba bashimane hona jwale ba motho a tloa a re nkgono mamang o etsa hore a le o bolaya nkgono jwale thuto e tlameha hore e kene e kokote ka matla momamedi ke tlo kopa o ntetsetse ke a kopa ntetsetse wena motswadi ke dithuto difeng tseo o reng re ka di ruta bana dikolong tseo ileng wa di rutwa wena ke batswadi ba gago tseo ileng wa di rutwa ke bonkgono tseo ileng wa di rutwa ke bontatemogolo bana ka jeno dikolong ba kenela maqulwana ba maqulwaneng ha ke no lenka le bangata ke tla lenka le babedi le bararo gore na ke dithuto difeng tse wena jwalo ka motswadi ha ke re o bitse dithuto jwalo ka di bitswa sekolong eng a ke batla wena o bue wena o ntshe maikutlo a gore jwalo ka motswadi rona o ne o ka lakatsa le mona dikolong e be ka go ka rutwa eng ke dife dintho tse ding tse o nanang gore a re ka di fitlhela dikolong re tla hlola maemo a boitshwaro dikolong tsa rona makeišeng a rona metseng a rona letsoa tsena go na le a bolailweng letsoa tsena go na le a bitilweng letsoa tsena go na le a sepetlele letsoa tsena go na le a tlhokaetseng o thutswe ke mokganni ya neng a nwele ke kopaong ka ba babedi ba bararo go tlwa mona ke fete momamedi o moyeng wa lesedi FM kgotso
1: motswadi ntate mtao nko hlomphila mnate le ka ntate wa
0: ntate
1: o bua le madota ke mona madigetla motswadi ntate wa ka kgolong ya ka ke rutwe go rapela go hlompha ntatao le mmao kapa motho e mmelemo e mogolo o re ke motho e mogolo mme ga o mmona no swabela le o etsa ntho empe pela sefatlhego sa gae re rutiwe ntho eno bantho a pele fela ga ne re ya sekolong ne le pareti ntho a pele ne le thapelo be le thuto ya bebele.

0: ha re ka kgutlisetsa thuto ena Bebele ena re itseng ha ena bokamoso ho ya ka dilemong tse tsa jwalo, hobane ho latwa thuto ya Bebele ha ena bokamoso ha mo isang bana teng, e se re lahla mono. Ya ba ntate Modimo re kgotla ka ona thupa eno hobane le ra mo furalla mme ra e tshwarela ka tse ding tsa lefatshe. Ke ka ho thupa e leng kgolo tjena ho rona re le tšhaba sa Rantsho, ke le ra furalla mooki wa rona.
1: Ke a leboha ntate Matota. Momamedi, ke a feta ho ntate o re thuto ya Bebele, o re la batho ba itse thuto ena Bebele ha ena molemo, ha e sebetse, ha e beye dijo tafleng, ha ena molemo. Empa tshojalo Matota wa Lesedi FM, dumela kgotso.
2: Taule kae?
1: Re a phela ntate.
2: Ke mpuke enka mona ka Soweto tau man. Ha re ke re kgutlise tsela eo bana ba basadi bana ba phela ka yona pele, bana ba dilemo tse itseng ba ya bosoloweng kaofela ba kry-e thuto pele ya bosole, gone dintho di ka lokang. Tau tanki.
1: Ke a leboha ntate. Nakong e tlang ha o bua le nna ke kopa o kwale sealemoya, o ba sebudi ke nna fela ka mona ntate, hobane ha o hlae hantle moyeng le tsebetsa ka mona o dutlisa bohloko. Bana o buletse sealemoya ka mane, o sebohudi wena ka kwana, le nna ka mona ke sebohudi. Jwale SNA e kopana le SNA e kopana le D e kopana le H di otlana tsebeng tsa ka mona. Ke a leboha ntate. Sesole, bana ba rona ha ba iswe sesoleng, bana pele ba ya kae kapa kae ha ba iswe sesoleng. E re ke nke momamedi mong hape. Momamedi moyeng kgotso.
3: Dadam taule kae?
1: Ke a phela mme.
3: Amnata bana ba ka rutiwa hore boloi ha bo yo lefatsheng ha ntse di sa tsamaye hantle, ene la nako ya hao, nako e tla fitlha. Ha o na le mathata bophelong, rapela ithute Modimo. Ha o tlwaeleng loisana baneng malapa a senyega ka taba eo, ha ba ka ruta se seo tsotlhe di right.
1: O re sekolong mane ho be teng nako eo bo mme mmisi le bo ntate titjhere ba rutang bana ka boloi, hore boloi ha boyo, boloi ha boyo, wena ka bo wena tshwantse o itshebeletse, ha ona motho a o loyang. Mme o tshojwalo sa kgawile. Ke kgola o ya utlwa gore momamedi thuto e tsamajwang ha o mamela ka dibakeng tse itseng bo Limpopo mane ka bo Eastern Cape, basadi ba bolawa go thwe ba loya. A sore ke moo fela le gona mona bo Gauteng mona le bo kae kae motho ya loya o etsa jwang. Mme o buile ntlha engwe ya bohlokwa golo, re ke nke momamedi e mongwe jwale ke tsebe o kwala taba ena, gobane ke tlameya gore ganyane fela ke tshware Dr. Chabalala ke bue le ena. Ke batho ba na le ntsebo ya thuto rena mo dikolong mona. Ke utlwile ba re gona jwale bana ba rutwe mosebetsi, bana ba tsebe mosebetsi, bana ba rutwe di-morals eng jwalo ka o fapana. Ke tla bua le ena. O mo yengwe le Sedi FM kgotso.
4: Kgotso ntate Thuso Motaung.
1: Eya mme.
4: Nna ntho e ke e kopang go tshwane le nakong tsa rona, go be le assembly bana ba rutwe Baebele. E nngwe ya bobedi mere Thuso, bana ko malapeng gape ba rutwe tlhompa, gore lelapa lelapa le molomong ke motswadi wa gago. Bana gona ba se ba kgalemele, ga re wa ba kgalemela batswadi ba teng ba kwata, ga ba batle bana ga ba kgalemela. Ba tla go bolelela o iketsa ka re bana ba gago ba nice, ga go ba nice batho bo bona phoso ko wena bo mo kgalemela ngwana o a kwatela. So ntho e kgolo nna ke kopa fela gore bana ga golo le mo gae go rapelwe pele ba ya dikolong, because le di-transport tsa bana ga di metse fela go sapa digumbagumba tsa dilo tse di kenang kwa ga gore wa itse rainbow e betere ga e rasisa e le gore o mametse thapelo yaka. Ke nna bophelo bo ke bophelang. Ha ke mametse Thuso ona motho o tlang thinta a re ka utlwa gore o bua dilo tse di agang, o bua le ke itumetse wa ga Sekele te mo Saweso tape Thuso Motaung.
1: Ke a leboha ke itumetse. Ntho e nngwe ntate Motaung re tlameleng gore re rute bana le bona bo ntate le bo mme ba e tsamaisang ke mminono ba o bapalang dikoloing tsa bana. Duvu duvu duvu duvu, ha ona ntho e bana ba ithutang yona, go ya duvutswa fela ka mmino. E re he gona jwale Monna ona bitswe ka

0: and kama chabing ka bo welcome abititswe le ka Bloemfontein ka mokopa ka re pele monna o tsama o khutlela hae ha bana ke ne ke bala ha holo ka ditaba tsa thuto a kwa temele o tle ho nna mona eleng Dr. Chabalala ke sebetsa le bo professor Molefe ke sebetsa le bo Dr. Chabalala gore ke itse a gore motho o ko ikamahanye le batho ba di buka buka batho ba ba dileng ka ra gore hanyane fela motho ko ikamanya le batho bana ba etsang le di research o ko o buisana le bona a sore ha ke le thuso tjena a o ka a e e o u ya ka ha ke itse research rona re le ra rutwa a e e o u mo mo le seng bo ho ha re rutwa mane ra station a rona hona ke ketlele ina le mohel ntselebo a go bona re cheka re le bana ba ba shimane re sa cheke ka tlatseng ndate tshabalala dumela ngwana mme
1: le ka ntate mtabong
0: ke a phela
1: a ke phetse le nna ntate mtabong
0: ke lebo monna ndate tshabalala re bua ka dithuto tse ho hona jwa le ho tloa grade 0 ho ya hodimo kwana dikolomane nna batho ba nepile le ke utlwile le ya tshwereng professor yena tshwereng sepolesa a bua gore jwale ke nako ya gore le rona jwalo ka Afrika Borwa ke reme ka maoto re bueng gore na re batla gore go etsagale eng ntho engwe ba buang ka yona ke thuto dikolong tate di-morals na monna ga le etsa di-research sa lona bo di-morals gore bana ba tsebe modimo bana ba tsebe eng nna go ka re sebeletsa
1: go ka re sebeletsa ntate mtao gobane se ipone se tlhatlhamang kapa se tlotlang setšhabeng re se bona dikolong tsa rona
0: ee
1: gore Aforika Borwa e tlabele jwang the next 10 years 15 years tlamehile re shebe boitshware ba bana bana dikolong gona jwale ntate mtaong gona jwale re na le bothata ba di-morals dikolong gore re reinforce di-morals tlamehile go bena le ntho e re bitsang appropriate education tlo bua ka Sesotho thuto e bana bana ba e bonang gore ba ka benefita go bona
0: thuto eo bana ba bonang gore ba ka una molemo
1: ba ka una molo go yona
0: okay?
1: Ke rata letsa motlhala o matitšhere ka kere go bona ha o le titšhere ka patlho ya sekolo o wina bana ka the first minute ba qala o qala o kena ka tlelaseng
0: o wina bana ka the first minute
1: e ya ke temta ha o kena fela o tlo delivera content bana ka first minute sentse ba bona gore mona re tlamehile go mamela kapa ra tlameha go mamela mme seo re ka se kgona ga re ka linka ntho ngwe le nngwe e re rutang bana dikolong le mathata e re na leng ona setšhabeng bana ba gona jwale ba qetella ba ka tsela ba leng yona gobane o na le ntho e re bitsang skills mismatch ntho e ba e rutwang ka phaposing tsa bona a se ntho e ba ka bonang gore e ka lokisa mathata e ba nang leng ona setšhabeng kapa society mo ba phelang go yona ntate mtabong
0: monna wa tseba o buile ntho ya botlhokwa gagolo o ntshwarele ka o eetsa ka nako ano ya gale ya apartheid han hantsikere ba ne ba u bitsa magoa
1: e ya ntate mtaung
0: ba ne ba u bitsa magoa magoa ro ka metse
1: e ya ntate mtaung
0: a ne ba sa dumelo etse ka camera microphone ba ne ba ra ska tlo etse ka camera microphone bua taba ru tlo etse wetse kwa jalo o ntshwarela ngwane tshwantse kere hona le ntho qetang go bua ka ona gore dithuto tsa rona mo mamedi o tla mo bona hona jwa le mane Facebook nya le CD FM monneno a hen o ba ne e shebellwa ke di million tse ka bantse le shume tse mashuma mabedi ya hodimo kwana Facebook ena e kgolo a holo ore dithuto tsa rona di bue le setsa halang korbana e be ntwe ba e bonang
1: e jwalo ntate mtau gore ngwanano a ipulelle gore ka thuto e ke ithutlweng yona ka jeno thuto tse ena nka enka ka solver mathata a itseng setšhabeng mane jwalo o tla bona gore ke tlo bua ka segowang tate mota ong tshwarela curriculum ya rona ha e matche di-realities that is why le bana ba maponisa ona jwale ba ringa bell gobane tate mota ong o tla utlwa be ke fetileng statistician general o la bua a re unemployment rate e se le mane ho 32.71 ntho e golo sesosa sa taba tate mota ong kore re na le di-skill mismatch bana ba ya dikolong ba ruteye ba ya di university bo bo ba bona le bosi ba bona empa ha ba gutla se ba se balletseng a se se ka solve mathata re na le ngona makeishining a go
0: seo ba ithutileng sona ha se gone go rarolla mathata ana a re shebaneng le ona metse mo re phelang e re re mabenkeleng mcheko
2: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Moratua, a kwa tlise ngwana o kwano.
4: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
3: Dumela tle diponka-ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
4: Yo, kelelonyana ya hae dula le tšhatsi. Mme ga ena mathata tlhe mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: Wena mshwaneso puleli eo ke atla wena gona jwale ke santshane ke bua le doctor mona re atla re tlo kwala taba tsane tsa rona tsa dipapadi. Mpolelele doctor. Jwalo ka re bua go na le ntho ga ntse re bua ka thoko ka mona ore. Ka jeno metseng ya rona dikgwebo tsa rona di nkilwe ke batho ba tswang ka ntle empa wa bua gore gobaneng ba kgona ka dikgwebo tsena ba tla ka eng bona
1: datemtaong ba tla ka
0: tsebo
1: ka tsebo e rona re nyenyefatsang
0: ba tla ka tsebo e re nyenyefatsang tswela pele
1: datemtaong a ke re makeishene ya rona o na ntho re bitsang township economy
0: township economy
1: township economy ntatemtaong hantle ntle ke yone controlang economy ya Afrika Borwa kaofela gobane majority ya batho kapa bongata ba boholo ba batho bo dula makeišeneng township economy is worth billions gobaneng e le worth billions
0: 900 billion
1: tatemtaong and township economy it's about solving everyday problems ke beka sesotho e ka o solve mathata a rona mehla le mehla
0: ao
1: rarolla cobbling tatemtaong o lokisa dieta go roka plumbing electrician bana ba rona ba lokela go una molemo moo empa be ke se kgone una molemo go na 900 billion ya ntatemtaong ba sa tsebe di-skill tsena tse ke buang ka tsona tse
0: jwale batho bana ba na le di-skill tseo ba tswang ka ntle
1: ba tswang ka ntle that is why ntatemtaong ga re bua ka system batho bana ba kgona go tloa ka ntle somalia kwana ba fitlha Afrika Borwa ba ebuildele system ya bona ga ba qeta go builda system ya bona ntatemtaong ba dominate ba controlo economy 18
0: ha re ka system ya bona
1: ya bona e ba e buildile
0: chabalala man chabalala man boy
1: re le batho ba batso re na le mashume le lometse mashume a mararo
0: re
1: le puso empa ntate mtaung ha ona system e re ka e supang re ena ke a rona re dominate ho yona ma somalia ntate mtaung o tla hopola ba kene Afrika Borwa ho tla le montsantsa bo 2012 Tate mtaung ha ba fitla bo 2018 2019 2020 ho no so bona la hore tuck shop industry sel ya bona ba build le system mo ho ba ba na le di skills Tate mtaung ntho ke buang hona jwale
0: mbelo wa ka wa bale ha wena man tshabalala
1: ntho ke buang tate mtaung hona jwale gore ha re ka ruta bana ba na di skills ba ka dominate le bona mo 900 billion ena hore ba participate ho yona ba sa shebelle bo my friend di shop man gore re ba rute di skills tse tloetsang gore ba participate ane ntate mtaung ntho engwe re na le yona ko hore re le maAfrika Borwa re na le ntho re bitsang colonial mindset ntho ha ile ya motho a motho ga enyenyefatsa empa ha ile ya lekgowa kapa ya mrabe e meng ga e supporta magua a master ntho ntate mtaung ke la utlwa bohloko kwa na Vanda Bay le kolong sa rona go tla mme o mong a owner sekolo ke wa Leboho o ntate Tshabalala
0: ke na le motho
1: mosoiwu o ntate Tshabalala ke na le batho ba batho ba four ba nsebeletsang e leng matitšhere ebile ke nagana gore bana baka bana ga ba sa tla go nna gobane ke hirile matitšhere batho ba batho go betere ntate tšhabalelo onke batho bana rona re tlo hira magoa ande ke tshepa gore ka magoa fela rona re tlo kgona go attract batho ba batho gobane batho ba batho ba ipolelela moo o na leng batho ba basweu dintho a di etsagale and moo o na leng batho ba batsho fela dintho a di
0: etsagalega
1: re ka fetola goo ntate motaro
0: colonial
1: mindset kore kgwebo ga e le ya ntate thuso re support gobane ke ya ntate thuso re se ka re remetsetsa favor kapa re ya mo supporta re tlo kgona go etsa system ya rona re e control ntate motaong and re rute bana ba rona gore the building blocks kapa metšha ya o builda system ntate motaong ke kgwebe fela re lokela gore bana ba di-plumbing o kgone go bana le skill se o ka se rekisang taong ga o le sebohodi jena o rute bana ba bangwe bohodi and skill seo se ba jese ba kgone go se rekisa as a service
0: tse wa ha nyekelele a re ntate tšhabalala o bua nnete maria mokgoti wa re o bua nnete shebeletsa kgatebe a re ntate o bua nnete jale mo mamedi mamela lenaneo le na la bua monna ka jeno ke itseng ka ke utlwile le letona le ne le bua ka taba ya boitshwaro ya di-morals ya eng kao fela ga tšhabalala feta mona kane ke ke ka motloela a gutlele kgutlo tharo leka ke sa mmotsa botlhokwa ba o ruta bana di-morals dikolong o dumetse a tloa fela di-morals tshwantse re qale le ka tsona bana ba be ba tsebe utla hona jwa lo bua ka di system tsa batho bana ba tswang ka thoko ntate tšhabalala hona le monna kitsa ka tshwaraganyane ke tlo bua ke tlo bua le yena hona jwale me rona lwena re tabela hape re tswela pele le yena o mametse hona jwale ke mora lieu ke tlo bua le yena hore a kwale mona ke tso tla kwala ditaba tsena tsa bohlokwa lwena ntate tšhabalala lieu Hello pule, hello boy.
5: Ke a leboha sebata ke ntse ke jele ka tsebe tsatsing la kajeno taba tse monate tseo ntate tšhabalala a ntseng a di tlhalosa ka mono ka papsing tsa kgaso mamedi ra iphethela tsatsing lena la kajeno he ena ya Sanlam Cape Town Marathon e neng e mathwaka ka mane ka Sonnenberg Road le Beach Road dikilomitara tse 42 ho fihlella mane panteng ya Fly Road ka mona ka motsekapa e leng Cape Town hantle fela ka mona ka Green Point har se be fela rona e be miputso ya bona e me joang he ri le ra utlwa gore miputso ya banna e ekeditswe ka dipercente tse 30 a na le metso e supileng mo teng re boneng jalo ba ile ya tlotseng o tla fumana jalo 595,000 ho tswa ho 421,732 mme e ka kwano ka mona ka ho bana ba wheelchair ke mo teng he re opolang gore David Wuye ke ena ileng a hlola jalo he ka 1 hour 30 minutes le 20 seconds mme ena o ekeleditswe jalo ka 168,693 ho ya ka mokgo di dutseng ka teng ebile gape taba bohlokwa kore ba e leng gore ba robile direkoto jalo ka re tseba gore Mohammed Isa o robile rekoto ya banna ha e le David Wuye o robile rekoto ya banna letlhakoreng la wheelchair ba tla ekeletswa ka 25,000 rands e leng gore e itlela fela sesolo ka tsela ya mofuta ono o jalo mamedi tsatsina ka jeno he gasena ya rona e ne tlhaisitswe ke ntate James Ngomane rena le ra michini ka kwano e leng anati kondla letsatsing lena la ka jeno ke mone mtolisi Timothy Slingile wa kamane ka pelinda ba le yena o na le teng ka mabilong ana a Sanlam Cape Town Marathon ho tswa kamane ka Mangaung Athletic Club sebata kitseno dithapo ke a leboa
0: ha kolabue pule moshaneso ere ke teke fete mono metsotso ona jwa le o setse e sembe ka fela ke tabe ke ya mabenkeleng ka be ke tshwara mabenkele bua monna bua monna bua

0: Momamedi lwana o ka ntetsetsa o mametse ntate Tshabalala. Nna tse ntate Tshabalala buang ka tsona o a di utlwa na. Nna di a kena na go wena na o reng ka tsona. Ere ke nke Momamedi ke utlwa rona o tlile. Momamedi o moyeng khotso.
1: Hello.
0: Oh, Momamedi buletse se ya le moya. O tla nkinela matso metseng se ke tlo ya mabenkeleng a skis tlengwane so. Wo. Ha o buletse sema ke batla o botsa o utlwile ditaba tseo ntate Tshabalala buang ka tsona. O motlule na ke a mabenkeleng hona jwale ke a mabenkeleng hobane selo se seholo sa botlokotsebe sa dipolano tsena tse bohloko kwano Afrika Borwa sa bana ba etsang digenge hotle makeišeneng mona ke ba re morals.
2: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How?
4: Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
3: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
4: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone yam.
5: Ha hona taba re o ibitsa jwang. E bumelele Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloha ka 224 ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 kajeno. E fumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
7: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala mo San City go o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City.
0: Ahe Momamedi ke na le ntate Den mona he o tseleng dumela Den dumela
8: ke Ben ntate Thuso.
0: Oh Ben dumela Ben dumela Ben
8: dumela ntate Thuso wa pina
0: ke a phela ntate o mametse ditaba tse re buang ka tsona le Dr. Tshabalala
8: ke mametse hantle ntate Thuso
0: o ithuta mo na hona le se o ithutileng ka pantse re o potela fela
8: ntate Thuso ke ithuta hore le nna tlamele ke bokute bana ba ka hore bana ba ka ba itshware jwang tlamele go be jwang ke shedeng mo ke tsotse
0: jwale wa bua jwale jwale wa bua jwale thank you mchaneso
8: ya ke tshuso ke itebola ho lo ga le bua a le sedile le re fa lona e re nakela batho ba tseba ka tsebo ba go tanga mihla le matsana
0: ho lata batho ba tseba ho lata batho ba tseba ho lata batho ba tseba ha o sa tsebe lata motho a tseba monna ha re tswele pele mchegwa re tswele pele na dithuto tsena wena ntate Tshabalala jwale re akwala le wena ntate ke tlo apineng na dithuto tse re ka dikala di grading di feng
9: ntate mtaung se re qadile rona mane go tlotlha ya loko bana ba e lorreng ntate mtaung ke ba thusa go tloa grade R go fitla ho grade 9 ba ithuta ntho re bitsang coding and robotics and then ha ba fitla grade 10 ba ithuta ntho re bitsang new venture creation ka mantswe motho o etsa grade 10 ntate mtaung thuto tsa etsa grade 10 a pase grade 10 a be etsa skill sa se bitswang new venture creation
0: jwale ke ntse bo
9: new venture creation ntate mtaung re mo ruta go kgwebo ke eng e qala jwang ho ba neng tlamile o qale kgwebo re mo bontsha context hore ho ba neng re hloka dikgwebo ha kana Afrika Borwa
0: grade 10
9: and then tate mtaung ha ba fitla grade ka matswa mangwana ona ha pasa grade 10 o pasa grade 10 anal certificate tsepedi ona le certificate sa go pasa grade 10 o tla ba thotse report ya grade 11 o tla thola certificate sa skill se re ngwana ona o tseba ka gwebo a ka ikhaela gwebo ya hae ha fitla grade 11 ntate mtaung bana ba banana re ba ruta hairstyling beauty therapy antse tsa grade 11 and then bana ba bashiman betsa electrician le plumbing ntate mtaung ka mantswa mang ha pasitse grade 11 aya grade 12 o sa tseba ho qala gwebo o sana le skill ha ile wa mushimane sa plumbing o sana le skill sa electricity ha ile wa ngona no o tseba o etsa miriri o tseba lo makeup hore ngwana ona ntate mtaung la ka qeta matric aba sa gonu ya university o gona u qala gwebo ka skill sa na le
0: so ke ona ntwe ke buang ka jwale he re tla gona mona jwale le chelete la muruta jwa ba botata bo bo mborla le mbona wena ntate tshabalala bo ba buileng ka bona le yena mo professor ha bua sponsor man uitse batho ba bangata le dipola o tsengata di mo hona le poverty day
9: e jwa lo ntate mtabong
0: a dipola o tsengata di mo hona le bofutsana
9: teng
0: jwale nna le ya ba ruta gore ba lokela gore bona ka bo bona ba ithute gore ba intshe bofutsaneng ba lwanele go tswa bofutsaneng bona
9: ntate mtaung bofutsana ke bofokodi ba kelello ke phethape bofutsana bo qala ka kelellong
0: ke bofokodi ba kelello
9: bofokodi ba kelello bofokodi ba kelello jwa ntate mtaung ho na le saying ba reng idle mind is the devil's temple. Now that dem taung ha ngwana ona asa tsebe bo hloka ba o qala something kapa yona gwebo asina le di skill poverty ya qala ka kelelong hore ha ke na lutho ha ona ntwenka contributor ka yona
0: ha ke na molemo
9: and ha ngwana a ka ikutlwa a le jwalo lo montsantsa bo 16-17 e sele ha iqadile tshotlego kelelong hobane poverty ke state of mind ntate mtaung
0: ngwana ha ka ikutlwa hore ana molemo 15 years 16 years 17 bofutsana boqadile
9: hona mo ntate mtaung ke ka ho rona re qoba ka ho etsa multi certificate program hobane ha ba qeta matric a se ka ofela ntate mtaung
0: multi certificate
9: program a se ka mo ntate mtaung a se ka ofela ba tloang di university a se ka ofela ba tlotholang di government post re lokela ho etsa bonnete ba gore ha ba qeta ka ofela moo ba na le melemo setšhabeng ka di-skill tse re ba fang tsona ha ntate mtaung ke tlhola ke re go bana baka ha batho ba melata ba tla ba sena ID within a period of 2 months motho o a ba kgona go generate income e ka fetang 5000 wena o na le ID o na le matric o na le dipampiri tsa Aforika Borwa o tlholwa ke eng bothata ntate mtaung bo qala kelello mona
0: a tla a sena net
9: a sena le ID ntate mtaung a tla ele my friend a le jwalo
0: empa
9: within a space sa 2 months ntate mtaung a ba kgona go generate income e fetang 5000
0: wena o na le ID o na le dintho tsotlhe tsa South Africa o ba botsa jwalo bana bana
9: ke botsa bana
0: gore ba ke banagane
9: wena o hlolwa ke bothata bo boholo gore my friend o tla ka skill wena la ntse o le South Africa thuto ya rona ya South Africa ene o ruta mpa ya tsiki ene sa ruta go ka iphidisa jwang jwale re tlameya go change ntho and ha re change ntate mtaung ha re no e change ka o bua re lokela we change ka o yetsa ebile re ba bontshe hore molemo o teng ha bana le se ba setsebang
0: mo mamedi motlhamamela ntate waka nako ya hao ya gore ko bitse ile re ona le di appointment tse ding go hle mona o lo feta bo Velcom o lo feta bo Paris lo feta ka di appointment tsa hao a ke etse tsena ho wena ka lenane o lena le mmatla la bua mona jwale ba le letsetsa ka lona
9: ntate mtaung Dr. Tshabalala ba tla opola ke director le founder ya Ifasco Academy so ha hore Ifasco Academy o tla fumana Dr. Tshabalala mo re nka bana ba grade a go fitla ho grade 12 ba ka re letsa re rutlo tharo ya lekwa ba ka re letsetsa 016 100 6699
0: e phete nomoro
9: 016 100 6699
0: and mntate okay ntate mntate o ba ke
9: akwala jwa
0: ntate nomoro o iketle
9: okay ntate mntate
0: tsengata e tla ha bantse ba leletsetsa letlabentse le bua le
9: re dietse e ntate mntate ya WhatsApp mo re fumanela ntate mntate ng simple ke 0764582837 0764582837
0: okay ya 016
9: 016 100 6 9.
0: Ke le bo ntate. Ke le bo hle mcheku ke le bo ha holo ke le bo ke le bo na ka ha ngwana mme.
9: Ho le bo ntate mtawu.
0: Ba se ba tlang kinela matso metsimba ba ba bantse mba u bitsa ditsele mona. Ibile nna ntho ke ratang ka lesedi FM. Ke rata hona u bopa lo phamisa batho ba tshwanang le lona.
9: Ijwalo.
0: Ke rata yona this black talent. E ho le nna le ngwana e phahame e u dim. Excellent boy.
9: Ke le bo ntate mtawu.
0: Ke le bo Dr. Chabalala. Iriketse tsena mo mamedi ke re ho wena moshimano tla kena hona go le bona hey wa para hantle matsatsi yana bekeng shilong na bitse sutu ntle hampe mvololo tla fumana le monyanyana monna le motse a bitse sutu tsa ha ke le ba mvololo ka re o tle mosebetsing wa pere jwalo ko hlompha mosebetsi ntweno ko hlompha mosebetsi ke le bua ho mena hane o tla ba temvololo ka lenane le o le ratanga holo are re ka ofela o tla tshojwalo mvololo ke le bua Dr. Chabalala, thank you angwe, thank you abedi, thank you hararo. Mushimana kena mona ke pule leo o motsha ke sibuhudi. Ya ke ntate leo ke sibuhudi kwa no ntsa mametsi mona. Mona bona leo bona thakatsa lona ba nna le shebe leo le sheba leo le shebe. Le ithute Dr. Chabalala bona mona ke thaka o op di kope. Ne ene le ba khutswana hantle re le ba. Ke a leboa. Mo mamedi motle, ngwana na o teng kwano o tla o balela ditaba. Ke mang ya tlang go balela ditaba mona go le Sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa ha nako e le gora ya le shume le metswe medi. Ke? Diengwana? Moedi.

0: Ulawula mvolola uthiya strata hayi kusontanda dalela ready hayi bethe itheko kamana kathula mntwana dango.
1: Hello Veli, hello Mvololo. Ke dutsi le wena re ka ofela strateng se seholo sa lesedi FM. Hare ye Veli, o leng ka mona ka Welkom.
2: Pule ngwana ga itse ra ka o tsiba ditaba. Are Mvololo re strateng se seholo ha holo. Se se tle sa lesedi FM. Mama rikuba paletsi pina manati after 7 but how could you leave batong mama re tlo kena mana mo re reng u tlwa mang ka jeno

mameding ginela matso metsing a ka nnete ha ke le fumane empa mosebetsi ha o tswele pele mashoma ma bedi a metsorobo metsotso a pele wa tla hora ya pele o utlwa mang ka jeno re tswere pina e bitswang ka hore angel of mine me pina na mamedi ile angolwa ke Red Lawrence Adzamali Travon Potts ba engolla hlopa sabarwetsana a sethe wa ngamana ka Britani me barwetsana bana ba ipitsa ka hore ke Eternal album ya bona e bitswang ka hore Greatest Hits la mong sa se ke joma hola robonga mashuma robonga metsi supileng yaba le mosela delanseu ele le mong sa se ke joma hola robo mashuma robonga metsi robedi Monica wetsa cover ya pinena mo mamedi jalo tla ntsebisa pageng tsa Eternal le Monica o tloma mona ho le sedi FM re qala ka bona barwetsana bana Eternal, angel of mine.

0: mamedi ho fela le jwalo re ke ne nalaneng re sheba ditaba tse ile ntsa ipetsa mmino mmona le mong tse ngata ngata tse fitileng ka la mashuma mabedi a metsumene motsianong le mo ke sekete magola robo mashuma robedi ba tsietsi ba sehlopha sa Genesis ba ile ba tswa ka bongata mo mamedi aba ile reka jwalo di ticket tsa bona moketing o moholo e bana ba o lebelletse ka manega Los Angeles me itse ha ba fihla ka manega Roxy Club ba ile reka ticket tsena ba ile ba kopana jwalo le ditho tsa sehlopha sena sa Genesis Phil Collins Tony Banks le Mike Rutherford ele bona ba rekisang di ticket mamedi ke letsatsing le na kgoding ena le maki 2000 ha Andrea Cole le Sharon Cole bo pedi ba bona ba geya nakong eo ba ntseng ba hatisa a video ya bona music video ya bona ka mana ka California me ba ile ba putla kisetswa sepetlele me ya re ga mara di hora tse mashuma mabedi a metsumine ba tswela pele ka mosebetsi wa bo mamedi ke letsatsing lena kgweding ena lemo ke 2017 ha Sony West ewe ineng le setho sa sehlopha sa Elvis Presley a hlokahala a le dilemo tse mashome a supileng a metse robong o ile ya e ba setho sa Elvis 1916 me yaba Elvis Presley wa Matibela le motswala e Red le Dave Habla me ya re le mong sa 1976 o ngola buka me buke na ne bitswa fela ka hore Elvis what happened go bana mona hore lelekile fela re sa etsa letho wile ha etsala eng 2017 kala mashuma mabida metsume ina matsianong ke ha hlokahala re a phethela mabida metsutsung ina mashuma mabida metsume hlano pele ho watla horwa ya bobedi mona ho le sedi FM re shebile na lane mamedi ke letsatsing le na kgoding ena le mo ke 2023 haka gaba minong tina tena a hlokahala sebeditse ga nete menwa
1: and I look at my life
0: how really bo sebeditse mamedi tina tena vele di etsa mvololo ha di ya mo ke sa batlente mamedi ton ditsetsa rutwa sonda sa se tsama joang mona ke bitsa ladies night and I hope you dance.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepto ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemising naha ka bophara lerumo feel the healing power
2: Mavolovolo, a goma metri. Ka 80.6, nko tsa malwena. Vigela orenya braro. Uwa levela pima nindiga muna kala ratwana. Alinti.
3: Au mavolovolo, bolisto. Goma metri ka 90.3. Kiduzi muna kira haona muki ampiri 3 et loko ebit. Aki kluwe. Ke dira mona le mabolisto boliboli outestrata ke ngone nompe mokwena mona Kronstadt
4: madume mabolisto madume mabolovolo outestrata mabolisto wa tsaba mo ke ditsinte mona mabolisto ke siritse le thaboleleng ka mino phodile mabolovolo a ke dilemo le mona ntshala ke le ka mona ka kwaqwa Koma metsi ka mino phodileng danki mapolisto
5: hola hola hola hola mvololo hola tabiso moganya ka matlakeng sa strong a tseno di thoro maikutlo a batho ba bang ba sina need ba lagaletsi mino wa ga jeno ba fola
6: a mvolovolo volovolo a tshwere makodulo papa tshwere makodulo a itlile blofanteng kwana ke tlile go bona mama mona sa malunonya na ka mona hae hai hai khomino mona ati themba wa ntaka ka mfula tshepe volos
7: yumela beni ke a phela le gholokwe a ntse kuma metsi ntate ntse kuma metsi re mamela le rona ka moka se ya themba beni ke a leboga
8: Sonta how you get lile o isaing re lena ne o nare ka o fe le veli moloi out ya strada
9: when I look at my life you see where I stand

0: Hello, Mkhaya. O bua le Maditaba Maputle wa Champion ka mona ka Midrand lapeng ke le reng tloa ka mphatlalatsane. Ke o mametse ka 88.4 ke mosebetsing ntse ke cleaner room ya ka mavi. Tanko.
1: Tso venini ka veli hleve loko nje kopela mutsesi a hola hle ke rata ndzwa mantebse.
2: Oh, the heavyweight Volisto o tia strata ao ke wa ka tsona wana mme ke wa ka tsona ao tutse ngwana mme ho monate ho podile le mino wa dumela ngwana mme 89.0 clockland known as London eme ka maoto ngwana mme re ka ofela
3: au tia strata vololo ke msupa tsela navigator shaba zwane ke le mamelo valmarina ka lekubula 90.2 ko mametse ngwana mme ha sonta sa ka se hlonolo fetse ka lebaka la hao mino mna tele sedi fm ke a leboha wood
2: vololo vololo au tia strata itaraso go jila ga tsebe go mametse ke le mo re fang khotso denisville ho 88.4 Wale vosemfene mo re fang go tso Dennisville. Tango mvololo.

0: o reng o moratiwa wa gago?
1: Eish, ke re nna Mpholisto, ke re motho wa ka, the way ke mo ratang ka teng Mpholisto, pelo ya ka e dula e naganne yena fela, ona se ke se naganne gobane ke jena ke ka yena, o ja se ka yena ke se ke se mo keleng ka teng. Jaanong ke batho yena ke re mami marumo o tsebe gore botsetrong ke wa o rata ga o ga senyanyana. O re le lorie ka tsama ka re ije tsotsa go fa ntino ya botsane.
0: Alala.
1: Ke mo rata o ke le rata la.
0: Ngwana mme ke le buile tsa ba hantle o ile o fatela bana papa.
1: Ke e tsala le wena mo go rata.
0: Ntate. Tsebele tso ke le sedi dumela.
2: Dumela le kae?
0: Ha mona dile kae khaitsi ya ka?
2: Ha mona ke se dile.
0: Ke mang?
2: Ke mang ke mara go putla no monana.
0: O reng ho moratiwa wa gago?
2: Yo, ke re ke morata wa go tsena go tsena mana ke bana. Ke tsa di weekend re ke brae yo batho. Ke na ena mo.
0: Ke mang? Ke mang moratiwa wa gago?
2: Ke Sello Marako.
0: Oh, ntate Sello Marako.
2: Eh, ya se.
0: O reng ho yena o mo shebile ka mahlong jwalo?
2: Ere ke bua le ene. O rata le ka ke rata. Rata. Se o bona o ipo pele le tsore go mlele.
0: O reng ha ntso mo fetsa mo shebile ka mahlong o jwang ntate Sello?
2: O smile se ya ka bona.
0: E janna malona ha motati bo khaitsira ka ke ya leboa.
2: Ke thank you.
3: O ne tsela sedi.
0: Hey, mama re go kwe mana tu ala ga tu mana go kwe fela ya. Re tle ga mona mvololo le sedi.
4: Mvololo.
0: E la ntate le ga ngwana mme.
4: Re tle mvololo le ga ngwana.
0: Ha mana dinda de ke mangoletsa le ga.
4: O bua le ndrum tsale ke mona blue point le ni.
0: O reng
4: a u mona ka mosireti ha e ke mane mozo le o la Kronstadt.
0: O reng o moratiwa wa Houndad e?
4: Jo jo se tsini mitjali jo. Ai, modimo a etsa posto. O re antse motho ya tsanang le yena. Le rato le wana le lona go ikokobetso tlompo. E tso se tsi di batlang ke a di thola ho yena mvololo.
0: O tswere hantle.
4: Ntshere hantle kere modimo a nketsetse yena hantle bololo ka mehla le matsatsi a ke fitlha ke fumana lerato go yena bololo
0: o mo fa le tšhelete
4: bololo lešako le lebe lešako le lebe bololo
0: ke a leboa ntate a obe jalo
4: danke ke mo latleng tšale ka mona ka mangaung ka mo
0: Mamedi Renga wa o qetela mo Mamedi ke na kwa setswa mpelong dumela.
5: Hello Beli Bololo.
0: E la le kae?
5: Ke mkitia lo le fida le me ka le bonta ti wa go.
0: Ha mona di o reng ho moratiwa wa ha wena?
5: Ai ke rata ho motho ga da ke ga antle la mona te bona la ga khona ho tsi se bona ba ga mona te bona Beli.
0: Ei.
5: Ei ke ra mahatsa ba. A go ra ka o tshoga bana ba ga o re wa re fa tsone sa ka ke mo gata wa ha mna tswa mbo ni beli
0: o ga e me o na le ena mo
5: ke na le ena me go na na o ntsha le teng ka tuka mona na ke se mo anta o ntse ka tuka mona na ke na le bana ba ka dinga na fela baby one ha ga tata ho lo baby
0: ha o ngwana mme re ya le boa dula o morata le ena o rata le rato le tshise
5: e ni ke ga le gata la go nna le tshisa go nna ba ntse ba gala ke mo gata ga pila ka ka fela le di mpono sa mo
0: fa tsile na le utlwile ngwana mme ke ya le boa
5: ke le bona na ta pele
0: I'm still in love with you mama ke le bitse la pina a new edition a re fura la jolo ke na kwa se tswa mpelong mashuma mabira metsumine pele wa tla hora ya boraro le sedi fm

0: o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo, o se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha e le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lenaneong la re kaofela, le Veli Moloi, Audi Strada.

0: fela lo jolo mabedi le seri FM a ke molelwa ke sonta ha ka jene go dire mo tlhala matsatsi ya mashemi ya mabedi ya metswemi ne now se a fela le mo sena mabedi ha o sana letho bi ha o sana letho ka ne do so feel ya se ga go dinya botselela o tswa ha ya la se gile mpe mana ga se tatel ya ga tlo la fela ga tlo la ka nqano so lo monate ke le bule ke mamana city sindi city eh ke bra city pandliwe bana gore monga monga stulo ore ile dumela monga stulo butle he mamile motle ha re le mona he nge ke pote ka mona ka mashilishili nga mona nge go tlorna nthodisa matsa majwang ha re ya ka mona mashilishili
1: e melt ke ke tsore 150 hour re ke kota lentang empa ke wa order a plata ka ofela ya extra cheese
2: skatso nye ha mi bro theola moya ke tla o balansa ke o booste ka zaka ho e-wallet ya hao hore o thule o le gaming o bane ka lefa ke le banking efe kapa efe
1: banking efe kapa efe
2: ho jwalo bro e kera straight ho e-wallet ya hao wena whatsapp a fela hi ho 087-392-5538 ho imodisa
1: ya ka lebua ka zaka o tjana
3: dula o le gaming lefa hape o lefuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM, ke molelo.
0: Mabedi atabakie na hle Afrika Borwa naledi nalane tsholo e boetse ya iphita tsohle dikala ka motsotso o re ke keng ra o lebala Afrika Borwa a khetlong lena he mabedi motletla tiana le se tlhopa sa Mexico ka la lesome le motsomongo Pupjani hopola maemo a fitileng mo teng tang tang eneng e gangwe ke lerole e ba motlotlo boha hao gakulwa ha mo boha hao gakulwa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC plus ka 9 bosiu me o latele diketsahalo di a le moyang tsohle tsa SABC na ha ka bophara sena ha se papadi fela ke pale ya rona boikgantsho ba rona nako ya rona all of us all in kao fela ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA a 2026 tla ba obe ga e phetang phena ke lana ga e pheta ka 2010 mona le yana nye Mexico e ha ona ntwe ntja mo bale se loga fela ga tle re bona go na ntwe di tsamaza ba ga ga masole batho bana e ka ne diruri o fela ga mo muli ya batho bana ga tsoi dabe le ga bapala ka 1-1 mona ge le Afrika Borwa mo bale dabe na ba tla hle re kete bale le mong sena ha re tle re fete re bona rena tla hle re sebetse jwa Mabedi metso so ke le shomele msimra ro bo tsekeng ka mara ho ra ya boraro ha ke re shebe fela di liki tse fa paneng o rena ke di feng di hlopha tse hapileng ya mamedi re kala ka Afrika Borwa Afrika Borwa Afrika Borwa e Betway e Premiership e hlopha se hapileng a hlopha se hapileng mona no re ke tswa bukapele ke etse jena tswaga jwa lo hengwana tswaga jwa

Ne ke lukisa fela taba ka nqena he mabile mo tlhare sheba ngona ho a Betway a Premiership Africa Borwa tlhopa se hapileng league ke sa Orlando Pirates maobane maobane ya maobane ha se le ntwa gale ina ke maobane e hapile ka dinthlatse mashume a seletseng a metsi robong e tsileng bo mong ba bo bidi ke Mamelodi Sundowns ke Mamelodi Sundowns ke masanda wana e ya tshwaela Pirates e mo mamedi maobane me ya tshwaela fela sithiba tibane sa Orlando Pirates Sipho Chain wenze history hore dipapading tse mashome a mabedi a motso o mong a seke a hlajwa ntlha ka mantswe a mang o ba bapetse dipapadi tse kae bana tse robong o hlabue dintlha dipapading tse robong fela leaking selemong sena Sipho Chain wela o theile record e ntšha ntate na etla se re tla bona gore na ke mang ya tlang go e roba rekoto ya hae Sipho Chain ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he mabedi wele mohalona na lo mphele phangitsa ha ri ya se hlopeng hape hona mono hlopeng sa Orlando Pirates man ho nyeo MDC man ba hapile hlopa sa bona se senyane ba enka liki he Orlando Pirates wa re enka ka mona re be re enke ka mona beke nge ftile nga Pirates ne ba palla e arene man bana ba ile mona ba jwetsa ba ba holo ba gona se re sebeditse ba hlompe o se o setse lona fela gona se re putetse re lahletse ka mokotleng yalo Pirates ya ba he tlodisa beke e fika enka maobane ha re sheba leaking ya manyesemane he mabedi motle Arsenal ke yona e nkileng leaki tlhe e ba phuthaphuthela le pele papadi diqetwa ba seletswe ke papadi le nngwe fela se re tla bona gore naga papadi tsena di fela e tlabe phuthetse dintlha tse kae Serie A setlhopha se nkile mono ke sa Inter Milan 87 points La Liga ke Barcelona 94 points Saudi Pro League mano mo bapalang Cristiano Ronaldo ke bona ba hapile ka 86 points sehlopha sae ke sa Al-Nassr. Al-Nassr ke sehlopha sa Cristiano Ronaldo. Ha re yana eng ya botso ya Lesotho ya mabedi motle Lesotho! Dijabatho ba hapile leaki ka Lesotho ka dintlha tse mashome a tsheletseng a metso mehlano bana ba ntate James Madidilane banna. Ka Botswana ba hapileng leaki ke Gaborone United ka 74 points. Bundesliga ke sehlopha sa Bayern Munich. Ka dintlha tse mashome a robedi a metse robong e tleditsa matsama jalo he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedine ke re fela kofe ke pote ka mona fela ke gutle ke tle ka mona hela diya batho Lesotho mo dumela ntle tla bua le mokwetliso wa lona mesesenge le shome pele o rabone bere shebeta ba tsa Mamelodi Sundowns na tees apaballo ba bambara ke na tees la ga sa tsiba jwa yeah.

0: Tiso le Serie FM pa ballo e Real Lucena ma bene mo tlame tsotso. Ile ne ma shume ma bidi e ka mara ho ra ya braro ke ma tela o tough guy Thabiso Mafreka re ke rutwe rena. Entse hi hi bisana joang Sundowns ka mona le tlhopa sa a Deep Kloof FC.
1: Tsadi papadi. Ho le Serie FM.
2: Ke a leboha he tsholo lo ka hoke ofela one bile teng mo mamedi metsotso ya karolo ya pila papadi e senye mathile ke metsotso e mashome mabedi a metswe meraro me ha o sobele tlhopa se tlabantla e santsane e le noto Mamelodi Sundowns ladies e le noto Deep Kloof ladies re bo tsibiso re karolo nyana ya pila papadi he mo mamedi ka morao re arwane le wena mane ho renya boraro se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ha isale entse le bona nnete ba ntse ba batlanga ba laola papadi ba le ka hore ba fitle karolo nya o qetela ya tlhaselo le kwa lo nya tlhopa sena sa Deep Kloof ladies me Mamelodi Sundowns se fitla jwale he ba se ba ile ba fumana hukutse pedi karolo nyana ya pila papadi me se tiba tiba ne sa tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ladies e leng andile dlamine ka nnete yena o santsane a iketlile ba ha ona letho le leng re fitlela jwale o se a ile a leetsa papisong le se tiba tiba ne sa Deep Kloof ladies e leng yena mapaseka mpuru re ke opotse molomo ditaba he mo Mamelodi re selemong sane sa feta sa 2025 hana mona ho Hollywood Bets Super League tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ya jolo ka gile ka hlalosa pejana re ba ile ba hapanga likena he ya bona ka mona ka Hollywood Bets hopola re papadi ngetsa bona tse mashume mararo ba petela selemo sa dipapadi ba ile ba hlola ya ba papadi ntse enotse mashume mararo ba ile ba gona re ba hlola tse mashume mabedi a metswe tseleteng ba bapala ka ole kana papadi ngetse pedi ba ile ba lahlehelwa papadi ntse pedi mme ba petetse selemo sa dipapadi ba dutse mane he dintlheng tse mashume a robedi tlhopa se neng se tla boemong ba bobedi ke tlhopa sa JVC FC ya JVFC le monse fitileng boemong bono ba bobedi bona ba ile ba phetela selemo sa dipapadi ba dutse mane dintlheng tse mashome a tsheletseng a metso e robong e le gore Mamelodi Sundowns e na le ntlha tse mashome a robedi mme tlhopa sa Mamelodi Sundowns mamedi ke ka ona re reng selemong sena ba lokela gore batle ba sireletse mohope ona o ba ileng ba o hapa hemne selemong seno se fitileng hana mona ho Hollywood Super Bets mme tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns o ka hopola gore ba se ba hapile Hollywood Bets Super League ka makgetlo a tsheletseng kaofela mme ba ile ba kgona gore ba boele ba sebetse ka natla ba sebetse hantle papading tsa continent hemne mo ba ileng ba hapa African Champions League ka makgetlo a mabedi ba khutla ba hapa COSAFA Women's Champions League ka makgetlo a mabedi le hana teng mme sena se a bontsha gore tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns motheo wa sona ona le tshebelo pele e ntle haholo tlhopa sena sa Deep Kloof ladies bona o sheba fona gore ba ile ba sebetse hantle selemong se fitileng sa 2025 ha ine e ba bo mampudi kakaretso ba safa e leng mona ho safa women national playoffs ile ba bona he ba ileng ba hapa mono ke ka hona ba ileng ba fumana monyetla wa hore he ba tle ba nyolosetswe mona leakeng e kgolonga ya Hollywood Bets Super League e mashome a mabedi a metswe mehlano he metsotso karolong ena ya pele ya papadi mo mamedima e le noto Mamelodi Sundowns e le noto Deep Kloof ladies ke tsona he ke papadi ya pele ke tsona tsa Hollywood Bets Super League taba tsena kaofela di etsela mabaleng a dipapadi a University ya Johannesburg hana teng he campuseng e Soweto ka o tshwajwalo re ke khutla monga phofo e le noto Mamelodi Sundowns ladies e le noto Deep Kloof ladies
0: se ka ba palisane sa Lesotho se ba palang Sundowns
2: ha ke tumelo rabale
0: e ute
2: ha yo papadi nyena e re ke bone fela ka potla go ke
0: agele e o agele nyewa
2: e mahlwa ka fela banke mona se ba palise hlwa hlwa sa machaba sana ya Lesotho
0: ka nete
2: e boitumelo rabale ke ne ke batla bona banka ya bona bona e bang ho pula hantle selemo se fitleng o na batla a hlupuwa ke ditaba tsa botemalo papadi nyane tse mmalwa tlhopeng sena sa Mamelodi Sundowns haka a e ba teng monga phofo re ke bone fela ke mathise mahlwa ka fela o bonela gore nnete ka re hayo boitumelo rabale papading ena ka mokgwa o ke fumaneng le nane la dibapadi tsena tse teng he tsa tlhopa sa Mamelodi Sundowns
0: eitlha e sala ntse a itshupatshupa le mon safety le gore tlhile kaekae mathatanyana a teng
2: ee ka mogotlhile nnete ditaba ileng tsa ba ka teng ga o ka gopola gantle ke papadinyana tsa botlhokwa tsa go qetela sentse re ha bao fela a selemo sa dipapadi a se a batla ba seyo nako e nyane le golo boitumelo rabale
0: le yena ke ile ka bua le ena ga somona
2: e re ke bona ke yane ke yane bankeng o teng ke yane o teng number 10
0: ke
2: tshwana ke yane o teng ke tshwana
0: PayPal show meji
2: ee ke tshwana
0: ee wa tlhaba ntlha ile ga somona
2: o ska etsa ya tshwana
0: yes ya se tshwana
2: ee ke tshwana
0: ee ngwanese
2: o ntshware le o teng bankeng mane mahlwa ka ile a reng ya no teng bankeng
0: ngwana morena
2: ke a leboa monga phofo
0: ke tough guy he mabedi motle Thabiso Mafreka metsotso e dula hantle go ye mashome a mabedi a metse mehlano ka morago ra ya boraro mo mabedi ke la dipapa di ntse re le wena hanyane hanyane re sheba rona dintho di hle di ntse di tsamatsa majwang he mabedi ska ba tshwenya re tla banka ka bobedi ka boraro rona report ka mona re sheba rona dintho di batla di emejwang gile ga bua ga tlhopa sa Al Nassr mo mabedi seo Cristiano Ronaldo a se bapalang o nkile di lemotse supileng ka ofela pele tlhopa seo se hapa liki ka mora rona tla se bapalle gale ke mone ka la ka la boraro e ke ne ke mo shebele ke la boraro ka ba gala bua di tsholo ke ba shebeletse ba hlola papadi ka nthatse nne ho nthlaelong a ba hla ba nthatse pedi mono Ronaldo o ile balla ya mo sheba ka bona alla papadi ntse e tswela pele ka mo dyo ntwe ga daga ka mbana o se khita o sontso e me hantle tsena o sontso bona ga nthwana ra iphuthela ma ba bona bana ba tla mebe ba hapile papadi e ke o feta ba he mo mamedi ba ha e sala ba hla ba nthlaelong e telele tsena e telele tsena ke le bile tough guy ya ba he ho setse metsotswana e supile ka nete no setse metsotswana e supile mo mamedi ya ba hlopa sena se u ba bapalang le sona se hlabantha le teng ba ithaba ka le rumo bona bana ba Al Nassr ba ithaba ka le rumo ya ba he Al Hilal e khona le ka le kenya di ntlametsotswana nya o qetela ba ithabile ka le rumo bana ba Al Hilal o ne bile a le kantle ba montsheditse kantle ke gola o ne o setse metsotso le shomele metso mmedi o bona banke mano ba tla tlholwena sa ntse a itshwara hlogo itse a dikopana bane ba 1-1 ei a selo a falola man fela ba raya monyetla o sa ntsane o le teng monyetla o sa ntsane o le teng fela o tlo bona e bolo ke ntho e jwang Al Nassr ena ya Ronaldo e boemong ba pele ka mora papadi tse 34 bana le dintlha tse 86 sehlopha sa Al Hilal se boemong ba bobedi jale o tlo utlwa gore na ke batla goreng wena bana ba Al Nassr ba hapile dipapadi tse 28 ba bapala ka o lekana papading tse pedi ba latlhegelwa dipapading tse nne ke bo mampodi a re bua le yona tjena ke dikakapa boemong ba bobedi ke Al Hilal Al Hilal ka mora dipapadi tse 34 ba hapile tse 25 ba bapala ka o lekana go tse robong ga ba latlhelwa ke papadi le ga e le nngwe bona ga se taba gore na ga ba latlhelwa tse kae mo mamedi ke taba gore na tsena tse dingwe di a di sebesebetsa jwang ga ba latlhelwa ke papadi gohang empa ga ba hapa leke ba tswile boemong ba bobedi ka dintlha tse 84 phapang mono ke ntlha tse e pedi fela to ka monwana to wa bona bolo ke ntho e jwang jalo Ronaldo le motse supileng ka ofela a ntse a e batla go hapa leke a sa kgone tlhopheng sa Al Nassr jale re bone Pirates le yona e lelekisa leke dilemo tse 14 ka ofela e ba qetetse go hapa leke ka Augusto Palacios njanje ne hula mono ntate o so go tshwere bonyeo bo Benny McCarthy mone le bona ba o tla ntho tse thata ntho tse boima ke hopola papading eng ya o qetele ne bile haswa ke nna mone hlelo thata o le boima moroka solo se ne bile le yona e batla ntho ena ka nqane ba fitlha ba eng ka hema Pirates ba kempele bo ntate re a phuthela mona ga ja ga phuthela root crawl la eng ka leke Palacios eng ka leke jwale wadu ke yona fitlha eng wa thante jwale wadu na le ntho a e buile maobane ga ke so utlwisise na goreng a ro kgathetse o tla buisana le beng ba setlhopha ba tshepagalang ba wa ba tlhomphang a re fela ke kgathetse go kwetlisa tlhopha sa Orlando Pirates a se mmemphe papa a re go thata o boima ke tlhopha se segolo sena sa Pirates jale ga re tsebe gore na o ntse a reng ga a re o kgathetse kutlwa ke sa tsebe ga motho a re ke kgathetse ne bile ke batla go moqotsa mona ke batla ntho tsa di buile mona ke kutlwe gona o ne a ntse a re mona fela he ke tla gotlela ditabeng tseno tlhopheng sa Real Madrid ya tlhabile ntlha ka go fetisisa mabedi man ho La Liga 2025-2026 ke Kylian Mbappe maobane o tlhabile ntlha ke a di ba 25 e hlaba e le motopandate ya tswileng boemong ba bobedi kwa tlhopha sa Maloka ka 22 e leng yena Vedat ke ka mokgwa o taba le leng ka teng he le na tabanyana tsa dingata Kylian Mbappe o hlatsena o hlaetsana ka mona ho ya ka nqane o kgutle Ei ha re sa tsiba ra ntho tsena di tlahle di tsamatsama jwang hemo mamedi eish ke di taba ka mona 2025 2026 Man City ya hlabile nthlatseng ata ka ofisa mono ke Erling Haaland hlabile tse mashume a mabili a mtsi supileng ka ofela re ke bona taba engwe ka mona ka o Saudi ka mana ka mo Cristiano Ronaldo a leng ka teng hemo mamedi motla ba re butle papa ba re butle hanyane o na le sebapa dimono se tlhabile ntlhatse mashome a mararo a metso meraro go twe ke Julian Quinones kwa setlhopha sa Al Qadasia Julian Quinones tlhabile ntlhatse mashome a mararo a metso meraro ya ba he go latela yena wa Al Ahly leng yena Ivan Toney a tlhabatse mashome a mararo a metso e medi madi wa tla ka mono ntate ba bapale ya re tlo hanyane he re ya hlopeng sa Bayern Munich sela se hapileng league he mamedi ya hlabile ntlha tsengata ka ofitisisa selebong sa 2025-2026 ke Harry Kane o hlabile tse mashome a mararo a metse tsheletseng ya molatela mono a o morao ka dintlha leng yena a Dennis Undaf wa VfB Stuttgart o hlabile tse leshome le metse robong tsa mahole disolorong kwana Harry Kane wa hlopa sa England ha re tshepo re taba tsena o tla dinka henta to di semana tlhopeng sa nyeng sa naga tlhopeng sa naga sa England ke bana ba ntate nnyo ba thugela bana he ha re tla mona Afrika Borwa he mabedi motla.

0: se jwalo ke a leboa ka nnete babedi ha re ya tlhopheng sa Tanzania mo go kwetlisang teng mo Aforika Borwa ke bua ka Steve Barker e tlhopha sa e se a sebetsa ka nnete ha mo mamedi gobane ha re bua le wena tjena se se dutse boemong ba pele dutse boemong ba pele ge tla bona fela gore na haliki ya bona e kwala ditaba di tlatle di tlabe se di eme eme jwang ha mo mamedi re tla nne re beya ditaba re beya leitlho tabeng ha e le hantle tsholo e re ke re bona gore na o tla sebetsa jwang a ngwana a baka le a tlwelela Stellenbosch yang kua ke Gavin Hunt Gavin Hunt ya re butla pele ke sebetse ga ba nyolola netlhile ba le moraonyana ba hula ka falese go ya ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mamedi motle fela o ntse a sebetsa tlhopheng seo sa e sa Simba SC go fitlhela ga kana jalo sa dutse boemong ba pele o ile a pšhatla Coastal Union ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe maobanyana mona ee o ntse a sebetsa gantle ka nnete re tla bona gorena e tla raya papadi tsena ga ya di kwala ga leki ya bona e kwala na o tla ba gapile leki kapa ditaba di tlabe di mmeile kae ke bua ka nte baka ee tlaetse ka lesotho ka mona dula bola edibrane mona o tsewa puena sesotho jalo ka ga ke tseba je jalo ka ga ke bua je ee jalo ka ga ke bua mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metse supileng pele re fitlha goreng ya City ka mona City o re o mametse lenye abutiwa maboloka leng ke Abdi Thovi o re ke lebakabaka o tshong o thabile Abdi Thovi hela Abdi Thovi ba mitsa mokoko ela bana ba ile ba botsa sekolo mana ona mokoko ke eng ka sekgowa ba re ke Thovi mokoko ke nye ke lebitso la thaneketso la Lanil Thovi. Banaba stout. Ko shebile tough guy gonaka. Ke tlatla ho yena ka mono ska ba tshwenya ho hang ntho tsa ka ditlile di eme hantle. Ho ya ka mokgwa o ke di batlang ka teng. Mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso mehlano pele re fihla horeng ya bone. E tla ra metsotso ile hantle ho ya leshome pele hora ya bone. E tlabe ke tshwara James Madidilane. Metsotso ke leshome ka morao hora ya bone. Ke lata Thandi Merafe wa hlopheng sa Orlando Pirates. Re ke re tshware taba tse pedi tse tharo mono. Mabedi ke tlo ba le monna e mong mona ke moreki. Metsotso ke mashome a mabedi ka morao hora ya bohlano. Monne na o qapile dipina ka bafana bafana. O batla ho etsa ntho e ba e bitsang mona ka hore ke nyewe ke send off. E pele ba nyoloha ba ya moseo mawatle aba sa ile ba pšhatla ka taba tse monate ke ngwana a moreki ba re o se ka bora moreki re tla ba le ena ngwane eno he o e soka jeno tjena he tshebeletsong ya lesedi metsotsong e mashome a mabedi a metse mehlano ka mora hora ya bohlano regular the tough guy ka ntho e monate mona ya sebahle o na le wave rider easy ya ke la ka romelela Thandi molaetsa ke ramphe nako gore na re bueneng a ba gore go nna I'm easy Zamtagaram easy.
1: What's Hanola Colon?
0: Skaherugas Bashega Monale Way Rider.
1: The moon on Jalo Dalo Tana Pelly.
2: Juana Jang Dali. What's a gang lavi? Dajirata in a fella.

0: Hey! It's Bahlele Wave Rider, one of our easy. Bar X yao ke bari. E bar X yao ke bari. A tsebe next ka legato. Ba 19 page. Ni tough guy.
1: Hey, mga. Again, ke bari.
0: E bar ke ba.
1: Batho ba se ba getsa ke bari.
0: E ntate.
1: Ha ba se ba getsa. A ke tsa ka le motheno wa ene le tsa go.
0: Ke re ke jo jwa.
1: E tsa ka tsa nya go tswana.
0: A ga le ga tonga bona ha se be next.
1: Ha se ka getsa ke bari.
0: E motho a ye ka hlomo tsa se ka nna ba ntsa re inkai.
1: Eh.
0: Ya hla ya ipuel.
1: A ipuel la bile a ntse motho e montabeng tsa ha.
0: A se ka re ngwale so pele ke bua lona jena ke na le ntwa mo ka to mo dilante. Butleng ga mekata. Beata.
1: Beata ba o tlwelo go bua na le chere.
0: Ntate kwa.
1: Ria lebohehle monga phofo e bile ha o tla ho nna tjena ke a hlopa sa Mamelodi Sundowns ladies e ba tla ba ntla bona bobedi me ntla na mamedi ya bobedi a hlopa sa Mamelodi Sundowns sa tswa hla jwa ke no olo qesane ha ntla ya pele a hlopa sa Mamelodi Sundowns ladies la ke na ha metsotso ile e mashuma mabedi a metsotso robedi ka rolong ena pele papadi yona e hlajwe ke mo kapteni lebohang ramalepe ka bolo ile nya sejetswa ka mane ka radio 18 tsa Deep Groove ladies e ke na ka Asanda Hadebe a enka a ele tsaloto la lebohang ramalepe ya bahe lebohang ramalepe o hlabang tlhaya pele ya hlopa sa Mamelodi Sundowns ntlhana bobedi he mo media Mamelodi Sundowns e sa tswa hlatjwa kena no qolo qesane ke phoso e tswang ke sithiba thibane mapaseka mpuru o ne re tlosa bolo mramane thao mekwalonga itse ha tlosa bolo a tlosa bolo e batanye fokola ya fitlela loto la no qolo qesane ya ba onka ntlha bobedi hemne ya Mamelodi Sundowns ladies o hlaba ntlha eno ya Mamelodi Sundowns ladies me Mamelodi Sundowns ladies se metso tsonye mashomo mararo a metso mene ka rolo nyona ina pila papadi ba ne ba lokela re ibe ba ile ba fumana ntlha empa ntabise magia bo ile a tobana le sithiba thibane mapaseka mpuru ya ba he ba shebane ha lokela re a hlabe ntlha ya ba he ntabiseng magia o batla a halala sithiba thibane mapaseka mpuru ya ba bolenu e hlola ntabiseng magia me hana jolo ke hlala tjena ile re se papadi sene Mamelodi sa ibile le mokapteni wa Deep Groove ladies o sa to bontsha ka rete etsehla Jamie Lee Vet Boy o qeta o thiba nonhlanhla mthandi a rokena ka mane ka radio 18 tsa Deep Groove ladies tsholo ka ke bontshitse pejana re hlopa sena sa Mamelodi Sundowns ladies ke bona ba hanela mekwalonyane ya Deep Groove ladies le o fitlhela jwalo ho ntse o le jwalo fela papadi ha iso ka ba ifetwa Sundowns ke yona e batlanga e laola papadi ena mna empa he Mamelodi Deep Groove ladies ba ile ba etsa phetoho ka morao re ke a rwane le yona fela mane metsotsonyane e mashomo mabedi ka morao raboraro mo irileng ra bona ho tswa mna Emily Moholoholo ya ba hokena Chantel Esau ke petjo e u ba ileng ba ietsa metsotso ke mashuma mane metso mene ka rolong ena ya pila papadi ho so setse fela ha metsotswana pele re fitla ya ne mashuma mane a metso mehlano re bone hore na ofisi ya bone ya papadi e re neletsa metsotso e me ka pele re ya karetsa ka rolong ena ya pila papadi fela mang a phofo e re ke ya karetsa kana ka tsona tsane tseo re ntse ntumelano ka tsona e le two Mamelodi Sundowns ladies e le noto Deep Groove for ladies
0: Hakeleboe hle tough guy mabedi metso sukana ile hantle ho ile shome le metsi e supile nga pele re fitla horeng ya bone e ke tla hle ke tle ho wena ngwana mme ke tla hle ke potlake ke tle ka ho wena ka mono le nna ona ntwenze ke shebile mabedi ho tla ba le dipapadi tsa ho qetela ka jeno le kinya manyesmane di qala ka hora ya bohlano ka ho fela ha tsona tshe sentse re tsiba mohludi re sentse re tsiba se hlopa se hapileng liki yao e sempa le taba fela re tla reng so phetho molao fela di qala ka fela gore nya bohlano fela he ona le hlopatse peditse tharo tseo nka ga batlang gore ke tle ke bue ka tsona le king ya manyesmane fela re ke kale hlopa sa Brighton se tla bapala le sa Manchester United di qala ka gore bohlano ka fela Burnley e rengweng ke selepe e tla bapala le Wolverhampton o gore ke eme mono Wolverhampton ke tla gutla Crystal Palace e tla bapala le hlopa se hapileng le kileng Arsenal Fulham e tla bapala le Newcastle United Liverpool e bapala le Brentford e batla go kena go tsenne tse ka godimodimo Liverpool Manchester City e tsule boemong ba bobedi e tla bapala le Aston Villa e batla go dula boemong ba bone Aston Villa ha e batla go tloa mono ho hang Nottingham Forest e tla bapala le Bournemouth hlopa sa Sunderland se bapala le Chelsea Everton e bapala le Tottenham Hotspur e batlang ho baleya selepe Tottenham Hotspur mo mabedi le sehlopha sa Wolverhampton ke tla o fa ditaba ke tla gokela mono hona jwale ebe he sehlopha sa West Ham se bapala le Leeds United papa ditsena di qala ho renya bohlano Leeds United ne mpe mo mabedi ere hle ke hlopeng sena sa Wolverhampton le sehlopha sa Tottenham Hotspur. Ha re bua le wena tjena he, e seng Wolverhampton, ke batla bua ka sena sa West Ham. Wolverhampton e tswile le kimo mamedi le sehlopha sa Burnley se tswile. Jwale ho emetse sehlopha se le seng pakeng tsa West Ham United le Tottenham Hotspur. West Ham United e dutse number 18, Tottenham Hotspur e dutse number 17. Jwale ena e number 18 e na le 36 points, e number 17 e na le 38 points. Se se ne bono ke ntlha tse pedi kaofela. Yo! Ere ke shebe Tottenham Hotspur. Litsi ba pala le West Ham United. Ha ke bone West Ham e tla hlola papadi ena ha bonolo. Ntla ba boima. Tla ba boima. Litsi empe e batla e ipukile le monsena mo mamedi. Tottenham Hotspur ba pala le Everton. Mhlomo e ka ba pala ka o le kana mono. Fela ke bona e hle ba tla itswile matsetseng, ba tla itswile matsetseng Tottenham Hotspur mo mabedi. Morao tjena fela ile ana a fetola ba kwetlisa nka eno ke nyone a ntshena ka mona ke nyene a ntsha ka mona ka o fela ba ntshitse. Yena ba tla nga tshwere ona yole nnete ya sala wa sebetsa. Ke gola ba tla re fela hampa ha re kampa ga lekana ka o lekana le Tottenham Hotspur. Ibe sehlopha sa West Ham United le sona se bapala ka o lekana. Re tla be re tswile mathate. Ke ka mogohe. Ke di shebileng ka teng. Re heke ka mona pina ena heke bapale solo. O eng ka jwang pina mona wa e bapala. Ke Atlantic Star, Secret Lovers. Ke o bapala pi. Kapa ke a o letsetsa. King Gajuan Pin. Thank you, Melamas. Yes!

0: Mabedi hang fela ka mora papa so ke ya o thabiso mafreka e re a lotjena hangke ke pote ka mona ka mashelesheleng le shelesheli
1: busuko ba lahlelwa ke mratuwa ha se papa het clientele khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ho tsana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Ha hona phepetso efe kapa efe e golo feta setjhaba sa ikemiseditseng ntle le tikatiko hona le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo tlhekefetso e amanang le tsa bong HIV le AIDS le ditshebeletso tsa teko ya HIV bakeng sa thuso ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861-322-322 Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800-150-150 Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ki 0800-012-322 Kapa nomoro ya WhatsApp 084-922-8808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All Buikito zomona buchetwa ki SABC
0: Mutunzanse ya mwala waki kama shili shili Gahabula kama na tapka
3: Oh,
0: imagine she.
3: Ana le shele shele gile ke fela ke la phofu.
0: Eh ya baba ra go bona le zalga. Eh, no la phofu ena nya ya ba.
3: Ho sna nye, ho sna ntomo.
0: E ke ne ke joba.
3: Ho ka hanne.
0: E mo gana.
3: Ke le bo hetso lo lo ka o ke ha o tla rona tsena papa di hemo mamedi e le gefutsong. Me ya gefutsong ya ele to Mamelodi Sundowns ladies. Ele noto deep club for ladies and tsatse pedi etsa Mamelodi Sundowns ladies ibile mo captain Lebohang Ramalepe ya ba hen khabobedi e hlajwa ke noqolo qesane ha re sheba he mo momedi re fumana re hlopa sena sa deep club ladies ba ile ba lokela re ka re lo nyapela papa di batle ba itse phetho mo ri leng ra bona ho tswa Emelina moholoholo ya ba he ho kena Chantel Esau ke ona phetho ele ngwe e ba yentseng hlopa sa Mamelodi Sundowns ladies ri a ge putso tsena lo re ba fumane hukutsenne ka re lo nyina ya pela papa di e felanga ho tswa mona bana ba deep club ladies bona ha ba tlo ba ile ba fumana huku Mamelodi Sundowns ladies ba itse phetho me ha ona sebapa di se ile nga sabantswa ka re tse hla hlopeng sena he sa Mamelodi Sundowns ladies a theka mona ka deep club ladies ya ile nga bantswa ka re tse hla ke mo captain a se hlopa ma ele nge Jamili Vet Boya bona rena ka rolo ya bobedi ya papa di hemu mamedima mona ho Hollywood Bets Super League re shebile tsena tsa Super Era ka paka mona he ka mkhuping wa Super Era ka rolo ya bobedi ya papa di hemu ditlahle ditsamae jwang re ge futsong ele two Mamelodi Sundowns ladies ele noto deep club for ladies mangapofo re ya kopana ka mora hora ya bone
0: ngwale sikile bui
3: ke a leboga
0: mabene meso suena e supile pele re fihla horeng ya bone ditaba fela jola ka mhlala matsatsi re ya bohlano ka tseno E jwa le fela ka maobane tsholo di tlabalwa ke ntsane rantwa. Tlabena ntsane. Ke na tlagane le tsa tsona e mabedi. Ke tlaba pala pina ka mora bono he ke late James Madidilane wa di ja batho. E ke motho a di ja batho yona ntate di ja batho. Batho ba jwe ka le sotho ka. Aba thola motswalla ka bana president Leuta. Thotsu itse tu. E president thotsi tse dubana luta luta motho wa bantu FC ya bona ntwa di tsa mai handle bua la thotsi ka le sotho ka mona ba mo tsela papa e luta o ka jwa lo sa dlalela ngwanaka ya bona ba o tlotloga mora o tsena o qetetse maobanyana mona o no hapa liki ka magetlo a mahlano ka ofela ka magetlo a mahlano ka ofela kala ba pshatile pirates e gena ha se engile khatlo la le shume jwale che league ya sa le re kopa kopa ya le motsena ka ofela se engile ka magetlo a le shume sundowns ne hle putena ba ne ba tla honka e hle ya tla honka e sundowns ya sa le shapa ba to sundowns ba ne ka ile ka pitso msima ile ba hana bonyeo go lala duwa bontate bo jan ne skinsi kwa na uti dlo le tlo thusa ga mona hai khona Kali nie. Diana okopana, diana okopana. E go bola tuwa bo jingles, ba mitsa Mr. Fixit, ba mo tseba. Ya fika e sorta sundown sena ya madudu. E ba tswa re botsa rona o ka epitso mosimane ona jwale ba nebe o ka godisa ma. Fela nna nthenga ga e tshongwa na jwale metsotso ke ne mhlano pele ho ra ya bone mmameli ke hore. Hona le mokwetlisi wa Pretoria ya tla kwetlisa hlopha se seng kae kae Durban. Toki ke ka mogho nna ke shebile ntaba tsa ka ka teng. Mme hape a ke sheba ke shebisisa hantle hona le mo ya tla tloa ka KwaZulu-Natal. A e gauteng maboneng. O tla nkotsa ke e buile ka 5-4 mao ba bona ke e buile batho ba re ntse ke reng kae go a tšhaba time ke a o jwetsa ke bona Pretoria ke bona Durban ke bona Durban ke bona Johannesburg o nkutlwile jalo Durban wa duro o kgathetse le ena ka nna a ke sa tseba
4: jaaeeakemole
0: ne ke batlile cheese boy mo kwena a ka tle go jwetsa motho a go kgathetse o santsana a batla go phomola o reng o go goditse leshomeka o fela e sale ntho ene e modutse molaleng pirate ke project ore o kodisa project ena go batla ntho tse ngata ena ke Brandon Praise ho Lesedi FM. Love comes easy.

0: Bina ke monate ya Brandon Praise ho le Sedi FM. Love comes easy. Hona kana go tsena he high level sonta tsena batho ba theo ba dikerekeng jwa ba mametsele Sedi FM. Na le motswala ka o ka town tetsetsa mona ma. No re mona se ke hlaetswe ke lefuma na ba mofuma ha di ma. Ao bana. Ao bana. Ao bana. Botlapile ma be motle ho rra ke ya bone. E hata ba di le tsena he klate James ba di dilana. Ngwana mme dumela hle tsebeletse ke le Sedi.
1: Nna le tlo go tsola kae?
0: Re phetse ngwana e sole kae hle?
1: Ya phela hle ba ngaka nka u ka wena.
0: Ah o tsere hantle mana. A go ruetse motho a o kae hantle ntle wena o hlaetse ka?
1: Eh, re ke motho tsona ka nnete ke dumela se ba mme di ba mollelwa. Ku dumela se ke dumela se ba ga di ba pa di a bolo. Ke hlaetse se motho wa botshabela. Section D mane pela sekolo sa qelo le sa go ga thutho.
0: Eh.
1: Ke mo je mitsi madile ana sa etente.
0: Wa na ya dikolo mono jalo jalo.
1: Eh ka nna ka dikolo ngwa ka tsama ya ka kena sekolo ke tadi le qelo ka ya lebelo. Secondary ya ka ka hetetsa thato. And then high school ya ka ka hetetsa sekolo sa go ga thutho se ke nna batho ba tswala ba setse ba kana ka 202 na kone se ba le team e la ya Italy kwanana e lo representa South Africa ka KFC
0: right why kana ka e professional eng ho etsa etsiwa
1: ha ke khutla Italy ho la tsala re ntate selo ga bothata thing in le motho wa newspaper ya ba o mkhethile mono le dibapadi tse ding mmoho le nna eleng NS Jacob Class le Itumeleng Galeboi ba ne ke bapala le bone ho ya ha ka Cosmos ya ba ke iphumana ke iswa di-trialeng tsa under 17 ene coachwa ke ntate Bobby Williams a coachwa ke coach a assistwa ke coach Steve and then ya ba ke kena ka hara national setup. And then from the national setup, we then take you to actually under 20. That was the trial in the Shopasamen Rangers.
0: Hey.
1: Since the Kale Laukena under 23. Kimo ka fumana my derby, ya professional, the Shopasamen Rangers, ka 204. And then, Renangajas is a high relegator, season in you. That was the Shopasamen Fontaine Celtics, Mogi Melang Hore. Ba mamedi le bagati ba papadi ya bola ba la bakala go tseba James Madilane teng jo ga ga yalo ka nne ga gare ke se tsho pa se ke kadileng go bapala PSL ka go sona empane ke kadile go bapala ke le shopeng sa mene Ranger
0: ke utlwa hantle ngwana o ya hle o ya sa tuka ha holo mona o siwelele mona ntate nnete a bua ha re ke re bua nnete
1: ke dumela ga tshe jo ka player ka kana go ke mo ile ho reng ke le ka ba le best times of my life ka ba neng ke laba ka gona le khupe ke ne ke na le yona kana ko ya bo sia bonga nkosi re le da ke John Maduka the coach le tsona no sia who is the coach Abraham Monteu Juri Mira Elias Ngwepe ka o fela khupe Robson Kilambe ke di bala go team yo ke yona e long ka ba neng ke hopola ye re ne re le team ya pele kama ga 21 ya Celtics sa win cup le ga win cup ya Super 8
0: morao mala ba na benze go plan le ne se Simon Dedi Khopane
1: ka di palong ka mala ne le Simon Dedi Khopane e le Postnet Omoni e le Vincent Oganzi ne bana le goalkeeper tsa tsa tshabotse tana go
0: e ke ngwana mme ya le go etlisi mo wa fihlane
1: go etlisi mo la ke tsadi le ka 2013 ke kala ke le se ba ke le se tsotsa Roses United e se se se ona ke ntate Max Chabalala ya la ga ka Bloemfontein Celtics ke tsadi le ke le mo tlatsa mo kwetlisi wa ntate Duncan le chase coach Duncan and then ya re ha ntate Max ya ga ka Bloemfontein Celtics ya ba ke lo coacha Vodacom team ya teng le coach motho di theko mototo ke le motlatsa mo kwetlisi wa hae ka team ye le ne ba palla ke bo Sipho Chain bo Neo Maema bo Kabelo Dlamini tse go fatse mabasa all those Chakra Kobedi ka 2014. Those ke di player tsene ha ke le Bloemfontein Celtics. Ne bitwa Celtics called. Di ba patse lo reng ke kadile ho tala ke coacha ke sebetsa le bona nna le coach di theko mototo. Yeah.
0: Right, nene ngwa ya galo sutu wazo wa khuka, unzo eza angalo sutu kama, huna linge muna ati galo sutu kama na wanaka?
1: Huwe nitefala galo sutu kama ni kinekia kire kibata ulusa profile yaka. Wana hauka usha waka huna haka muna rabangata, and oshoka na kungu ubele le profile right. Elo hon, maybe the chairman or the body shop, baka hona ho tepa. So kileka ya ga ha kana ya le sotuka 2016 mo ne ke fitla ke fitla la Sotheng Sabantu Football Club ela ga ke fitla ho sona seasoning yeo le seasoning e fitla mana ba qata ho qetela ba le positioning ya bo 7 but ka mo ha ho ka ho sebetsa ka thata re la ga khona ke la ga khona hore re win league 2016-2017 le 2017-2018 and then 2018-2019 ke mo sopa sele o tsaba number 2 ke hopola leaking kwa ke sopa sa and then that's when ke la ka mo ga mo ya ba ke gopela South Africa ke ya province ya Eastern Cape mo ne ke sebetsa le sopa sa Spear of the Nation and then king ke le khola 3 to 4 years ke ntse ke le ka ga Afrika Borwa ke sebetsa le tlhopha tse tsenyane tsa ABC then last 2023 and then ke a fumana call go tswa setlhopheng sa Makaota e leng sa Bantu ke mo ke le ka iphumela ke gotletse ka ga go naga ya Lesotho gape maka bomadimabe ga ke a ba le nako e telele setlhopha baneng ne re na le contract ya le motse pedi but ke le ka sebetsa le setlhopha go ya dikgwedi di ka ba tsa tsheletseng ya ba ke a tloa setlhopheng sa Bantu ke lo joina setlhopha sa mahala sa dija batho se e leng gore ga re bua tsena setlheng seno se katang go feta ke bona di-champion tsa 2025-2026 Vodacom Premier League ya Lesotho e leng sona se lo emela Lesotho di-gaming tsa matšhaba tsena tsa cafe e le goreng Sundowns tsatsing la kajeno e tlo bapala finale ya teng.
0: O mona dijeng batho mona ntate ke wena mokwetisi ya ka setlhogong moo
1: mona dija batho e ne e le nna head coach ke sebetsa le ntate motlatsa mokwetisi wa ka ne e le ntate Kabelo malapane a tswang Limpopo e be ntate Bushi Moletsane ya tswang ka ga go naga ya Lesotho e be ke na le physical trainera ya rona e ne e tswa ka ga go naga ya South Africa dula le di-brentemane e le Ntebogo Majoro. Then ebe goalkeeper coach ya ka ene le Blessing Maze a tswang naheng ya Zimbabwe ke bona batho ba e leng goreng ke sebeditse le bona setlheng sela se fetileng ba e leng gore re kgonne gore re etse nalane ka gago setlhopha or ka gago go sebaka sa morija se e leng goreng ka mora dilemo tse telele che setlhopha se ka se wina any trophy then rona ga gona together le di-player re kgonne at least re kgone gore thabise setšhaba sa morija re etse lebitso la dija batho le lona le ke le tsebagale ka nnete ka gore re iphumane re winne league ya ka gara naga Lesotho.
0: Moranaka Mamelodi Sundowns ya bapala ka jeno ngwana mme o e bona jwang e ile a otla pele ka ntlha e leng o noto leotong la pele ka motsotso le halofo.
1: Mr. Kulu, when it is all again, Sheva, come on, Kogila, and Sheva, take about Palafest, like Habaka, Baba Palakamu, Baba Pesin Katin, and Baba Palahai, Kibola Manale, opportunity, chances, thing at Sahoba Kashila Papad, Mar Empa Habaka, gaming in about the Balawata, who defend the Savan and Lesson, Kimoki Mana, whatever he pieces of Matata, but the Katapa quality of Anan Leon, Mukwetisu, Taba, Faho, Reba Hole, or Balwan, or Bani. Who defend ke le ga bona hana ba bapala last year second league ka final ba la ba bapala hantle ha ya ha ba ya ka ntle ba khukela na ho lo bapala second league ya ba bapala ka ho defend ene ke mo bala ba bala mathata le tsa tsine la ke dimela hore Sundowns e tlo ba ba mpudi ha fela ba ka baya ba bapala ka mokgona ba bapala ka tena ba bapala ha mara empa ha ba ka baya ba na hanne ka ho thibela fela hore ba defende la kile ka bona di-gaming tse dintsa teng ke mo ke dumelang ba tlo ikenyetsa pressure khatello e ngata ga tsalo le sehlopha sela se ba bapalang le sona.
0: Madame ke lebohile haholo le ha e le mona o hapile leaky. Ke tla utlwa rona dikgau tsa lona di tswaneng tsa dibapadi. Ngwanamme ke lebohile haholo James Madidilane.
1: Thank you, ngwanaka, ke a teboela haholo fela.
0: Ke o taba ya mabedi motlhe wa tshebeletso ya lesedi James Madidilane. Ke ne ke batle ke o mmotsa rona o tsebana jwa le professor bane. Ke nana ke bana ba motho. Prof Madidilane ne ntse re bua le ena maobane mona ena o ne a o tla ka mona a mathaka di-touch line ka mona a letsa phala. Ebile ke itse ke tla bua le ena gaufinyana ke gola bekeng e tlang. Butla pele henke ke pote ka mashelesheleng ka mona e tle re ga ke gutla he ke ye ho tough guy. Ke o taba.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Re a lotsena he mabedi motle ke la tengwane na boeso bana a tough guy ke tla molata ka ntho ke ena mona ngwanaka e re ke o tsubile le ntho tsa ha mono o tsebo nga ditaba.
3: Tsadi papadi.
4: Kile bile tsholo le o ka ho ke mo mamedi wa lesedi e re ke boela hape he ke dumedise re ntse tswela pele he papa diena ya Hollywood Bets Super League ile ka mona he ka mogoping wa Super Era ile papa die pa gentsa Mamelodi Sundowns ladies mo hole Deep Club ladies o pula he mo mamedi re rile gefutsonga ile two Mamelodi Sundowns ladies ele noto Deep Club ladies me he karolo ya bobedi ya papadi e thagwile nna re hlaela tsena e se mathile metsotso e le shome me re hlaela tsena le re taba di boetsa pe di fetuile nna ho bane ke 3 ya Mamelodi Sundowns ladies e ke noto he se tlopa sena sa Deep Club ladies ntlha ya boraro ya tlopa sena he Mamelodi Sundowns ladies e ke ne hantle fela ha metsotso e le e robedi karolo nyana ya bobedi ya papadi me papadi sa ile nga sa sebetsa ba kenga santla ena ya boraro ya tlopa sena he sa Mamelodi Sundowns ladies e hlajwe ke ena non hlanhla mthandi ke ena ya hlabileng ntlha ya boraro ya tlopa sena sa Mamelodi Sundowns me ke a hlokomela re Mamelodi Sundowns ho ja ke sa bona hantle papadi sa ile nga sa tswa empa ke bona re se papadi sa ni he mo mamedi se o kileng ka bua ka sona karolo nya pele papadi e leng re filwe tholakele ke e mongwadi wa papadi tse e leng teng he ka lebaleng re filwe tholakele o ile a sebetsa antle selemong se fetileng tlhopheng se ne sa Mamelodi Sundowns ha e ne ba sebapadi se seng ho dibapadi tse e leng tsa hlaba dintlha tse ngata ho ba re filwe tholakele o ile a hlaba dintlha tse leshome le metso e meraro ho tswa dipapading tse mashome a mabedi a metso e mene tseo a ileng a dibapala selemong sane sa ho feta sa dipapadi mme dintlhang tseno tse leshome le metso e meraro tseo re filwe tholakele a ileng a di hlaba papading tseno tse mashome a mabedi a metso e mene dintlha tse tharo tsa tsona o di hlabile ebile e le thao tsa dipenele ke ka mokgwa ya taba di leng tsa mosebeletsa ka teng re filwe tholakele selemong sane sa ho feta sa dipapadi mme ka o tshwana le setibatibane sene hand sa Mamelodi Sundowns eo kileng ka bua ka ena re o batla nnete a iketlile ebile motho o ka tsho re o matsatsing a phomolo a ndile dlamini a re sheba fela tshebetso ya selemong se fetileng sa dipapadi mona ho Hollywood Bets Super League o ile a bapala papadi tse mashome a mabedi a metso tsheletseng ya ba he dipapading tse leshome le metso meraro setibatibane sene hand sa Mamelodi Sundowns a ndile dlamini ha ka a hlajwa ka ntlha jwalo ka ha e le mona hand le ka jeno a so hlajwa ka ntlha e le 3 Mamelodi Sundowns ladies entse le noto Deep Club for ladies metso tso dutse hantle fela ho ye leshome le motso le monga karolo nyena bobedi ya papadi ya mamedi re tla bona rona e tla fitla pelotsong e le re Mamelodi Sundowns mo hlobong hemne e hlabile ntla tse kai jalo ka ile mona e kopane le ditlabotsa e leng Deep Club for ladies ka o tshojolo hemnga phofo e re ke boele ke gutlele ho wena
0: ngwaneso
4: ke a leboga
0: papa le metso se ke le shome le metso mine bo tsekeng a kamera ho ra ya bone dipapadi tsa the French Open di ntse di tswela pele ke tenniseng hona jwale ke basadi hona jwale mabedi motle ba kene seteng ya boraro re bona Sina o ntse hebisana bohloko mono le Opelka seteng ya pele e la nkuwa ke Opelka ka 6-3 ya bobedi ya nkuwa ke Sina ka 6-4 hona jwale he ba tlo kena seteng ya boraro mme ya tlatlang a hapa seteng mono ke ena ya tla ya a tla tswela pele ke ena a tla tswela pele he mabedi ke tsona tseo tsa the French Open a re sheba papadi ya tennis Eh ke ba sa di mona mo re leng teng ke ba sa di mona mo re leng teng he mmamedi o ya ga mo go taba tsena di leng ga te ya re tla bona papadi tsena di tadile ka la lo shemele metse supileng a kgoding yena ya godimo di tla fela ka June ka di 7 pele fela re kana di papadi tsa mohope wa lefatshe e re tla ba di wela re wela mo di kwalo mo ka di 7 tsa June ke the French Open ke papadi ya tennis eh e bo thukile ba palantho ena bana yo ndwe e ne re ba pa ba pala chase se sna le boiphihlelo bo bokalo sna le boiphihlelo bo bokalo fela he papadi engwe monati ene ya mabedi motleke o jwetsa nete e papadi e monati nati nati papadi me se so ke le shome le mitse mhlano ka mora ho ra ya bone ke la di papadi le o rentse ro tshwaretse lona e tla re ha metse se dile hantle ho ye mashumi ya mabedi ka mora ho ra ena ya bone he mabedi ke tla be ke thebela hlopeng sa Orlando Pirates ke la ta Thandi Merafe re ke rutlo rena taba di tlahledi tsa matsamajwang ka nete ke lene bape wa sebetsa ola liga mamedi me bile ka jeno ke utlwe gore ka jeno go tla phatlalatswa semmuso Jose Mourinho e le mokwetlisi wa setlhopha sa Real Madrid ka jeno e ke utlwile taba tseno me monna ena ke le mo sa bobedi ya letlhopheng sa Real Madrid ke lene bape le mong sa pele sa 2024-2025 o ile a tlhaba dintlha tse 30 a motsomong le monsena sa 2025-2026 o hlabile tse 20 a metso e mehlano Kylian Mbappe ke ka mo khohe di tabadi leng ka teng ya mamedi re tla bona hore na ho tla hle ho etsahale jwa mono no mono re tla ne go fe di taba ya la hlopa tsenga ta di batla go ngodisa di bapadi ya mamedi pele wo mo hopa la fatse ba bang ba ra emang hanyane pele mo hopa o go fete dana he re tla bua mo hopa o so fiti ke sonta habekeng a tsa silele selele ka nqina e selele ka mona letsatsi le ka mona e ke thola tamia or who do you tell how ga ta motho ena vuletsa ma yes

0: yona ke mduduzi nqube angisakhoni kitse ke tabale mwana mregi ka jeno osara fela bye bye bafana bafana pele le ya dipapa dintsa mohopo le fatshe tla buela na mesotsing e mashumi a mabedi ka mora ho raina sebele sekele sedi ke sonte ha le monga phofu dikadile tsa liki ya manyesimane papa dikitsa ho qetela dikadile ho rengena ya bohlano entse ke a getse le ihlo ka mona ka Tottenham Hotspur Everton ba tla epiteditse mabedi Tottenham ba na gutwa ke kana kana hela tsena o bana go bane ile ka nga se bapadi sa Afrika borwa bona embulelo mabisela a ilo se bapalla banna e ba le ke se le gatonyana leno la go ba ile banka mo Afrika borwa ba re tlokwano o tore ba palla likinyana ya rona ya manyesimane la ba hlaba ntla ba nna mbulelo mabisela papadi ya pele e gale kwana e ne bile ba monga Pirates ne ba palla le Tottenham Hotspur Durban mona ke bile ke hasa papadi ene ke le ka Durban ka ma e ke sala mo bia ho ke sala mo bia ho lo mo babedi go buetsa nete anna Wolves 1 Burnley not ke na le penalty na taba ka e ka mona ka o Tottenham Hotspur linye ke hlopa se ke taba ka e dutsi ka mona mo babedi hle dutsi ka mona ha ke batleletho ya ke batleletho e go nge ke shebe ka mona go nge ke shebe ka mona ha ntle taba ina ka yebe ka kae ka mona o mamedi e ya khetsi lihlo mana ke ya khetsi lihlo mana ba ba volve mthini bana ise o tse yona le belly di a tsama di ya leaking e tla skwa di ya leaking e tla se na se ke shebile Tottenham Hotspur Everton ke shebile West Ham United le Leeds sebile fela Tottenham le West Ham United tabaka imono hebo mamedi ha di ka tsa bapala ka o lekana ile West Ham United mamedi ile ka nete ba ile a hletse kwana ke ka mo go leng ka teng fela mona a dipapa di a teng ke ena ke ntse ke ya getse brele ka mona ntse ke shebile go na 20 tsa matsama jwang ho ya ka mono ba ntse ho ya ka mogho ba ntse ba isoka ka teng ba isoka ka teng hey bolo bolo ke ntwe ngo mabedi wa chisa o sane ba utabola le a tsho ba nna mo fuke bo manyapi lo raena therefore go dzinthe e tla wetsetsa mpipetsi ya o sa e bone tla wetsetsa mpipetsi mabedi ha re shebe papadi ya rugby re tla di papadi ntsa di quarter final beke nye ftileng le tsa o qetela ka nete le tsa o qetela yola re ya di quarter finaling ka labohlano Glasgow Warriors e tla bapala le Connacht metsotsong e le shebele msemhlano pele hora ya borobo mosiu e be tlhopha sa Afrika borwa bana Bulls se kopana le Munster horeng ya boraro ka moqebelo motsheare quarter final e nngwe hape Stormers ke Afrika borwa e tla bapala le sehlopha sa Cardiff Rugby ka 3:30 ka di 30 tla be le moqebelo e be quarter final e nngwe hape dika ya o qetela quarter final ya o qetela ke Leinster e tla bapala le Lions ke Afrika borwa ka moqebelo ka hora ya borobong a be ba tlhompi ya lena ke fa ke re nge ke ikotlokotlolle ka yona ha ke le mpen rugby fela ke gere ke tseo head quarter final tsenne ka ofela ka mora mono re di semi final ke tsona tsa United Rugby Championship ha ke le mpen fela ke le hasha fela nge ke momone ba re ke a di kopela shifi moyeng ke etse jwa
1: le serie fan a ke mo le
0: mabedi metsotso ke le shomele msemhlano ka mora ho ra ya bohlano ra o le tsena ha ke hulen thomona ke a soul culture ona le team moswabi team le bitso la pina ke uthando olunje ke batho bana ba dudu ba gugu tsula gugu dudu ke lorato phetlo le sedi FM dudu mono wa khile khile tsa ke tsena loto le o tle kwa re tlo o fodisa lorato o lebetse ke ngaka ngwanaka

0: pina ke monate ya mreki bafana bafana welcome hela rekis la bara mreki
1: regan
0: ke a uka gona ga ihletsa ba monate ke yona piketsona pina tsa stadium sena ke a bona wa tla nthosa morao rao jena nthotse ntsha
1: yeah
0: Njwetse ha bafana bafana itsa ba o tla ko ye kwa na mohlomong gauteng lo hela ba bae bana be soka pa bana o tla no ba gothumetse ka mino mo o lenteng mo

0: la bafana bafana re tsama ya le lona hle ha se nna ke moreki bona le de kole pale sake yena ya monki ma munna e moreki ye monki mang hape
1: ya ke tsanga le amogela le tlhii
0: alala
1: le gudjo e be new ba te mo album nyene e
0: re tsama le bafana bafana mola etsa ha o ko feng ona mmepele batla tsa mabeking tsela tse tlamba fana bafana re ke rutlwe jolo o le sibini o be ya mola etsa jwang ho bona
1: kere abane bone ba sala sa di rutse tsa bone ba vele ba dale bole ba tlhola ba etsala mo South Africa ba sa sama go tsentsa se ba tsetsa abetse se ba sitting se ba striding a ke change of flag e vela mara se ba sitting ba sekgale ba sa batla go tsamatsama gore ee ke bona mangma ke bona Messi ore watwate ba bele ba tsale bole ba ye
0: ke a kgola go tla ko kape pina e tla ba amogela ga ba gutla kwana dipapading tsa mohopeo lefatshe sempa ke tshwa fela monna moreki
1: ea re tla ba bela fela ka pina ga ba wina ba itse ba botse ko Pirates ore ae a go winne e tsamale project.
0: Alright, jwale ntjetse ha ona le tlhopa se seng se reng tlo o monna o tlo re tsetsa pina waya kapa ko Pirates fela le bafana bafana
1: ya ke ko Pirates ba go
0: alright ba go dile ngwana ka bile le hapile mohope moba monna ke le bile a holotsa la pele ka mmino wa ha monna ba utlile bafana bafana re tla isa molaetsa le ho bona hore hela ho monna ate ka monna ho qapua dipina ka lona ho theletsa maeng hantle ke le bile a holong ngwana a moreki.
1: Thank you.

0: naheng ya Afrika Borwa hantle ntse di tswela pele le kinyamang esimane mabele ke a morapapatso ke tla bapala pina hang fela ka morapina ke tla kopa o tontetsetse re ke re lakaletse Mamelodi Sundowns mahlohonolo ha e le bona ba kena papading ya bona ya o qetela ya leoto la bobedi ka jeno ba tšhaketse Morocco leotong la pele ba ile ba tlhaba ntlha e le nngwe ba One Sundowns noto ASFAR re tla ke re utlwa rena wena o reng he ka masundowns ha e le mona yena ke ya magaolagang yena ho hobe ka jeno he momamedi na ba beya naledi ya bobedi sefubeng kapa e tla gutla se tla gutla kgopa sela sa Morocco ha re tsebe re tla utlwa ka wena hang fela ka mora papatso ke lata pina ka mora pina o tla bo se o ntetsetsa o tla ntetsetsa nomorong ena
1: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084
0: o tla kena le kamane ka ditsaptsapong kamane ka 083 284 0008 083 284 0008 re ke ruto rena ntho di tlatleditsa matsamaiwang ka mono e ra o le tsena mabedi wena tshebeletso e kgolo ya lesedi ere ke bona mana le kgetlo la o qetela ere ke bona ho na le mo ke tla nne ke tla o tla teng ka nnete ke potele ka mona ka mašhelešheleng ka mona pele ke etswa mona hemo mamedi ke tlatla ko tla gape kgetlo le leng la o qetele ra o le jalo ha e le mona metsotso e le 20 re o renya botshelela ke potele ka mona ke a gutla
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao o tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Era o le tsena ke tswa ke ka mona ke la tetse potsola ho le seri efe le biso la pina ke ntate amara pina wa ntetse sa 086 000 3084 masanda wana ka buyelo.

0: Pina ke a tsepo tsola ntate. Shemele mse mhlano mabedi re a horeng ya botselela. Qeta o hlabang tlhaona jo le thotine motspan. Le huku ba ra o tla dipalo. Ba ra ba ithi ba ba tsa ba mona e tetella. One tlhopa sa thotine motspan not Everton. Manchester United ke one e ntse le not tlhopa sa Brighton. Ke sheba tse hlabile dintlao. Fulham one Newcastle not. Manchester City 1, Aston Villa not. Ntho e tlameha e hlole papadi. Liverpool, ha e be batla go kena o tse nne tse ka godimodimo e tlameha gore e hlole papadi. Ha re yehe momamedi Masanda wana ka boyelo, ka boyelo, ka boyelo. Lesedi FM, dumela.
1: Ndaretso Legotso.
0: Ngwaneso.
1: Legodi Nthwana mo Leboga lekeišeneng wa Lesanda wana.
0: Ndate.
1: Ndaretsolo rile ka Morocco ri loko ra tsatse pedi fela be ba fumana elengwe fela ndaretsolo be reng ka mo operate ka ona
0: Moranaka
1: ndaretsolo ri lo tsa mosebetsi ka kwana ma Afrika borwa ba emele rona tangi ndaretsolo
0: ke le bile a holo motho ke yona o re ke pesi mo sito ga Kronstadt re relatana le dia bobedi ka boyelo o tshwa lo a senna banna ke ngwane no wa so we so ka bona ka Kronstadt re ka boyelo ka boyelo ka boyelo ka boyelo re balata na ledi ya bobedi re nke kitsipendo yena mana kutwa rena e tla ntshebeletsa ka patshe motho ke yona mana a rutle tlo hle ngwana mora
2: ka buyelo ntate tsholo muzimile mpepho mona ho finyana le hene mane Masanda bana ata phamisa mohope ntate tsholo ba tla bena ledi ya bobedi sifubeng ke bala ka letsa mahlonono
0: hore mahlonono lo ke yana le sedia fema tumela
1: tumela
0: ntate we
1: le gona papa
0: a wa re gona papa lona
1: a wa re gona le bolela le katamela ja i monnadi wa borona ka mapepe matsung mapepe le mpopo ka tsa ga masipala wa le pelle nkumbi
0: e ya dadi
1: e ntate nna ke re le gona gona a go ne ka mogomongwe mamelodi sa ntse o re botlotlo ka yona yo re tlela le se gausela
0: e
1: a wa yo wina
0: yo wina
1: awa yo wina ka mogola ke bone go e tlapanela e inkari ya hlulega ba ya hlulega
0: e yanda
1: e ntate wa tsiba go khopela gore pele ke tswa fa
0: e
1: la ngwa ntate
0: e yanda
1: leng di medicine ro ikate banna ntwa ke motho o senga ntate
0: nje manna
1: ke tla mo ntate lo ka uka
0: e ntate
1: nga se bulele police di FM ka se di medicine
0: roika
1: roika
0: e roika
1: bona motela se sutu sa ga go se tlapile makong
0: e ya ga nete
1: e monna wa tswa ke motela di je ke akwa gore ke mo Afrika
0: ntate
1: haleluya
0: haleluya
1: amen
0: roi roi le se di FM dumela hle dumela
3: Oto ntate tulo, lika ntate.
0: Repeti ntate lika.
3: Lika ntate kuro stata muna na.
0: Ei.
3: Atanda uti ya ilaka le ntate, itele ntuenu.
0: Itele ntuenu.
3: Hava suguri ito mokwe na, oto ntoto ntate tata sa.
0: Hava itele ntuenu.
3: Ntate.
0: Batele ntuenu. Mabedi tumela.
4: Banna wenda zulo.
0: Ntate se.
4: Banna katawaka ugama na.
0: Wanaka ki umamezi.
4: Tinna inu. Ha ile le bona ntate tsholo ka nete ga ile ka letsa ka nete Sandtown sengwane so e tlere mogotlo o
0: eh
4: ke ntate le ba ke ga go itsinelia
0: ntate ke le bula ukwe
4: eh ha ile tshe ke ntja e
0: ukwe ha ile wa lo ke ntate le ba western re
5: wa tsilo le wa tsilo ke hloni matlaletse ka katlehong hloni wa le bakhania ai ke re Sandtown si tla le sona sta ngwaneso
0: ege
5: itla isi jere go tswa moroko ka buyelo sandawana ka nkapitsiro
0: mekele wile a holo re masandawana a tla le ona tumela hle khotso mabedi tumela
6: opsula
0: hello
6: eh le ga opsula
0: re tenda tele ga
6: a jo khotso jo khotso opsula di boy u tsaka mnya ke nga u file le se bro ni opsula
0: eh
6: a ke re masandawana ha ba ka batisa dipelo tsa bona fela ba se nne ba mathaka mra ntweno e mathaka mantsa e tsa a khona ba totla le sona sa seni ba ba ka totumela mangwele a khona ba tole ba o tsula re ke o dile di senta tono o tso bua le yena o nwa dipina tsena tsa rona ntsa re le buisa
7: Obtulo. Kupoada e kholo ki barkema mashelen ka pajema ngola na bina pina ele ya gaula gaula gaula. E sale ke ketela ka 2010. Da. Ke ne tante ki kena radio ntse ke le bala fela ho ikopa taba yenu ne ke ikopa le support nga ho le mna tikina dango.
0: Mm, yala ba se ba tshotsinye, ba tlotsimwedi yala ba ya ka ntlane. Ke yena taba.
8: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
10: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-Alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
0: Ena ke Michael Jackson ho le Sedi FM ore Will You Be There. Nna ke re ee ke tla ba teng bono ka pelo ka pelo moya le tsohle tse e leng tsana ba rena go ka e tsholo ke re dipapading tsa mohopa lefatshe pelo le moya di teng mono eke go tho kaofela. Yes.

Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pele monate haholo ene e tlama ka Bratete Bambisa e hla albumong ya hae ya selemo sa 1976 tela monatjana a re Black Heroes e leng e nngwe ya dipinama tsa hae tseo e leng gore le mothating onama e ntse e hlile e ratwa haholo hla albumong ya hae ya Tete's Big Bands Big Sound Big Sound e ke dubelang yo tshwere ga monnate tsatsing lena la Sontaga wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM noto tse bohlale ke tsona tseo di bametseng tsatsing la Sontaga godine odimo e tlhola matsatsi a mashome a mabedi le metso e mene ke itse osane ke letsatsi le leholo kwano kontinenteng ya Afrika. Afrika ya keteka mme dinagamo tseo e leng gore eba letsatsi la phomolo lena la la mashuma mabedi le metso e mihlano e leng letsatsi la Afrika naheng ya Ghana naheng ya Gambia Guinea Mali Mauritania Namibia Zambia Zimbabwe Mali Lesotho letsatsi lena maki le leng la letsatsi le matla le tlhomatswang haholo kontinenteng ena na majwale he ke bona mo re tla bonang ho aparo meaparo ya botshaba naha ka nngwe e apara meaparo ya bona ha re tie mohlalam kwano Afrika borwa tla bekana le Basotho ba tla lokelang ho pepesa meaparo ya bona ya Sesotho Mazulu fela jwalo Batswana Mavendam le babang jwale he ke letsatsi le tlotlomatswang tabagolo ya ka ya tsatsi lena la ka jeno ke ho tsebisa hore ke na le moeti eo ke tlo buisanang le ena metsotsong e mashome mararo ka mora horwa ena ya bo tshelela jale ke a kgona ntse o ipotsa hore ke mang mothino wa ma ke monna ya tumeng ka ho fetisisa ma kontinenteng ena ya Afrika ho ya ka moo a bapalang ka teng o utlwa morejito wa African Rhythms ke monna eo e leng gore o tlhaga naheng ya Mozambique mme ho ya ka moo a tumeng ka teng kwano Afrika borwa bongata ba batho ba ne ba nagana gore o kaekae maka o phela Gauteng ena ke motho ya phelang a Gauteng ke ena moiti wa ka wa tsatsing lena la ka jeno bapala seletso se monama se bitswang lead guitar pele meketeng e fapaneng ho potoloa Afrika borwa ho potoloa dinaha ho fapana ke ena moiti wa ka ke a kgona go ipotsa gore ke mang eo ke buang ka ena ha e be e le gore o la ba le monyetla o mamela beke e fetileng wa tseba mo leng teng ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM matsatsing la maobane ne ke buisana le Aldrich Dingalo. Aldrich Dingalo ke mong wa banna ba sebetsang ye nngwe ya di-radio ka monama ka Vaal mme o letsa palama ka bogabane bo mona ba go tsotwa. Aldrich Dingalo o na le pina ye monnate ya sa tswa e ntsha e bitswang Bridging the Gap mo leng teng ke mo keleng teng nnatefelo wana morati wa tshebeletso monama ke Aldrich Dingalo Bridging the Gap ke lebitso la pina mo leng teng ke mo keleng teng wana morati wa tshebeletso wa lesedi nna ke tshepi e tsanga modimo moholo modimo wa tshepi ya Simpala ke kakapa

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ne le bile monnate haholo ya Audrey Dingalo ke ena a neng a wotla monnate le o butswela monnate tshebeletsong ena ya lesedi FM. Ke a single ya hae ya moraorao tjenanama Bridging the Gap mme o hlwahlwa haholo ka morata haholo meketeng e fapaneng ya mmino. O batlahile a letsa a butswela se ntho ya o bapala ebile ka mehla ke tjho kere mmino ona wa jazz e lokela hore e be ntho e bang mading a hao. Tlamehile qale e phela makare wena mme seno o tla se ntshetsa setšhabeng. O tshwana le motho ha a letsa mane a kopanya di-LP tsa hae banna wotla Ndoko bane Ndoko sisters, o ka bona gore ntho enama ke e tswa botebong ba pelo botebong ba maikutlo. Ke lebile haholo Audrey Dingalo ka pele monnate haholo Bridging the Gap. Re iketlhela monnatjana le ona o qhanolola tsatsing le monnate. O batla go bata haholo dibakeng tse ngatama go potoloa Aforika Borwa. Elopa le metsotso re be o ye 20 le metso e mene ka mora gorwa ena ya botshelela. Ke itse ka jeno lena ya radio e tlo fetola modumo. Ha ke batla go jwetsa gore ke mang motho eo ke tlo buang le ena. Ke tlo o jwetsa e re ke etse tjena e le ko fe e nngwe ya makodulo a monna enwa. Monna eo ke buang ka ena ke enwa Jimmy Dludlu ke ena moithu wa ka wa tsatsi lena la kajeno. Bra Jimmy Dludlu Dantsane ke ka mo jwale ke mo bulelang a Bra Jimmy Dludlu e leng moithu wa ka wa kache radio e be radio ontso tlo mamela bo taratara ontso tlo mamela a pina tse monnati tsatsing lena la kache no point of view olinda

no toka biketo, no toka matla, no tomo le monga watsebe hao. Kile bwile aholo, Selina Motaung are yonza ikitila monati. Lele thonolo mofukeng. Kile bwile aholo simboli, kile bwile aholo simboli. Are hey kaka panganze kina luena kere. Are neti sebele puisa no monati. Yo bilenga leona le bra Jimmy Dludlu. Brajimi Dludlu nete sebele o ka morata haholo ha le kala neng a Brajimi Dludlu mafede ke le bila holo lwana ke bona o sa tsontswara DJ my DJ ke le bila holo morienteng ke o rueng yani ya busupa hopola hore ke magaola gang a cap tsa tsing le nana ka jeno cap champions ke magaola gang me he o tla hopola hore masanda wana ka tla isa na o dumela tsa le AS Rabat. Ee ke ona papadi e kgolo ya tsatsi lena la kajeno e kopa star sa bobedi masandawana mo le teng ke mo ke leng teng mona morati wa tshebeletso wa lesedi e re ke diele dikgala jwale ka bra Jimmy e re ke diele dikgala jwale ke horeng yane ya bosupa mamoteng hema o tla kopanang le moreso ke bua ka ntsane rantwa ena o tla re fa ditabama tsa horwa ya bosupa e be ka maramono nna le wena re hatela pele ka notoma ka boiketlo bruaka my sister o tsebe hore tsatsing lena la ka jeno re bile le kgaso e monate nnete sebele ya ho tsotwa ya ho babatswa ke batla bra Themba Mkhize e leng ntate wa Africa Mkhize e ke matlam ke gola beke etse ka banga tse tharo etse tlanga ke tla beke na le yena ntle le mono e monga wa ba iti ba tla banga teng ke a gola beke tlanga ke bra Carlo Mombeli e tla ba teng ke dumela beke e tlanga bantse ba kopa kopanya ntse ka dilimo cheng ke tla hatela pele le yena re tla ufa yena ma ka kotlo wa kwano ho tsebeletso ya le CD FM ena ke nwe ya dipina tse ra thwa nga holo Molin Ting and Mogilin Ting. One on Atamali. BB. One ends. Molin Ting and Mogilin Ting. One of the two are to be the Zoya Lissedi.

0: Yeah, wobatjela ma yonela mnana ma ke mnana ka mnana ka Eastern Cape ibile ke utlwile hore o ile a phela dikagolongo tse dinga tsa Limpopo a mane mo a ile ngahlama wa bona la hore ihlile ma talent ya hae ke mona ya sotwa nnete e pide mnate ya holo ke rata ka mogo ile nga rooted botshabeng ba rona e e batla le matla holo pina ena gore o tsama jetsa ke ntho e monate ke ntho e batlang ha o utlwisisa ebile ha o sa utlwisise ka jeno ke o fa dilemo tse leshome fela ha o sa utlwisise ka jeno go na le nakwane e o tla jwetsang ba bang gore next na le kato le kalo bakeng sa mmino na mme gona jwale tjena ma ke a utlwisisa ma ebile ma ke a o rata mme ke a tseba re qadile jwalo le nna ne ke sa utlwisise ka qetelela se ke utlwisisa ke a gopola gona le Simphiwe Dana ne ke sa utlwisise ka mokgwa bidang ka teng empa ke rata Simphiwe Dana haholo ka jeno wa bona ha ke nka leeto ke mamela Simphiwe Dana jwale ke elelelwa go ntho ena gantse e lwa ke tsela eo e leng gore e lawyer ka teng o qala o e bona ka leitlho le leng e be ga nako ntse ya o qetelela o se o utlwisisama ebile o e rata mo o leng teng ke mo ke leng teng gopola gore ye Grahamstown National Arts Festival ke mo teng he mona tsenama tsa botšhabama di pepesoang ka mane ka maqini qinime ke montho di etsalang a teng Eastern Cape haufinyana a fela le PE mme dibine di mmalwa a tsa mmino wa jazz tse e leng gore edile da simololwama ke Grahamstown National Arts Festival nako ena ya Grahamstown National Arts Festival o tla gopola gore ka KZN go etsala mokete wa dipere ona wa Durban July wa tseba ga o le motho wa di-arts o qetelela o etsa qeto ya gore nna ke ya Grahamstown ha ba bang ba ntse ba hlantshwa ke a Durban July nna ke hlantshwa ke Grahamstown ya mamedi wa tshebeletso ya lesedi o mametse noto tse bohlale noto ka boiketlo noto molemong wa tsebe ya gago ka ntshwara nomoro nngwe tsa mahala tswetse fela gore puisano wa rona le Abra Jimmy Dludlu o utlwile jwang ke dumela gore ke tlo etsa malebaloba otlhe a gore le ifubone gape le o marangrang a technology mane bo di-Facebook bo di-Twitter bo di-YouTube ke tlatlhe ke re re kopanye ke bue le banna bao ke sebetsang le bona e le gore ba sabanga le monyetla wa o ka emamela ba boele ba ifumane gape go YouTube go Facebook ya Lesedi FM bo di-X jwalo-jwalo nomoro tsa mogala tse o ka ntshwarang tsona ke 086 000 3084 ke moo ke leng teng re ne re qoqe re robile monakedi kgweding e golo re tseba gore tsatsing lena la ka jeno setlhopha sa rona sa masandawana batlatle ba tshwere mogope ona wa CAF re ntse re gopola gore e tla be e le dinaledi tse pedi ka o fela mmamedi ke no ma leng teng a re utlwa ga dibea ena o dibea tswang mmamedi kgotso o moyeng o lesedi kgotso motho wa batho le kae re teng ke bona mamona
1: bua Lucas Motaung kamana ka debit one ka kapa
0: ye kama one ka bo twa
1: ye twa bedi ka kapa
0: kama one ka bo tente
1: kama one ka bo tente ka bo
0: e ntse le teng kere keo ka tenteng ka moo
1: ntse di wa
0: monna ne tsamaya mono monna ke le mozalwane ntate ya o utlwile jwang a puisano ya rona le Jimmy Dludlu ka jeno
1: ke tse ko mametse ke dihang ka motlotlagolo ke ko mametse ga o ntse o bua ka gorena o ne o rata mang and mmino gae o ne o shaba ka leitlho le bang wa tena o se o bona ka maitlho a mabedi wa tseba lena tse sene ke sa e gate
0: o le wena ya o e tsalela ntho
1: magaontse o yao ya se ke e rata ka pelo ba leo fela ka kapa monne ene o mobi eno ka katagae wa bona katagae pineng e o kadileng ka yone na gore ke ena monne e re o leng oduma lefase ke ena a tlotlwang ka go fetisa go feta batho ba fakapaka bodukile ga ke no gana ka kama
0: ke lebile a golo ngwana mme Bra Jimmy Dludlu
1: okay ke Bra Jimmy
0: gile bula olu we sotwa
1: okay ga ga ba
0: ha yo ta ba mamidi wa le sedi khotso le ga bona motho wa batho
2: ke khotso le ga ga ga ba mane
0: re tieng ke bona mamona
2: ke na le botlhata mane ka lutsi wa o tla ka 2021 wa re o pola tabela 2021 ya lutsi
0: yaeng
2: ya lutsi yela ya o lutsa
0: ngwana mme ke tlo kopa fela re seke a ko di fitisetsa go ntate thuso mane tseno ngwana mme ya no ke tla tle ke etse malebaleba nomoro tsa go tsa mogala ke tsena ka di bona ka kwane o tlwa ee ngwana mme ke a utlwa taba gago ke taba e tlhokolosi yagolo um go sasa malome mafatlha ke dumela gore ke baka se nepaetseng go ka bua taba tsa go tshwana le tseno ke lebile golo o e setlwa a ngwana mme um ke tlatle ke utlwile ngwana mme utlwa mamedi wa tshebeletso wa lesedi ao banna ba tsebaa ke taba e botlhoko ena ya utswetswa e botlhoko a golo taba ena empana le tlwalo he re keng ke mamedi mong ke noma leng teng mamedi kgotso mamedi kgotso o me o lesedi kgotso motho wa batho le kae
3: ka mogau ka kapa note e maatla note e botlhale note e tsamayg le maikutlo
0: wese motho wese motho
3: o ntshere monnate ka kapa snogolen known as london 89.0 re sekolanyane a o tsheletse monnate ka kapa
0: ko wena gape sekolanyane
3: ka kapa motena itse ke mmatla
0: wena o batla tau fela wena o batla tau
3: Ah,
0: dale tauso mi sol. Ke le buya
3: Sakapa.
0: Mo jo aba tole kai.
3: Na ka go mona tu bua lwe.
0: Khabane, ke bona mamona.
3: Bona mo go tsoga magana le di gaga sa ba se go le tsotsa.
0: Mwana mme, ye o tsala jang pisano ya Ronaldo Jimmy Dlulu ka jeno.
3: Nsere ga monate tsela yo le buisaneng le ena ka yona
0: ngwana mme
3: mametse ga monate tsela
0: ke lebile aolo ngwana mme dula ntse o theile tsebe utlwa
3: a ntse ke tshenge tsena ke tsamaya le wena go fitlhela go genyane wa tseba he
0: thea selekane le lesedi o keke wa ikotlha o e se utlwa
3: a ke lesela wa tseba ga nke ke ditlwele lesedi efela
0: ngwana mme mamedi wa tshebeletso ya lesedi fm ke bona ba mamedi ba yena matshebeletso ya lesedi fm pula madiboho tshebeletso ya ho rato wa maki ba baholo le ba batjha e tlahleketse malebaleba ohle makgobonthidi ohle ho netefatsa hore puisano eno ya ka le Jimmy Dlulu wa e fumana ho marangrang a technology ntse ke sheba kwano barati ba yena matshebeletso ba re hei kakapa ba re puisano e bileng monate haholo le Jimmy Dlulu jwale he mamedi banletseditse monate mme ba bang ke ba bone mane ho Facebook ka bona Miguel Satladi ena o ka mona maka for June Scrone a re kakapa a re ne go mametsa monate ka leqhubu la 90.3 ka bona hape ka bona le Toliwe Radebem a re kakapa danko a re puisano ya o tsotwa e mong e ke morning hape make Teboho Musia.

Yeah, pina go nkela nyao yona wena mo rwatsi wa tsebeletso ya lesedi. Ke pina monate tlanga ka zawadi ya Mungu. Jabulani sizwe, Jabulani sizwe. Mo lenteng, ke mo ke lenteng, ma God mane di dokomane. Ya Alice Sendi Hakis. A God mane la ka sister la ka o mametse lesedi.

No toka biketlo no toka matla lentsulena zawadi ya mungu ke sare ekipo ya seswahili ekipo ya seswahili e leng le hlalosang mpho ho tswa ho ya matla wohle me mona he le bitsola haye la tswalo Nkosi ngiphile mpanza wakamana makama KZN vocalist secapi ibile hape make mahlophisi mme pinene kungitsiona make jabulani sizwe ilo pale mitsutsu irbe hantle uyele shume le mitsu emihlano bila ke phika ubeni yani ya bo Robedi ile nga hora ena le wena go tlhagwana nga ka ona se ba le bona ke tsokono o tla hle o kopane le moreso ke bua ka matshwa mahloko ya thatsa malwana jwalo ka nna no le monnati la mino

0: Lodu Madeals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savannah Premium Dry kapa Lightsider ka R199. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chip ka R164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Mamele mitsotso e le shumele motso o le mong hantle ka mora ho rra ya borobedi pejana mane ke ile ka qala ka sehlopha sa ke sehlopha sa Serumula Performing Art Academy ba re binela naha ya dinatla ke boqapi ba Joshua Pudumo Mohapelwa le yena ke setswa ba palla yona ke pina e re neng re e binela ke sona sehlopha seno sa sa maseru Serumula kakapa re ding di amphele phanyetsa le bitso la sehlopha ke Serumula Performing Art Academy ba ne ba binela boqapi ba Dr. JP Mohapelwa mo mamedi e motle ke a banka hape le kgetlong lena Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika.

0: metsotso leshome le metso e tsheletseng gantle ka morago rra ya borobedi nanao ke lagoladitswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM mogosi wa Aforika ke lebitso la pine ke sa tswa go bapalela yona ga jwale wena motho e motlhe ga nako e dumetse mo mamedi e motlhe ke tlo buisana jalo le mohlomphei Mdaka. Mhlomphei Mdaka ke CEO ya setlhopha sa Bokamoso Arts Institute. Setlhopha sena se tla etela ka gare onaga ya Botswana gaufinyana. Ge tla utlwa fela dintlha tse ka setlhong rena lebaka le ba isang ka gare onaga Botswana ke lefeng le gorena go tloa moo ke eng seo ba tlotla ba seetsetsa rona barati ba pina ka rona ya rona ya Aforika Borwa. Re re sa le mmogo ke ne ko fe pina o bane re kopantswe ke yona strike strike the lie let music tell ke lebitso la pina ko bapalelang yona ga jwale fela pele ke ya go yona a ko ntumelele ke keng ke pina e nngwe ke ena ka pele ka potlako fela mo mamedi ke beye taba tsa ka gantle ka manane di seke tsa tloa tsa mphelephanyetsa.
1: Motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
2: bomamputi ba belana ntho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjello ba ba mmona ga ba tlhoke go ba lebaleng gore ba be bomamputi Moputso wa bona Carling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong Godisea, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe. Ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Dida batena tsa hora ya borobong tsona di fella mona fela re di phetela ka o lekola tsa bolipi ba ke sa simbona losane tla ka province ya Gauteng. Ho tla ba le mohudi di karolong tse ka borwang tle le molekwele ka ho gata dibaka phole. Mpumalanga ho tla ba le mohudi ka dihlabeng tle le molekwele ka ho gata dibaka phole fela ho futhumale Lowveld. Northwest le tla kwala ka ho gata dibaka phole Free State le tla kwala ka ho gata dibaka ho bate ka mafafatsane a di a duma le pule bobebe di karolong tse haufi le moedi wa Lesotho. Northern Cape le tla kwala ka ho gata dibaka ho futhumale. Western Cape o tla ba le mohudi le bopong le ka borwa ntle le moo le kwale ka ho gata dibaka phole fela ho futhumale ka bophirima. Karolo e ka botjhabela Eastern Cape le tla kwala ka ho gata dibaka phole ka pule bobebe dikarolong tse haufi le Lebopo. Athe a le KwaZulu-Natal le tla kwala ka ho gata dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Tsena tsa bolipi le tsona di felela mona. Taba tse latelang tsena e tla batsa hora ya bohlano hosane hoseng. Ke nka dithepo tsena ke di busetsa go wena mokaptene ke tseo.
1: Ke a leboa Ntsane Rantwa, mabedi e motle metsotso ke e leshome pele ho hora ya borobong. Ha ke sa batla ho senya nako, ntumelle motsotsong wa jwale ke kopane le TK. Ke Thabo Kofa, ke itse papadi ke ya loto la bobedi la makgaolakgang a CAF Championship ke pakeng tsa Mamelodi Sundowns le AS FAR Rabat. E re ke kopane le yena ke se ke ka senya nako. TK! Thabo! Mamedi e ra re ntse re di hokela ge di beya hantle ka manane ke tle ke nke pina ke se ke ka lobokanya taba tsena tse tlhophisitsweng ka makgethe mo mamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi FM. Ke nka sehlopha sa Imilonji County Choral Society kae le Jesu.

0: Yeah, what up,
1: man? Oh, TK.
0: Yeah, what up, man?
1: Eh, ke a utlwa jwa, jwale ke a utlwa jwa.
0: Oh, wa mfumana jwa ngwana.
1: Eh, bile ke re koletse sefela, ke nana go moruti wa miso ka sefela.
0: Ah, ngwana mme ke lokile, khala mpe ke le teng kwa no mona ke fihlile ngwana mme, khala ke le teng.
1: A o tseba go tshepela mabaka a tsitsitseng a kere.
0: Ngwana mme.
1: Eh, jwale ne ke re go emise ka sefela, ke ga e se moruti wa miso ka sefela.
0: Ah, no, ntho di lokile jwale ngwana mme, re ka di otla, ke nna le mokwetlisi ka kwa no. Mokwetlisi mo le fintse ke re ka ofela.
1: Tella he TK o etsetse o tumeng ka tsona.
0: Har le boe ma shoho ma shoko ma medal seri FM re ya udumedisa ho hle mo ma metse kone tem primani nyaka jeno re udumedisa jwa le re tlonele tsa papari ke ya magaola gang ke lotola bobedi ke papari ya KF Champions League papari ena e di pagetsa stopa sa a Morocco se bitswa ka hore ke AS FAR Rabat le stopa sa Africa Borwa se bitswa ka hore ke Mamelodi Sundowns di tlhopa tsena di kena tsena hemme di tlo bapala papari ya ho katela mo re tla bona he ka jeno rena ebe Mohlodi ke setlhopha sefeng ke setlhopha sa Afrika Borwa kapa ke setlhopha sa Morocco na e re a le jone he re tere o neletse gore na ebe ditlhopha tsena tsepedi di pane jwang re kala ka setlhopha sa Baeti e le Mamelodi Sundowns nomoro ya pele Mamelodi Sundowns ke Ronan Williams ke ena mokapteni nomoro ya bobedi re be le Khuliso Modau nomoro ya boraro Divine Lunga nomoro ya bone ke Yanu Kipino nomoro ya bohlano Khulumani Ndamane nomoro ya botshelela ke Teboho Mokoena Yabo Super Nuno Santos, Nomra Brabedi Jaden Adams, Yabrobon Tashrik Matthews, Yalashame Lemusumung Kutano Taku, Yalashume Lemusumung Hunted Yalashume Kutano Taku, Yalashume Lemusumung Brian Leon. The Risafata Mamelis announced it, Dennis Onyango, Christopher Tibetibani, Rebele Athasales, Marcelo Allende, Igram Reynas, Tambazwani, Grant Kekana, Tato Sevilla, Lebu Mutiba, Hamoli Kigan Johannes. Ke tsona di risefetse ho hema di tsa Mamelodi Sundowns re tle ho pensa AS FAR Rabat nomoro ya pele ke se tibatibani Ahmed Tagnauti nomoro ya bobedi Anas Bach nomoro ya boraro Augusto Caneiro nomoro ya bone Falu Mendu nomoro ya bohlano Maruana Luatni nomoro ya bo tselela ke Khalid Warkane nomoro ya bo supa Reda Slim ya bo bobedi ke mo kapteni Mohamed Rimat nomoro ya borabong Ahmed Hamudana Yale Shomeki Youssef Al-Fali nomoro yale shomene mutumunke Abdel Fattah Hadraf di risefeta AS FAR Rabat yase tibatibaniki Ayub Kayati rebeli Yunis Abdel Hamid Mohsin Bouriga Taufik Rasko Hamza Kaba Edin El Kiev Jamal Eh Chamaka Mohamed El Abd Linolan Bayina Kikama hemne, di risefeta AS FAR Rabati di amengateng. Miarisheba hemne, yata ngwata maisa papari. Muna tapala ki munghari Oma Artan, kiwa Somalia. Otusana jono li, munghari Liban, Abdulazak Ahmed, Osana Nyachibuti. Rebele mutusi ya mung, wamele tapala, Stephen Yembe, Osana Nyakenya. Mushango wabuna papari, Peter Kamaku, Osana Nyakenya. Mesh commissioner ke mongari seku masire sila o tlhahana nyamali ate referee assessment ke mongari inacio candido kiwa angola ke ka motho ba dilenga tanya mo mameri jale kiwa ne mo hope he o so be ino mane hore se tlhapa setla ha pa pa diene he setle setse be ho phamisa di ba pa di tsa tlhapa seo di tle di phamise mo hotona wa KF Champions League mo mameri pa pa diena Eba por la seteria mo sabiso ngore ke prince Moulay Abdelham sifumana musin warabata mo si warabata ke ona mo seteria mo sana sifumana ntenga mesteria mo sana senka batho ba dikiti se mashume a tselenseng a metrobung le magolo a mahlano re bua jwalo ile hore di ba pari jwale dikena ka lebaleng e re ho le jwalo he mo mameri ke tle ke neletse mo kwetse mo le fintseki re ke rutlo rena ebe maikutlo a ke a finga Rekalbella papari e joanga tsona ka re se ba hore mamelo sha ndao se lotlo la pele ba ile ba hla ba nthlaelongwe ba tsa ba pele ka nthlaelongwe ho notlo hlopa sena sa AS FAR Rabat mo kwali se dumela ra o mona le seri FM
2: Mr. Cool
0: le ka mo kwali se
2: ke pitse Mr. Cool
0: ha mona ate
2: thank you Mr. Cool
0: mo kwali se rekalbella papari e joanga pakeng tsa AS FAR Rabat a mo le mamelo sha ndao
2: Mr. Mr. Cool, ke le boe me ha peking ke se ba ka sena o dumedisa mo medio le CD FM. Bonete ba taba gore ke papadi e bohlokwa ga holo se tlopeng sa le high kwano. Africa Borwa ile se tlopa sa mo Sundowns. Ba ile ba etsa dintho di be bubebenyana ho bona gore papadi nyane ya lotu la pele ba hlabeng tla me ba kana jolo papadi ena lotu la bobedi e le re ba tsa mapele ka ntla e leng hono ho ke ka ho kireng ba ile ba ipha monyetla o motla holo wa hore ba ka iphumana ba le haufi le hore ba hlole mo hope ona.
0: Me re se re hlokometse re na le nalane hore se hlopa sana sa AS Far Rabat ha se hlolo ha bonolo ha se hlolo ha bonolo kwa na ha bo sona
2: ho fela le jolo Mr. Kudim pa house se ba ka mogo mamuri sana se le ba pala ka tene se hlopa sana sa AS Far Rabat papa dinyane ya lotula pele re bona hore bana ba tshireletsa boholo ba nako ho feta ho hlasela mme ra hlalosa hape ra re ha o ka hetsa go laka jeno banke papadi ba ise se tlhopeng sa mamuri sundowns ba tla fa mamuri sundowns monyetla o motla holo hore ba ka hlaba ntlha
0: re tla tsere bone he mo kwetlisi rena ntho tla tsama jwang ka tsheno ba neng ha re sheba re fumana re moletsa phala ke mongadi om artan jwa ka ke tlhalositse ke mo kwetlisi ka pa ke hlekere ke moletsa phala ya hlamane na nya somali ya re tlhalositse di papari ng tsa afkono tsene ndi tshero ma ba nyana monam monenwa o ile a lelekwa kefe ile a moleleka ya re monam wena o roetse dieta tseo re hlile re sala ka tsengwe re ebe o ka dirwa la ke hana I a roetse dieta tsa sponsor sa hai ba ra emonna hantle ntle o tshwanetse o rwale dieta tsa mofuta o tsena le o tsena ya ba ba re ae o kampaya hai he monna ba nehle go bona la re hle re sa dumelane fela la lo jwalo mo ke monne leng gore ntle le tikatiko ha nke masawa gana mogwa hai ke monna ka mmele ke monna mmele o monyane tsena empa ha se motho wa masawana eno
2: ke monna tse bantaba tsa hai a tseba molao wa papadi ya bolo e leng gore ha le ka lebaleng o etsa mosebetsi o motle gagolo boholo ba nako empa he jole ka re tlhalosa go ile ba le phoso e leng ya tsala gore se ka ba le kutlwano pakeng tsa bana ba CAF le gore na di-sponsorship tseo ba di sebedisang a na di tla sebesebetsa jwang mme ke ka gore le ra bona a lokolola jwalo go tsena tsa CAF empa ka jeno ke yona o teng papading ena mme re a tseba gore ke monna ya tlhwatlhwa re dumela gore tla re fa papadi e ntle gagolo e leng gore ke papadi e pakeng tsa setlhopha sena sa AS Far Rabat le sena setlhopha sa
0: mokwetlisi monneno gape ga re mo gopola re gopola gantle papading ya magaolagang CAF Champions League selemo se fetileng Mamelo Sundowns ga e ne bapala jalo le setlhopha sane sa Pyramids e ne boetse le ena moletsaphala mo na papading eo
2: ke moletsaphala a hlwahlwa golo ebile a tsebagalang gagolo kwano Africa mme ke ka go a fuane papadi tse maatla mme ga o ka tlhalosa fela Mr. Khulu wa re papadi e fetileng e le papadi e maatla golo pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi mme bana ba CAF ba bone go tlhokagala gore go be le moletsaphala ya hlwahlwa papading ena baneng ba tseba gore ke papadi e botlhokwa golo go ditlhopha ka bobedi
0: go fela go le jalo he mo mamedi e re re tle re bone gore na ebe ena papadi e tla felela go kae jole ka re tlhalositse Mamelo Sundowns e batla e le betetshana ka e tlhabile ntlha kwano mme ya tlhajwa ntlha re se re tla bona o tsebe gore tlhopha sena sa AS Far Rabat se gape papadi ba tla lokela gore ba tlhabe ntlha tse pedi Mamelo Sundowns e sa tlhabe ntlha re tlatlhe re bone gore na o tlatlhewetsale jwang ntho di lokile ntho di malala a laotswe ke gore fela jwale moletsaphala a iletse re tsebe go kala ka papadi re bone gore na ke bo mang bata phamisa mohope CAF Champions League arbone jwale ke mane ba bala he jwale ba bala ho tloa mane ho le shume ho ya mane ho nngwe mane e tlere ha e fihla hona mono ho nngwe jwale papadi thakgwe Mamelo Sundowns ba kala papadi ba lebisa le boyanga AS Far Rabat ba lebisa borwana la wala sina ya la palama e se lile jwalo nga kuri sa bona ka bolo ba ba ba ne tsa tebo mo kwena yo ne tsa jede na ramsa aramse ke wa en ka bile fetsa nga ya ka bana ka kutlwana le tlhaku le tlhaku ka mo ka botshabela ka le pelo tona ke wa khutla nga khutsa bona jwalo ne tsa khulisa mo dawa mo dawa ke wa en ka isa morawa we ne tsa sibati ba ni Ronwen Williams Ronwen Williams a jolo ka do tonga we ne tsa khulima ne ndamane khulima ne ndamane nge ke we blesha seta se matla nga ya mathelo pele mane pala jolo ho hanfela nga se tiba tiba ne sentse se le tenga ntlo ya 18 nge tiba jolo ka do tota kna uti kiane tsak na uti nge we ra jolo ke bona tele nge kiane banna ba yemetse ba le ka jolo ka di hlohom nge empa ka mora ka mona nga a inka ka hlohom nge ke khuliso mo dawu o ine le sa tiba tiba ne Ronwen Williams Ronwen ora ba ne ipendi ba ketsa lona ke o tla ikosa Why calls a Ronwen Williams? We are going to talk about the 18 him. Kiani, Kiani Kipiro, Kipiro Kiani. Also, the guy like White Rajon of Harbalana, then there's a girl, Erban and Tassin Matthews in there. When I write the Kabalan, I want to fit him on him. I call him there. It's a Tina Hurubal on there. Emile Tanku, I want to teach you about Kitaknauti. takna utine ke wenka jolo boromne o ene tsa jolo anas bag bag ke o tadra ka bona wa phami samna ke a ne pile mane ni rala ka shokuru mane na mane ne ka kwara ka mane ka bo phiri mana wa ba tsana tsa mo kona ba rata mo tonga hai impote ka kwa no divine lunga na we be ba ba ba la jolo tsenga mra ka mane ne falu mene mene ke wenka jolo nge o ene tsa na e kanero kanero isa ka mane ka ba chabela na ka le tsona le tsari ne ita ka mane ka hamudana hamudana le ka tsena hamudana ka mane ka ba chabela impala jolo ba ta mongela bolo khutla jolo ka mane le tsana ose jeden arams ka ra di itini ke re kepido we ne tsa kutlana le tlhaku ke o tla ka bona kutlano ka mane ngwa ka botshabela nga o isiela jwa lo ka mane ha re bona pele mane ne ne e mpa la jwa lo ha na feru mendi we ne tsa kana iro kana iro ke o fitisa jwa lo me e mpa ba ile nena ka mane ni ba nka jwa lo motsonga Mohammed Rimata ya ketele tse itse ka ntle mo kwa mo kwa tlise re ka hlalosa fela re di tsopetsa ka bobedi re bona di ntse phetuo e le nngwe papison le nane le kalang la di bapadi la bekenyane e fitileng
2: ho fela le jole Mr. Kulura ho pula hore se ba pantsena e leng yena o brimo di ba u ila tsona re a tswe papading eo e le hore o tle bo hloko mona musipeng e se ruping no ha kena jolo divine lunga me divine lunga re mona a qala papading ena le hona ho bulela hore se ba pantsena o brimo di ba e hlile botlhata ba hae bo batla bo le boholo ba neng ke yeno ha se karolo ya papadi ena me ho se ba hape se tlhopeng sena sa SV Rabat re bona jolo mohlankana ena e leng yena Mendy a jereng jersey number 4 o kena le jolo se ba pantsena sa pere jersey number 5 e leng yena Yunis
0: ho fana lo jalo fana lo jalo hemma merin e bolo ke ane ka mane ya gona jalo ke Christo Modawo gana bolo tselele a rora ka hloho mendi ke bolo khutlang ka mane je den Adams ka hloho ne tsa Christo Modawo Modawo ke ane ka bolo ka mane e bile tsholo jalo ke ya na ke pirong e tsola ka ntleme e tsola ka ntle jalo mamedi no tsoka ba tsokeng ba mamedi no tsoma e es farbata no to stop as in a sub mamelori sandawson re tlhalosi tse re mo kwa tlisi ka kwa no mo ngari Miguel Cardoso ke khatlo la bararo a iphumana a le papa dinga magola gang kefe champions league ra tsalo sare le khatlo la filimi ene ka mara ka sapensa esperance ka mara ka tunisia na e khatlo la bobedi bile le mo safitileng ha mamelo sa ndo se ne hlolo jalo papa dinga magola gang e hlolo jalo ke a piramidi ka mara ka khapeta tsale lena ke le khatlo la bararo ha re ka se be re a tlokomela mo kwetlisi ke ile ga nna ga e bua taba eno re e tlile boholo e ha wa di papa dinga magola gang o tla fumana re di tlopatsena tse etse fumana ma Africa le buya ke tsona boholo tsela gore o tla fumana dile papa ditse magola gang e se batla ho kupa e se batla ho kupa mo mamedi ho hanfela na bana bana mo mamedi ho hanfela ba di khoka ha re bua nnete e ke yona Abdel Fattah Hadrafa hona le monna seng a bontshitse karete ya tlhokwano bana bana ba di khoka ha re bua nnete re tlweleng ho ya kwana le kwana
2: re bone taba ena Mr. Khulu le ka balatedi ba bona ba lena ba etsa mehlolo ba etsa ntho tse mpe haholo ha ne ba pale sehlopha sena sa Mamelodi Sundowns mona kwano Afrika Borwa Loftus Stadium mme hape taba ena e etsahalang mona ke ntho e nyane e leng hore ho no sa tlhokagale hore ba phamise maikutlo mme phamiso ya bona maikutlo e qetella jwalo re bona dibapadi di fuwa di bontshwa dikarete tse tshehla mme sena se re ka hlalosa fela re ha se hlokagale Brian Leone le yena o teng ka hara taba ena gobane le yena ke se fela pelwana Mr. Khulu sebapadi sena sa Mamelodi Sundowns e leng yena Brian Leone
0: me se ba parisa ba tshwa karte se sa ka kwano me ke munena Marwan Luatni Marwan Luatni me ho han fela na e kare moletsa phala jola ka re ile ra sa ra bu hore ke moletsa phala ya shwa shwa o tla tsana hore o sa bona hore papa di satane ka la me o sontso etsa la tsa tsa mofuta o tsena o tla tsana hore a te a mine seledu a mi a fine seledu a mine phala ar bona bona ke ane la lu jolonga e khutla ka jedi na ram sadam se ke wen sa jolo bona ba bal bal a ke ane ba go me ke la bona ai tsoma ka mane di ba nunga ba ke bo le telele ne bo har bal bal mane ni o te ra la ka sho ka mane ni ke na rimate in tele telele lu di ba ra la ka sho jedi na ram se in pa ta ka go ka hua ana spa ba ke jo tsa ka bona ka mane go ka bo prima ka le fela tsona ke ane bi le fitisa jolo ne ene le rera slim ba ba ke la bona har bona di ba nunga o ine sa nuno santos santos o ine sa ku tsana le tlhaku ka mane go ka bo tshabela ka le phele le tsona ku tsana le tlhaku ba mo di sa pala babedi kutlana le tlhaku o ntsha baholo o hana ka mane falu mendi mendi ke o ntsha baholo ka mane ngwa ka botshabela AS Farabata Kaneiro wa phamisa bolo telele rola ka hloka mane ne ke na Abdel Fattah Hadrafa Hadrafa ga nuno ka kena o hana khuli so modau o nka bolo isa marao se tiba tiba ne se ra ka mane e le nyana Ronald Williams bolo telele banda ba yemetse Kaneiro o ibele la fase ka mane ngwa ka botshabela ke wa fitse tsela jwalo ke ya ba re marbala e kwa jwalo ke u arkane ke wa inga tsamra mona o ine ne tsamaruana luat ne ke wa ika jwalo we net aras bag bag wa fitisa kamela ngwa ka botrima wa hana di banlunga ke o nka bolo mamela Sundowns Jaden Adams o ntsa bolo ne sa tebo mokwena ka karolo nya Sundowns mokwena wa hlena o tlola molo ba re balwala tebo mokwena kamela ngwa ka botrima ba meile merebele ke wa khotlisa ba bialo tu ibile ka re tla tsala ka ntle ne hoting itse tsa ka ntle monna Reda Slim itse tsa ka ntle Reda Slim e tla ba bolo ya mamela Sundowns ele no to jala ka mahlokora ma berimne a kid of all the divine lunga when I start to bomb when I'm going to kill and it's a divine lunga lunga kill coming with a three of her bala to bomb when I why am I going to be a hoot on the yam around your man when you could man in the man in the man when it's a special man can tell you a genie Ronan Williams what I hope on a ray di shop at the nagamuberi di se di let a lasso mohope on anna mamilu sanda seka 2016 ate se shop at the nagamuberi di se di let a lasso mohope on anna mamilu sanda seka 2016 Selemon sane sa sekiti magolo robong mashume a robedi a metse mehla ba ile ba o hapa le bona nnete ya sanana ba ile ba o laso ba re a go reng ke ro laso le rona mo hopona ha re bona bona tshena nga e tsotsa ka khulwa ne ndamane ndamane ke o nka jalo bolong o ntsa ntuna ruine sa jalo di belunga e tsotsa ka ntle ne mo le ngwana o ka bo primal ba ha re bona tshena Reda Slim Slim ke o ntsa kwala jalo Reda Slim ka mo le ngwana ka bo primal ba ratha motong hae Tashrik Matthews o ntsa ka ntle ne e tla ke dagala se ba getse ne ba ne tsa jalo ka kwano ne ka mo le ngwana ha re bona ke ha re bona life fitis a work ane ne o ne tsa jalo Mendy Mendy we nels Agosto Caneiro ne o ipha misa jalo ne empa o ipha misa holo Caneiro ne ke ane e tsotse ka ntle e tsotse ka ntle mo mamedi me ha o sheba ne di khopatsena di seri ba petse papa di tharo ha re balla yane ya beke nyane fitileng mo Sundowns se hlotse papa di me papa di tsepedi tsapeng ho mono di khopatsena di letsa papa la ka ho lekana se khopatsena sa e as far rabata ha se so hlole mamelo Sundowns ba hlotse papa di lungu fela beke nyane fitileng ke yane ke bona ihle ronwene o rata ho bapala ka mathi empa metsi ntsa le teng di nela tano tse khutshwanyane ka hara di 18 ke kotse e kgolo yeno e ke bona a yetsa ke ntwana ntse re bua ka yona le kopano nya pele ho papa di hore e hle ba rata ka di nela tsano nyana tsena tse khutshwanyane tse ka ba bakelang kotse re bona bolo ke ka hara di 18 ke bona kotse na ha re bona ka hara di 18 ba e sola khun mane na manwa e sola na ke alla lu jolo ha re bona ke ane tashiri ke ba mo tshela bolo e tla ka kwano ka Reda Slim ntsa bolo ka mo ka bo prima wa e kwa ba ka kwano e ne le monna Yusuf Alfali ke ane ka hara di 18 sola ka mane ne ku tlo le kakum bolo tle le ba rola jalo ka di shohom empa ke ane ni e ya ho Ronan Williams e re pele re ya mabenkele mo kotse ka bo khutshwanyane fela re ke re utlwa maikutlo gao ga e le mona re fofonela metsotso e leshome
2: Mr. Kulu setlhopha santse Asparabat ba kene papading ena ba tseba gantle gore ba tlhoka gore ba tlabe ntlha metsotsong e qalang ya papadi bile ga o tlhalositse Mr. Kulu go kotsi gagolo setlhopha santse mo di-Sundowns gore ba iphumane ba bapala dibolo tse khutshwanyane gagolo tswang gaufi le mokolo ya bona ke ka goo sena kapa phoso ena e ka ketelela e ntse gore bana ba setlhopha sa Asparabat ba fumane monyetla gore ba ka tlhaba dintlha
0: e re o sa lejalo he go na le bapadi tse bapalaneng gampe ke sa mamelo di-Sundowns le mo kapteni wa ALS fa Rabat re halu jola re bathele ba benkele
1: kgetlo la pele nalane ya bolo setlhopha sa Bundesliga ya Germany RB Leipzig se tla isana hodimo le tlase le batlhodi ba PSL Mamelodi Sundowns ho Red Bull Diski last number e leng mokgatlhelo wa o etela wa re kaofela South Africa tour papadi tla ba ka labohlano la la 29 motsheanong lebaleng la Lucas Moripe Pretoria ka hora ya borobedi mantsibuya ditikete di a fumaneha computicket TK
0: ha re leboha matshego mahloko mamedi se bapari sena sa AS for Rabat Mohamed Rimata o bapalane ha mahloko nyana le Divine Lunga kibane mane bohare balbala bantse ba le ka ofumantsa thuso Divine Lunga ke wa yema o ntsa creator ke ipotsa hore e bang ho ka bala mathata ba nna mme ho ka etsa la jwa mo khotlisi mo hlomong ke gen Johannes a ka kena ho kwala o thata bo ka bantse go bane re hlalositse re o brimo di ba ha yo papa dingela ka lebaka la bane a ile a tsokotsim hona papa dingeno yani ya be ke nge fitileng
2: ho fela ho le jolo Mr. Kulu ke ka ho ha o sheba mona banking ya setlhopha sa Sundowns mo di Sundowns ho na le sepapa se senyane sa under 20 se e leng hore bitso la sona ke Thato Sibiya mme Thato Sibiya ra tseba hore ke sepapa se bapalang ka hlakoreng le letshehadi tshireletso ke ka ho yena a kenetseng sepapa sena se tlileng kotsi e leng yena Obrimudi
0: ho fela ho le jolo he re tsana pele ka papadi e di bapadi tsane di eme mo mamedi Elzeli no choka mashakuri kama beri mesozunga kile show mejwa le karulu njana na yapele apa pari bolaki na machalo machalo la sanda soro sola kante ba isikile soro sola kante inele tashrik Matthews uisikile sajolo sola kante tebe goal kick ya Ronan Williams itli hotleti nchalchika tikomna rile ra utore di tiketi di registro kwa fela ba kensa apa pari na mera chalo sitem ora stadiamo sena na senga ba tu ba di kiti tema shume atele teng ametu robunga lima kulu amashan. Arbone ore hota tlo etsa le nyatlo sa bona mramane khulumane ndamane o tla etlo sa goal kick kiane khulumane ndamane o tla ho yona o ibla sa seta se matla ke bona telele nne etlo tse mona ba harba bala harba bona ka bona go marba ile ka ka di sho home a ka tele tse tle ka kwano ka bona ka bo primana kiane reda slim ke wa enkana wenet anats bag bag ke wa enkana aisha bra o ine le tsa jolo luduani ke wa fiti samna o ine tsa jolo nne kamani e falu mendi o ine samna kanero ke wa kwala jolo kanero o ine le tsa mendi ka radio 18 o tsa jolo ka yona nne ke wa ntsa jolo nne a ine le tsa uarkane wa fiti samna ka bona ka bo prima ka pelo tsona Winners Anas Bach, Bach wa fitisa, Winners Arena Slim wa fitisa Liena, Harbana ka mlego ka bo prima, wa hana di bai lunga, ke o ka bona tsebo mokwena, a e khutlisa nna, a ne tsa khuluma ndamane, ka karolo nya sanounce, ke itse sanounce le bisa, a le bu ya nna, ha ile se tshapa sa nna, e ya se rabata, se le bisa borwa, Jaden Adams ba harbana bal, on tsabolo, impala jolo, in tshu hampe ka mane, ke ya na Jaden Adams se tsola ka ntle nne, o tla ya gela ka kona Bach wa ya gela ba monelese ona hape, ka kona ka mlego ka bo prima, Anas Bach, ke wa fitisa ntle jolo, harbana barbala mokwena Tashrik Matthews aba mo ka ba me fatse paso ka mo nna paso lo na ka mo AS fara rabata mona tsa phala o tshwanetse ya eme qetong tsa hae ho bane di bapadi tsa dina ha tsena tsa Africa le bo ya mo mamedi ntle tika tiko di gata o tshosa mo letsa phala di rata mo tshosa e di hle di buisa mana ha tlaka e banga sa ikemela re a fumana sa dula ha tlaka mo letsa phala ho bane bona ile ba rata ola ela tsena ba rata ola ela mokotlisi ba rata hore di ntshodi etswe ho ya ka mogoba ba tlanga teng
2: taba ke hatla ka tlaka Mr.
0: ba tla eta mo leta phala ho se ke o sa ema hantle ka tontsa hao
2: ba u isa hatla ka tlaka
0: o tla dula hatla ka tlaka arbo de ba di tsela no tso ka ba tsakore ga mabedi ke metso tswe le shime le metso miraro karlo nyenam ya pele ya papare no tsoma AS for Rabata not to mamelo shanda so sai kusika bro goma Ahmed Chakna uti e bolo telele ne kiela ba ile ka kahlong barbar bala ne em bala jola tente bo mkwe bo ka kyo inga jwala u ine za khuluma ndamane barbar bala u ine za ta shirik Matthews wa kena ba mon ka ba mefati ba mon kela bolo tye ba munna e khutla ka mona u arkane barbar bala o tlo tmo barbar bala ya ka ba ka mlego ka bchamela harbone ba ka ne jwale harbone ka mlego ka bchamela ine la hamadun e bala jola ka radio 18 tshola ka mani Tebo mokwena a itshola le rona e laimetse a latile Ronan Williams impala jola e tshola tebo mokwena har bona ba khutla jola ka yana nna ke a bona se bileng go jola ke nne hadrafa ke ka melengwa ka tshabela eng go jola ka mane ke khanairo tla jola ka bolo ba ka karolo ya sundowns ke e bile fetse ka mane ka hamudan ke e ba re barbara e bile khutla jola ke yana mendi e tla jola ka Rimata and Elsa Warkano and Rimata ke wa fitis. Eta jola ka mlego ka bachabe. Har bona ke ane nne. Eta ka mane nne. Ka Hamudan wa ken. Hamudan. Kanta le tin Hamudan ka radi tin Hamudan. We na ta Kanairo. Wa pamisa Kanairo nga. Arwa sola ya. Ya mo sola ka kwano nne. Ene le di ba nunga pa la jola ke ane. Ya ka tele tse ba hlotsi itswetse ka ntle. No tsoka ma shokere ka maberi. Banda bana he liki nya bona. Ba ke na papa ni na tsena elore ba buye mo mabraru be ke nya na fitile ka ba batla kwano ba ba pala kwano ba ne buye mo ba bobedi liki ya bona e bitswa ka hore ke botola pro league me ba ipumana ba le buye mo mabraru me ra tsebe ka kwano ka Africa borwa di fedile sa betwe premiership me ma melisha na se ketele se jwale le buye mo ba bobedi ke ka mo ntodi tsa mang ka teng ha mo mamerine ke di tlhopatsa elong re di lakatsa hore di eketse na lady u bane mamelo sa nda o sina le na lady AS for Rabat na le na lady tsale di batla hore di eketse engwe le ngwe e batla hore e eketse kana lady engwe ha bona xa re bolo kana i ronga ba inga jalo ba re bolo wa ifiti saka kwa nonwe e fita jalo ka nne e ne le munne nonne ha drafa e ba jalo ke ba re bolo ba hana sundowns je den adam su ne sa tebo mukwena mukwena ke wa kena tebo mukwe a ntsha bolo hampe banna o na ruine tsa thashrik matthews ya khutla ka kwa no ke a ne ba kha ba go ntsha bolo ha re bona kiane e tla ka gore ka mlengwa ka bo prima ha drafa ka ra 18 ba monka ho thi ema ema ema ho hanfela kitse moletsa har bo re ka ra 18 bole kotsi arre la bolo sile ka mani arre la bolo sile ka mani mohamedi mohamed rimat mohamed rimat mo kapteni mo mamedi mohamed rimat o batla hore ho be le penele o batla ho be le penele mono jela ka ka tlhalositse mo kwetlisi mona nnete ya salam mona tsa phala o tshwantse eme ka tshwantse ha ho bane ho ham fela di papadi tsena mme ha ho lolo tsena tsa AS Far Rabat di ka menya tsa phoko ha bo shoko fela
2: Mr. Khulu ho fela le jolo nne ha pentori bona papadi ena ka hore ha ile bana ba VAR mosebetsi o tla ba moholo ho bona ba neng wane bonete ba tla ba bana bana ba ka ta khikanyetsa ho ya ka mogoba ba palang ka teng ba itia e bile hape tsela e ba palang ka ona ha se tsela e leng hore e loketse papadi ya bolo empa he ke ka mogoba sebetseng ka teng hore ba ka hlola papadi ya bolo sao ke se bonang seo leng hore ba sietsa and ba sietsa hantle metutung ena e le shumele metutseletseng papadi kadile ba ba pala khatlo mo Sundowns ka se gahla sa o dimo haholo mme mo Sundowns yona e le ka hore e theola se gahla sa papadi morao empa hona he go kana ba tlhaisetsa kotsi e kgolo haholo ke le ka ke hlalosa Mr. Khulu se gahla sentle sa bapalang ka sona bonete ba taba se ba sebeletsa go bana setlhopha sa Mo Sundowns ba dula ba tshireletsa go fitlhelela ga jwana
0: ho han fela mo mamedi ba ka uruka mahlwana na ketsa ba ka uruka mahlwana na ketsa ba tema tsietse ba Mo Sundowns ba tema mo mamedi ntle tsika tiko a itse ho ya ria ya ba re ho ya ria ya ba tema tsietse ba Mo Sundowns Mr. Sulishume, let me just be doing a Ricardo Napira Papari, Noto, AS Far Rabat, Noto Mamelu Sundowns, CAF Champions League, Papari Yamakola Han, Kilutu, Labuberi, Kilutu Labuberi, Utaitosa, Ronan Williams, a goal kick, Ronan Williams, Ronan, hurrying, hurrying, hurrying, Kiane Ronan, Utahiona, we place a set at Sema, Takamatele, Etosemo Barbara Caneiron, Iraqaho, Ibina Salagante. Mona wano ka botsa melo ba la ile ke na khala jala ke khuliso mudang khuliso mudang o lo ya khela kamane ka mene o ka botsa bela ke ka le phelo le tona mo sandal service santeng ya ne khuliso wa ya khela pele jana mane ne e re re bona re ke jala o tuka mane ke mendi ke ya ne ba ile ka e khutla jala le tlhagu wa mo kena bolo ne ha re bona ke ya ka mene o ka botsa bela ba inga jala ba ba pele ke ya ne se bile ko jala ka mane ne Youssef Alfali Alfali ke ya ka mene o ka botsa bela Alfali ba ka mo kena bolo empa la jalo mo ba fela ba ba kena bolo tshe bo mo kwena wa kena mo kwena mo kwena o ntsha bolo impote mendi ka mo ka mona we re tsa khaneiro khaneiro ke wa fitse sentle le jalo ke ya ne ba re ba bala ke ya ne ke pino o inka jolo ba re ba bala fitse ne tsa tebo mokwena ka karolo ya AS Far Rabat mokwena ai khutli sa isa morao o ine tsa khudumane ndamani ndamani ke eo ka mane ngoka bo firima ka lefela tsari o ine tsa jolo divine lunga lunga ke wa khutlisa a ine le tsa khudumane ndamani ra lo jolo mamedi ele nna tsho ka mahlokore ka mamedi noto AS Far Rabat noto mamelo tsanda so metso tsu dira antle o ya le shumela metso miraro a e le shumela metso robong karolo nya na pele ya papadi nke ke bona ke mathape ke fitse ka mona ka mabenkele
3: Afrika Borwa, ka la 11 June 2026, histori tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa ho lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa ya mahlo a mafubedi pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgoha ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong tsa diketsahalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi fela, ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kaofela ha rona, bohle re moo, kaofela, ho SABC fela, ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
4: For the love of the game. ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
5: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano letshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara le rumo feel the healing power
0: TK a re le bowe matshe go matsho go mamere mo kapteni no wa AS Far Rabat le ngena Mohammed Rimat o ile a tla tshwara tebo mo go ena re ha ona mo ya ntemo nna a re le le thofela ona mo ya ntika mo tshwara a mo tshwara a mo tshwara ba mo dia fatshe itse a sa mo dile fatshe ke ane tebo mo go ena o tlo bo shoko me bantse ba mo fumantsa thuso ibile o bontsho ka re tse hla monneno Mohammed Rimat bolo etla tlo somane bo harimbal balam e ka karolo nya stopa sena sa AS Far Rabat etla tlo sa ke Jaden Adams te bo mokwena ke ane o tla tsala pele ka papa di mesoso e se ele mashume a mabedi a motsomong karolo nya na ya pele ya papa di ntle le noto AS Far Rabat e le noto mamelo Sundowns arata fana ga ditelo di papa di tsena tsa AS Far Rabat mamedi di arata fana ga ditelo ke wa tlosa Jaden Adams arbone go tlanela tlhakuru wa ile ka khanairo a enka ka tlhonga ke a ri bile a fitisa rima a tempala lo jalonga khanairo ke yela ka molengwa bo tshabela nda ke a ri bile ka fitisa jalonga ene le na hamudan hamudan ke ba enka ba pele e ba lo jalonga arbone ka ba ka molengwa ka bo tshabela nda ha ana ke a re kipido wa ha ana ke a re kipido e bile o tshwa phosom a tshwa phoso ka mani ke phoso lo na ka mono ke menenwa Yusuf Alfali phoso Yusuf Alfali Kiana Romani, Kiana Capito, we need that Svetibani, Cantle the 18, we are Labaran Barbara Ronuena, I need that Kiana Capito, we are Lamuanga Chabalaba, Calipiano Tuna, Kiana Kiana Capito, Pami Sabolette, Yamatel, Akaman, Arabona, Kiana, Brian Leone, Leone, Kioro, Eleka, and Pamendi, why Sula Hemomania, Neta Canero, Canero, Sula Lena, Kibulotelem, Kianim, Jeden Adam, so Eleka Balajolonga, Batamikabono Kianim, Utem Kurisomada, Murang Kabalan, Takuka, Nakaku, Nakuki, Hutisana, Muranga, the man of Haram Balanda, Venetakuman in the man in Damanaki Hataga. Kakarlo ya bobona Sundowns Jaden Adams o bahara barbala Jaden o tsakela ka bolo o tsotsa mo bahara barbala Jaden ke wa inkaretsa Nuno Santos Nuno Santos ai piki tai go tsena tsa khuliso modau modau ke wa inka ke a ne ke re ke pidi wa etlwela o etlwela Ronon Williams o ira jalo Ronon o ine letsa khuluma ne ndamane ka ga mo le go ka bo priva ba la jalo ntsa bolampi ke a ne la jalo wa hana khuliso modau are le le thomunna o ke ba bona tabeno hunna mona khutla jala ka nanga khuli somra un sabalo jala ma chalo Brian Leon Leon ke ka ka serate ka ntori tini khutla jala ka wa ra ha khutla no im palo jala wain ka kamani Ahmed Taknauti wain ka Ahmed Taknauti ke na mro mena khutla jala ne ke na bar bar bala a ke jala o tukuri mani ndamane te ba mukoro wa ya moela u ina za jede na ramsa Nuno Santos un sabalo jalo Tashrik Matthews a ntsa ka serate Brian Leon Tashrik wa ra ha Tashrik Matthews Kato go mekolo buitiko babu bedi mamelo Sundowns
2: buitiko babu bedi mamelo Sundowns ka tlas ka ka morametso tso e mashome a mabedi a metso e miraro bone jalo buitiko ba pele bo hlaga ka sepapalisena e lenyana kutlano le tlaku mme ka morametso tso fela ka moramo ke ha ile hore sepapalisena e lenyana Tashrik Matthews le nna o fumana monyetla hore a ka raela di bolo mo kolong ya sa pasansa as Far Rabat empa he ine le bolo entla go lempa ya ketela jalo e potile di polo ka thoko ke batla bua go tshwenya Mr Khulu ka sepapalisena e leng khulumane ndamane tsela ewe leng re ba pala ka teng ho tswa ka morao ho tla faise tsa sa pasansa re tsena nse mathata mahulu a holo bane o ketela jalo a fana ka di bolo ha re o neletsa di bapadi mmohole
0: oh fela le jalo bona ke ane ya mathelo a romane Anas Bach Bach ke ane go tla jalo ka bolo ka bolo ka bo prima ke wa enka isa romane tsa luatni luat nike a fitse netsa ba ga ka molengwe ka bophirima ba ga wa fitisa mna ke a le bile wa re kana netsa ba ga ha pempa o teng ka mantashrike ba re ba ile nela ke na ka molengwe ka bophirima mna e mpa lo jalo mna ke dena ra mse ke wa enka jalo mna ke a ne ne ba khutla ka yona ba ramba ba ba ile nela mna ma mele shana o se pa lo jalo ke a ne ka mani yusefa alfali alfali un sabolo ha re bona ke a ne ne e bile wa matela alfali alfali ke o na le ke re kipino alfali ka ra di 18 alfali e mpa lo jalo ya tsala ka ntle Ya tsala kantle. Moletsa phala o re ema monna. Ema. Ho han fela re tabena ha o yena. Ke ntse ke shebile. O re tabena ho ntse ke shebile na. Ho bane o wa itia. Ho han fela di papadi tsena mo mamedi. Di etsa ho han fela. Hore eke. Di a di uwa empa di sa di uwi. Ba batla o nyantsa moletsa phala phoko. Baba tla o nyantsa moletsa phala phoko ntle le tikatiko. E mpa la jwale hem. Ho bona la ihle a tla e makatong tsa ha re tla bona hore na ebe. E tla risa ka etabeno ba re metso tsongwe. E sele ba shuma ba re metso mihlano ka rolo nyena pina papa. E bile wa montsa moletsa phala hore wa itia monna. O ikagela ka hara le tsangwana la metsi. Le se na metsi fela. Ara bona ke le ka bona go bona ba go khutla ka bolo ka bolo ka bophirima ka le pelto ona. Ara se ba go ntsha bolo jwa lo rada slim ya mosola. Ya mosola rada slim. E tsala ka ntle mo go ka bophirima le bala. E tla kena kgala jalo ke divine lunga. E tla kena kgala jalo ke divine lunga. Ara bona ke ba lwa nela ka ntle 18 ne. Ke le ka kwa nome. E go jalo ke u arkana. Wa ko ba ka rada 18 ne. Ke bolo ko tsi pala jwa lo. Ara bona ke ane o teng ka kwa nome. Bolo ko tsi a khona wa hana divine lunga. Ke ane e go jalo ke rimate impala le jalo ke la. E ka ba ko tsi har bone ka mane khaneiro. Ka rada 18 ne ba tshola ka mro ka mane ke le kipiro. Ka rada 18. Kamara ka mane falu mendi mendi jo khutaka bolo o ine sa bara bala Mohammed rimata o isa kamara ka khaneiro khaneiro ka mane ka bachabela wa fiti sa wena alfali ka kwa ba wa hana kuli so mudau mudau ke ai kona a pause ena ka bolo alfali pause alfali wa hana mole tsapala ba batla hore mole tsapala a etse ka mogoba batlang ka te empa mole tsapala wa hana hore mo sebetsi ona ko yetsang ku tswela sekolong ke badile melao le melawana e laola papadi ya bolo ke tsiba hantle hore na e re melao le melawana ya papadi ya bolo ibile ka rontsa ba bontsha hore buka a teng e tinya bo bokana ke a itsiba melao eo ho hanfe ka re bone hentse le noto ka ba sekolong ba meri mo mameri notom AS Farabat noto ma mele sana o sebetsi tsong e ma shuma mabedi a metse supileng ka rolo nyena pele papa e sale no tsoka mashakore ga mabedi e sale no tsoka mashakore ga mabedi e re tsarbone e bona ile mo kwatlisi ka mona wa mamelo sa nao sa rbanna moya fatse le skela phamisa maswafu re hlalositse re di tlhopatsana ka bobedi di kwatliswa ka bana ba hlana ya Portugal ha re bona tsa tsoka ntlenya na fela di 18 ni ho ya lakamane ka meleng o ka botshabela ba la tla tsojola ke Ronan Williams sa itlo se itsene ke bo letele le bana ba yeme tsene a irola ka hloka mane ke Mendy e ba lojola harbon o teng ka mare khuliso mo dao e tle a ikona ho king ho te poso khetle le na poso khuliso mo dao o ba petse alfali hampi o ba petse jolo yusef alfali hampi noto ka mashakone ka mabedi re tlhalositse re banna bana he ho fikela mothathong wa jwalem ha re sheba nalane ya bona re fumana hore nnete fela mehope ya ka kakaretso eo ba seng ba e hapile mashome a mararo a mohlomong CAF Champions League ite mono ba e hapile le mosa sekete mogolo re bo mashome a robedi a metso mehlano CAF Confederation Cup ba e hapile le mosa 2005 ha re bone he bolo le tloswa molengwane o ka botshabelo wa lebala ke ka lefiole le seari mo AS Far Rabat le Bisante ha re bone Arbone batla etlo sa jwang ho le ba mane mikolo nya Sundowns. Kiane phamisa jwalo bo letele ka ga di 18 ne. Ba le ka ba itsola Mendy ke hore wa ikwa ka ga di 18 tsola ni no Santos. Kiane bi le fitisa kutlono le tlhaku. Ha ina motho mo rao kwa nama. Kiane ne. Siti ba tibane siti ba ka ntlo di 18 ne. E bi le di bisa ka mane ka o Khaneiro. Khaneiro kiane. Ka mane ngwa ka botshabela Khaneiro. Wa ikhutsa wena tsa siti ba ne Tagnauti. Tagnauti ke o. Wa ntsa jwalo ka no tsonga. Kiane mo romane. Ara spag ba ke o ntsa jwalo. Ka kwa no e bi le kiane nama. Ba ke ya e mo ina jwalo. Kiane o ka jwalo wena tsa u arkane. U arkane ke wa fitisa. E le ba ka mane ngwa ka botshabela. Ka le pio le Sari, e rotante kamani, ho hatrafa, hatrafo e fidisa, winelet alfali, alfali kiwakena, alfali, kara yetini, e parodia by ratabotunga hai, kurisomanao, o bakahuku, mugwati siki huku ya pili, ya papadina, esa le papadi karam, kiora rufmana huku, iba huku, estopasena sa, es farabata, me, iloto sakamane, kaburwa, wachabela, iloto sakaburwa, wachabela, prince mule abdala stadium, mote kuona warabata, Arbona ilo tsoa hole ba mikolo nya mamle sandanse e kiane pa misa jalo bole tele le garadi e tini ba le ga jalo ga di tsoa pa la jala tsoa kiane ke piro ke bole tele le nge e rota mona bo harba harbona kiane ba ta khutla ka yona e kwa jalo ke anas bag ba go e koba bole tele le e tsama jalo fela nda a eng ka ka tsoka mane Nuno Santos e pa la jalo ke ya khutla ka mane ba pa misa jalo bole tele le ka garadi e tini ba e tsula ka mane ni e ba e tsula ka mane ni Jaden Adams Arbone Itaba Huku Akesheba Eba Huku Abu Bedi Eba Huku Abu Bedi Arbone Rele Kausheba Ikar Babata Hore Hona Lele Sohomono Seba Padisa Sandansi Babata Hore Iki Hen Bolo Empa Haki Boni Kabayona Haki Boni Kabayona Haki Huku Ki Huku Abu Bedi Ita Sojolo Ki Rada Slim Rada Slim Ota etlo sa kakwano kaburwa bophirima ota etlo sa rada slime kaburwa bophirima hone ba me kolo nya mamle shandaus kyane rada slime pamisa le soho wa etlo sa ka radi etsi na tsola Nuno Santos etsola ka ntle etla kena ya gelo ghetlo nena he ha o fili hukwe e kaburwa bophiri etla kena ya gelo rada slime wa etwe rada slime o tsola jol anas bag kyane Ota ya khela ka kwano noto AS fa rabata noto mamela shandanse karolo ke pina papa ke papa ya makhola khallo tukla bo bedi la papa ya nam har bona keo e ngwa jolo ke anas bag bag ke wensa jalo nga e papa e tsola nga e ntse ka bakotsi bona nga ke an alfa liwa mathala ba mo sutubetsa te ba ho mo kwena e mpa re mo leta phala nga hore she ba nam ke bona mamela shandanse e tsa tsakantle othe Mona he mona ba beile le hetla a ona taba ma sititsa mona are ba beile le hetla are ka rutlo mo kotlisi metso se ba shwa mararo a metso meri karolo nyena ya pele ba bari me e sa le nnotsa ka mahlokore ka mabedi ho santana ho batla ho le thata o le bui
2: metso tso e bohloko ha holo ho se hlopa sna sa Molly Sundown City ke le tunya bona ho ba ne ho so se ba fumana ka metso tso e mihlano e fitileng se hlopa se sa SV Rabat ba fumana di huku tse pedi tsatelanang ho bolang re se hlopa se sa Molly Sundown City ke le tunya bona ba tlhonna re ba tsepa mise ma ikutlo bona papadi ho baneng bana ba hlopa sa SV Rabat ka tlhasalo eo ba yetsang ba ka tlhonna ba ka katela jolo ba fumana di penalty ka pa di set play tsa ha u fili mikollo ya Sundowns
0: Reda Slimo kwa ba bona mpo henka ka mane Ronan Williams Wenka Ronan Williams over one harrying Harry, harrying Harquanam, Harry and Pilquanamo Pisa di Chatantenga, Noto AS Farabata, Noto Mamelo Sandaus, Fernando Hopolore, Mamelo Sandaus Tamapili, Kantai Lungui, Yalutu, Lapili, La Papadina, Maholahang, Borokiani, Moromani, Inquaki Ahmed, Chaknauti, Wensagolo in Esamendi, Mendico in Sagolo Lenam, Winesa Workana, Workana Kiani, Otakabolo, Workana, Kiota Hulagolo, I call Labia Hutsan Esamendi. Nendi kiana Romani, Kakarro ya bobona Mendi, Kio efficiente li dolonga, Harmonia kiana kamene ngwa ka chabela nga, Bainka bai nesanna, e Kaneiro Kaneiro efficisa, Harmonia kiana matolo jole ki Alfali, Alfali kamane kamene ngwa ka chabela, Uta ko ba wal, bola entla kamane ni, Impa di vai lunga, di vai lunga, ai kona di vai lunga. Ai kana mugwatisi, itse ha ke tsebe ka ba mushomong, banna ke ho ba mafumenya na ha ke tsebe ba ne, di vai lunga ha le mono o tshwantse, a hleke bolo ntata ke tsebe, o ntsoro kwalla bolo e kwalla ka ga di 18.
2: Wa tata sela Mr. Cool, no tata sela jalo ho na le sepa di se ko tsi ha ho lo pela ha ke bua jalo ka ena Reda Slim. Reda Slim ihle ke sepa di se bontsha ngore, ke monna ya bohlalo ba ne ntsela, e o ile ngore, o ile a fihla bolo nyeo ya di vai lunga ka teng, ho no bonala hore bana ba se tlhopa sa SV Rabat ba ka nna ba iphumana ba batla hore e be penalty go bana go bana ba batla ba kopa jalo hore go be le VAR hore ba khone go bona re e be di van lungu na ha arra ha sa pa di sena ile nyana Reda Slim ka morao me ka ketela jalo ile penalty ntho ke ka hlalo sa Mr. Cool na go nyana fikile ngore bana ba mo di sundown se ya ka se gatla seo ile ngore SV Rabat ba pala ka sona ba tshwanela re ba tsepa mise ma ikutlo bona papadi ngore ba se ke ba fumana ba fana go le ka di penalty ka pa di set play tse ha le mekolo ya bo mme ke ena se etsagetse taba eo
0: e ka nna ba penele go ya ka mogoke bona ka tle mokotlhisi mme jalo ka re ile ra tlhalosa setlhopha sena sa AS Farabat se batla o hlaba ntla ka pelenyana ka pelenyana ka pelenyana hore di lekane ba tsebe hore jwale ha di se di lekana tjena ke papadi ya mang le mang
2: e jwale Mr. Cool e tla ba le papadi e bulehang ha e le hore bana ba sehlopha sa SFA Rabat ba ka hlaba ntla ha holo jwang karolong ya pele ya papadi waneng ba tsebe hore karolong ya bobedi ya papadi ba ka kgona hore ba sebeletse ho hlaba ntla bobedi hore ba hlole papadi ke ka hore ne re hlalosa re re sehlopha sa Maudi Sundowns ho ya ka mokgwa ba seng ba le ka

0: pe di percent tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
1: TK?
2: Are le boe mashogo mahloko re bona bolo ke na Reda Slim o tlhakwa boe ko ba Reda Slim empa inkwa ke tsiba tsiba ka mane Ronan Williamson Juan AS for Rabat noto mamle shanda se mo ke tsi ke bone penele jole ka nntse re tle re bua re di ba pare tsa mamle shanda se di lukana re di leke ka hotlo hotlo re di ba pale hole le mikolo ya bona ba ne ba ka ikatela ba iphumana ba fumane sena se ba se fumane
3: ho fela hole jole Mr. Cool re la bua ka se ba pa di sena pele a fumana penalty ena bua jole ka ena Reda Slim ka puo ya se buru e ba motho ha o slim ke motho ya bohlale mme ho bona etse hore sebapadi sena Reda Slim o ile ba bohlale ho feta Divine Lunga hobaneng o ile a moetsisa phoso e leng hore o ile a ketelela jalo a entse penalty ntho engwe gape ke bonang etsela papading ena e leng gore momamedi wa lesedi fm o tshwanela re a e utlwisise ebile a e tsebe dibapadi tse bapalang moleng o ka pele tlhopheng sena sa Mamelodi Sundowns ke bua jalo ka ena Tasrik Mathews ke bua jalo kana Kutlwano Letlhaku le ena Brian Leon ho ha Mr. Kula ba fumane dibolo ho bolelang gore mola o bogareng ba lebala wa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ga ba kgone go bapala go fitlha go diforose tsa bona ke ka go le bona ba sena menyetla ofe kapa ofe wa gore ba ka tlhaba dintlha
2: a se mohe bolo ke ane ba enka jalo ba ene le saka bona ha draf ka ntlo ya tini enka jalo ene tsana ba ba ka ntlo ya tini ne wa pa mi saka bolo ko tsi ene para jalo ne ke ane ne ka mar ka mene ngoka ba chabela Yusuf Alfali ke o le ka fetse Alfali ntse tlo la o tla ko ba Alfali wa ko ba di ba lunga ba sona la lu jalo ne ke ane ne ntse le bolo ka banko tsi ne ku tlo le tlhaku o le ka fetse ka bolo har bone a o ta strike Messi usi o ntse bolo ya pili Brian Leon se ba tsara sa ra ka ba tla ba hulu wa har bar bala jeje na se Kiani ni anka bolo jola itse ka mure ngwa ka bo prima Divine Lunga Kiani ni ba mo ntla bolo Divine Lunga ka da bag won ka bolo Kiani Hadraf un sa bolo jola nga ka mure ngwa ka bo chabela nga Alfali o tla jola ka bolo Alfali ka jola itini ki bolo ka tsika radio itini bolo ntle ka o di ba me kollo re sa lo sitse re jola ha ba sa ba tlabile ntla tsena mo meri ki papa ri amanka pamang
3: ke papadi ya manga pomang ebile hape ba batla ba le hore ba ntse ba tswela pele ka segatlha sane seo ba neng ba bapala ka sona go fitlhela ba fumana ntlha mme re ka tlhalosa fela ra setlhopha sena sa SPA Rabat ba batla ba le kotsi yagolo ka matlhakoreng ka mona mo o teng bapalang yena Khuliso Modau le ena Divine Lunga ke bua jalo ka motlhankana ena e leng yena Hamudan le ena Reda Slim ba fa dibapadi tsen tsa Mamelodi Sundowns tse bapalang ka matlhakoreng tshireletsong e leng yena Khuliso Modau le Divine Lunga bothata bo boholo agolo baneng dibolo tse ngata di tlhaga dikoropetso jwa go tla ka mathoko mme Mamelodi Sundowns e ba le bothata ba go tshireletsa dibolo tse jwalo
2: a re bone hammamedi go tla tlhewetsa le jwang Juan AS for Rabat noto Mamelodi Sundowns ke ano Cupido ke o rabolo etelele ne ka mane ka mane ngwa ka bashabela o hana ka mane ne e ne le ka Dayrom empa lo jwalo ke eo Nuno Santos o ba re balabala Nuno Santos o ntsa bolo hampi empa lo jwalo te Divine Lunga o ne tsa khulumane ndamane mo ramona khulumane ndamane e ke o khulumane ndamane o ka bolo ne tsa kiano Cupido Kiano Cupido wa iketsa ka bolo ke wa enkana a ne tsa khulumane ndamane ke o aba tsosa Kiani banza bala ka karolo nya bobona Sundowns Kiano Cupido o ya mwela jola 50 ne tsa Jaden Adams ke wa enkana a ne tsa khulumane ndamane ke o ke Mamelodi Sundowns banza bala ka karolo nya bobona Kiani mo Romane Kiano Cupido wa lo ka banda ke le bo Kiano Cupido wa iketsa ka bolo Kiano Cupido o re lo kae ke o inga jwa lo bolo mme o ine sa jwa lo khulumane ndamane ke o inga phamisa ha re bona pele mane di ba lunga o inga jwa lo ke ane tashiri me si o si a ba mo kela bolo ke ane ka bra go mane mme ba khutla ka yona a ikona ba ba tshagana ba wela ba ba be di kwana mo le tsapala ke ya lona taba yo le tla e bona banna e itshoteng ka yona ke ane bolo la lo jwa ba re marbala Khuliso Modau ke ane ba mo kela bolo Khuliso Modau pa wa ile nela ha re bona ke bolo ka bang go tsena mo mamari ke ane ni e khutla jwa ka jere na ramsa ramsa ke o we hula jwa lo mme ba re marbala nga a ne sa tsebo mo kwena ne tsam jere na ramsa ramsa ke o 50 sanga ke ane Nuno Santos wa ya mo ele Nuno Santos o tla tsamo ba re marbala ka mo ngwa ka bo chabela ke ane Brian Leon o ine sa Nuno Santos icon e ka re jwale e ni ntho di batla di se di sa kopane metsotso ke se bile mo kotlisi ye leng hore e senye ile mme ke yona e mo letsa phalata re fa yona re repetele ka rolo ya pele ya papadi re tla se bone he metsotso ke e se bile nga hore na e be Sundowns ne e ka le ka hore a di khafutsong e le go di ya le kana na mme Sundowns ya tla ba ntlhana e ntse ba ke la tlhopha sena sa AS Far Rabat mathata maholo ha e tla ba ntlafela e ba ba ke la mathata ke a re bolo mo roma nna le jalo ke a ne inkwe jalo ke tekna utu wa irahama o itse roma na o itse luatni luatni ke o wa pamisa luatni bolo telele ka mane ka mbelengwa ka botshabela khulu somo re o ile ka palo jalo nge ke a re ka mbelengwa ka botshabela nge e tla jalo ha re bone ke alfali alfali ke o le ka fit alfali ka ra di 18 alfali wa koba alfali imbalo jalo e tsola di ba lunga ke a ne ba go tsantse le jalo tastric matthews wa fiti sana e tla ka gore ka mbelengwa ka bo prima nge ke a ne go tsela ka baga baga ke o le ka fita baga ba mo ke la bolo tastric matthews matthews mmaberi matthews ba ma para hampi e a tsaka re timona e a tsaka re timona e fuwa anas baga baga fuwa ka re timo mmaberi ho hanjale ke ka re tsa boka yena ke ya boraro mo kwetlisi ka re ya boraro e tsehla e bontswang se ba pari ka pari ba pari tsa se pasera sa AS Farabat One AS for Rabat and not a mammalishan. Scarlet Captain of Parin, Harbana Jaden Adams, Barbara Balones and Nuno Santos, Santos in the letter Jaden Adams, Adams Siki, Kiana Barbara, Balakasa Jalagana, Timamuka, Fitisana, Winners Ariba Lunga, Lunga Taikova, Wakova, Volatakarani, Teddy! Sinti Matamanis, Timakamani in Eli, Unani Kilakamani, Brian Leon. Le ho jana se bolo e matlakalo nge e bala jana harbone ka mlengwa ka botshabela nge ba khutla jana ka yana nge ke ani e tla jana ka bona ntse e tsola jana pa ho hantsela Nuno Santos wa hana Nuno Santos wa hana nge e ba phoso ka mani e ba phoso ka mani e ke monnane Hamudana ke monnane phoso Hamudana mo le ta phala u bitsa mang e re bone o na le monna yo a mitsanga ke a khona bitsa Nuno Santos ke na na bitsa Nuno Santos a ile ba tsama tsara na bohloko yena le Hamudana ele wana AS Farabat not on mamelo sa nonse ka la re tle re bua ma re re di ala kana jwale di ala kana di ala kana mamelo sa nonse tabile ntla haye le bana ba tsaba ntla haye me mamelo sa nonse ba ka tsaba ntla fela mona me e tla ba botata bo boholo ba ke sa stopa sena sa AS Farabat metsotso ri se ke me ka e supilenga e senye ile ka rolo nyana ya pele papa arbona hore na ebe e tla sebele sa mamelo sa nausi metsotso yena na ka papa se batla ke ra jwalo ka rolo nya pele ya papa ri ba batla bona hore na di thod ka hledi se betse jwang aki ona papa ri ya magola gang lutu la bobedi la papa diena Loto la bobedi la papadiena e tla tlo so romane ke khuli so mda umane mo poso sa sente ke ani khuli so mda u war bana itu ki seng kamono ke wa khutli sa ene tsa ke re kipido kipido ene tsa Ronon Williams yani Ronon Williams re fitse jalo ene tsa khulumane ndamane ndamane ke wa enka o ene tsa ke re kipido ke On sabalo dollar winners are Kurman in the man in the Manoa Fitis, so winners at a bomb quit. At a bomb, we're going to go and kind of a divine lunga, lunga, and Tastric Matthews, Matthews, the Javan Sagolom, how about a divine lunga, or look of fit, a divine lunga, and Palajolom, who I'm Felama, Kian and him, I come a half a divine lunga, can tell you it in Nuno Santos, or Rabbi Tibalo, who I'm Fella Lilipara, Innocent Lilipara, Ele, one AS for Rabat. Not on my son, now secure to me and Ralea Sengit Samaila, Mr. Sunyan Esupilenga, Elon Hore, Essay, Erodona, Segbon, Ekuluxe, and Tataka, Hobane, Mabenkelekana Santaletang, Erodona Ham, Kisakamata, Kifita, Kamaka Mabenkeli.
4: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Bara hula ha shop right like a shop kadi low do my deals jalo kadi 6 pack se pedi 33 cm sa Savannah premium dry kapa light cider kandi 99 randa ufumane 1 gig ya data ya connect mahala le 750 ml efe kapa efe ya golden chip ka 164.99 fela difumane ofitela kadi 7 sa June aurekise se bakata se dilema tse 18
6: TK
2: har le bo ma tshoga ma tshoga ma beri ke metso se mehlano ho yane e supileng e senyeileng re saletse fela ke motsotso le segatshana re saletse ke motsotso le segatshana ntse le 1 AS for Rabat noto Mamelodi Sundowns noto Mamelodi Sundowns arbone na mamelo sa nause ba tla se tsa jwanta bena wa tlo sa ka broka mane tak na uti ne e bolo etelele ne rala ka hlokhulu mane nda mane ka tlo 18 tsa bo bona pheta ka hlokho te bo mokena ka hlokho nuno santos wa fiti sama ke bolo etelele ke ya ba re barbala nda brian leon ba mo tshela bolo ke mendi ne te bo mokena te ba re barbala ke o wa phami sama ire tsa brian leon leon ke ane ne a fiti sa tsela jwalo ne ire tsa kutlo le tlhaku le tlhaku ne tsa brian leon ka ra 18 leon leon ka ra 18 wa ka bolo ntle tashrik bolo ntle la la le tanta Mamelodi Sundowns! Kabuye! Loma Sandavana! Kabuye! Lode Yolo Nation! Kabuye! Loma Faraba Style! Tipo Mukwena Mumameri! We back on! Kar Hanta Felam! Hosanta Felam! Mitsu Swana Hore! Ritere Hafuchong! Ah, we be ne ka har mo mo meri tsebo mo kwena mme. Jwale o ntse mo sebetsi wa bana bana mme. O be thata mme. O ntse mo sebetsi. Wa AS for Rabata. O be thata mme. Ke ka mo tsaba dilenga te mo kwetle isimi. Elin, 1 AS for Rabata. 1 Mamelo Sundowns. Tibo mo kwena mme. O ra ile tsa mo ratsa ga motse banga tsone mpam. Ha se matla ka lokalo mme. E re mo tlwaetse ka yona. Fela hi matla ikotsi bolo eno e watla cross by kana ka hare
3: bolo entle Mr. Cool bolo entle ile ka nete bolo entle leng hore e ka beya setara sa bobedi ka panel ya bobedi se hlopeng sana sa Mamelodi Sundowns go bana bana ha o se batla e leng hore ba mapetse ka yona bolo ena ba ene letsane jwalo e qala jwalo ka se bapadisana ile kutlano le tlhaku go tswa bohareng ba le bala ya bo kutlano le tlhaku o neletsa Brian Leone bolo ena Brian Leone a kropetsa bolo entle holo ya fitla jwalo se rating sa se bapadisana Tashrik Mathews Tashrik Mathews ke ha a bone tibo go mokwena hore o tla a hlakutisa a tswa buhareng ba lebala ya ba mo neletsa bolo eo ka serethe tibo mokwena ya ba ha sa botsa dipotso tse ngata o tlhaba ntlha e ntle haholo ke ka go kereng ntlha ena e tshwanela gore e be ntlha e ka etsang gore e behe naledi ya bobedi setlhopheng sa Mamelodi Sundowns
2: go fela go le jalo mo mamedi go fela go le jalo go fela go le jalo go agang fela ga re tsebe jale bana ba AS for Rabat ba ipiletsa ka eng fela moletsa phala wa hana moletsa phala wa hana arbona har tsibina ballelaing e ka re jwala batla iketsa dilalane kgobolotia one Mamelodi Sundowns one AS for Rabat bale balukela re mokwetlisi aba se ba ntse tsena Sundowns ba ke bane ke o qoba di phoso tsena tse o re bona ba ntse ba tlile ba di etsa re bona tibo mokwena ke wa kena tibo mokwena o ntse bolo jwalo Brian Leone mpa lo jwalo ba mokela bolo ke ane la re jwalo mme a inka jwalo ka mane Brian Leone we na Nuno Santos Santos ta Tashrik Mathews ba mokela bolo la lo jwalo ke ane tibo mokwena wa hala ba re bala bala ba mokela bolo la lo jwalo ka mara ka mene ngwa ka bo prima ke ane hadrafa ba e rata motho ga e hadrafa o tsapaletse fatso tsapaletse fatso jwalo e be lo re ho ha mohlanga wa bone wa papadi santsa le teng a sireletsa ho bana sa hlokometse re ba ka tloa ba tla ba mo futuela ka kwano khulumane ndamane ba ka mo futuela ho ya ka mo ho a ile nga ke nya lotuka teng ba bona right corner mo sanga wa bona ba pa di a hlakere di pake nga sa mo sireletsa ile ha bona re ba ka nna ba mo futue ke ka mo tsa linga te one AS for Rabat one Mamelodi Sundowns ke ile ka na hana mo kwatlise hore Tashrik Mathews o entse phoso o re o ja boloka serethe ga ke bone mo yang teng a se tibo mokwena ke re gaufile
3: tibo mokwena gantle ntle mesa kule ga o sosheba bolo ena ke yone a e qadileng bohareng ba lebala ga e neletsa jalo Brian Leone ya ba Brian Leone e neletsa kutlwano le tlhako ya ba neletsano e ntle gagolo ka tlhakorenang le letona pakeng tsa Brian Leone le yena kutlwano le tlhako ya ba yana gape Brian Leone ya koropetsang bolo ya fitlha jalo seretheng sa yena Tashrik Mathews mme ga tibo mokwena a qadileng papadi ya ba ke yena a tlhabang ntlha ena ebile ntlha ya botlhokwa golo Mr. Cool me se tsho phasa na sa as far about re ba hlole papadi ena ba ka tsona ba hlabe dintla tse pedi hape e le Mamelodi Sundowns ho hang ha e hlabe ntla ho bana ba Mamelodi Sundowns ha jwale e sena le ntla gatlano le bona mona lapeng ha bo se tsho phasa na sa as far about jwale he Mamelodi Sundowns sa mo leng re se bo hlokwa ile ka nete go re ba lukise taba ya bona tshireletso tshireletso tsa bona ha hulu ho tswa bohareng ba le balo baneng ho bona etse hore e hlile bana ba as far about ba gona ho fitla ka pele e tlhaselong me ha ba fitla tlhaselong e ba bothata ba bohulu ba gore ba gona gore ba ba thibeletse ka ba ba se ba gona gore ba kropetse di bolotsetswang ka mahla gore mme ke bona ile bona bothata bo bohula golo tshireletsong ya sehlopa sa Mamelodi Sundowns
2: mo kwetlisi ena ntla ya Mamelodi Sundowns ba tlabile ke ntla bo magolo a mararo le metso e mmedi mo na hlodisanong ya CAF Champions League mme ha re tsebe hera tla bona gore karolo ya bobedi ya papadi e re tshwaretseng fela papadi ha e so fele mo kwetlisi papadi ha e so fele jole hona le monna mo e ne ke bua le ena o re hona ore hon mohlang Mamelodi Sundowns sa happy league ke mohletlo ha pa CAF Champions League
3: ho fela ho le jole Mr. Cool ha jole di ntho e tle di batla ditsama ha jwalo mme re ka bua fela ka hlalosa ra re Mamelodi Sundowns gao e leng hore ba setse ka yona ha jwale ke yona ena ya Champions League
2: ha se mo he mo mabheri ke ka motho ba leng ka tanya di a khofisa jolo di ala kana di ntla 1 AS Far Rabat 1 Mamelodi Sundowns me re kopanya le bekeng e fitileng re a tseba hore ke 1 AS Far Rabat ke 2 Mamelodi Sundowns ke ka motho ba leng ka tanya ra lo jolo he re khutele di papisi tsa gaso re kopana ka rolo ya bobedi ya papadi
6: ke le bo mena ha ne Mr. Cool ka rolo ya bobedi ya papadi utla kopana le Mzwakhe Kachela
2: are le boye ngwana mme
6: a se mo he motho e motle re le nna ke tle ke putepute me ha sana ke tswe ke itahle o bane la ka general na neo le fitla pheletsong ho renye na ya le shome me a ke tswe fela mo mamedi a gabane ke boela ke u sia matsong a mofuthu a tetseng le rato a Mzwakhe Kachela ka lenano la thoriso pina ke ya ne ne ke re ke o bapalla yona ha ke emisa moruti ka sefela sehlopha se re etellang pele mona ke sehlopha sa Imilonji Kantu Coral Society botsamaising ba uom George bekeng e fetileng ona a fuwa tse mo tshwanelang kerekeng ya Anglican mo mamedi e motle jwalo ka ha re tseba botlhe hore ntate George Mqadana o bapetse karolo e kgolo pineng kerekeng ya Anglican ka kwano ka Soweto mme o na fuwa tlotla e mo tshwanelang motho e motle ya Simon wa Sirene ke tlotla eo a neng a e fuwa bekeng e fetileng ke kereke re a mo lebohela modimo wa nna re bolokele ena le nakong ena.

0: re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tshela, e motsho moratuwa le naneong la thoriso.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: teko ya paternity e fetoile ntlha e kgolo ya go bua setšhabeng mme e ka ba teko e se thabetsang haholo go etsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka go fumaneya bonolo leo ba boinotshing ka teko ya DNA ya o hlaba lerameng ba kgona go tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela gene diagnostics co.za gene diagnostics re tsepamisa maikutlo go DNA
2: abra tsebele tswale sedi rubometso tsuka mara ora ya le showman tubelle hana kwa ga idutsi mona ke tleke fetela jalo ho go golf a re fetjolo ka golo ya ya bobedi ya papari ho golf
3: eh what a man
2: a ke tseo khabane
3: a ke se ke le buile ngwana eso se ke le buile mzwake mamedi mamedi sanda se beta peto ke na jalo masalo lende karlo nyina ya bobedi ya papari a kwa rengere bona rena be ke manya so ang har bona mkhotlisi ore na be ke manya tswang a hlopeng sa Mamelodi Sundowns ke le ka o shebe he ore na be ke mamono arbone a ke a hlokomela mokwetlisi a ke a hlokomela mpala John Hem re tla sheba ore na ao se bile le wile le sila ile le phala mo mamedi le wile le sila ile le phala re kena jwale he karolo nya bobedi ya papari hopola re re kena jwale karolo nya bobedi ya papari ile re re ile khafutso jwale di le kana di ntlha ile one mamelo shadows 1 as for rabata me har shaba hemo mameri ne karolo nya bobedi ya papari mamelo shadows ile bisa buroma haile as for rabata ile bisa albu Ronan Williams ke re la baloka mane ka mele go ka bachebe o ile tsari ba lunga lunga ke re jwale ke bolete le bile ke khuluma ne ndamane sore lomwe ke ari ke bolete le le ya batlela pele mana arbona Brian Leon Leon ke ane ne ka mele go ka bachebe la Brian Leon ke o we ntsa jwale pa la jwale lomwe se tiba tiba ne ke sane ne se amwela jwale lomwe se bile se ya khala ka letso homa ke ane bolo mo raunya na mane ne e tla jwale ke ane rimato wa FT sana o ile tsa mendi ke o tsa phoso empala lo jola arbone ke a re ba lwanela Sundowns arbone Nuno Santos ka bolo mo o ile tsa Jaden Adams ne le tsa tbo mo kwena ke o ntsa bolo jola ne tsa Jaden Adams ne tsa masola lende masela mo ke wa khutlisa mo ke a nini a ile tsa khulumane ndamane mme ke a khola mo kotisi ha ke sheba mo ke bone ka reme Tashriki ka rontsa le teng mme re tla sheba hela lo jalo tsane mme ke ya re ke pido ntsa bolo jalo o ine tsa Nuno Santos ke o ine tsa khuliso mudau tsa Roma na mme o ine tsa Marcelo Lende mme Marcelo ke wa FD sa mme o isa Roma o ine tsa khuluma ne ndamane ke ya re kutlo le tlhaku ke ena mo mamedi ya promoting kutlo le tlhaku mme ke ena promoting harbona ke ya ne Reda Slim ka mle go ka tshabela Reda Slim ke wa enka isa Brown harbona ke ya ne ba tla le ka khutla ka yona mme ke ya ne ba enka ba ne tsa Reda Slim o tla go ba Reda Slim Radio 18 wa koba o yo tla le tanda ka tshuko empa e tla ba huku ya mo mamedi huku ya bra rom ya AS for Rabat huku ya bra rom me mamelo sanda sa sof mane huku yona ya tlo so ka mane ka mane ka le bua bo chabela ka le bua bo chabela ba tlo sa ke ba enka jwalo mo Reda Slim empa lo jwalo ke so la ka mane Tashrik Matthew C o le telele ne Kiani karetla tsola ka ntle mo lengwane o ka botshabela tsibatsibana sa mathala sa itiba pele tsola ka ntle ne ha re bona kiani ne ba e khotlisa ba ene tsa tsibatsibana ka tlo 18 taknauti ne ba re rajola taknauti bo le telele ne a re rola ka hloho di ba lunga ne kiani ne a inga ka mane ne ha re bona kiani u arkane kiani ka bana ka bene ka botshabela u arkane ne wa e khotlisa tsela jwa lone tsa arasbag bag ke wa inga ne a itlisa mara mona o ne tsa mendi ke go o nga bana o ne tsa khanairo ke go o tla ka bana khanairo ne a fitisa tsela jwa lone o ne tsa alfali ai khutisa alfali o ine tsa kanairo ke ba tsebela ka karolo ya bo bona kanairo ke wa eka phamisa a rola ka hloma sala lende ke ya ne bahar barbala la lu jolo a enka ka letsoho ka mane mo kapteni Mohamed Rimata o enka ka letsoho mna e tla mo le hlongwa mono ka karolo ya bo bona mna ka karolo ya bo bona e tla hlongwa mono mna ho ya me kwa lo nya bo bona ile 111 na mamirisa na 1 AS for Rabat e tla ka so jolo ke mamelodi Sundowns etla tlosa ke mamelodi Sundowns Jaden Adamson mo mamedi har bua rwalo me re bua e lore mo kwetlisi ho setse metsotso e mashume a mane a metso mmedi hore mamelodi Sundowns e be na ledi ya bobedi na ledi ya bobedi se fube monam har bona ke ane me ke bo mo kwena nka bona ene tsa khuluma ne ndamane ndamane ke o ntsa bona jwa lo ene ne le sa di vai lunga lunga tsa ko bana we ko ba impala jwa lo me e tsa ba lunga fela jwa lo tsiba tsiba re sentse sele tenga wa enka ka bona tsak na uti wa enka ahmet tsak na uti wa ntsa jwa lo me har bona ne ya go tla mara mane ka mane ba ene tsa anas bag ba ga ke ane mara mane ni a fiti sentse jwa lo har bona ke ba enka na e bile go tla e kwa ke luat ni ke ane ne a e bile hantle tla ke uar kane wa fiti sanga wa ene tsa anas bag kenya lo tuka mane a ntse tsa kantle tashrik matthews ba ya gela ntse jwa lo ba ene le sa hadrafa ke wa enka isa mara e kiela mara mane e go tla ka luat ni ke a e pamisa jwa lo luat ni e mpa ka mara ko mane wa hana na ke di vai lunga tebo mo kwena e go tlisa na a isa mara ene tsa khuluma ne ndamane ndamane ke ka mara ka mene go ka botshabela khuluma ne ndamane wa pamisa ke bo letelele ka mara ka mene go ka botshabela e mpa o teng ana spa go a tsula ya rotha ba re mara bala e go tla ka di vai lunga e nka ka tlhoho e mpa jwa lo ke ane Jaden Adamson le ka tlhoho e mpa jwa lo ba re mara bala ke ba enka jwa lo me e tla ka mene go ka bophima ka lefelo le tsiari e wela hantle lo tuna Ahmed Hamudan wa kena Hamudana karadi wa hana khuliso mudau khutla ka bolo bo khosi munene khutla ka bolo jwa lo sailam wa kena khuliso mudau ba har barbala khuliso mudau wa fita ah ba mungela bolo ma merine u ila ta yetsa holo ta bena har bona alfali kan tawri 18 ki ana alfali kan tawri 18 ta koba wa koba ki barente karadi 18 sola ka mani kun mani ndamani ki rota kan tawri 18 ar wa ile ka tebo mu kwena na empa barra bolo foko langa mani enkwe ke sitiba tibani Ronan Williams ele 1 AS Farbat 1 Mamelo Sundowns ese le metsotso mehlano jwa le karolo nyena ya bobedi ya papadi har bona ke ane ana spaga o nka bola jwale ka tlhogong ke ane go tlela go yena ana Tashrik Matthews ya mohlola empala jwale ke ane ke bo mo kwena o na rokenya lo tempala jwalo ya go tla ka mane har bona Mamelo Sundowns e tla jwalo mme ba re balbala Brian Leon o nka bola le tsa Marcelo Allende Allende ke wa kena ka karolo ya AS Farbat Nuno Santos o ne le tsa Marcelo Allende Marcelo go tla bona ka bolo o fana ka bolo Marcelo empa ke wa ya re ke tla lwana la bolo nanga e tla ka gore ka mo ka bo prima har bona Alfali o nka bola ne tsana Hamudana Hamudani keo a ntse jwa Hamudani a tsena lo tlhokomane Jaden Adams ho thi ho hang Jaden Adams o raile bolo ha ra motho ho hang fela nna di ba parisera mo mamedi icon ha drafu ke o bontsha ka retete ka nnete motho ka ba kateletse itse ho hang fela moya wa bona o tletse dikokwanyana le marwana
4: bana le moya mo be Mr. Kulu bane o bane hanga tha di ntshoisa ba tsamaile ka tsela ba batlang ka teng ba etsa mo frefere ka hara le bala mme re bona jalo e le hore bolo tsola ka ntle mme ha tsola ka ntle jalo ba llela hore ha ile mo letsa phala a ba fe bolo e hore e be bolo e tla kena jalo e rauwa ke bona ba se tlopa sena ke bua jalo ka yena se papadi sena Hadraf mme ka mara hore bolo e ntse ka ntle Hadraf o thula Jaden Adams ka hlogo mme hona he wetsa hore a bontse ka re tse tsetla e se e keta ba hore ha se papadi entle ho hang botswa se papadi sena Hadraf
3: ke ka mo tsamaile ka teng rentse re le moho morena malefetsane malafane morena malefetsane malafane wa bana ngwana mme monnelwa Hadraf ena o nkile jwalo Jaden Adams ka tlhogo o ila monka ka tlhogo tjena o na ipatlela fela lepekola enwa ene o batla lepekola re tla ke re bone ha re bone ke ane Jaden Adams fatshe Ntate Tluriso Moabi liena uteng ore tabadi litsena di batla lepekola liena wa tsho tabadi litsena di batla lepekola ke dumelana le wena ntate Tluriso Moabi karte etsetsa e bontswa Jaden Adams jwana o tliena kare u bile tenta benyeno ya hloho mono ke bona bontswa karte etsetsa Jaden Adams Luena bolala mabolala o tshojwalo re o rata hampe di ntwa di etsa hala dire ka boyelo masanda wana ka boyelo the yellow nation ke bolala mabolala har bona bolo ya gana jwalo ke khaneiro khaneiro wa gana bolo jwalo nga ka kwano ene tsa jwalo alfali wa ikoba ka ga di tini ke ya ke pino wa etsa ola nga a fitisa ka kwano Nuno Santos ka mre ngwa ka bo prima bala nga har bona ke ena ka kwano nga ka mre ngwa ba nna ke ba ne ma ba tsarana o te poso ai mo mamedi di bapadi tsena di dikgoka tsena nna di bapadi tsena di dikgoka ka nnete ga re tlweleng gore nne re ye kwana le kwana gagolo-golo ntho a di sa ba tsamaele gantle fela tabanyana bona kiena ya hore ha ba etse bitse jwa rona fela kwa Afrika borwa hore mono go tswa ha u butse ho latela taka tsa tshene bona ba etse bita ba mufuto jwa etse jwa fela ke rona Afrika borwa mo arba arba ka radio etse ni kiane ne sula ka mane ya baka huku o te goal kick goal kick goal kick Ronan Williams ele me so so mame e robedi karlo nyina ya bobedi ya papari 1 AS for Rabat, 1 Mamelodi Sundowns, Papadio Makhwala Hang, CAF Champions League, Kiloto Labubi. Haesale, nako eka esetse, Mumamedi, haesale nako eka esetse, Mamelodi Sundowns, Abakatswara, Kamukhoba Swarengate, na Lady Abubedi, Iyabaswanela. Kaneiro yung kabolo, Kaneiro kye, ule kaufita kabolo, imbalo nyo leki ane bolo, bain ka baisa kamene, wangka bachamala, alubale, batu leki Anas Bach, Bach kye, baka karo nya Sundowns, Anas Bach, unsa balo jualo, kyanu ine zam, bahar malabala, uar kane waifitisa, kamene wangka bachamala, divine lunga, ay kona, jwale karo utwile matete, ay kona, jwale wahana ore, ay kona, posane ki yenzing, haksa batalo yetale hap, harbone kye ane bolo mramani, Anas Bach, unka balo jualo, bahar malabala, kiena, bain ka jualo, bain eza mendi, mendi kye waifitisa, ay neza jualo, rerbane kyanu, eta jolo ka luatni luatni ke wa phamisa jalo mme bolete lele eta ka mle ngoka bo prima mme e ba lo jalo mme ai ka ka pita mme hamudana hamudana ke o lo ka fita ka bolo hamudana ka mle ngoka bo prima ka ntle 18 hamudana wa phamisa bolo ka ra 18 wa tshola khulumane nda bane ai tshola ka bane e bila ratlana fa tsa bo shoko ka mane ratlana fa tsa bo shoko ka mane ke manga e ka re ke ke yana ke tiro mme e ai ke di ba lunga jolo ka ne se ke tsalo sitlo re neti ya sala karolo nyena bo beria papari nne ho bonala ho handwa le nne a itetsa re lotu la ka le kampala gawam ho tla etjwa operation ya ke khutla
4: ke nete Mr. Kulu u tsile ba tsetseng empa se ho ile ngwe re thana ga se hlokomela gore we ile a bontsha ka re tetsetla karolo nyana ya pila papari metutsing e mashume a mararo metutsipileng tjole se ba palisena divine lunga le ha ile hore u tsile ma tsetseng tla tsana ga itlokomela baneng ka re tabobedi ka ketela jalo e mo beile ka ntle empa he mo se tsho motle tshireletsong e leng re bula yetsa bolo e leng ya kropetswa le thata holo e hlaka tla go le letsadi ya ba wenka ka hlogo jalo e khulumane ndamane ya re ha go e ketella e se bapadisena e leng yana divine lunga ya ba ketela jalo a tlile go tsi empa he o eme o tsola pele ka papadi
3: a se bo ha mamedi o eme o tsola pele ka papadi o an AS Farabat o ana mamelo Sundowns har bona ke yana ke pino ke yana mramane wa etsola e tlaka gore ka mele go ka bo prima Nuno Santos o ntse tsa kantle Nuno Santos o ntse tsa kantle ne har bona he e tlaka ne gelwa ma ka gore ka mele go ka bo prima ba ke metso tswe le shume re ka rolonga e ya bo beria papari ho se tse fela metso tsung e ma shume a mararo a metso mehlano hore Sundowns e be le naledi ya bo beria har bona ne ke yana bo letelele mramane Ronan Williams wa ya moela Ronan Williams We say, we are going to go home. Kiara Kipiro, Kiara Kipiro in the Sala and the Masala Kiwa, and Sabolo Dolo in the Sanino Santos, Santos Giani, Hutanabolo, Munkalabolo, Importing Amani, Kuriso Midau, Uranabolo, Kuriso, Uhutabolo, Kiana Marcelo, Unsabolo in the Sanino Santos, Santos, with the Kuriso Mudau, Unsabolo Dolo, Oharaka Guan Mendi, Kiana Hutadolo, Kakaraka Prima, Harbor Hadrafa, Munkalabolo Hadrafa, Uhutaka Masala Lende, Makakarajabona, Hutisa and the Spani. Ronan Williams 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns Ricardo Nyabedia Papari Harbona Kiano Kipiro Moramona Relukai Wengo Wai Pamisa Wine Zama Sola Lende Aija Kaserete Impalo Yolom Au Ilsa Sikante Wajakala Kaneiro Wine Zama Moramona Mendi Mendi Kiwa Inkamna Waharan Balabalam Wine Zama Uarkano Uarkano Wine Zama Luatni Luatni Kiwa Ota Zala Kamalo Kamale Ngo Kapuchamela Wine Zama Anasbach Anasbach Kiwa Inka Wibi Apile Kamale Ngo Kapuchamela Kani Piala Lechuna Beratamotung Hai e tsa tsakantle hothe intshe kwena monna divine lunga re bone hore na ebe ho fela ho lojwa lona mme ho bane ke bona se bapadi sena mme se tlile se maketse ha ho fela mme sena sa AS Farabat ke bona itle se tlile se maketse ha ho fela mme se maketse ha ho fela empa bolo intshe ke yena ka nnete Reda Slim intshe ke yena bolo eno Reda Slim wa imakasa empa moletsa phala hore tshe ho ha fela Inche kwena bolono munna harbon he mo mamedi karlo nyina ya bo media papari ore na ntho di ga Ronald Williams sa tlhitse bona mo romane nime ha re bona ke yana e khutla ka tlo ematla mendi ya khutla ka tebo mo kwena nna ke yana ba eng ka ba isa morao eng kwa jola ka mona ke Kaneirom se tiba tiba sa ya gaela nna se ne letsa Kaneiro Kaneiro ke ka mona ngwa ka bo prima a cost of Kaneiro wa feta Kaneiro wa kena Kaneiro ka mona ngwa ka bo prima o ntsha bona jola Marcelo Lende o ne tsa khuliso mo dao mo dao o ne tsa tebo mo kwena ke o tla ka bona mo kwena wa e sireletsa ba monkela bona lo jola ke ba etsela jola ka mona ngwa ka bo prima e matlo ke alfali alfali ke o tla ka bona alfali ka tlo di tsa sundowns alfali ka ra di tsini o tla ka tlo di tsini hape o tla ra alfali ba hana sundowns ha re bona tsela bona ka bang kotina ke ra ba ka jolo ba ne tsa hamadana hamudana ke tla koba hamudana ke koba o hana ke lo kgino o e tsola thas ring matthews ke la pele kwa e khutla ka khaneiro o ntsha bolone tsa rimate rimate ke wa enka o ene tsa u har khane o isa ka mele kwa ka botshabela ka le pele tsone o ene tsa anas ba ba go e koba ka ra di 18 o hara jaden arabs o e tsula ke ani e divine lunga ke la ma a ntse tsa ka ntle divine lunga jwale mo mamedi ke thiban thibanga jwale ke thiban thibanga ke le fini fini ke le phehlu phehlu ho wa di mo tlase ha ona ngwana mohle o so tlile ho ho benyana ho hafela Arbone Arbone mleta phala ke anore bolo hai ke re banna ya ke ane ke re jolo nga ana ke ane u arkane on tsa bolo jolo ka mane ka mleng ka bshabe Arbone ke ba e khutli sa bane tsena u arkane ka ka ronyana sundowns u arkane ba re balbala on ka bolo ne tsa mendi mendi ke ba tla ka bolo mendi u itse ka mleng ka bo prima ka lpelo shari u ne tsa hamudian hamudian ke o na le mudau hamudian o na le mudau wa iko ba e para jolo ya tsholwa hamurolo ke re ke pino ke ane ba re balbala ya khutla jolo nga ke ane Arbone ta shirik mesu so wa fita ba mun tsala bolo ba re balbala ya khutla ka mane Arbone rimata empala lo jolo o ke nya lo to hampinya na ka mane Okay, jalo tampinya na ho munane kamani marwa luatni ki ane sibile tsola pele paparin har bona kamane ngoka ba chabela nga ba kya na kamani ne as far rabat kan tori etini kara di etini Marcelo Lende u tsojela ka bolo Marcelo ki se sanda u sibi sa burojwa le har bona Marcelo ki u tsojela ka bolo u ine tsani no Santos Santos wa fitisa e mpalo jwa lunga u ntse tsampi ya mona jwa le ki bana ba as far rabat har bona mendi o nka bolo ne sa rimata rimata ke o bar bar ka captain kamane ngoka bu prima u ine tsa Kaneiro Kaneiro wa ikoba u ine tsa jwa har bona ki ane hamudana amudau amunkela bolo No. Ibile ka rutlo bo shoko modau. Modau ka rutlo bo shoko. Ere re bone. Mole tsa phala o re hukana ba nna hukana yo. Moko tsi metso tsuke na ba. Ke ene shume le metso metsa no re ka rulo ja beria papa ri mne. Entse le 1-1. Ho ba bona hala o re itse bana ba AS for Rabat. Tsatsi le ka nna la ba primella tsile.
4: Ho fela ho le jolo Mr. Cool empa se o ke bona ba yentse phetho bana ba AS for Rabat go re banki le se ba palisa bona se ba pala molengo ka morao. Ka tla gore le letshehadi ke bua jalo ka Kaneiro sebapadi sena se jere jersey number 2 Kaneiro ke yena e leng ya pele mane mme o sebetsa mmoho le sona sebapadi sena se jereng jersey number 11 mme o teng e leng gore ba beya sebapadi sena tshireletsong e leng kena Khuliso Modau ka tsa gatelelo e golaholo ke bua jalo ka yena Hamudane Hamudane o fumana gore thuso boholo ba nako o ifumana go yena Kaneiro mme o tla tshwanela gore sebapadi sena Nuno Santos e leng gore o ntsa sena papadi entle go hang ga jale o tla tshwanela gore a thuse Khuliso Modau tshireletsong gobane ba ya ka banna ba babedi ba e leng gore ba fa Khuliso Modau mathata a magolo tshireletsong
3: a re bone he mmamedi ke a re bolo moromane mendi go tla jala ka mendi mendi ke ane o tla jala ka bolo ga re bone ke nama o tla jala ka bolo mendi o iketlile mendi ke wa nkaneletsa Kaneiro ka mone kwa ka bo prima Kaneiro ke wa nka morao nyaramane nne o ineletsa jalo rimata rimata o ineletsa luatni luatni ke ane o tla ka bolo luatni wa fitisa ya ka mane ka meleng kwa ka botshabela ga re bone ka meleng kwa ka botshabela nna anas ba ba ke wa ikgutlisa ntle le jalo morao nyaramane ba ntse ba tle ba e kaeka ka meleng kwa ka botshabela ga re bone gore na ba tla etsang ka yona nna ya ba keteletse ebile e fetile e tla ka kwano nna ka meleng kwa ka bo prima lebala mo nkwa jalo ke mendi mendi ke wa nkaneletsa Kaneiro Kaneiro ka meleng kwa ka bo prima wa e fetisa ntle le jalo nna a neletsa hamudana hamudana wa ikgutlisa o ineletsa mendi mendi ke mendi ke I fit is a Mendy. We need to work on it. Work on it, kid. Hula fit is I need to Kaneiro. Come on, come on, prima. Can't feel like Kaneiro. Wafita. We need to Alfali. Alfali, kid. Baka karonya sundowns. Alfali. Can't do itini. Wako baka karonya itini. Iko mama lako china. Iko paragualo. Ow. I need to can't keep up with this man. Ini. Kun man in the maning. Hono soso hulu hobi. Ina in the maning. Kiano kipirom. Nita bahukum. Ita bahukia bonenam. E taba hupi abone are ka ntle ka bophelo e leng seo divine lunga a neng a loketse e be o le a se etsana karolonyane ya pele ya papale ntamane a re nna ke senye nako ke tla ira la ka ntle e re re bona hukwe ra bona e e fa ra bata hukuki ya bona e tlo swa ka mane e tlo swa ka mana ka lebo ya bo prima e tlo swa ka mana ka lebo ya bo prima ke yane o tla e tlo swa ka kwa no me ke wa tlo sa reda slime bona telela ka ga di etse ba ile ka ga di hlohe mpa la jwa longwe e ke la o selime e tla ba kwa kick ronon williams e le metso e le shime le metso robedi bo kwetlisi ka lo nyena ya bobedi ya papai
4: e ne le bolo entla hulu e leng re ba ile ba bapalla ka ha ra di 18 tsa tlhopa sena sa mo sundowns a etsa mosebetsi o motle sebapadi sena khulumane ndamane gobane gobane o ne a sa fitlhile sebapadi sena e leng yena yusuf alfali mme e leng gore o ne batla a bontsha o ne batla a etsetsa setlhopha sena sa mole sundowns kotsi e golo agolo empa sebetsa khulumane ndamane a nka boleo a e kgelela ka thoko a e kgelela ka thoko jalo ya e ba huku
3: mokwetlisi ke mona go etsala petrol shopeng sa mamele sundowns go kena a sasalese go tswa jalo nuno santos
4: re ile ra hlalosa taba ena mr khulu ka mora gore a lende a kena kenela jalo kutlwano letlhako le ra bona sebapadi sena nuno santos a isiwa ka tlhakoreng le letona mo teng one o bapala yena kutlwano letlhako mme ra bona gape ka mora gore go be le phetho eo ra bona caneiro a sa a ya pele bogolo ba nako mme a batla a etsetsa mathata sebapadi sena khuliso modao tshireletsong mme he go keneng ga salese ga jale go tla thusa khuliso modao tshireletsong mme ebile gape salese go tla thusa tlhaselong ya tlhopha sena e le mamelodi sundowns
3: are bona ke are wa ra ronon williams ke bona telele ba re mar bala ke are brian leona o inga jola ka pita a sa sala se ba mokela ba lomme impa lo jola har bona me e khutla ka ace far rabat me ndi ke ba mokela ba lo ke sala se pa a rana la khane ilo hape ke yo khane ilo khutla mro ka bona ka karolo ya ba bona me tinsa lo jola le sala se o nka bona netsa u war khane ke o fitsa ba lo u war khane important ke le kipiro kipiro ke o inse tsa kantle o inse tsa kantle ka kwa ka bona ka bo prima ba potlakile ba potlakile mo mamerime ba ya gela ka bona ke khane ilo ba monelisa na khane ilo ya re se bile kwa ke u arkane u arkane ke o tla ka bona u arkane mme ke wa enka bahar bal bala o ile tsa luatni luatni ke wa kena ba ka karolo nyena sundowns ka mleng wa ka botshabela anas bag ba go eko ba ke bona telele ka radio 18 ya rota fatse ka ntle 18 ke rada slim ka bona ka mleng wa ka bophirima rada slim o inga jalo ene le samba kaneiro kaneiro wa eko ba wa hala ka mona ka mona ke jaden adams wa tshola mme e tla ka kwa ka mleng wa ka bophirima e mathalo jalo ke kaneiro kaneiro ke wa enka mme a ne le sa mendi mendi wa fitisa ba re malwa ne tsa luatni luatni wa fitisa le yena ka mona ka botshabela ha re bona ba kena AS fa rabata ke a no tla ko ba re sba ga ai tiba ka mane o ba gile huku divan lunga ke huku ya bahlano yena mme what AS fa rabata one mamelo sha ndawse karolo cha bere papari metso sumne ke ma shume ma beri karolo yena bere papari ba potla ke ile ba se ba itlositse AS fa rabata ha re bona ka tlanga la 18 ke a ne ne o ten tashrik matthews o ba kena bolo wa mata tashrik matthews ka bana ngwa ka botshabela wa mata o tlotse mola ba re balabala ke a ne o tla e kwalla jwae ke a ne o re le hokae ga ke le bone ke wa enka hetsa tebo mokwena mokwena ke wa enka o ile tsama salwa lende a lende wa khotlisa wa re balabala le divine lunga a ne tsa jaden adamsa adamsa ne tsama salwa lende ba ka karolo nya as for rabata ka mo ngwa ka botshabela divine lunga o inga tlo wa khotlisa o ile tsa khulumane ndamane ndamane o ile tsa sibetubane Ronon Williams kantle 18 Ronwen o ine tsa kiano kepiro kiano o ine tsa khulisa modawu khulisa modawu har marbala o ine tsa jeden aramsa aramsa ke wa phamisa ile ba kamene ngwa ka botshabela empa yu dimo itola kantle e lo ke nagala jwa ke Anas Bach one AS for Rabat one mamelodi sundowns e kiane o le ka tsaka bolo luatni o ine tsa Anas Bach Anas ba ga ke wa khotlisa o ine tsa luatni luatni o ine tsa uarkane uarkane o ine tsa luatni luatni ke ba ba tama mkhela ba lolala jolo uarkane ke a ne mme ba ka karolo ya ba bona mo romona mme in go tlo ke mendi mendi ke o tla ka ba lo mendi o ine tsa jolo kaneiro kanero mme a thi o ntse ile le sephume sa boroko a thi o ntse ile le sephume sa boroko ya tswela ka ntle ya tsola ka ntle mme e tlotla e kena ya gela ke mamelo sa ndatsa me tsotso mme ke ma shume a mabedi a mo tsomong karolo nyena ya bobedi ya papari 1 AS for Rabat 1 mamelo di sundowns ke papari ya magaola gang CAF Champions League CAF Champions League khuliso mo dautla ya gela khuliso mo dautla ya gela wa ya gela o ile tsa sa salesa salesa o le ka fita salesa ke a ne bolo mme ke ba mokwena a wa ho tle ya mamunna ke a ne bile hantle ntle ine le Brian Leone ke ena bolo mme e tla jwa lo mme ha re bona ke a ne o ha na ke re kipido go tla ka bolo ka mo ngwa ka bo prima ka pelo tuna o ntse a tlola jwa lo a kwalla a e fitisa ba e bela utu ke a ne la jwa lo kaneiro o ine re mendi mendi wa sola ke a ne rola ka tlokoliso mo dau ke a re tebo mokwena go ha re mara ba ai khona itla ka kone ka mlengwe ka bophima ha re bona khuliso modao khuliso ba modia ba modia ntse ke tshwa mokwetlisi ke re o bona ntlhe na te bo mokwena tlhebile ntlhe ntle mme ga papadi e fela e le jena ke yona ntlha e tebeng e ntsho re Mamelodi Sundowns e gape CAF Champions League mme ke a golwa go ke ke ga robalwa botlhokong Betlehem ga ke golo gore o tla robalwa
4: go tla fetwa monate Betlehem go ke ke watlhela go ba le botlhoko ga e le gore ntlha ena ya sebapadi se na te bo mokwena ga tlhagang ka mona ka botlhokong Betlehem e ka ba ntlha e ka e tsang gore Mamelodi Sundowns e iphumane e bega naledi ya bobedi mona sefubeng sa bone
3: ka nnete ruri go ke ke ga robalwa botlhokong Betlehem go tla ba monate gobane mosimane o tla ba sebeditse o tlaa botlhokong Betlehem ga re bone ke a re bolo barebarebala e tla ka serethene le a sasalese ba monkela bolo empala jalo ke a re barebarebalang ba e lwanela ka mane Sundowns te bo mokwena keo e tla jalo ka mane bolo Brandion o e ntsha jalo bolo ba monkela bolo ebile e gutla ka mane ka monengwa ka botšhabela ga re bone ya gutla e sfarrabata ka monengwa ka botšhabela ke a re e tla ka mane ka Reda Slim o tla e kwaba ka ntle o di 18 wa e kwaba empa wa hana Jaden Ramsa wa e tshola te bo mokwena o tla jalo ka bolo te boho o re lokae banna wa iketla a nesa ba salalende ka karolong ya bo bona Sundowns ka monengwa ka botšhabela ka lephelo le tšhari e tla jalo ka Divine Lunga Lunga o netsa thashiri Matthews wa feta ba monka ba mefatshe ba re hukane ba re hukane ke ane ba modile ho hanga phoso wena ka bono uarkane mme re tla hopola mokwetlisi ga re sheba nalane e tlile Sundowns gona ka moro ka moroko e tlile ya bapala ka teng o sheba nalane ya bona ba tlile ba bapala ba tšhakile a se nalane e ntle gakalo mme ne ntse re tlhalosa gore jalo ka re tlhalositse gore setlhopha sena ga bo sona se bapala gantle ga se tlole ga bonolo mme ge ile ga bua gore go ntse o na le ntho ne gore di a e tsala dintho lekgetlho la pele di a e tsagala
4: ke nnete go fela go le jalo Mr Khulu baneng e tlabe lekgetlho la pele se seng sa ditlhopha tse se tlang go tlola papading ena ba iphumana ba ba le naledi ya bobedi ke ka goo go thweng nako e nngwe le nngwe tla ba nako ya pele e ka e tsagalang go setlhopha sefe kapa sefe go ditlhopha tse ntse pedi tse bapalang mona mme ntlha ya botlhokwa e leng gore e entse gore go lekanya kolokanya dintlha a jale pakeng tsa Mamelodi Sundowns le sfarabad ke yona ntlha e leng gore e ka etsa gore go be le se e tsagalang kgatlho la pele pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi
3: mme ao sheba setlhopha sena dipapadi tse bashome a mabedi a metorobongwe tsa CAF Champions League e tlotso fela papadi tse tharo mme ao sheba papadi tse tharo ke mo e tlotsong jalo ke

0: Mohamed ha ke tshepe mokotisi ke bona ihle e ka re Sundowns e tla etsa diphoso tse leng gore nnete ya sala seo baneng ba se ba se tshwere ka letsogongwe se ba phonyoga.
1: Ke makaletse taba ena gobane ne le bolo e senang kotsi gogang, empa se etsaetseng gore Ronald Williams bolo ena ile ya mootla sefubeng ya ba ya tswa ka matsogong, ga e tswa ka matsogong jalo a ketelela a nka bolo ka pela sebapadi sa setlhopha se sa SV Rabat. Mme he tswele kotsi ya teng ke gore go ka nna ga etsagala gore go etsagale sane se e leng gore ga re a se lebelela gogang re le maAforika Borwa, re le batshegetsi ba papadi ya bolo kwano Aforika Borwa. Ga re tsebe gantente gona moletsaphala o tla reng kapa o tla gotlela mane go VAR a shebe gorena gantlentle go etsaetseng ka sebapadi sena sa Morocco e leng yena sebapadi se jere jersey number 7 e bua jalo ka sebapadi sena e leng yena Alfali.
0: Mona mokwetlisi ke bone ka e tla bapenele gape mona ke bone ka re tla bapenele ka mogo Ronald Williams jalo a ile gore bolo eno e ne fokola e ne e mo tlileng difube mona e ne le bolo e fokolang ka nnete e fokola jwale phemoa go yena jalo re re bone e ka nna ba ke penele re re bone Erebone e ka nna ba penele mona mo mamedi ho hanfela ho shejwa VAR jwale VAR ke nahana hore e tla ba penele mo mamedi diphoso tse sa hlokahaleng tse tswang ke Mamelodi Sundowns diphoso tse sa hlokahaleng mme ho tloha mono ba tla nlela metsotso
1: hantlentle Mr. Khulu ke phoso e tsaetseng go tswa ka tlhakonana le tshegadi mo teng Divine Lunga a na le ka ro bapalela Marcelo Allende bolo ya ba bana ba setlhopha sa SV Rabat banka bolo ba tatamala jalo ba ya mekwallong ya bona ya re ga ba fitlha mekwallong ya bona ba re ga bolo e bonolo Mr. Khulu e bonolo ga o seshe ba maemo a sebapadi sena e leng gore ke ena sethibathibane mo kapteni wa tlhopha se sa Mamelodi Sundowns bolo ena e bonolo go bonala a e nyatsitse mme ya ba re ga e nyatsa jalo ya ba ya tswa ka matsogong e ka pela gae sebapadi sena Alfali a be a sala gaufinyane mme ya ba Ronald Williams o tshoga ketso ena eo a e entseng ya ba o sa qetelela jalo a tshwara boleo ka tsela e senepagalang mme jale he re tabentsane tse e leng gore gogang maAforika Borwa ga dithabele gogang
0: go felo le jalo ga re bone moletsaphala o tla etsa kaeto mme ke bona e kare mona e tla bapenele ntle le tikatiko mo mamedi ke bona e kare e tla bapenele mme ga ba epea ka gare e tla ba 2-2 fela la o le jalo bana ba SV Rabat ba tla lokela gore ba tlhabe ntlha e nngwe ka mora mono mokwetlisi e le gore ba tle ba tlhole papadi e bang go le ka tsele e nngwe mme ga ra nako e se ba tla ile tjena ga rana gore ke ile ka nagana gore Sundowns ba se ba tlhabile ntlha bobedi ba tla leka gore e be ba ithutile diphosong tse ba di entseng ga re bone penele mo mamedi penele ka botlhaswa ba dibapadi tsa Sundowns bo sa tlhokagaleng
1: ka bohlaswa wa dibapadi tsa Sundowns bo sa tlhokagaleng Mr. Khulu ba ntebelelo ke e kgolo dibapadi tsa Mamelodi Sundowns baneng ba bapetse dipapadi tse ngata mona ho CAF Championship mme ebile gape ke dipapadi tse bapalelang dihlopha tsa naga mo teng ba tlhagang teng mme ke sa dumela ke sa tsho ke reng ke phoso e tsaetseng go tswa ka tlhakoreng le letshegadi mo teng Divine Lunga a neng a leka gore bapala bolo ka gare go lebala ya ba bolo e latlhela jalo enaena Marcelo Allende ya ketelela jalo e fitlhile mona mme e leng gore Ronald Williams bonnete ba taba Mr. Khulu gore bolo ena e ne se bolo e kotsi gogang go Ronald Williams empa he phoso a entseng o tla tshwanela gore a thibe penalty
0: mokwetlisi jalo ka ga ba ile ba tlhaba ntlha bobedi ke ne ke nagana gore mosomong ka ntlha eo ya bobedi ba e tlhabileng ba tla be ba ithutile gore ga re se tlholeng re etsa diphoso jalo ka e le mona re se re tsamaya pele jena ga re sekeng ra tlhola re se etsa diphoso empa ba dula ba ntse ba etsa diphoso dibapadi tsa Mamelodi Sundowns empa la jalo he ga re bone gila ka tlhaka e bona gore jwang kapa jwang e tla ba penele ile rawiwa ke mmapalamorao Anas Bach ilo rawa ke Anas Bach ya ka mogo ke shebileng ka teng ho sa tse fela metsotso e le shome le metsotso mihlano sa tse metsotso e le shome le metsotso mihlano ka mora ntlha ena ha ba ka hlaba ntlha ena ba tlotla ba etsa scoop khwela mokotlisi ba tlotla scoop khwela gore e tlo ba thiba thiba jwale ho tloa mona jwale ba ne ha fela ba ka hlaba ntlha engwe ya bobedi hape e be le hore jwale ba tseba hore re ya lekana jwale le mamili re ya lekana jwale tla ba thiba thiba ang e le ba shebile jwale hore mona jwale papadi se le ya mang kapa mang e re bone gore na ebe e ka re ntse le ena mo kapteni ho fela ho le jwale ntse le ena mo kapteni e a tlo e raga e le Mohamed Rimat.

0: Rimat, otro es Raja, otro es Raja, Mohamed Rimat, Willara Peneleani, Willara Peneleani, Habashula Mona, Mamri Mamri Sana Zogat Alexulu, Utsme Bashula Jene Luri, Barba Tune Hautagalu Soho, Yababa Lassalagamezi, Arbone, Kiano Tue Raha, Mohamed Rimat, 1AS Farabat, Kiwa Rahaiti! Baronon Williams, Mukwatisi, Mukwatisi, we say, Kahako Sasabahai, Ronon Williams, Janga Pajong Utalokalore, ITB, Kiawana Mukwatisi, Akitimu Tamat, Itinzagan.
1: Mr. Kulu, how Tama Lepe to Duma, Hadi Lassela Fats, who are share Borna, Kifing Elumurishabil, Melu and Aufmana Mineta, we are here on a yew. Maybe we need to battle, but when Thomas Mitchomote, Ronan Williams, how so shall happen for him? Posso N. Jenkisima Pansena, Ilinamo Captain, what's up, Sena, Sam, as far about, or I say Bolo, Carlo Yane, I write to Miona, a penalty yan appeal. Take a whole Ronan Williams, Ailing Ahona, I Casagore and Low, Ahona Hitiba, Joao, Mehe, take a horror. Ronald Williams, Mehe, one of Lela Hore, Diba Padi, Sesha Passan Samuelson Dance, Haba Bona Bushoka, Banta and Elung by Sabili, maybe the Happy by Tirelates.
0: Mokwasi Uguan Neto, Wapila Homolenaka, Harring Kahat Ore, Jonaka Hagamana Ronald Williams, Tibile Penele, Me Bantamata Mapili, Harre, Mushomon, Jalabai, Tutila Happy, the Possentena, Tembans and Badiate.
1: Go fela ho le jolo Mr. Cool me ha phoso ha o yentse o wetsa mosebetsi o motle tjena wa tshireletso o le Ronald Williams o fa se tlhopa sa ha o morolo le tumela hore bonete ba taba na le de bobedi ke ro
0: ho fela ho jolo ha mmeri ha ba ne metso so ke ba shuma marra ro metso meri ka ro nyana ya bobedi ya papa se te fela metso ka ba le metso meri le metso miraro hore papa di fitla pheletso a two Mamelo Sundowns 1 AS for Rabat Harbone Kira Bolo Atasale so Matela ka kwano nge Kiani ya khutla jalo ba salala ndo ine Atasale sale sa mamukela bolo ke Kaneiro Kaneiro ke otla ka bolo Kaneiro nga ka mele ka bo prima Harbone itla jalo ka kwano ka Hamudana Hamudana unta bolo ine Alfali Alfali ka radi etini Alfali wa ikoba bona kwati ndamana sabetsa bo mamedi Harbone Kiani rimata Kiani ba rata botunga hai Sala chapale se fatin Kian Ahmed Kamari kin Aras ba khwa fami sa karani itin ni e bala ba lona ai kena shoka mani sala sa se tan somari sa kulman nda mani o kentelo tu no lo hubi atula ba lo huku ya bu supam ya es farabat huku ya bu supam ho na le petu e rebanen ho kena ai jala kele sana sana gale mosine burikam mosine burikam ho tsile jalo Ahmed Hamudana ho kene mo sine buri kamna e rila rabu e rebone ho kwela bo supa pele re kota di taba ke ane me wa e tlosa rada slim bo lo ka radi itini impai wa tla le tanta ka dimo yo wa tla le tanta ka dimo e mo kwatlisi e mo ne na kene mo sine buri kam rila rabu ka ena e mane ko pano ya pele ho papa di ho re ha re tsebe ho rena be ho ba ne mong ha di santosi a sa kale ka ena bane ke se papa di se mata sena e linyana mo sine buri ka
1: ho fela ho le jolo Mr. Khulu ho bana ho bana ra hopola le papadi ya ne fitileng ka di 17 tsa kgwedi ya dimo re la bona jolo a kena hape ho tswa bankeng mme le ka jeno o kena jolo a tswa bankeng mme ho setse metsotso e ka tlasa e le shumele metsi mine ka tsa re se ba rena ana se tlo ba sa mo di sentence ba tla gona hore ba tshireletse mme ba tsebe hore se ba police na bo rike ke se ba police hlo hlo holo mme se o leng hore ke bona e ka sa sebetsa ma mo di sentence gore le bona ba tshwana ba etse petuo petuo e tla ba tisetsa hore ba gona ho tshireletsa entla ena e leng hore ha jwale e ba feel e ba naledi ena ya bo e bobedi mme hona he o bolela hore go tla tshwana gore go tswa se bapadise ba palang moleng o mo hareng ba le bala ka pa moleng o ka pele mme ba kenye di bapadise tshireletsa
0: ho ke re jalo krante kana ha mo le bo mutiba ba kena le bo mutiba krante kana arbona rona ke bo mamba po molang se pensa mamba le jana o sala ante be tsotse le shume o sa se be tsotse le shume o papa di fika pele tsonga e re tarbona kiani Brian Leon ke na ya u tlo mo shoko ke nahana gore o tla ba santse a tswile Brian Leon ke nahana o tla ba santse a tswile le bo mothiba o tlang ka sebaka sa gae pele mane harbone harbone harbone he kran ke kana wa kena le ena jwale wa kwala mokwetlisi morago kwana gore jwale ga o le tjena jwale ke taba gore tlhe re kwale mo mati re notlele go so tlile go le gobe go so tlile go le gobe harbone ke mang a tswang ke bone ka re ke Tashrik Matthews atwana ba etsa ntho Tashrik Matthews ke o tswile ka nnete Tashrik Matthews o tswile mokwetlisi Tashrik Matthews o tswile re tla ne re shebe he ha re hlokomela rona ke manye mo nya tsuleng hape empa re tla ne re bone ha papa dintse tsona pele ke yane bolo ba re ba la tebo mo kwe namna o nka bolo wa phamisa tsani a sa sala se ka hlohole bo muthiba ka radio tsini empa la jwalo mme wa hana ka mane luatni ke yane luatni I right le bo muthiba bi le sola ka mane luatni e bolo tele le ba re ba la ke yane ba ile ka jwalo empa la jwalo mme ke ne khutla mara mo namme e ti jwalo ke tsiba tibana re ra jwalo mme a ne tsa jwalo kanero kanero ke wa tla ka bolo kanero ka mne ngwa ka bo phirima ka le piole le tsari kanero kanero phamisa bolo e matlo ke alpha ali important ronon williams ka radio 8 Wayamuela Ronan Williams. 1 AS for Rabat. 1 Mamilos announcer. Kian Ronan Williams. When Rajola Borokibelem, and by Yamazelebu Mutiba, we got a capito and Atta Salas, Salas Kion Samolo, we got a Kulisomadao, Kulisomadao, come and work up with Prima Feltuna, and Samolanti, Kulisomadao, when a ruinous Atta Salas, it's a second look at a Rajaliki Canerum. Augusto a Canerum. Otoy a khala bolom Mr. Sion asa ba sete Mr. Sion Roberini hore papa ri fitse pele tsonga ke an Augusto Canero onka bolo ne tsa Mendy ke wa nka ne tsa Luatni Luatni ke ana Romani ni o tsa tsaka bolo Luatni wa iketa wa kena mwe wa kena wa iketa mwe wa iketa wa kena mwe ke ani Luatni wa fita Luatni wa fita bare balbala ba tsa mwe ke la bolo ke bo mo kwena ha re bona o ntsa bolo o ne tsa Salese ke bare balbala a tsa Salese Salese ke o tsa tsaka bolo a tsa Salese Mo kwetisi ka mane ho hang ha du di se ha bona ke wa kena sa salesa salesa wa kena bolo ka radio 18 Jaden Adams ka thuko mo kwa lo mo kwetisi una ile ya ba sasela mane a sa salesa
1: o ile a hla ba sasela le ha le hore se tlhopa sa from the sundowns ine se ne se sna di bapadi tlhaselo ke ka ho mo kwetisi wa bona ile mo hari ka doso ane ga ba lwantsa hore banna ya mpile hore re khone ho mona monyetla hore re ka hlaba ntla ya bobedi mpa he a sebetsa a sasalesa a bontsha bohlale bolong yena mme a katela jwalo a fumane se bapadi mo ho le yena ile yena Jaden Adams mpa he ke a se mo beile ka tsa gatello a katela jwalo a raetse bolo eo ka ntle
0: letso se mashuma mararo a metse roberi Carlo Nyena ya bobedi ya papadi 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns papadi ya magola gang CAF Champions League ke lotu na bobedi mme re se reng ka dipalo ka karetso re a karetsa re fumana re ke 2 Mamelodi Sundowns 1 AS for Rabat e ke na borom romanam o inga jolo rimate o inga Nelson Luatni kewa a e fitisa ntseli jolo mme ke a ne morong jermani mme a inga uarkane mme o ine le sam e ka mani e ne arasbach e ke la bai khutsa bai ne arasbach arasbach ke wa inga mna morom mona ne tsa Luatni kewa o tla ka bona Luatni ka mane ngwa ka bachabela mna ka le piele le tuna mme e tla jolo ka arasbach ba ke jolo tsai hulai hata ke wa khutisa morom mani ki a Luatni ke wa phamisa jolo mme e tla ka mane ngwa ka bophirima e wela ho alpha Alfali Keo, Utakabolo, Kakarunya Sundowns, Alfali, Uyakana Bahar Barbala, Alfali Pamisa, Kamune Moka Muchabela, Kalipia Lenituna, Uteng Hadrafa, Hadrafa Keo, Utakabolo Hadrafa, Hadrafa, Utakabolo Katuritin Hadrafa, Unali, Edibalunga, Bainsa Jaboro, Harmoniki, Pamisa Boradini, where Sulakamani, Kiara Kipiro, Lilepara, Ohamfela, Mr. Sumo Mameri, Imashuma Mararo, Mr. Robunga. Carlo Nyena Yabuberia Papari 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns Kaka Karetso ki 1 AS for Rabat 2 Mamelodi Sundowns Argar Shebe Ditaba Argar Shebe Ditaba ka mogodi leng ka tsenya mo mamedi Ki tse ba tse matsetsi ba Mamelodi Sundowns Ibile ba sentse ba tshwere dikipa tse ngotsweng bompudi Arbona ka radio 18 le bo muthiba o ntsa bolo a sa sala sa re bona bolo ntse ba sala lande a sa sala swa ra ba ithiba arbona ke a ne tshebo mokwena a ne tsa Jaden Adams ke wa khutse ba re mara mara ke a ne ke piro mme o ine le tsa Roman Krenkekana mme o ine le tsa Tibani Ronan Williams Tiba jola ka lotu Ronan wa ra ke bona tselele mme ke a ne ke tsebola ba re mara mara mme impa da motho Kaneiro te Roman we tla last ba ne tagnauti o ine le tsa Kaneiro Kaneiro kewa o tla ka bona Kaneiro ka karolo ya bo bona mme bo harem bala bala mme e tla jola ka ke a ne arbona u arkane ke o tla ka bona ke o insa jola mme a o ke a ne ni a fiti sa alpha li ya matelo ka kwano reda slim o tla ka ba wa hana kuni so madau are ka ntle ka bophelo bile ba huku e ba huku ba bo re mo mamari sundowns ha isof man huku e sa le papa di kala sundowns ha isof man huku ya na ka bo re ya as for rabata e tla tswaka kwano ka le bo ya bo prima e tso sa ka kwa ka le bo ya bo phirima arbona ke ane e tsa ka mang re bona ke ba bile ba tsosa ka pelinyana e ya gutla ka mane arbona hape ke ba phabisa bona tle wa nka Ronwen Williams tsontsa bona a nka tsontsa bona Ronwen Williams metso to setse emine a re tsebo senye ile mekai ya re bona tlelele e udimo banna ba leletse ba shebile re bona nabo mutiba ma ai bia lotu ba re bala bala nda Jaden Adams se kwa insa galo letsa sa sa lesa sa lesa ke wa nkana a re ta kuliso mo na muda wina sa Jaden Adams Adams wa fita bo mamedi Adams a insa hulum o na ruina sa lebo mutiba ma ya gutla ka kwano Kaneiro Kaneiro ke tsa etlola Kaneiro ke wa fitisa galo nga ka ntle bi etini ke an war kana me o ina sa mendi mendi ke o ai fitisa galo nga ingwa ke Kaneiro Kaneiro o inga galo o ina sa alfali ka mo nga ka bo prima ka le pelo chari alfali kena wa fit alfali alfali o barbar ba mo ke la bolo impala lu jalo tinna ho tinna poso poso mo melo sundowns sete metu de raro hore papa ne fitla pele tsonga ha re bona bona kena red slim itla ka red slim o ine tsa alfali alfali ka tori tini ka ra die tini alfali impala lu jalo hana kuliso muda wa hana kuliso muda ke ana suri bana jalo mo poso ena ka mo no alfali Yusuf alfali e tla tlosa ka radi 18 me wa bona la jwa le batho santse ba kala ba ithleka ba bang ba santse ba batla ba bona ratshe jwale ho hamfela ho solo hobi ba bona ho solo hobi ha ile ba mamelo sundowns ba santse ba hle ba tshintsha di jersey ba apara tsantse mo di champions e bo go di
1: ba e bona o ma Mr. Cool hore champion Mamelodi Sundowns ho CAF Champions League e batla ile ha ofu setse ka tsam metsotswana ka pa metsotso ha jwale hore dikipa tsena tsa bona ba di apare ho bane ho bane batla ba tshwere mohope
0: ho fela lo jwalo Jaden Adams ba re mbalo tla ka bolo Jaden wa fita ba mka ba me fase ho tshe papa di tsone pele ka mo nego ka bo prima wa hana ke ene ke pidi ho ke bolo ba ne tsa Yusuf Alfali e ba lo jwalo ke ba mo dia ke ano ke pidi ho ka re tie tsetsa ke ano ke pidi ho ka re tie tsetsa Artetsa sa kiero kipiro. O ba petit Yusuf Alfali Hampi. O ba petit Yusuf Alfali Hampi. Ona tsa kena Alfali. Empa hana ka kwano hana. Kiano kipiro. Metsotso e mashumamane a metsumiraro. Carlo Nyena. Ya bobedi a papari. Ele. Papari a magaola gang CAF Champions League. Kiloto na bobedi lena. E tlotlo sa bolo ka ntle ri 18 ka kwano ka meneng ka bo prima bala ka kwano ka meneng ka bo prima bala ke ba ka ba phamisa bolo ka ri 18 a tsola a tsa salesa ke la rota ba re bala na ba tla go tlisa ke ane me o tle ka bana ke uarkane ke o tla ka bolo uarkane ba phamisa ke ane ni ya matelo e mpalo jwalo e tsola ka ntle tla ba goal kick Ronwen Williams Sete mosotho re papa di fitla pelotsong 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns ka kakaretso 1 AS for Rabat 2 Mamelodi Sundowns Arbona kamera mona he jwale mokwetlisi tsedi ntsa di papalitsa AS for Rabat di khatilwe se tlhopeng sa naha sa Morocco se ya di papalitsa mo hopolo fatse se tlhopeng sa Mamelodi Sundowns di tedi papadi tselo re mokwetlisi o tlo di phatlalatsa ka labararo are banna ke a le hloka ha re di papadi tsa mo porfatse hona mona di teng di papari mona tsa Mamelodi Sundowns tse tlo kgethwa ka labararo ke mokwetlisi Hugo Bruce le mona tshopeng sa AS for Rabat di teng di papari mona tse tlo kgethwa tse tlo ya di papadi tsa mo porfatse are bona ke a re bona ka bana ka bra khulmane na mane me ba ba tsela ka mane ba tsela Mamelodi Sundowns ke metsotso me ka mokwetlisi e robedi ke metso tsere robedi ka o fela re bona le bo mutiba o a kena le bo mutiba a o mo fela mo mamedi ha no motho a mo thusanga o ha na Kaneiro Kaneiro mo nkela bolo e bile ba phoso le bo mutiba e ba phoso ei mo tla go bona ka ntle ka mona mo kwetisi wa sebetsa o fuwe pijop o bona ke di papari ba ha kala ka go tlhabana mo firifiri wa mata o lo kena di pake o fuwe pijop engwe hape jwale ha re bona bolo ke yana ka radi 18 Ronwen wa raha arwala ka ntle ka kwana ne sentse phame flaga hore le ka motshwetseng ene sentse phame flaga hore le ka motshwetseng el 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns papa ya magaola gang CAF Champions League mamelodi sundowns ba saletse fela ke metsotso e supileng gore ba ngodise kapa ba behe naledi ya bobedi sefubeng mona ka mona ka leqeleng ka mona ka leqeleng sefubeng mona a re bone o tla tlo sa Ronan Williams a o jalo so bona disene fela stadium mona mokwetlisi se le disene fela wa bona rao ba se ba itse a kona o fedile ke le tsono a re bone le bo mutiba ama ke a rwa le ka bona le bo mutiba a me ne me bile Jayden Adams o nka ba holo ina tsama sala le ne ba sala ke wa e khutisa ba re ba bala di vanunga lunga winga jalo kuri mari ndamani wa e sula bona telele o te ka murako mani Arasbach o ibla la fase Arasbach ka mara ka mlengwa ka bachaba la ka le pional tsona wa kena Arasbach wa kena Arasbach ke wa nka ba pele wa hana kuri mari ndamani a re ka tla ka bo pele e bile ka botsabelo la sala ka ntle ka kwa Jemeka mawo tudi mapadi zamba mlisa nao sete kante Harbona kiani Arasbach Kamine mwaka mchabe Kani pia lele chuna Kakarule ya sundowns Ubi apili bolo mani Borika kiani walika Borika Wasutuza Wasutuza Borika Wasutuza kama nwena Borika Sutumeta gwalo ngane mungkrima ninda mani Kiani Hohang basabedite Hohang basabedite Mumameri basabedite Bano bamba mlisa sundowns Oh, sete metsotso e tsheletseng jwa gore papa di fitlhe peletso one as fa rabat one mamelodi sundowns a re bone o hanga kane Ronan Williams wa e tlosa bolo ke bolo e telele ke ena banna ba emese a sa salese a e komola ka tlhoeretsa Jayden Adams bo gare balabala ka karolo ya as fa rabat Jayden Adams wa kena Jayden wa iketla impalano jalo le bo mothiba o nka balo jalo ne tsana a sa salese salese salese ka molengwa ka bophirima o ne tsa masalo le ne ka ntlo 18 masalo wa e gotlisa bo gare balabala ke khuliso modao modao ke o nka balo o ne tsa kiyano kipiro kiyano kipiro o nka balo ne tsa masalo ka karolo ya as fa rabat wa kena masalo masalo ne tsana a sa salese salese wa fita masalo le ne a sa salese Sales, Cantor 18, Arthur Sales, Mutiba, Lala Litanta, Import him, Banna, Nikamutsing, Mamelodi Sundowns.
1: Motama, Omote, Mamelodi Sundowns, Mr. Kulu, Banu Banin, Swapa di Sena, Arthur Sales, Hasalakan, Bonitibataba, Osebeta Gatata, Elegant Native, Me Ufas, Swapa di Sena, Elena Lebumutiba, Bolo, Enter Holum, Hale Lebumutiba, Osaban Sayana, Impawi Pumana, Aleka Mutsati, Obano Banamutusa, Mulata Palaka Sakurena, Leka Lituna, Aremuti, Lebumutiba, Obata Asai Lekalutu, Fela Hore, Ebe Ukatala Jolo, Allo Offside, Mehagudimela Mamelodi Sundowns, but Metutun and SST, Mr. Kulu. Ba ka tsana ba tsepa mise ma ikutlo bona papadi ba ka tsana ba nke tsamaiso ya papadi u bana u bane papadi ha jwale e monyetleng wa bona hore ba ka ketella jwalo e fellela ka dinthatsena tse leng hore ba ba go tsona ha jwale
0: ke bana mo leta phala a santana e mise papadi ya ke tsebe hore na e be hona le imono ke bana e mise papadi mo leta phala re sa tsebeng ka pa VAR hore na be le bo mutiba o ka mo tsotseng ka tshe
1: ke se ba batlang go se sheba Mr. Khulu ke buile ka hore le bo mothiba e ka re o iphumana a le ka motsotseng ka lotu fela mme ke ka hore bonang jwalo bana ba VAR ba sheba bile ba shebisisa hore na e be ka nnete e fela le bo mothiba o ne a le ka motsotseng
0: fela ba batla go tloetsa phetoo ba batla go etsa diphetoo wa phumula ka mona Red Slim go kena jwalo Edin LKF wa kena a re bone tshe yaane le bo mothiba e se ile jwale Ao, o tumo na no hlo ka motsetsi. Ha re bona mo mameri, o sa tsebe tso tsame ina ro papa di fitla pele tsonga. Kran ke kana mo, o rona bolo ka hloka mane. Ka ra di etse ka bolo ka tsena. Ha re bona tiban tibang, ke ane rena slim, o ntsa bolo jwa longa. Ba pa mi sa bolo ka ra di etse ni. E pa lo jwa tiban tibang. Ronan Williams ba mapetsan. Le tsa phala ka mane, le tsa phala. O re ho a manna le ba petse ngone mong hampe. Le ba petse ngone mong hampe. Ho hanjale ba tle ba ba tantla ba ba tantla ho ha ba ba tlanga a kena fela tsena ho ha fela le bo mutiba bonnete o nala ka motsetseng le bo mutiba bonnete o nala ka motsetseng ho tsetse Ronan Williams ka bo ntswa ka tetse ho ba jalo thusi nyana ke bona monetsa phala a isa letso ka pa go thongwa e ka re o batla ho ntsha maswiti ka mono ba ke sa Ronan Williams o tsetse metsotso e mmeli le sekoto Hore mamelo tsanda se babeli na ledi ya bobedi chef champions league we rajwa lo Ronan Williams ke bo letelele ke ane banna ba yemetse ile kwa kasho ke le bomuthiba a sa sala se ka hlohong te bo mo kwena wa fitisa masala lende wa fitisa nga a sa sala sa ipiki tla ka boleng ka bo prima kwa la a go tla bona ka bona ntsha bona ampila lo jalo ya go tla mane wa re mar bala ha re bona ke ane le bomuthiba e le ya tle sa la kana jeno nga wa sebetsa mo mameri le bomuthiba ha re bona ke ane ne si tiba tiba na ahmed takna uti ra la ka mar ka boleng ka bo chabela we na itse arasbach ke wa fitsa o tlo tlo ba re mar bala arasbach wa ke arasbach ba ke ka boleng ka bo chabela pela jola ka mane harbonem pala ka ta jola ka bolom na ko ido se tsebe tsotse meri fela nga ke ba ko ba nga em pala jola nga i ke la osile ma meri o se tsebe tsotse meri o se tsebe tsotse meri hore pa ma e fitle pela so 1 as for rabat 1 ma minute announce wa na ma minute announce 1 as for rabat o ha fela ao ke na le di abobedi ona e ka re sentelo ke la re e hlenne lukiswe e hlenne lukiswe o tla hopola mo kwetlisi re bua tsena ka re mamelo sa danse e tlo fumana na le di abobedi ka mo radile motse ka e bana tse ka etse le shobe tsene shome o bane
1: e ke dile motse le shome Mr. Cool
0: eh
1: ha shome 2016
0: ehe ar bona ka radile itse ne ke ane bola tla ya ba shola mo mabedi o bana ya ba shona mo kwetlisi bolo monna ale hodima mola wona wa di 6 kara di 18 bolo ikela utimu ya ho timu ya ba shona nga ai kana
1: Lester Khulun theka ga hlo sa mfela gore bana bana ha ba tsi bo rena hantlentle bolo ena ba e fositse jwang ho baneng ene le monyetla o motla holo ba le ka hara di 6 ibile a rwa e katella ka lutu le qela empa a katella jolo a ira etse ka hodima mekollo a le ka hara di 6 tsena tsa hlopa sa Mamelodi Sundowns mme he hothe hanto e o lebile ibile yo tobile Mr. Khulu e tla ba ya hao di bua jolo ka yena se bapolisi ka tango kena e le nyana Jalal Eddin mme Jalal Eddin o etsa phoso eo Sales a ile nga kena jolo o kenya o fa se bapolisi sena sa Mamelodi Sundowns e le nyana Themba Zwane monyetla ore Themba Zwane e be yana that permission e gao yena e leng hore se hlopa sa Mamelodi Sundowns ba monyetleng hore ba ka ifumana
0: oh ho tswa Sales
1: ho tswile Sales Mr. ho tswile Sales
0: ore Themba Zwane atla se botlo phamisa mohope a mo mamedi tsa ke bua
1: go Mr. Cool Themba Zwane o kenetse o phamisa mohope
0: kuri ha thetsa le bolo
1: ha thetsa le bolo empa papa di se di le ka hara le bala a kentse le banta la bo captain Mr. Cool ha ke re bua go tsenyane ka dipapalitseng tsa bapetse mo lengwe ka morao se hlopeng sa Mamelodi Sundowns ke bua jolo ka ena mohlankana na Khulumani Ntamane ke bua jolo ka Kiano Kipido mo sebetsi o motle e le ka nnete tshireletso re boneng pakeng tsa dipapalitsena tse pedi e leng yena Kiano Kipido le yena Khulumani Ntamane ebile o motle haholo mme re ka hlalosa fela ra re papadi ya kajeno e ne e ikamahantse haholo gore na sehlopha sa Mamelodi Sundowns ba tla kgona go tshireletsa hantle na mme re bone diphoso tse e leng tsa etsiwa jalo ke yena Divan Lunga le yena Ronan Williams empa he ka baka la gore papadi ena e ne le papadi e le Mamelodi Sundowns e tla e hlola gore na maemo a jwang kapa jwang Mamelodi Sundowns e tla e hlola gore ba iphumane ba fumane naledi ya bobedi
0: mo mamedi ke ka mota ba dileng ka teng ke hlalositse gore e banta ba di fela go le tsena ka nnete ka go koleha bohlokong Bethlehem ha ulo ro balwa tibo mo kwena moshimane a tlhanka bana ka bohlokong Bethlehem o sebeditse o tlhabile ntlha e leng etsa gore jwale bana ba AS FAR Rabat ba iphumane ba shebane le gona o tobana le moshebetsi o boima gobane bana ba lokela gore ba tle ba tlhabe ntlha tse pedi ka moramo ono mme Mamelodi Sundowns yona e sa tlhabe ntlha mme re fumane le gore kakakaretso hem Mamelodi Sundowns e tlhola papadi ya magaolagang ka ntlha tse pedi go ntlha le nngwe jwalo ka ba ile ba sebetsa kwano ga e le o tlola pele ka gore ba tle ba tlhole tlhopha sena sa AS FAR Rabat ka ntlha e le nngwe noto mme itse ba fitlha ka mane ya ba ba tlholwa mokwetlisi e ne le ka gefutso ha re ne re gefutso ka re monna mo mo itse honna mo hlang Sundowns e hlulwang ko hapa league ke mane mo boilo hapa CAF Champions League ke hlulwang
1: ra dumela na Mr. Cool mme ha re dumela na jalo ne hle re hopotsa mo mamelo le CDF FM hore lo no Pirates ke yona ile nya hapa league ya Betway Premiership tatin la maobanjo le Mamelodi Sundowns e ne setse ka mo hope ona fela selemong sene mme taba eo e ile nya hlaga jalo ya hore Mamelodi Sundowns ha e sa happy league e iphumana e hapa mo hope ona wa Champions League e phetha etse tatin la ka jeno re bua jalo ka hore Mamelodi Sundowns ke bona bo mampudi selemong sena sa 2026 go di nyana ya May ka tatin la di 24 tsa May Mamelodi Sundowns CAF Champions League champions
0: mo kwetlisa kre shebe Mamelodi Sundowns re tlhalositse re ke se tlhopa se leng re se na le boiphitlhelo mo bogolo ga utlwa mo na dipapadi tsena tsa CAF Champions League. Re buile jwalo gore le mo se fetileng ebile bomadimabe bo bogolo re ba tlholwe papadi ya magaologang ke setlhopha sane sa gepeta sa Pyramid.
1: Go fela go le jalo Mr Cool, empa gape re ile ga tlhalosa Mr Cool ra re ntlha ena e tlhadiweng ke motlhankane na tlhanka mona ka botlhokong Bethlehem e leng gore ke ena Teboho Mokoena ke ntlha e bile ntle gagolo, mme gangata dintlha tse tsena di tlholela ditlhopha mehope, mme ra re ntlha ena e tshwanela gore e tlhole setlhopha sa Mamelodi Sundowns mohope papading ena, mme go fela go le jalo, mme gape ra bona setlhopha sena sa AS FAR Rabat ba fumana monyetla metsotsong ya go qetela ya papadi mo teng sebapadi sa AS FAR Rabat a neng a shebane le mola wa tlholo, empa a shebane jalo le mola wa tlholo a qetelela jalo bolo ya teng e tlotse mekwalelo ka godimo.
0: Ke ka moo tabileng ka teng, mme ba ditsebang dipalopalo ba re Mamelodi Sundowns ke lemo tse robong le kgwedi tse supileng ba sa gape tlhodisano ena, mme ka mora dilemo tsena tse robong le dikgwedi tse supileng ke mo ba boela ba gapagape CAF Champions League, mme komello yane ya o se gape tlhodisano ena ya CAF Champions League ke o ba e latlhela kwana, mme se teng ka jeno e le medidietsane e le go gobela e le ntho tsena kao fela, mme sebapadi se sebeditseng gantle agolo ka jeno Teboho Mokoena jalo ka re ntse re bua re re ka nnete ka mona ka botlhokong Bethlehem go tlatle go binwe go tlatle go ketekwe a kore ganyane fela ke re utlwa maikutlo a gae.
2: You know what's funny? In my dreams today, when I was sleeping, I saw myself scoring a goal like that. And you know what I've been saying to my family? I hope God is on our side tonight. And he was. So I'm very grateful. I'm very happy. I know how much this means for everyone back home. The staff, everyone, moms in the kitchen, ourselves, our supporters, small group, there are 57 people back home, you know. I'm very excited. I don't know what to say. Next time we wear this jersey, it's going to be 2 stars. So I'm very happy.
3: You've got the Club World Cup as well now.
2: Oh, yeah. Club World Cup, Super Cup, Intercontinental. Yes, swimming tournament. Yes, but I'm very happy.
0: Momamedi ke Teboho Mokoena o buisana le mosebetsi mmogo le rona mazolo a molefe jale mone kare ke Bethlehem connection mo ke Bethlehem connection gobane jale ke mazolo a molefe le ena o tla Bethlehem botlhokong o bua le Teboho Mokoena ya tlhang botlhokong Bethlehem gore monna o ikutlwa jwang ga o solotsele mo kwetlisi
1: go jane baenka ka Sesotho Mr Cool gore botlhe ba Freistata ba utlwe gore sebapadi sena Teboho Mokoena o thabile o le o kae bonete ba taba se wa tlhalosang ko gore o ile ba le toro bosimo ba maobane mme o ile a ipona a tlhaba ntlha, mme ntlha ena ke yona ntlha e etsang gore e be ka jeno ke mampudi wa CAF Championship, mme gape ore o leboa batshegetsi botlhe kwano Aforika Borwa le batshegetsi botlhe ba Mamelodi Sundowns ka mosebetsi o motle e leng o setlhopha sa Mamelodi Sundowns se o entse o thabile le ka nnete, mme ke utlwisa thabo ya gae gore na e tswa kae ore go tla selemong se tlang e tla re ga ba bapala jalo ba ba beile naledi ya bobedi.
0: Mokwetlisi, ntlha ngwe re ka buang ka yona ke Moletsaphala ka jeno. Moletsaphala o tsamaisitse papadi ena ka tsela e ntle go ya ka nna ke bona tsamaisitse papadi ena ka tsela e ntle gobane jalo ka re rile ra tlhalosa dibapadi tsena tsa bo AS FAR Rabat ke dibapadi tse dikgoka tse ratang go tshosa Moletsaphala, empa le alo jalo o le ama ketong tsa gae.
1: Mr Khulu o ile a fana ka nalane e kgutshwanyane ka Moletsaphala papading ena, mme wa tlhalosa wa re ke Moletsaphala ya tlhwatlhwa gagolo ya tlhagang nagenyane ya Sudane
0: ya
1: Somalia, mme he o ile wa tlhalosa gape gore ga iphumane e le kgatlho la pele a eme maemong ana mo teng bapalang magaolagang a sebetsa gantle gagolo, mme ebile o ne bona gore ke monna ya nang le tumelo diqetong tseo a di etsang, mme gape ga se gangata mo re mo boneng a ya go VAR ntle le gore go ile a ba le phoso yana e ileng ya etsiwa ke Divine Lu nga le phoso ena ileng ya etsiwa ke ena Teboho Mokoena, empa diqeto tsa di entseng e ne le qeto tse nepaetseng tse entseng gore e be ka jeno re bua ka Mamelodi Sundowns e le bomampudi ba CAF Championship, re bua jalo ka Mamelodi Sundowns e le setlhopha sa pele kwano Aforika Borwa se e leng gore se tla ba le dinaledi tse pedi.
0: Ke ka moo tabileng ka teng re a tseba ba opule mo Diboho mono ebile Orlando Pirates selemo sa 1995 ba nka a mohope ba ntse ba tšhakile le bana ba Sundowns ke bana ba nka mohope ba tšhakile, re a hopola Orlando Pirates selemo seo sa 1995 ka mane ka Abidjan Cote d'Ivoire ha ba batlola tshopa sa Asec Mimosa sa ka Cherish Khosana ntlhalengwe o ba ile mehlaba o nno hopolo re mona Afrika borwa mna ba ne ba ile ba bapala lotlola pele ka 2-2 le Asec Mimosa sa mi tsa di fitla ka mane ka Cote d'Ivoire Ivory Coast Orlando Pirates ya hlola jwalo Asec Mimosa sa ka ntla eleng unoto mme re bona jwalo mamelo sa announce ba etsa seno re hopola ba le ba setsa le mo sa 2016 empa la ho jwalo hem ba boela ba pita ka mara dilimo tse tse robong le kgoditse supleng ba iphumana ile bompudi ba CAF Champions League ka nnete re ba le bohela bana ba mamelisa nose se re le hlopatsa ding hape kwano hae dike di shebe le bona le tsona di shebe hore na ebe taba di sebetse jwang hanyane fela ke batlang ke re utlwe fela Ronon Williams maikutlo hae
2: every season playing over 60-70 games, you know, the travel distance that we do non-stop. Finally, the door opened for us. We deserve it, fully, rightfully so. To the family, the Motsepe family, the technical team, the Masandawana, the entire South Africa, thank you for the support, for the criticism, for being hard on us, because we know we are the pillar in South Africa. Finally, we get to add the star. Amazing.
0: Ke Ronon Williams mokotlisi ka mogwa buang ditaba ka teng hem ke mamelosa nna se mamedi re ba le boela ka nnete ha ile mona ile bompudi ba CAF Champions League ba ba le naledi ya bobedi mona sefubeng ka leqeleng mona mme re ba le boela re le ka moso jwale mosebetsi ke yo moholo mosebetsi ke yo moholo o tla latela jwale hobane jwale huwa dipapadi tsa mohopolo fatshe tse ileng ho qala ka la leshome le motso mong kgweding ya Phupjane mme ile yona Afrika Borwa e tlabeng e hibibisana le Mexico mme jwale ka ke tlhalositse hona mona di bapadi tsa mamelo isa nna sona le lo tselo kgethwa ke mong ha di Hugo Bruce ka la boraro e tla rapatlala tsa sehlopa di teng hona mona di bapadi tsa mamelo isa nna se tsebe re tlebeng rutwa mabitso a tsona
1: ho fela ho le jolo Mr. Cool ho no kopane di tlhopha tse pedi tse kgolo ka ho fetisisa kwano Afrika ke bua jolo ka AS FAR Rabat le yona Mamelodi Sundowns mme ho fela ho le jolo dihlopha tsena tse pedi tse leng dihlopha tse kgolo kwano Afrika ke tsona tse leng hore di na le dibapadi tse tlang ho bapala mane ho mohope wa FIFA 2026 na hentsa America, Canada le yona Mexico mme hona ho a bontsha hore ke dihlopha tse pedi tse kgolo baneng ke dihlopha tse nang le dibapadi tse bapalang dinaha tsa bona mme re ka hlalosa fela ra re mosebetsi o motle ho dipapadi tsa Mamelodi Sundowns ho ba kwetlisi ho bohle be leng hore ba ne ba tshehetsa Mamelodi Sundowns hore ba iphumane ba le maemong ana seo Ronon Williams a se hlalosang ke hore ho bile thata haholo hore ba iphumane ba bapala dipapadi tse fetang tse 60 ba ntse ba iphumana ba le hodimo lefaufaung ba leka ho bapala papadi tsena mebile hape ba ntse ba hlola dipapadi tsena empa hape ba ntse ba bua hampe mme karolong tse ding ba ntse ba bua hantle mme taba eo ke taba e ba thusitseng haholo baneng ka jeno ba hlotse mohope ona e leng hore ke mohope wa bohlokwa mme re re ho dipapadi tsohle tse tlang kgethuwa go lo emela Afrika Borwa le Afrika setlhopheng sena sa Morocco re re go bona re ba lakaletsa mahlonono dintho di ba tsamaele hantle ba emele Afrika ena ya rona ka botshepei le ka tsela e ntle mme re re tsohle tse ntle di ba etsagalele ke bua jalo ka setlhopha sena sa SFAR Rabat dibapadi tsa bona tse tlang go bapala naha ya Morocco ke bua jalo ka setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns dibapadi tsa bona tse tlang go bapalela Bafana Bafana
0: mokwetlisi ke gola ha re sheba ka nnete Mamelodi Sundowns e tlo fumana bogothogotho jale ka e le mona ka nnete ba hapile CAF Champions League ka nnete ho hang fela ho bonala ba tlatle ba fumane tšhelete e ntle haholo re a tsebahe ba tla e fumana ka di-dollar empa ha ya ka dikanteng ka mane ao ke tšhelete e ntle haholo eo ba tlebeng ba e fumana jale ka bompudi ba CAF Champions League mme re a ba lebohela mokwetlisi
1: re ya ba lebohela Mr. Khulu ka tshebetso e ntle le ha e le gore go na le dibapadi tse e leng gore di iphumang di sa bapale papading ena ka baka la gore batswa dikotsi ke bua jalo ka ena Obrimo Diba ke bua jalo ka ena Thapelo Morena mme dibapadi tse tlotseng tsatsing la ka jeno di tlholetse dibapadi tse e leng gore di bile le karolo e ntle kapa di bapetse karolo e ntle gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns se iphumana se fitlhile mona mo se leng teng bonnete ba taba sebapadi se seng le se seng se e leng gore se tlhola mehope e tshwanang le ena bonnete ba taba di ba thusa haholo gore ba tlhokomele malapa a bona go ya ka tšhelete eo batlang go ifumana mona re bona setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ntle dibapadi tsa bona ka go fela ga bona ba tsamaile le bona ba le naheng ena ya Morocco gore ba leke gore e kare ba ne ba tseba Mr. Cool gore ba tlo e tlhola ena papadi mme go tlhokagala gore dibapadi tsotlhe tsa bona e be karolo ya tlholo ena
0: ha se mo hemma mere ke ka mo tabeleng ka teng ke hola che rentse ho le kane phirimaneng ena ka tseno rentse ho le kane meheme re se re tla be a matso di phateng he ho bona hore na ebe mong ha di hiko bruce ka laboraro ha phatlalatsa se hlopha se muso se ya di papadi tsa mo hopolo fatshe na ebe ke di papadi feng tse tla hleng di ghetho mo no di phatlalatse me ntso bile ho hopolo re ka labohlano ka la mashome a bedi a metsoro bong ke mo Afrika Borwa ba fana ba fana itse benye ba pala papadi ya setswalle le naha yane ya Nicaragua ke ka botsa ba dileng ka teng hemme re sa re re ntse ho le ka le tere ya leboa re ya leboa bohle ba bile le kabelo ga sonya papadi ena re ya leboa re le ka moso mo mamedi o motho a pele e re lokela hore re mo lebohe ka lebaka la tshietso ya hao ya ka mehlale mehla e re a lojwa le hemme re ntse ho le ka le mokwetlisi bo le fintse ke ka kwano re khotlela diphapsing tsa gaso mzoke ka tshela re ya leboa ngwana mme
4: Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela, e motsho moratuwa, lenaneong la thoriso.
5: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng.

Hey!

Morena o re tshwere ka matla. Morena o re tshwere ka lereko la hae. Morena o sireleditse ka letsogo la hae. Morena o apesitse ka mohaula. Morena o re ntse hantle re le naga ya Aforika Borwa tlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ee se matha mohaung ona bosumo ba kajeno. Tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns a re bua ka phunyeletso ba e tseba. Re leboa legodimo ka o phahamisa folaga ya Aforika Borwa. Re leboa legodimo ka o phahamisa naga ena ya rona gobane ga re bua tsena tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke bo mampudi. A bira sebele tswale sedi metsotso ke masome a mabedi a le metsomo ra ruri ya goreng ya lesome le metsomo medimo ke tla o sia teng. Diatleng tsa pitso ga tsumane ke ponto wa selepo tla nka ga monate ka nanao la arracubia o ka dipedi sealemoeng a tla o tlaleletsatsi ya monate. Ke ke tla ke re fela ko nkele pina tsepe ya gotla mona re etse thapelo re ke re kope modimo re kope ramasedi mphatlhalatsane e nanadi ya meso ra bo sa fele mogana wa kgotso. Ra tla re etse gantle ka jeno a re fe mogau wa gae a tla re tlhonolofatse a tla re thuse re tlo kala beke ntšha o mmileng ka ona motsotso o mosebetsing o leetong o lapeng o kganolotse ga monate. Ye ya go ikemisetse tlhena o eme o tlo emele thapelo ene e maatla ke tlotla a re kena go yona ka jeno he motshomoratua thotse ka dieme tsena ke tla ke gule pina ke ena a ke nontando tlhophe Methodist medley a ke gutla fela mona na lwena re tlwetsa thapelo re kenyang bekeng e ntšha modimo a tla tlhonolofatse thoriso.

Manetsi Ponto Waselebo, Holy City.

0: Amelihle ke sentse ke tsho ke re hi ba o ketekala tsa sila tsolo ka jeno happy birthday to you. Ke a tseba hore lena le pelo tsentle. Mme ha lena le pelo tsentle tsena ke re holona. Ke re holona ka o fela le beleletsatsi le tshwanang le dipelo tsa lona. Amelihle modimo a nketsetse lona hantle dibaka ka o fapana. Bohle ba o e leng gore ba mametse tshebeletso ena ya lesedi ba le dibakeng tse fapaneng rebedi metsotso ka morago ra lesomelemetsommedi metsotsong ye lesomelemetsometlhano ka morago ra ena ya lesomelemetsommedi re tla ba jalo le preacher M Masitsa o tlo re etsetsa thapelo e re qalelang beke e re qalelang letsatsi re tle re phame re kgothale jale he o seka ba wa fetwa ka nkano metsotso masome a mararo ka morago ra ena ya lesomelemetsommedi ke tla bulela mehala o tla ntetsetsa go 086-0303-084 o qhoba bosule ba sa feteng ba bararo metsotsong e lesomelemetsometlhano pele go hora ya pele re tla sheba ditaba tse tlhageletseng tse ileng tsa qoqega mamiro ya tshebeletso ya lesedi ebe metsotsong e metlhano pele ho hora ya pele re sheba ditaba tse amanang jalo le basebetsi ka nkano hora pele ha e fetile ka metsotso e leshome o tla fumana ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele 5 play at 1 jwale ebe mamere tshebeletso ya lesedi re tla batla ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botjhaba ska ba fetwa mamela jalo nano lena le bulela mananeho ohle a tla ngolatela a tshebeletso ya lesedi wa ratwa wa llelwa 87.7 ho leba jalo 106.6 at www.lesedifm.co.za ska ba fetwa mamedi na le taba tse ngata tse re tla di sheba ke na le mosebetsi mmoho le nne ntse re bua ka taba ena ya ho letsa diphala ka hago metse le metsana ka mona mo le phelang teng ha le kenelwa ke ditsotsi na e be taba eo e hlile sa ntsa e le tswela molemo e ya thusa na kapa mamedi tla ke re di shebe taba tsena kgoding ena e tlang se ka ba fetwa ke a tseba ho na le batho ba sebedisang phala go tsosana ha ona le morusu kae kae na ebe taba e santse e le sebeletsa kapa ebe ho etsahala jwang ga tla bua ka taba ena nako e tlang mamediseng ka jeno empa hene ke re fela ke tse kgankgadi oba ke a tseba ke tse ding tsa ditaba tsa bohlokwa tse e leng gore re lokela go di sekaseka tse e tsalang dibakeng tse o le phelang go tsona re kema potela ka mona fela ke a gutla ke gutla jeng ka pina ka morago moo ke tla batla preacher M Masitsa.
1: Ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baahi ke molelo.

0: Mama dipine na e bitswa ka gore ke wena fela. Wena fela ke le bitswa la pina. Ke rata wena fela. Ke dipine tsa mmantara. Qala be ke re iketlile ya re ya tata, sit back, relax and enjoy. Monnato wa lesedi FM. Ke nako ya preacher M Masitsa.
1: Modimo mora, modimo moya o halalelang. Jehova ya ka letse maru. Re tla ka pela sefahlo sa ho sengwa letsatsi la ka jeno. Mantaheng o qetellang kgwedi ya motsheanong. Jehova ya ka letse maru, morena le modimo re a leboa. Ntate ya matla ohle o tshepahetse modimo. Konyana rabo sa feleng, o tshwanetswe ke phoko, o tshwanetswe ke thoriso. O modimo yeo reng, ha re re kgoro ya hana, o re tshe, ngwanaka o tla kena. Ha re re, re ba futsana o re tshe, bana ba ka ke na le lona. Re kopile hore o tsamaye le rona kgweding ena Jehova, wa phethahatsa ka mokgwa oo morena le modimo ya lokileng. Re tlisa ditanki le diteboho ka hore o tsamaile le rona kgweding ena morena le modimo ya lokileng. Ra kopa hlohonolofatso ya mesebetsi ya matsoho, wa e theola morena le modimo. Ra kopa dijo le diaparo, wa di theola Jehova ya lokileng. Ke a rapela ntate ho sengwa letsatsi la ka jeno. Hore bophelo ba momamedi e mong le mong wa lesedi FM bo fetuwe ho tloha hona jwale ka motsotso ona Jehova a lokileng. Ke rapella dibuhudi tsohle ntate. Ke rapella tshebeletso yohle ya lesedi morena le modimo. Jehova phamisa boholo ba hao ntate ya matla ohle. Re o rapela hobane re tshepile hore thapelo morena le modimo e re e rapelang ho sengwa letsatsi la ka jeno e tla etsa mehlolo ntate bophelong ba rona. Modimo, tsamaolong ka taolo Jehova lokileng. Ke sena se kgutlwana hashtag tsoa o rapele lenaneong la re qhoba bosiu. Morena le modimo, re mema matla le boholo ba hao Jehova lokileng. Ke enwa pitso tsumane morena le modimo ya matla ohle. Motsamaise ntate ya matla ohle ka tsela eo wena o batlang a tsamaye ka yona morena le modimo ya matla ohle. Mofe matla Jehova. Modimo ya matla ohle mo ba re tsaletse teng ke wena re tsebela modimo. Re kopa o hlonolofatse motho ya mong le mong ya mametseng ka hona motsotso ntate ya matla ohle. Hobane modimo ya tshepahalang ka lebitso la ntate moralela moya o halalelang. Ntate re a leboa. Amen. Ya le rapelang ke preacher Masitsa. Amen.

0: emashome a mararo metsotso ka moragora ya leshomele metsemedi pina ena e qetang go fitlha pheletsong ke pina e monate ya Atlantic Star e bitswang ka gore ke Always pejana mane sikelela Yehova Jehova beliswa o lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa re tle ke shebe ke otle ntho tsa ka tsumane ke bona gore na re di ganna jwang gobane jwale e dumetse nako ga re tsamaye re utlwehe na kamare ka Facebook at lesedi FM lesedi FM kamane ka Facebook he ke na le molaetsa o ileng wa kena wa Susan Majwang o tswa kamane ka botshabelo a romametse lesedi FM ka 89.9 ya Susan Majwang ke le botle thapelo mogolo re ya le bowa ba sia sekolanyane re ya le bowa dinkepile sehloka mo ka Thabong Welcome o mametse lesedi FM dikomo Jeanet Chabatsane o mametse tsebeletso ya lesedi a le kamane ka Willowbrook a re ke mametse ka 88.4 Jeanet Chabatsane re ya le bowa Eli M. Mohapi o mametse jwale tsebeletso ya lesedi ya o ya panyapanya mehala ka kwano
1: bana ba ka ke masanda wana le ma-pirates ko volmarantata le ba reng ke re happy birthday sundowns e tsaile na le ditsepedi go bua ntate Fleto Mobosofo
0: ntate lapele la ge tlameye le Thabo fela ke masanda wana le ma-pirates
1: ke leboga gagolo jwang pirates e tsholeditse mabane le rona re tsholetsa fundaga e tumetse thata pa
0: a ke khotso fela la pemmo tsa tsile mona tlo
1: bana ba ka ke mamo tsiti le popi go volmarantsa ka kere e mo ba tinto ba nkare ba nkuka ke bua le nna na mo radio station
0: re ya tsapa ntate le tsa tsile mona tlo di mo etsa hantle o utlwa
1: tanki to papa
0: mamire tsebeletso ya le sedi a re tshepe bana ha ba mo utlwa ya bua radio station eng e kgolo ha kana jolo ka tsebeletso ya le sedi are la pinla ka ke ma-pirates le ma-sundowns fela ao jule pirates e qetang ka leake sundowns e qetang ka CAF champions league dumele
2: kgotso ntate le kae
0: ee ke bua le mang go kae
2: o bua le mofihli mo Bethlehem ntate Tsumane
0: bua le mang
2: mofihli Bethlehem
0: dula Bethlehem kae
2: ke dula Bethlehem ithobalenta
0: ntate
2: ee ya ntate wa ke kopa o kena ne kopa o tsa bana ba latela ba bangwe ntate Tsumane
0: re ba tsose re tsile bona re ba tsose re qhoba bosiulu bona
2: ke qhobe bosiulu bona tsaka le ntate ke qhobe bosiulu ntate Simanga ke ntate Mbiswa o ka mtsekuwa Bethlehem ke tsose le buang wa Jesu ka kwa ke bang kwa Hansele ke tetele ka bongani tshabalala ka Bloemfontein ke ntate Tsumane ke ka tla ka latswalo ka jeno le nana sentse ke ikopela le nna ka manta ka fetsa di ke nana ke re ke a leboa go le letsa tsile monate
0: pi ntate tsa tsile monate utlwa
2: tanki ntate
0: metse sebele so e ratwang dume
3: ntate Tsumane
0: e ke bua le mang o ho kae
3: ke me ke tsikole pe eno le mona ke sa ga mona ka tsane nna
0: yes sir
3: ke rata ho khoa ho sibu le ho shwara le Messi tlapo linda te tello subusi ka Welcome ke ketele ga mo ga dia ga e dinte wa hang kwa lepe ka se jwe
0: tloe tsa tsile mona ta utlwa
3: ke ke bona ga tsumane
0: Mr. kwa lepe
3: thank you papa
0: dumela
4: tumela pa nto se lebo
0: eno ayo ke bua le nna ke mang ho kae
4: ke Jeanet Chabatsane ka mona ka Willowbrook Ponto
0: ya dikomo yona
4: ke dikomo
0: totala ka dikomo dikomo
4: okay ntate wa tsa ke thabetse masanda wa na ho lokire ba fana ba style ra le bo ke be le di thapelo jale mona hai mona ke tlhoba busule mabinda le apple kere mo rutile ka tika mo shate ketele ka mapatata ya barata haholo ke a le bo ponto
0: Tsatsi le monate o tloa.
4: Thank you, papa.
0: Ke a leboha dikomo. Ba fetse le sedi efe.
5: O yeso motho.
0: Re ne ra ntheba le kae?
5: Ponto ke phetso phetse.
0: Ke sharp wena?
5: Ga monate tle ngwana mme ba 99.8 megahertz. Ke le ka mona ka Kimba le ka mona. Anke ke re ngata mokhwena ka mana ka kwa ha thapane hle re khou se ponto moeng. Ke re sport kai one ka mana ka na le sport kai one. Ke wa tle ponto mo ya khou se ke petele ka mme ma mo re na mo ka se ka mana ka ka ka tabo. Ke mo tsana ya breakfast la chefela ponto. Ha le tsa botse mo re na ra theba di. He se motho.
0: He se motho.
5: Ka ke tsa ponto.
0: Le se di efe. Bo mo ka da ga ntse ba se batla bua ka topedi. Dumela.
6: Dumela ponto.
0: Ke mang o kae?
6: Mo le bantu men ka tmo le tare.
0: Eh.
6: Ke rata go tsire me ma mo le ka hopa house, me ma ma tsatsi ka po se strumo, me a rata mo solo di ka pite mari se ke tlo me ma mo gana maloka se tsivi se ile jole ga mo hloka mo yeng, le ntse ga hloka ke le ponto se re ka mna ke bye.
0: Ke a le bua utlwa.
6: Ke a le bua.
0: Tsebele tso nyela se di dume.
7: Ponto. Ke pitso pitso. Ponto.
0: Mrej.
7: Khotso ponto.
0: E bua le nna ngwaneso.
7: All right. A dire ntate Peter Thomas ka Virginia ke re ntate mogala mo lapo ka Virginia ke ketelle ka ba a ibotsela mnya ke ma plus a potlile ke se khone ke ba gata ka ho tsela batho ba ba. Ke a le bua ponto sa ba ta tshedi mnya ke le se khone.
0: Tsatsi le monate utlwa.
7: Ha ho be jwa.
0: Mametse sebeletso ya lesedi, ho lesedi FM, dume. Ho lesedi, khotso. Dume.
8: Ran tipedi awa ga dipedi ponto e nngwe.

0: Sedi FM ke molelo wa rata wa lelo ka e ka paka e ho hle mo ile ngo roma metsena tshebeletso lona teng ba di hleke ya leboa ba khona ngwe kena ba sa khona ngo kena re ke fitise ditaba tsa bohlokwa ke tsena se khutlwaneng sa se ikokotlelo ka jeno ka la mashume a mabedi le metso e mehlano go dingena ya motsheano 2026 thapa ma hana ko ile metso se le shumele metso e mehlano ka mara hora ya bone ho ya metso tsungere shumele metso e mehlano pele ho hora ya bohlano le bomawela le thabo mokoni ba tla buisana le Miss Selina Mokatsane e leng senior administrator accreditation mme ba tla bua ka sehlogo sena kutlwisiso ya tshebetso ya lekgotla la taolo ya thuto Afrika Borwa kgaolong ya boloshumele metso e robedi SABC Education ya omema momamedi wa lesedi FM go ka mamela ka kelohloko.
1: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona. Lesedi FM ke molelo.

0: ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo lenanong la RQB ho lesedi FM fela.
1: E le shume metsotso pele ho hora ya pele. Mametse lesedi FM ha re ke re shebetse amang setjhaba ditaba. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ho na le ketsahalo e etsaetseng mane profenseng ya Free State. Ke sebakeng se bitswang ka gore ke Botshabelo. Botshabelo sepolesa sa teng mo mamedi se fuputsana le nyewe ya polao le nyewe tse ding ape tse pedi tsa teko tsa polao ka morago gore babelelwa ba babedi ba sa tsejweng ba tle ba fihle ba thunye ba thunyetse bathong ka ntlenyana ho tamini ya selehae mane section L Botshabelo. Section L Botshabelo ho thwe babelelwa ba babedi ba ile ba fihla ba thunya mo ba thunya batho ho yengwe ya ditameni. Section L province nyane ya Free State. Mamedi re ke ho fe ditaba tsena ka Sontaha hoseng ha godina la matsatsi ya 24 le metso e mene e leng tsatsi la maobane metsotsong e le 10 ka morago ra ya bone 10 past 4 mabelelwa ba babedi ba o thong bana ba ikwaetse ka mahlong ka dikupa head ho thoba ile ba fihla ba thunya batho ba neng ba altamining motho ya moholo wa ntate ya dilemo di 50 eo e leng lehlatsipa o ile a hlokahala ka morao re a tle a thunywe hloohong. Banna ba bangape ba babedi e mong o dilemo di ho thwe ba pakeng tsa dilemo tse 34 le dilemo tse 47 between 34 and 47 ho thwe ba ntse ba fola sepetlele ho thwe le bona ba ile ba thunywa empa ba ne ba thuntswe mpeng le sefubeng. Mabelelwa ba babedi bana ba neng ba roetse jwalo dikgohlopo sepolesa se fuputsana le nyewe bile ba batla ho utlwisisa lebaka le e ntseng hore ketsahalo eo e tle etsane ho fihleletse hona jwale tjena ha ba soka ba tshwarwa. Jwale mang kapa mang ya ka thusang hore babelelwa bana ba tle ba fumanwe a ka letsetsa jwalo Detective Sergeant Pakisho Maja dinomorong tsa 082-466-8341. Ke re o ka letsetsa Detective Sergeant Pakisho Maja ho 082-466-8341 kapa wa letsetsa 08600-10-111 bakeng sa hore o tlo thuse sepolesa mohe. Jwale sepolesa ebile se tswela pele se ya kopa bemba ditamene ho ikamahanya le dipehelo tsa tshebetso. Hobane momamedi wa tseba hore ba bang bana le di-license tse ba dumellang hore ba kwale ka 4, ba bang ba tshwere di-license tse ba dumellang hore ba kwale ka 2. Ke a kgola batho tsena bane ke tsalo ena e etsetse se le ka morago ra ya bone ka 10 past 4. Ke tsona tseo he mamedi tseo thong di etsetse taverneng mane Botshabelo section L. Ho na le motho a lahletsweng ke bophelo ba bang ba sepetlele ka morao re tlo fihle batho ba babedi ba tle ba thunye ke tsalo ne etsetse Free State. Mamedi a re itlhokomeleng ka moo re ka kgonang ka teng ke tsho tsena hobane monna e mong o thuntswe ha ba bang ba babedi ba tswile dikotsi moo ho ileng wa thunngwa maobane lekeisheneng la Bantini. Jwale ho thuketsalo e yona e etsetse pele ho metsotso 30 ka morago ra ya 10. Nakong eo ditho tsa motse di neng di ntse di gwalla go thu ba nentse ba gwalla patsi mo mamedi ba nentse ba rwalla kwa patsi ha ba tla latwa jwalo e ke motho wa monna eo e le mmela yellwa ya neng a thunya sebakeng seo sepolesa se ile sa fumana jwalo motho ya neng a rapaletse a tswile dikotsi ya o funyane le koloi eo go thweng o na a tsamaisa jwalo patsi ka yona a na le maqeba a go thungwa mo nampeng mme letlhatsipa la bobedi ne se le nkueleisitswe sepetlele ke ditho tsa motse jwale nakong eo sepolesa se ntseng se tlile se batlisisa mona ke moo se ileng sa fitlha balo setopong sa motho wa monna ya neng a na le leqeba le le leng fela la o thungwa mme o thuntswe monana phatleng o la netefatswa a tlhokaetse ga re ditlhokomeleng utlwa ko o jwetsa ka taba tse pedi tsa di-24 fela ke ya di-24 le ena le ya botshabelo ke ya di-24 ka bobedi di na le batho ba tlhokaetseng ke tseya mang setšhaba etse reng re tle re o fe tsona ga nako e le mo namo e leng gore e gona teng pamedi ya tshebeletso ya lesedi e ya o sa bolokeile yona jwa letsenatle e re ke tla ke o fe ya o qatela ke na le ditaba kwanong mamedise o lokelang go di tseba empa e ne e ke o fang yona ke ya o qatela go tsena tse amang jwalo setšhaba
0: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB
1: Kholesedi FM fela wa ratwa wa lelwa kae kapa kae hohle mo ileng roma metsi ena tshebeletso o re hona team ke bone mane Bloemfontein tlase o maqulwana na he sepolesa se tshwere ba belellwa ba tsheletseng na le maqulwana mane Bloemfontein mamedi wa tshebeletso ya lesedi jwale o thwe sepolesa ka moraro setle se utlwa gore gona le morusu kae kae ba ile ba tlea gore ba tle ba tshware babelaelelwa ba tsheletseng ba dipakeng tsa dilemo tse 17 le dilemo tse 24 between 17 and 24 ba amagangwang le polao e setlogo e e tseetseng mane Freedom Square Bloemfontein go thwe maqulwanana kapa go bana ba ka bang ba tsheletseng ba tshwerweng babelaelelwa ba pakeng tsa dilemo tse 17 and 24, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years. Motho wa 17 o tlhagile neng 2010. Motho wa 17 years o tlhagile 2010 kapa 2009 ba thoma modimo. Jwale batho ba tshwerwe ke sepolesa ba amagangwa le polao e tsetseng ka e setlhogo mamedi mane Freedom Square Bloemfontein. Jwale e ka re etsetse ka la 20 ka di-22 tsa May kgoding ene o re leng go yona go reng ya borobedi mo o thweng ka nnete go la ba gwa bulanyewe ya polao sepoleseng sa kopanong jwale go thwe ketsalo ene e tsetse pakeng tsa maqulwana a ma BTK le maroma mo e leng gore ditho tsa maroma ba ne ba iphetetsa mane Freedom Square ka morao re e mongwe wa bona a tle a hlajwe mme a kene jalo sepetlele dihoreng tsa hoseng ke bana ba ma BTK jalo go thwe ka moqebelo hoseng ha kgwedi e na la matsatsi a 23 ka di-23 moqebelo mamedi horeng ya leshome ke mona mo e leng gore ka nnete sepolesa se ile sa sebetsa ka thata ka nnete ba sebetsa ka thata bona bo waesale bakeng sa go bona gore na ba kena dipakeng jwang ba ile ba fuputsa ba botsa gona mo e leng gore ke tsalo tsena di etseetse teng mme sena se ile sa lebisa mo e leng gore go ile gwa ba gwa e ba le taba gore go loetsa ditekolo gwa ke mona mo e leng gore ba la ba qatelela ba tlaile gore ba tle ba tshware babelelelwa ba tsheletseng bomane phase 5. Ke tsa manse shaba tse re ntle ro fe tsona. Go tlo ba dipakeng tsa dilemo tse le shome le metso e supileng, 17 years and 24.
0: Ditaba tse amang setšhaba. O na le Ponto wa Selepo, lenaneo la RQB, go Lesedi FM fela.

0: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Ho lesedi FM.
1: A re tla re shebe mo mamedi ho ba sebetsang ba itshebetsang ba rekisa dijo mona diterateng. Ba rekisang dijo e ka ba haufinyane le di-tax rank, haufinyane le dikantoro, le dipaka mona, le ka ntlenyana ho dikolo e ka sitana le di-college. Jwale, hona le batho ba itshebetsang ba rekisa jwalo. Bona ba bang ba rekisa bo papa, bo mazimba mo bo eng. Ebile ke na le bakgotsi ba bangata. Hana ke ntate mang pela Marina Court mo. Pela Marina Court mo. Thekisetsa bo makipikipi. Sebetsa ka thata. Ke hopola ebile ha ke kopana le taba tsena. Ebile ke bua le abuti ya rokang dieta. Re bua ka taba ya ho ikamahanya. O na lla ka taba masepala o tla ba tlosa ba dutse fela ba itshebetsa. Jwale re bua ka bohlokwa ba ho ikamahanya jwalo le melao ya masepala. Jwale ke a tseba ke ba bang ba batho ba nang le ho kopana le mathata, ba bang ba tseba hore ba lokela ho etsa eng, ba bang ka nnete ha ba tsebe hore na ba lokela ho etsa eng. Ba bang ba tseba na ba lokela ho etsa eng, ba bang ha ba tsebe hore na ba lokela ho etsa eng. Ka batho ba rekisang disikhambana, ba di bang ba di bitsa ka hore ke dikota. Ba bang ba rekisa dintho tse fapaneng mamedi. Batho ba na le mekgwa e fapaneng ya ho etsa tjhelete. Jwale ho na le certificate se o lokelang ho ba le sona ho tswa jwalo masepaleng. Certificate of acceptability. Jwalo ho Afrika Borwa mona o hloka certificate of acceptability ho tswa jwalo masepaleng. Mane ho Environmental Health Department ho go tlo rekise dijo ka tsela e molaong. Kantorong eo o lokela ho fumana certificate se bitswang ka hore ke Certificate of Acceptability in South Africa. Ho tho o hloka certificate sa mofuta o jwalo ho tswa masepaleng. Mane ho Environmental Health Department ho go tlo rekise dijo ka tsela e molaong. Ke tseo he. Tse ke reng ke tla ke o fe tsona. Jwale ho tho o hlapa matsoho ho bohlokwa haholo ha o sebetsa. Ho rekisa dijo, ho hlapa matsoho. Ho hlapa matsoho ka sesepa. Haholo ha o qeta o sebetsa haholo ka ho tshwara tjhelete, ho thole le hlape matsoho. Ho thwe ka mehla le matsatsi, ha o finyane le mona mo rekisetsang teng. A kobe le bininyana eo e leng hore o kgona ho tlola hlele dintho. Tse seng di sebeditswe ka teng, tse seng di sebedisitswe ka teng. Ho go boloke sebaka sa hao se dule se hlwekile. Hore sebaka sa hao se dule se hlwekile. Jwale ho thwe, o buise, ha o sebetsa ka dijo, o sebetsa diterateng mona, o sebetsa ka batho, o be motho ya buisehang. O be motho ya buisehang. Jwale o thweke le tlohelle hore ebe le emisitse metswalle ya lona mona e kwetse le tsela eo batho ba lokelang ho feta ho yona ha ba tlo reka. Ho na le batho ba itshebetsang ba tla ba tjhaketswe ke metswalle ya bona e sa tlo patala le ho patala. Ba tlo reka le ho reka batho bano fumane ntse ba ipuela ka bolo, ka Pirates le Sundowns. Ba ipuela ka di-match and match. Ha ba reke empa batho bana ba tlo reka ba reka bohloko. Ho thweke le yele hloko taba eno. Hobane ba bloka jwalo batho ba tlo tla ba reka e leng di-customer tsa lona. Le hlomphe di-customer tsa lona. Jwale ho thwe dijong tsena tseo le di rekisang le beha di-price. Le beha di-price moo tse hlakileng tse bonahalang. Tseo motho a kgonang ho bona a le hole. A se ka nna tlotla a botsa hore makunya ke bokae. Makunya le palone ha di tsamaya di le pedi keng. Ngola mo o bontshe ka boholo motho la a tsamaya mane le a sa tlo reka a kgone hore a bone ithekise. jwale mona ba bua hape le ka taba ya digital payments. Ako batle mekgwa e meng hape ya sejwale jwale e o batho ba ka gonang ho patala. E se ka ba mokgwa wane wa ho patala ka letsoho fela. Ho thole ke le sebedise ntho tse ka reng bo di snap scan. Jwalo ka motho hape hore a ka o kenyetsa le tjhelete bankeng, banking transfers. Mme ntse le kenyelletsa le mokgwa wa hore ba senang tseo ho ka patala ka mokgwa o jwalo, ba nne ba tswele pele ba le patalele ka letsoho, ba le fe cash. Ho thwe, that is to accommodate all buyers. Ho amohela kaofela bana ba rekang, ba reki ba hao kaofela. Empa le kgothaletsa hore le sebedise bo mekgwa sejwale jwale yo batho ba ka patalang le ha ba sena tjhelete ka letsohong kapa ka sepatšheng. Ho thwe o se ka kopanya tjhelete ya hao ya kgwebo le ya hao ya grocery. Ho thwe o se ka e kopanya. Se ka kopanya tjhelete ya hao ya kgwebo ya profit o bo e kopanya le ena jolo o tlamehang o reke bo tamati le apeng kwa. Mamere ke tseyake ditaba tsa basebetsi ka jeno tseo re re tle re o fe tsona ke dikeletso tse hlahang ho ditsebi. Ke tse hlang jwalo ditsebi ba eletsa mo hore na le ka itlhokomela jwang ebile ntho ke e ratang ba bontsha ba kgothaletsa ka taba ya bohlweki ba boetse bape ba thusa mona hore le ka rekisa jwang la amohela ditšhelete jwang. Ke ditaba tsa bohlokwa ke tse amang setšhaba, ke ditaba tsa basebetsi.
0: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selemo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Holisedi FM. Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo. Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelo.
2: Siyakhala mosamfiti, e kgutlile, e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Re keteka mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, ho Sunfest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa 20 na le metso supile mbukcha Sun City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so safiti kizi akala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City.
0: Ditlabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selemo ho Lesedi FM fela.
1: Mamedi wa sebeletso ya Lesedi, ke nako ya ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele. Pina rona ya pele re tlo fa yona ke ya Randy Crawford e bitswang ka hore ke Your Mind Needs Somebody. Tla hlahlangwa ke pina ya Wilton e bitswang ka hore ke I Can't Make You Love Me. SWV, Use Your Heart Are Kissing You. Faith Evans, re tla qetella ka pina ya Lira e bitswang ka hore ke Feel Good. Tse hlano tsa hora ya pele.

0: mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mashema mabedi le mosolo mo mesoso pele re kena goreng ya abobedi. Yan latola a Solfax the P. Ya dula ntla mesotsong e mashome a mabedi pele re kena goreng ya pele. Se gutlwaneng sa se ikokotlelo ka jeno. Thapa ma hana ko ile metsotso le shume le metso e mehlano ka mora hora ya pele ka mora hora a bone Ponto ho ya metsotso nge le shume le metso e mehlano pele ho hora ya bohlano le bo mawela le Thabo Mokone ba tla buisana le Mrs Selina Mokatsane senior administrator accreditation me ba tla bua ka sehloho sena kutlwisiso ya tshebetso ya lekgotla la taolo ya ba ya thuto Afrika Borwa kgaolo ya bolesome le meso e robedi ya SABC Education ya o mema mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go ka mamela ka kelotlhoko
3: e ba le Ponto wa Selebo go tloa ka gika hashtag ha mamelwe
2: mamedi mmanta ke o qatellang kgwedi mme a hele mmanta wa o qatela kgweding re buisana le setsibisa ditaba tsa botshaba yena ke ntate Gauta Mofokeng o santse le teng gore mohaleng e la phoka
4: nda de khodo
2: ho jwa magao mo
4: e wa donya man wa tswana ba re wa donya
2: o wa donya ka mo ka botshaba tsatsi botshabela ba
4: e wa donya ale se fuba se ba ke seng feneta yo
2: le apare ka mo le mahatsile
4: ngade
2: mamariki se tsibisa ditaba tsa botshaba yena ke ntate Gauta Mofokeng re bua le ena re ipapisitsa go le ditaba tsa ka malapeng ha re buisana le ena kwano tsebeletsong ya lesedi ntate Gauta taba re batlang re bua ka yona ke nna le batho ba le tsena ba mametseng diketekete tse itulelang le batho ba bona fela ba reng lenyalo a re lhloke ntse re phetsa mo monate jwale re batla go bua ka taba ya go iphelela mmoho le motho e o utlwanang le yena ntle le lenyalo stay together masihlalisane a re ke re utlwe maikutlo a gago kapa dikeletso ka go iphelela fela le motho o leng dikamano tsa lerato le yena ntle le lenyalo
4: a ke re dumedise ba mamedi wa lesedi pele ke re go tsong ke apela ke tsene lona le pele kwa se buisa ka se tlose na so se bua so se beile wa tsela se hlokolosi e bile se fitibile go bane bophelo ba hona jwale ba tshaba ka so go le thata go ba nyale se ba tlo phela yona ntweno yo o bua nya stay together go bane ba la ka melao le melawana ena e reng ha o tswa o so sa batle motho o mogwetse ha nta o sukudisa o ya magotleng a dinyewa jale batjha se ba rerile ntho eno mme ke tlilo ba kgothaletsa kapa ke ba eletse bohlokwa ba go phela le motho na ke ba mofuta ofeng ha o iphelela le motho o se o sa batle o nyala o ba le a dintho tse tse ngata tse e tsa gore o be le dikamano tse ntle le ba gagabo le ena a be le dikamano tse ntle le ba gaeno obane bophelo ke gutlwe batswana ba re se bophelo ke semphego bophelo ha bona motho a bohlale bophelo ha ona motho a botsebang bophelo ke ba modimo bo yetete hore ha go ka haetsa hala hore o fihlelwe ke hukula ba atlatse ba o jetsa ba haeno ba tle ba tlo hlola le yena ka mogotshwana gore batho ba mpa babedi ba hahe di kamano tse ntle pakeng tsa beng ka bona jwalo ka ha e ka go janeng ke batho ba nyalaneng gobane ka molao le motho ya motona a keke a phela le mong a motho ya di a keke a phela le mong go latela tlholego jwale go ya re tlama gore re phela le batho bana mme go ntse go tlhokagala gore re etse go gong gore lenyalo le gutle le be beng Ponto o tlo bone mo le leng botlhoko lenyalo le na la go dula fela

0: ona le bana le masadi e mongwana le mosadi ena ona le bana le monna e mong o bidi le ba hae le ba bana ba hae mona ntate wa bona hayo le ba hao ba bidi le ntate e momane ntate wa hae go bana bana ga gona kgotso gobane ba batla go phela le batswadi ba bona empa setsokotsane sena se teng gona jale se arotse botona le botshiadi botona le botshiadi ba qabane jale ke a ikopela go batho ba teng ba phelang gona jale ba phelang tseno ga ba etse gore bana ba bona ba be tlasa tlhokomelo e nepagetseng ba tsebe gore ntho tsena tse ba di etsang bana ba ithuta go bona bana ba gona jale bonto ka lebaka la nthwena ya go dula fela ga ba phele gantle ebile ga ba kgone go tlhompha gobane nnengneng go na le gore ntata ya tla tlo mmona mona mo a dulang le ntate e mongwe mme ga ngwane eno a fitlha ntatae a fitlha go batla go bapola ntatae le mma ya be pola ntatae jale ntate wa moo gobo go etsagalang ka ena tonto ke dintho tse ngata re ka e bua letshare lena kao fela ka mogo e leng nthwena ya go phela fela le sa nyalana e le bomadimabe e le bosoto ka teng gobane e etsa bana ba sa itholeng gantle mme ke eletsa batho ba ba tšhaona kwale ga e be o dula le motho fela e tsa gore go be le dikamano um go beng ka lona bana bana ba tšhakele malapa a bo lona um gore e tle ga modimo a onka bana ba gago ba tseba maloko a bona le ena le bana le ba mme le bantate ka mo go tshwanang ke yona fela ntse ke ratang go eletsa batho ba seng ba itheretse gore bona ga ba no nyala empa go nyala ke ntho e tswang ko modimo monna le mosadi ba tlameya go nyalana
1: o le boemong bona le ntse le kgothaleletsa gore um batho ba lokela go nyalana
0: ntate go ka bata go ka chesa molemong wa bana ga le sa nyalana bana bana ba keke ba bitsa ka ntate ba tlo bitsa ka mme ke ba mme bana bano bana ga o a nyala mma bona ba na le ntata bona gaoaate
1: go na le taba ya botlhokwa o buileng ka yona mona ya gore hei mpo a he dikamano le ba gabo motho enwa le ga o itulela le yena fela empa a ga dikamano le bona
0: ke ya botlhokwa ke ya setlhogo eno ntate gore ga o ka kula kapa a kula modimo wa monka jale le tle le mmolo ke gantle le seka la tsekisana maloko ana a seka tsekisana maloko a gao a be teng le a ga ya be teng go suke gore ee rona bafokeng re pata kena le mosadi eno a patwe ka tsela ya ba gagabo ba tla thabela ka yona le bana ba ga e ba kgotsofale o ga a le tlhokala le sie kgotso lefatsheng gobane ga lekekeng la ga dikamano tse ntle motlha lefu mona ke mathata ye mathata
1: mamedi wa tshebeletso ya lesedi re ya o mema gore o be karolo ya puisano ena ya ka lentate Gauta Mofokeng dinomoro tsa WhatsApp ke 079 758 5066 ke re dinomoro tse o ka tshwaelang le go ka botsa ke 079 758 5066 079 758 5066. Ke buisana le setsibisa ditaba tsa botšhaba empa re sheba golo ditaba tsa ka malapeng ga nna le ena re buisana kwano tshebeletsong ya lesedi re bua ka taba ya go iphelela mmoo le motho e o utlwanang le ena ntle le lenyalo jalo o sa buile mabaka um a tlhalosa gore na gobaneng o le botlhokwa gore o ahe dikamano le ba gabo motho eno bele ntate Gauta go na le nako ya gore nakong e ntse re ituletse le batho ba nang fela re ntse re reka thepa ntate jale ntse re reka thepa o thole gore ba gabo motho eno kapa e ke itulelang le ena ga ba tsebe mme o na le kgonalo ya gore motlhang o ka e tsalang gore a ye boya batho kwana jale ebe soba le megosi e mengata se ke re a e ntho tse ne ne le tsaka ona sena letho motho eno a ko bue ka taba ena jale gona o e tsala ba
0: gantle gantle ntate ponto ga o phela le motho wa mme ka tlo o na le bana ba gage ga se gangata ntate a dula le bana ba tse ba gage bana ba tsamaya le mma bona a dikagoane ditlaga e tsa mme a etse gore ga a sebetsa ga a rekile dintho bana ba gae ba di tsebe le nna ba ka ba di tsebe ga ba e ka mona ba tsebo ee sephephetšhana sa ntate ke sena sa mme ke sena sa ntate ke sena sa mme ke sena gore bana bana ba be le tsebo mme e mong le e mong a be le setsa sa gae seo bana ba gae ba tla re ke ga bona teng ga bo bona gobana ga le dula le le babedi mo ga e mongwe a tsamaya eno a setseng o tlile go dula le bana ba gae jale bana ba yane ga ba sana kgotso kgotso e tlile go fela e dukwa ke bagaisane e dukwa ke leloko e dukwa ke metswalle empa ga o kare monna re a phedisana fela o bele ga gago bana ba gago ba tsebe ga bo bona le baka ba tsebe ga bo bona o lwanne ntwa e kgolo gobane go fitlhile nako ya gore go be thata go nyala gona jwale go latela lemelao le melawana e teng gona jwale monna ga a nyala gona kena wa ipotsa gorena e be re tlilo phedisana jwang mosadi ga a nyala gorena e be re tlilo phedisana jwang go thata bontona jwale go thata empa ntse ke kgothaletsa ya bonang gore go botlhokwa a nyale ga a sa nyale bana e tla ebe ba gae ka tokologo gobane mosadi ga o la montshetsa modikgomo a monyala bana bao ke ba gago le ga o ka ba baswa mono ke ga bana bano bana ba gago ba tsetse ko wena le o arogana le mmabona ntse o phela le bona
1: mamedi re ao maema gagolo wena ya e ntseng ke tsena motlho mongwe o iphelela le motho wa o fela kapa wena o tseba dimpe kapa dintle tsa o ka phela le motho e o iphelelang le ena fela ke a tseba lesedi le mamelwa ke dikete tsa batho a re nke motho o teng kwana dumela
2: ponto ke lehlonolo maseru mona lesotho ke dumelelana le ntate Gauta ho menagane gore lenyalo ke ntho ya bohlokwa mme e a nyetsweng a tsebe gore e se e le karolo ya lelapa la mona mo a nyetsweng ntho eno e bohloko mehleng yena e re phelang ho yona bana ba bo di leshome le metso e mehlano leshome le metso e tsheletseng ba ipolaya gobane ngwana a re o batlang tatae jwale mmae a re o mo botsa potso e thata ga ngwana a batlang tatae ke a leboga
1: ntate Gauta re ke re boelege gape re shebe nna go na le kotsi boemong bo kotsi ya go iphelela fela le motho yo o utlwanang le ena ntle le lenyalo kotsi teng
0: o ja deng di feng dadi bana bana dele ba haole ba hai ha ba fitla ba dilo kopana mo ke tlo ba bothata bana bana ba hao ba dilo o yetela le ba hai ba dilo ba le deng bana bana ha se ha bonolo ba ka ukwana ho bana ho na le dipuo tsa ba haisana ba she di leng hona ha bana ba le deng o etsang hana jwale ke na batho ba deng ba iphetotse e ka ba lokile go feta batho ba bang ba rata go kena ditaba tsa malapa mme bana bana ba lona ga le phedisana mmogo ba tseba malapa lelapa la gabo mme ena o phelang le ena le ba gago ba tseba mane gore bana bana ba gaga setswalle ke gona fela ge tla re o batla o phetse gantle empa gwa pele lenyalo le tla pele gore o nyale empa ga o le a nyala mosadi a o sia ga o sa le bonolo gore o nyale kapa monna o sia ga o sa le bohlolo ga o sa le bonolo gore o nyale e se le gore o iphelele ka yona tsela e nempa gaga setswalle le batho bana o ba kopanye o etse gore ba tsebe gore ba phela mmogo tlasa boemo bofeng
1: a ko rrenke mamedi o teng kwane lesedi
3: ponto le kae ponto ngwana bosupa ga ke nna monana lameng nna le kopa go botsa mono ntate mona so nna ke na le mosadi gale ke tlelane le ena so bana ba ka ba go yena so o na le bana ba bantsha nane ke soka ke monyala ne sa ukwane le motswadi ya yo motswadi ya ene le motho mona ona jala rata go lwantshang bona ba nane ke tsere re sesa dikgomo go lobuisana le ena mola ba ke kopanetse mo Gauteng le ena mola a ke tsise dikgomo mola go yena mola ya lwana e lwana bona so o la ba tlhokala nna ke ntse ba batla go ya le ena go diese ela ke tsebe ona nka etsa ona ke kgona go thola bana ba kabo bana ba ka bona ba ditse kae ba tla ba tšhentšha diboko bo tsa bona e betsaka so ke mamela moradio
1: ntate Gauta
0: ntate wa ka taba ya ntate e bohloko ke a utlwa gore o na le bana le mosadi empa ga a kgona go mo nyala tlasa batswadi ba mosadi eng wa gae ga ke utlwa a bua jale go nyala bana ba gae ba teng mono jwale o batla bana ba gae o na le tokelo ya gore a nke batswadi ba gae go ya moo lapeng leo mo bana ba ha ba leng teng ho bana di dilela hore ba mo tseba jwale ho dula fatshe ho buwe ka bana ho bana jwale o batla bana ba hae a o lefa mono kgodiso ya bana a tla tsile ho thola bana ba hae mme le molao wa naha o ka mo thusa hore a fumane bana bao ba hae fela batho bao ba ilo batla ditshenyelo tsa bona tsa ho hodisa bana jwale a fane ka seo ba se batlang jwale a fuwe bana ba hae bana bana ha ba fitlha mona a ba kenye sedimong sa hae badimo ba tseba hore bana bana ke ba entse ka ntle mme ka taba ya go se utlwane ga batswadi ba rona ke enwa bana ke bana mma bona o tsamaike jwale ke a ba lata ke ba tlisa hae
1: ka lebaka la nako ke redio tle fela ka bogutshwane mamedihle le wena a seka etsa voice note e telele ka nnete ya 3 minutes 2 minutes and 48 seconds ke a kopatlhe go ba nako ya rona e nyane ya golo o tle fela o kena tabeng yao wa o qeta o fete fela ke kgothaletse gore batho ba etse voice note ka tlase go motsotso mamedi uteng kwano dumele
4: gatelne ke ngwana mme ponto wa selebo a re teng a ke kgathetse o ka mona ka spirit ka thokotsa ngwana mme wa tsaya ponto e botlhoko go kae jalo ka se ka nna mo kenyetseng teng e teng gobane ntate le mme ba gaile motse wa bona bana le bana ba babedi ntlo e kgolo ponto e sentlonyana ntlo e kgolo jale a kgodi ntho nna ka baka la kore ga o ka etsagala gore o sa le monyane ga golo ntate tlamehile a ka nyala mosadi e mong mara ga a nyala nakong ya gona jalo o tlo thola motho a nang le bana go betere a nyale ena le mme a tlo monyala ba tse ba batle poleke ya bone bana ba tlo sala boikarabelong ba matla mme wa bona le ntate wa bona ntate le mme ya moja ba qaletsa bona bane ei ke bone ke engwe teba gore mme le motlho motlo tlhe le bana ba haibai four o tlo kena ka tlong ka matleng a mme e mong e batla le boima le thata banong jenana tlamehile nnete bue go se ka nna boa kwana le kwana nna thwe bana ba dule gang gono gona jale tlamehile boe straight ntate ga a tswe le mme ba qale life ya bone ba batle stance sa bone stanceng seo se setšha bana ba ntate ba tlo kgona go tšhakela le bana ba mme ba kgone go tšhakela motseng o motšha o ga o tlhokofala mme kapa o tlhokofala ntate go rite bana ba mmele ba kgona ba ka dula le bana ba ntate bane e ya gore go tlo dula ga ntate bana ba ntate o fumane ga mme a sa tlo dula mo bana ba mme o sa bana le maatla matleng a mme mong e boima ponto bophelo bona jale bothata boima nnete a e bue lemakunutu ga sa sebetsa gona jale ngwana mma
1: data gauta ka bogutshwane ke kopa ka bogutshwane fela batho ba ba iphelelang fela e ba motlhomong e mo ana sa tswaka ga lenyalo kapa bana se ba le teng ba lo ipatlela mo ba lo dula teng moo mo batla etsa masalesane teng
0: ntate ga o tswaka ga ga lenyalo kapa ga o so nyale ga fela o thola motho a nang le bana se ka bala kopanya bana bano ka ga ntlo ga o kene ka ga ntlo ya monna e mong o kena fela ka pheya ya gago bana ba gago ba be gabo bona le ba mmenwa ba be ga bona le ga ba ka batla dula fela o tsebe gore bana ba na le gabo bona bana le gabo bona e ka ba nna e ka ba ntate
3: ntate ponto dumela le ntate gauta mo ke thabo majuga mona ka motsemogolo kronstata maoke mona le kopa kompotsetso ntate gauta mono gore masetlhalesane ga reisa tabeng tsa sedimo ana sedimo sona se a e thabela ga ona gore o tla fumana mane mo legoreng ke ena ke masetlhalesane e be ba moshanyana kuna mona motlhomong o otlwa ke bafatshe ba mootlela ntho ya gore o nkile ngwana bo gona o dutse le ena mo blaisa tlala motlhomong nka e beya ka tsela e jalo ga ona mo ba fatshe le mona badimo motlhomong ba sa kgotsofalang ke taba eo e jalo kapa ba kgotsofala
0: ntate waka ka bokhutshwanyane fela badimo ga ona badimo ba dumelang o dule le ngwana bona o sa monyana empa go latela mabaka a teng go se go kgonega gona jale gobane dintho tse gana jale di botlhoko gagolo fela o dule o tse ba ke itse o tsebe mosadi eo ga se wa gago le bana bano ke jae ba ba gago o dutse fela le ena ga le tlhokagala tshwanetse ba gabo ba tlo mopata le bane ba opate a keke a dula le wena o sa mo etsetse leto mosadi o tshwanetse o mo etsetse letho le kgotsofatsane moo
1: empa e ka bogutshwanyana se le ntho le e kgothaletsang eo ya batho ba ka itulelang fela gobane e na le ditlamorago
0: e na le ditlamorago motho a ka dulang fela ke a tlhokaletsweng ke monna le a tlhokaletsweng ke mosadi ba phuthana fela go thusana go godisa bana e mo ne mongwe a e na le gaa
1: ka bogutshwane fela ka bogutshwane ka metsotswana fela botlhokwa ba o nyala keng
0: botlhokwa ba o nyala kore o seka wa phela o le mongwe o tla etsa dintho tse dilo o seta tshwanetse o be le motho polao a ntseng a o thiba a o latlhega
1: tshwanetse o be le motho ya ntseng a o thiba ga o latlhega ke ke wa phela o le mongwe go fitlhela mamedi wa tshebeletso ya lesedi nomoro tsa gae ke 0781 077 0902 081 077 0902 se ka mo founela bosibu tjena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a leboang tate mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ntate Gauta Mofokeng se tsebisa ditaba tsa botšhaba mamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi a ke tswa mona oteng valley moloye ditheowa dikalaneng o tla o reng ya bobedi go ya goreng ya botlhano babae